0: pag po tayo magpadala sa mga personal na problema natin, kumbaga kung may problema tayo against sa isang tao, pwede naman nating i-resolve through peaceful means. Pwede naman tayo magpatulong sa barangay captain para ma-resolve ba talaga. Huwag talaga tayong gumawa ng hakbang o ng bagay na habang buhay natin pagsisihan.
1: Thank you so much.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Thank you gina kay Police Major Ronald Cesar. Aton karang si OP ita banga. Okay, no? So murder case. Ro iga kaso itaton karang banga pin. Kay Ejeline na Saracanlaw, good morning.
4: Good morning.
3: Agahon. Dayang porsyon isa hato da katon it Santon plus Gold. Dayang arang Santon plus Gold nagaprotektar sa aton karang gawas. Nagadipinsa ra mga katropa para hindi kita makaangkon it mga matinding arang mga masakit, no? Kasi kung may Santon plus Gold adlaw-adlaw ra aton karang gawas, imauraron nagabulig para hindi kita madutlan. Kasi nga ni ro Santon plus Gold nga ra, may malunggay, ampalaya, mangustin, garlic, ag spirulina. No? Now, para sa mga sugar level naton nga may mga problema sa mga sanda nga sugar level, may mga diabetes. Kasi may time gid ang mataas permir inyo nga blood sugar nga ron. Ag madali ba magaoy ron, ginauhaw. Hindi nyo pagbaliwalaon ron mga katrupa. Pero mga sintomas nga rait diabetes. Ro Santon plus Gold may ampalaya, no? May spirulina daya rong mga sangkap nga nagabulig sa pagregulate sa aton karon nga asukar, sa aton karon nga dugo. So hindi naton pagpabayan nga maglala rong mga problema nga ron kapin paro diabetes. So adlaw-adlaw unta mag-inom kita ita Santon plus Gold. Kabaw-baho gid ang bulig ra mga katrupa para mapanabara aton nga blood sugar level. Ana ra Yes to Health nga mga produkto mabakay sa mga butika nationwide ag una sa Mercury Drug.
4: Good morning.
3: Okay. Good morning kay Jilin Saracanlaw, nagapropamati makaron Divina Subiaga, watching kita makaron sa Furby. Yeah, good morning. Aga sa aton garang mga katrupa nga kakabukas yang manitan sa karon. Sa aton makaron nga pagpropadayon, may aton man tawan it dagan. Si katropang Christian na karidiman, may gumatan natin da. No? Si katropang Carlo Asturias. Si katropang Carlo, ginaristo mga katropa ita aton karang mga otoridad. Kasi nga ni may warrant of arrest. Pero bago doon, good morning nga ni kay Mike De La Torre, ha? Una sa mga taga CBM Pawn Shop Money Changer sa Uyotorong, good morning. Ag sa Alpha Omega Beta Fraternity, good morning. Ag sa mga nagabaligya Galit Santos, una sa may likod simbahan, diba? Kay Kuya Edy Villarubin, ag kay Sima, good morning daw na Now, hara, aton tawad itdagan, i-check rin naton. May another case nakulong tayo ni Makaron, si Carlo Asturias. Ano rong istorya ka ra? Ano rong kasong hamat nakulong? Yes, katropang Christian na guwed.
5: Yo, di kakakatropa dyan.
3: Ayaw, di ma. Alam ko, maghahambay kahit ng kwan eh. Ano natabo kay katropang Carlo nga rahamat na aristo mo kahapon?
5: Yes, no, katropang dyan. Ato karang naging pakipag-angutan, no, naging paduhungan na itong atong karang ni Washington na Municipal Police Station. Nagaging istorya, no, si Sir Carlo Asturias.
3: Ah, maestro Moray.
5: Ha?
3: Maestro may Moray.
5: Bukon man ay kumbaga hay may atong kanang i-sir-sir man atong mo.
3: Ngawa man ako ay basi makong mentor tani mura.
5: Ayaw man ay. Kung usin mo lahat mentor ay una ka man git na no.
3: Pero ano natabo ka na? Amat na aristo? Anong kaso guman? Kasi matsa wapangan ni natapos last year nga to may na aristo man imaw andin haraguman, no? Although, yes, ibang mga kaso na dismiss matay.
5: Yes, oh. Daya ka na katropang dyan is aging kasuhan ni Mora it cyber libel, no?
3: Mm-hmm.
5: It aton karang municipal administrator, no?
3: It
5: ni Washington, no? Katropang dyan.
3: Sa dayang yes, time nga ra kay Mayor Juan?
5: Simonet
3: Francisco.
5: Yes, no, katropang dyan. Nag-igtot ang file ah, sa bahay ni Tatong Karangang Metro Manila. So, kahapon... Hey, tanan katropang dyan, tanan, igtot ah.
3: Oo, kasi dati nga to, nga may kaso man imaw da, cyber libel, ginfile man sa Manila, pero gin-dismissed ato eh.
5: Yes,
3: kasi ginbalik at korte, dahil nga ni nga bukont at alaw nga idto. Dapat yes, yata ipile ro kaso. Pero this time, same man gihapon. Ah, medyo same pang, gihapon. Pang-awat-awat malang ra.
5: Yes, katropang dyan, no? Mm. May anak ka nga bail nga 30,000, no? Katropang dyan, ay akong kakong nga ni Mana, ay may ako nga ni Mana ka nga indigency, no?
3: Mapanaba-naba pagid kasi nangayo mo ta indigency?
5: Yes, no?
3: Maka aman pobre, dis- Mauray?
5: Ha?
3: Pobre?
5: Ay, kuno katropang dyan, sinana.
3: Ah, okay. Ay, kitawan matay mo at barangay. Ita, kwan nga ron, certificate, ha?
5: Yes, no. Wapa-wapa man katropang dyan, no? Pero ginalakad pa man na dahil nga niya waon na barangay kapitan. May seminar
3: kasi
5: yata.
3: Kasi pag tinawan ka, it na indigency nga ron, hay, medyo panaba-nabari mo nga piyansa.
5: Yes, oo, katropang dyan, no.
3: Ay, pero sa 30,000, pilang counts da?
5: Tatlong counts noon katropang dyan, no.
3: Three counts. So, yes, tigjis no? Mil.
5: Tigjis mil. Mm. Pag o galing recorded at katropang dyan, wa taging grant. Suraya ka ra. Nga i-digency ko no, katropang dyan.
3: Mm. Ay, ganyan eh, pangutan na eh. Pangutan nun, tani dyan sa mga kong pobre ra.
5: Baka pilang bisis at tabi man.
3: Oo, pilang bisis at tabi man na eh. Pirmi man man nagapiansa.
5: Oo, katropang dyan. Ay, so daya, ay, kumbaga, pag-abot kanina mo ni katropang RRK na, nag-exercise pa mo, nag-stretching mo, samtang nag-ubog-ubog ka na katropang dyan, no? Ay, relax. At okay, mako si Sir Carlo nga ra, mag-matsawa nga ni makong kana, ay, what naman nakakuntay, dahil nga ni man nga makapilang bisis, so tama na ako nakulong, dito pa man sa ruhas, may iya mana no sa aton karang kalibo may iya kada si Washington pero sana yung tama na kita no sa mga makarayang klase man nga mga pagkaso-kaso nga katropang diyan no anyway kahapon nga ni no nakibot ba nga ni Mora nga ging aresto imo itatong karang ni Washington PNP wag
3: ita awat imo awag dat nagpid ka na nga bi may warrant o baris iya nga
5: negative
3: ta kibot ka imo nga may haron yuta naggawa ut aro warrant nagagin dagaw at pulis.
5: Negative tayo mo sa information katropang dyan. Nakibot yata mo. So, ato yung maging pakipag-angutan, no? Si Sir Carlo Astorias, parang isa dugang na nakaranga pagpahayag katropang dyan, aman ita naging aresto gumanimaw, no? Itatong karanga PNP sa kasong cyber libel. Pamatayan na ton si Sir Carlo Astorias katropang dyan.
1: Si Sir Carlo Astorias, mga katropa, matapos niya ni Karaga, ginpasakaan no, ita dahil Karaga kaso, Karaga, cyber libel. Sir, dahil nga cyber libel, mga pangpilang bisis ito, Rakib?
6: Sa kabilugan?
1: Kabilugan ba?
6: Hindi ko na matandaan eh, dokadamo na.
1: Damo na. Hindi na mahuyap.
6: Hindi na mahuyap. May sa Roja City dati, pero na-dismiss. May sa Iloilo, na-dismiss. Diri sa Aklan, medyo abugid. Pinaka-business ako gin pa sa kaang cyber libel. Pero, hasta malangtanan sa prosecutor, may arap man nga nagsaka sa korte, ining kay Marquez. Ini naman, gin-file niya sa Manila ni Attorney Omar Francisco, ining amon mahugod nga municipal administrator di sa New Washington. Amunis siyang complainant. Sa rayang nagpanaog ng warrant of arrest sang kahapon nga daw.
1: Mga anong oras katimo kahapon nga ginpadagan niya ra ita nga or ginaristo ikaw kahapon?
6: Mga alauna 50 siguro. Gin-serve nila sa akon nga pabahay sa Barangay Uchando sa New Washington. Gin-serve nila pagkatapos nga magwa ang warrant of arrest, mismo kahapon man nga daw nagwa eh, ang warrant of arrest kaya in-issue sa Regional Trial Court sa NCR.
1: Pwede naman masayaran, sir, kung may kaantanan sa alin hamat nagpasaka o manit dahil karaga kasong cyber libel?
6: Bali, pila ka beses na nga nagpasaka si Attorney Omar Francisco sa cyber libel sa akon. Sa City Prosecutor of Manila, no? Ang una niya naging file sa ako, cyber libel with a prayer of 3 counts.
0: Okay.
6: Pero gin-dismiss sa investigating prosecutor nga si Assistant City Prosecutor Tyrone Almeida sa rason nga ti o ay isang may nakita na probable cause sa iya pagtuon siyang reklamo. At the same time, wala sa jurisdiction ang Manila City Prosecutor's Office sa pagtratar sa kaso because si Attorney Omar Francisco taga New Washington. No, bisang gina-claim niya nga taga Manila siya pero ang pagpati iya sa investigating prosecutor taga New Washington siya because naging municipal administrator siya sa Banua. Okay. Ikaduhan niya ngayon file sa akon ang data privacy. So wala man ka first base, gin-dismiss man sang investigating prosecutor na si Honorable Assistant City Prosecutor Tyrone Almeida. Now, nag-file o man siya sang reklamo cyber libel, prayer with 2 counts. So amuning reklamo ni Attorney Omar Francisco na ti iba nang prosecutor ang nagbuyot.
1: Oo.
6: Ang Senior Assistant City Prosecutor na si Honorable Andino. Okay. So sa iya pagtuon, nakitaan niya sa probable cause, only 1 count. No, bukod 2 counts, 1 count. So gani, gin-file niya ang information sa kaso sa korte. So muna nanaog ang warrant of arrest.
5: May pagituon ikaw, Sir Carlo, kagapon na ikaw kara kay aserbihan sang warrant of arrest?
6: Wala. Kay man, sa pagkamatuod, ay pagani ako kabaton sa resolution gid, no, sang kaso. Kay man, kung halimbawa, filean ka sang reklamo sa City Prosecutor's Office, then ang himuon mo kung di ma-file ka sang imo counter affidavit. And then, kung halimbawa, ang complainant, gusto niya mag-file sang reply affidavit, pwede man. And then, depende man sa imo nga respondent kung gusto mo mag-rejoinder sa anang reply affidavit. Then, after sina, submitted po resolution na. So, dapat may resolution gid kung paano nakita sang investigating prosecutor ang probable cause. Pero, wag ko kasayon kung ano ang ginbasihan ni Senior Assistant City Prosecutor Aldino sa iyang pagsugid sa amon nga may ara siya nga nakita nga probable cause. Wala ko ideya parte sa warrant of arrest kahapon nga ta.
1: Kahapon sir nag-alin ka timo nga una ro aton karang awtoridad para nga ni karon niya aresto ni kaw.
6: Do parihas man sang natabo sang nagligad pag serbi sa akon sang warrant of arrest sa kaso namon ni Marquez. Ara man sa balay ga sulusugilanon kay misis kay sa mga kabataan. So nagpanawag ang pulis na may ara ako warrant of arrest. So nagwa man ako sa balay, ginbasa ko ang warrant of arrest nga suno sa ila naghalin sa korte, and then ginbasahan ka man sang warrant of arrest nga igaserbi nila bilang kabahin sang Miranda rights, di ba?
1: Okay. Dapat
6: basahan ka gid sang warrant of arrest before ka pusasan.
1: Gintawan ikaw kan ka sir, korte no nga piyansa para sa imo karang temporaryong kailwayan.
6: May ara piyansa bali 30,000 pesos, 30,000. No? Supposedly 10,000 lang. Kay man may akon nga indigency certificate nga gin submitter sa piskalya.
1: No.
6: Ugaling lang wa man gintaga importansya. So gin maximize 30,000 pesos.
1: Okay.
5: Ang kaso ang ging file sa imo sir dito di ba sa Manila. So ang pagbili mo sir makadto pa dito or diri lang
6: bukod, sa bukod. Anywhere in the Philippines may ara korte pwede ka na file sa imo bill. So diri lang kami sa Hall of Justice.
5: Hall of Justice.
1: Sir, may pag-counter man ikaw karakanda, sir, sa mga nagpasaka nga nag-imot cyber libel?
6: Kabudlay, abi, mag-siling ka nga mag-counter ka. Pwede ka mag-file sa malicious prosecution. Pero dapat may establish target nga may ara Malaysia ang pag-file sang reklamo kontra sa imo. Pariyasin eh, in-filean kanila reklamo because kintalakay mo sa imo programa ang parte sa mga anomalya nga nahimo nanda. So may basis sila sa ilang reklamo. So do ka budlay bala nga mag-counter ka sang malicious prosecution kontra sa ilang.
1: Pero but syempre no, bago ka man siguro magbuhi man it mga gambagon, hay may mga ebidensya ka mating no nga ginabuhi.
6: Pero balo kan mabudlay abi ang malicious prosecution nga ron. Ginabalansin mo gid dapat nga makita mo gid abi nga may ara ba lang paghingabot lang sa imo. May nang bisan wala sang probable cause nga makita sa reklamo, sige lang nga sige. Pero may mga pagpati man, ngati pwede man kami maka-file sa malicious prosecution. Kaya man, dito ginabit-bit ni Omar Francisco ang tanan nga reklamo sa Metro Manila. Nga supposedly, pwede man diri sa Aklan Provincial Prosecutor's Office. No? Ugali kaya man gina-claim niya nga pwede man siya mag-file sa Manila kaya residente gin siya sa Manila. Which is questionable bala. Paano ka nangin municipal administrator sa New Washington kung taga Metro Manila ka? Kaya isa sa mga requirements bago ka mabaton ng municipal administrator, dapat bona fide resident ka sa Banwaid, New Washington. Pero muna mga bagay nga ti questionable nga, why man naton gina tagaigit sa madalom nga interpretasyon pero para kakon harassment niya. Harassment ang ginahimo ni Omar.
1: Okay. So, ubod siya nga nun, what ay mong galiyara, sir?
6: Ari siya di, siyang municipal administrator tadi.
1: Ah, okay.
6: Kapakilala lang na siyang nga taga Metro Manila, siya kung may ginasampas siya nga reklamo. Pero pag oras siya mag-withdraw na siya sa yes, well, do taga no, New Washington na siya.
5: Sir, may arat sa... Sir, may arat sa nagyakalat sa atong kira social media. Noong daw ikaw man, no, ang ilagi na tira, no, subong. Ano ni sir, may possible ba lang na maka-file ka man sang kaso sa ila, sang cyber libel?
6: Kina sila mga supporter ni Mayor Simonet Peralta Francisco, kag ni Attorney Omar Francisco, especially do yung si Jaya Mimuto. O ang pangalan niya nga tunay, si Gerson Mimuto. No. Barker na siya ni Mayor Simonet Peralta Francisco muna siyang nagakontra kung may ara nga mga naga-expose sa mga problema diri sa amon sa Banwaid, New Washington. Muna siyang nag-back up bala, no? Dating drug pusher, yung kasuhan ni siya sang drug pushing kag drug using. Ugaling nag-avail siya sang play bargaining. So gani ang natabo, instead nga drug pushing, nahimo lang drug using, kagang sentensya sa iya, rehabilitation lang. Amun siya, kay ang nagbulig sin sa iya, ang administrasyon ni Mayor Simonet Peralta Francisco.
1: Si, oo.
5: Sir, may, minsaya na sir sa, pumuluyo ta, at sa, nag-file sa nga kaso sa imo sir.
6: Ang akon man lang, ang ginapakigbato, tadi matuod man lang. Huwag man kita sang iban nga interes. Kung magsiling sila na doon ginapersonal na ito ng mayor sa Banwaid, New Washington, kagang municipal administrator, inabangon sa mga questionable ng mga transaksyon na dapat ginpangutanon bala. Pariya sinang ginfile niya nga reklamo sa cyber libel, nga kung siin, ginaclaim niya, nga ginpabutyag ko, nga siya ang kontraktor sa mga projects diri sa amon sa New Washington. Di masyado manabi ka klaro kay ang kontraktor GC Tamayo Enterprises pila na ni ka project, halos lima na ka mga projects puro GC Tamayo Enterprises, pero hindi mo makita ng mga tao sa GC Tamayo Enterprises ang nagatrabaho kundi mga tao niya. So gani, makapabutyag ka gin sa imo sining nga interpretasyon nga siya ang kontraktor bukod ang GC Tamayo. So para kakon okay lang niya. Ini mga kaso nga rasanay na kita sini. Ini presuhan, linte, balik-balik, magkita ka
1: presuhan. Balik mo ang Japan, sir. So, indo na ta, sir, makagawa na.
6: O kung makakita ang akong asawa pamiyan sa ati, makagawa kita. Pag wala, Ay, standby lang na ay.
1: Sige. Thank you so much, no?
2: Okay. Bullseye! XFM. Police Report. Police Report.
3: Okay, thank you kay Carlo Asturias, no? Sana ka nga pagkaklaro. Tama ron. Medyo permila tagani. Sana yung matay maura sa kutakan. Balik-balik, bangod sa... Kagabahan na malatamang kaso manana is cyberlife. Kunwa ta kunta it mga online platforms nga rahay. Gaban-gaban, kuan yata, libel yata. Makaroon abi, anywhere in the Philippines, pwede ka ting pailan it kaso. Pwede ka mag-file it kaso ito sa Mindanao. Kasi pwede man ito makita abi ro raya karang mga online broadcast na eh. Ni katropang Carlo Agtanan, no? Bisan sino, basta naka-live, pwede nga pailan ito. So nag-ugat, saray nga nga mga isyo. Una sa may Banwait ni Washington. Nga ginasugid nga may mga pagtalakay nga wait mga ginasugid nga mga dokumento. So nag-alboroto, nag-file it kaso, or provincial or aton nga municipal administrator, pinagi kay Attorney Omar Francisco, or asawa ka ni Mayor Simonet Francisco, una sa may Banwait karit ni Washington.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Sa ito makaroon nga pagpramanayan, 826 na mga katropa. Speaking of New Washington, sa gihapon, sa hindi magbuhay ato ni Gabasya Dakinyo, may isang kamaistro nga ranga namatay. Matapos nga bakugon mga katropa, it nakainuman nga 19 anyos nga gagaki una sa Barangay Mabilo sa Banwait, New Washington. Marami mo doon natabong nga ra. Pero dahil ang porsyon na ito na katon mga katropa, it santon vitamin C. Ro vitamin C importante sa gawas naton kapin pa sa aton karang mga inuma. Kinangan naton ro vitamin C maghalin sa santon. Ro mga benepisyo kara ginapabasko graton nga resistensya. Ro aton nga immune system. Kuwa ka na ilaga kaot mga prutas, well, kasi prutas may vitamin C. Sa santon vitamin C, ro alkaline nga vitamin C una kita makabuog it pagpabasko kita aton karon nga resistensya. Santon vitamin C raton nga inon. Ginasukan na kararong patig, ginabuligan nga mapadasig ro mga recovery, magalin sa mga bagian. Nga aton karang nga ginabatsyag. So kinangan everyday dapat active kita, protektado kita sa santon vitamin C. Under ITS to Health, incorporated nga mga produkto, mabakay sa mga butika nationwide. Siyempre, una man sa Mercury Drug. Available man na mga katropa. Aga, good news man para sa aton karang mga katropa, sa mga loyal listeners nato na, kung nagtaliwan nga adlaw, July 27, rumanami ang paborito naton nga Santon Gold Coffee Mix. Available yun sa tanan ng mga branches at Mercury Drug nationwide. Nga ni ano pa inyong ginahugat? Ano, taka mo sa magapit ng Mercury Drug branches sa inyo karang mga lugar. Uso ninyo ro Santon Gold Coffee Mix. Maroon niya Santon Plus Coffee Mix. Una man doon, available man gihapon sa aton karang mga katropa nga mahilig magkapi.
2: Bullseye! Bullseye!
3: 8:28 na. Aton nga oras. Morning kay Aljon Dirilo Navarro. Nag-monitor makaroon. Nag-propamati. Una sa Ruel and Junior Barbershop. Oy, good morning. Una man sa Alpateca. Repair shop pa kay Robert at kay Cap Junior at kay nung Mike Paulino. Good morning kita. Nag-apropamati man makaroon nga aga.
2: Good morning.
3: Okay, balikan tara. Iba pagid nga mga mainit nga mga topiko pagkatapos yang. Itaton nga mga reminders. Standby.
2: Bullseye!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Xanthan Plus Gold. Mas pinalakas.
3: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Xanthan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam. Ang laki nang naitutulong sa akin.
2: Xanthan Plus Gold.
4: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa Xanthan Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa it side effects. Xanthan Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Xanthan Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
5: Balanced diet?
6: Check.
5: Regular exercise?
6: Check.
5: Vision X Plus?
6: Check.
5: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
8: XFM.
9: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
11: Xanthan Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Xanthan Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbo.

0: ato nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon. It takes 3 days sa ato sining lawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sining digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar nimo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts sang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala ikaw sinya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti amakon mo na ang garok nga karne tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat tiyan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
2: The Secret of Health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule ti meras sa balungay tinga daan ng deficiency nga daan nga nagaresulta sa hypertension. Amo kakulang sa potassium, amo kakulang sa magnesium, kulang sa calcium kag iban pagid nga mga mineral. Isa sa balungay may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod naman sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel. Nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trio. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo.

0: Iba pa, Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
3: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Balik kita mga katropa, aton nga oras, alas 8:47 na sa gahon. At ayang portion aton matakaton, it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Kung may mga ginabatsyag rin yung mata, bukod at manami rin yung pananawan, abay sinyalis yun yun, medyo nag-edad-edad ka na. Pero dapat, may Vision X Plus Soft Gel Capsule kita. Adlaw-adlaw nga ginainom para manami raton nga pananawan mga katropa. So Vision X Plus Soft Gel Capsule, may lutein plus beta carotene plus vitamin E, zeaxanthin nga nagabuli gid aron sa pagpasanyo gid aton karon nga pananawan. Dahil ka nga Vision X Plus Soft Gel Capsule, herbal eye care solution para sa protection it aton ka nga mata. Kasi adlaw-adlaw, imaroro nagalaban sa mga pag-anakit aton nga mata dahil gagamit kita it mga gadget or anuman nga mga cellphone or computers mga katropa ay nakaapekto sa aton nga mata. So para maging manami ag dire-diretso aton nga pananawan, mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. And right, yes to health nga mga produkto mag sa ato makaron nga pagpropadayon naraan ay dayang kasugubo man nga ra nga natabo. Sa sangka teacher nga namatay matapos nga bakugon it anang kainuman nga Disney. Si Police Major Dandy Gonzaludo, Rotsipo Police New Washington, may pagpahayag mga katropa, pamatian ta.
1: XFM Police Report. Police Report.
2: Police Major Dandy Gonzaludo, sir, kuha po kami noon ng update regarding po dito sa nangyaring pananakit or pambubugbog ng isang 19 years old sa isa pong guro dito, sir, na nangyari sa Mabilon, New Washington.
3: Yung pong mga tagapakinig, yung update po ma'am regarding po dito sa mauling incident dito po sa Barangay Mabilo sa bayan ng New Washington, tumawag po sa amin ma'am kahapon dito po sa Municipal Police Station yung pamilya po nitong si victim po natin na kasama ang palad po binawian po ng buhay yung kanilang pong kaanak. Yun po ma'am.
2: Sir, itong ano sir, 19 years old na suspect, ano po yung update dito na sampahan na po ba ito ng kaso?
3: Yes ma'am, kahapon ma'am, kasabay po nung pag in-inquest po namin siya kahapon ma'am, for first

0: Committed homicide. Bali po, nag-usap po yung investigator po natin, ma'am, and then po si Piskal, na meron pa po kaming requirements dahil nga po sa hindi inaasahan po na binawian po ng buhay ito po si victim natin. Meron po kaming document na hihintayin po muna na yun nga pong death certificate at saka yung ano po, yung nag- autopsy po ng victim po, ma'am. Bali po bukas i-refile po namin yung case against po dito sa suspect, ma'am, for frustrated homicide po.
1: Oo. Sir, kuha kami no ng konting background sa ito pong insidente. Ano po talaga, sir, yung nangyari nung araw na iyon at nauwi po sa pananakit na yung ano, sir, na pananakit dito po sa biktima?
0: Yes po, ma'am. Nito nga pong noong 11 PM, meron pong na-receive na tawag ang atin pong police station na meron nga pong nangyaring commotion dito po sa Barangay Mabilo. Upon arrival po ng ating mga responding personnel, meron po dong drinking session dun sa dun nga po sa isang residente sa Barangay Mabilo na meron pong advance celebration ng graduation po ng kanilang kaanak. And then po, naabutan po ng ating responding personnel, ito nga pong si victim at saka si suspect, tumawag po ng MDR na nag-respond po yung ating MDR and nadala po sa hospital kaagad ito pong ating ito pong victim, and na-aresto din naman po natin kaagad yung suspect. Sa drinking session po na ito, ma'am, nagsimula po ito muna sa biruan, and ayon po sa ating mga witnesses na ang unruly na po itong mga nakainom, so nagsimula pakikunan. Doon na po nangyari, ma'am, yung nangyari po, ma'am, na commotion.
1: Yung pinaka ano talaga, sir, inumpisahan ng itong aksidente, yung ano lang, may mga pikunan na nangyari.
0: Yes, ma'am, nagkaroon po ng heated argument, okay, yung dalawa po, ma'am, kaya nauwi po sa commotion, ma'am.
1: Sir, ano po ng biktima itong suspect?
0: Ayon po sa mga witnesses po natin, ma'am, doon lang po nagkita ito pong si victim tsaka si suspect. Ito pong si suspect natin, ma'am, is taga doon po mismo sa barangay na yon, ang taga doon lang din po. And then ito naman pong si victim po, is taga, ang base sa details po na nasa amin, ma'am, is taga barangay poblasyon po sa Kalibo.
1: Bali nag-attend rin ng itong advance celebration for graduation, sir.
0: Yes, ma'am, opo.
1: Ano to, sir? Estudyante ng biktima itong magse-celebrate?
0: Yes, ma'am, yes po. Bali, na-invite lang din po siya ng kaibigan ng kaibigan nung estudyante niya po, yung kaibigan nung nagse-celebrate, ma'am.
1: Sir, ano talaga yung pinaka-ano, tama ng itong ano, sir, biktima, at ayun niya, no, masasabi talaga nating patal, sir, yung naging last run nito na nahantong po talaga sa pagkasawi niya, sir?
0: Sa ngayon po, ma'am, ongoing pa po yung issue namin and hinihintay po namin yung resulta po ng autopsy na ito pong victim para po makasiguro po ako sa pagbigay ng information kung ano po ba talaga yung cause of death nitong victim po, ma'am.
1: Pero ano, sir, bukod po sa itong suspect, wala naman pong ibang masasabi natin yung parang tumulong, no, or nag-ambag na makapanakit dito sa biktima, sir?
0: Base sa mga witnesses po natin, ma'am, is wala naman na po silang ibang naturo, ma'am. Ito lang pong ito pong suspect natin, ma'am.
1: May mga ginamit, sir, na pamalo or mga matitigas na bagay dito sa biktima?
0: Yun nga po, ma'am. Yung sabi po ng ating mga witnesses, suntok lang daw po talaga yung ginawa nitong suspect. Wala daw pong ginamit na kung anuman, kung blunt objects para po yun po yung hindi po natin masasabi kung yun po talaga yung naging cause of death po nitong victim. Bali sa base sa salaysay po, suntok lang po, ma'am, yung ginamit po nitong suspect.
1: Pero pagdating po ng mga ano, rescuers, kamusta po yung kondisyon ng biktima? Conscious po ba, sir?
0: Medyo hindi na po, ma'am, kasi po, ma'am, bukod po sa nakainom, nagkaroon nga, natamaan na nga po ng suntok, kaya po tumawag na po agad MDR para po sa mahatid po sa ospital yung victim po, ma'am.
1: Sir, based rin po no sa investigasyon, masasabi talaga natin ano, lasing na itong biktima at the same time yung suspect.
0: Base sa salaysay din po ma'am ng nakausap po natin ng mga witnesses, mas lasing po itong si victim po natin ma'am kaysa po dito sa suspect.
1: Sir,
0: medyo unruly na nga po daw, yun po yung term na ginamit po ng ating mga witnesses. Medyo unruly na nga po daw itong si victim, suspect natin ma'am at yung victim po natin ma'am.
1: Parang pareho lang din naman sila sir.
0: Yes, mama po.
1: So, ano sir, may mga initial tayong nakuha na ano talaga yung pinag-usapan at may mga pikuna na nangyari, sir? Ano, nagdebate?
0: Sa ngayon, ma'am, ongoing pa po, ma'am, yung ating investigation. And sa initial, yung term po ginamit din po ng ating mga witnesses is nagjo-joke. Pukan lang po itong dalawa. Kumbaga nagbibiruan hanggang sa nagkapikunan, ma'am.
1: Mm-mm. Sino, sir? May initial po ba tayong information kung sino yung naunang nanakit?
0: Ko na lang po sa inyo, ma'am, kapag nakatapos na po itong i-discuss na lang po ulit, ma'am, kapag natapos ang aming ongoing na investigation, ma'am.
1: Sir, sa part po ng family ng biktima, ano po yung plano nila dito, sir, sa suspect?
0: Sa ngayon na, ipapile po namin yung case po. Yun nga po ma'am, na-inquest kahapon. So, i-verifile po namin bukas. Karagdagan po yung documents na galing nga po dun sa hospital po ma'am.
1: So, ano talaga sir, decidido itong pamilya ng biktima na mag-file ng kaso?
0: Yes ma'am, opo.
1: Sir, sa ngayon po, may mga gusto ka pong i-remind, mensahe po no, especially sa mga taga New Washington, lalo na dito sa mga nagiinom-inuman at yun yan, minsan di talaga nawawala sir na hindi may iwasan no na mauwi sa mga pikunan yung mga argumento or mga pinag-uusapan sir.
0: Yun nga po ma'am, sa atin pong kabayan sa New Washington, sa municipality ng New Washington, yung pag-inom nga po, syempre pag na ang lahat ng sobra is masama. Bali po kami sa amin po sa pulis amin sa PNP, makakaasa po kayo na yung mga ganitong mga insidente is mga isolated cases, and then ipapatupad po namin ng mas mahigpit yung atin pong curfew, and then po yung drinking in public sa bayan po ng New Washington.
1: Mm-mm. Sir, singit ko lang din pala, itong ano sir, suspect, nag-aaral?
0: Sa ngayon ma'am, medyo kulang pa po ma'am yung ano natin sa suspect ma'am. Bali, ano ko na lang po sa inyo ma'am. Disclose ko na lang po sa inyo ma'am pag nakuha ko na po yung complete details.
1: Sige po. With that, maraming salamat si Police Major Dandy Gunza Ludo Rojepe at New Washington Municipal Police Station. Rayaman si Katropang Claire T. Adit XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
2: XFM Police Report.
3: Bullseye! Police Major Dandy Gunza Ludo ro aton nga hipita New Washington PNP no? Kasubo maroon na tabo nga ra. Well, ongoing para investigation no sa dayang insidente nga right pag panakita nga nagresulta gid sa kamatayon it dayang maisa. Alas 8:59 na ra aton nga oras sa dayang porsyon nato dakaton it premium D3 soft gel capsule. Himura sa vitamin D3, may virgin coconut oil ag moringa. So importante man ra ha, sa aton karang gawas sa tao malat protection. Premium D3 soft gel capsule. Ginapanami ro calcium absorption ita aton karangagawas para magbaskog ro aton karangatugan. Ginasuportahan na ro joint ag muscle function. Ginabuligan nga pabaskog ro natural nga enerhiya aga ro endurance sa natural nga pamaagi. So adlaw-adlaw dapat mag premium D3 soft gel capsule mga katropa. Mabakal sa mga butika nationwide ag sa Mercury Drug.
2: Bullseye!
3: Oy, alas 8:59 na raton nga oras. Kay Lily Cloyd Beltran. Ay, good morning, Idanay. Good morning! Mga katropa, ginakugapos na ginachimpo. Sa ato makaroon nga pagpangalagad, ibang mga mainit ng mga topiko, balikan taro sa ibang mga news and public affairs. Ta XFM Kalipo. Well, naging kakbay at kabulig. Sa ato makaroon nga pagpangalagad, sa ato nga nga pagiliba. Sa aton nga technical side partner naton, katropang si Prilkit Palmon. Yeah, man sa aton karang XFM News Center kabulig taman ka tropang Mariani Tolentino. Dakbay ta sa pagratsada it aton nga mabalitaan si katropang Claire Tejada. Sakay manit patrol si katropang Ariar Colas ag katropang Christian Villanueva. Sangagan ko amon karang General Manuel, katropang Edwin Garin. Siyempre ko amon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Hoy. Ako man si katropang John Alinas Canyon. Salamat sa inyo nga pagpamati para sa 96.5 XFM Calico. Ako ang katropa mo.

0: Kanagkuhan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold basi yun lang paag. Gidi kara, ay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: X FM.
9: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain.
13: Si Michelle Legali, isa ka sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Hannah Angel Castillo. Itmang ganba nga ako lang nagkapasalamat sa XFM. Magkay Dr. Emily Tooy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Samton kay XFM, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 10 minutos, makatalimang sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Serbisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Serbisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayra Niagaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra Niagaon, Probinsya, Itaclan. Panwat Kalibog, good morning. Welcome, welcome, welcome na karon sa atunya pagarangkada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Makaroon kitang adlaw it webs. At sa 30 sa buwan ni Hulyo dagong 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire T.I. Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Happy, happy Thursday, mga katropa. Grabe no, webes na naman tayo. Para ba? Kailan lang, Lunes, konting kembot, weekend na naman.
1: Excited!
0: So excited, ratan yung mga kilala out there. Well, good morning, good morning, good morning, good morning, anay. Rato na yung pagtamyaw, rato niya pag-abi-abi sa mga katropa naton. May naka-monitor tutok na sa naman Transistor Radio FM Bonds. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning! Good morning, good morning, good morning mga katropa. Uy mga katropa, rato na nika ng mga pagtamyaw sa mga katropa natin yung mga drivers with lovers. Kaya nagkapuro pamati sa makaroon niya pang orasoin. Samtang nagataris-taris nagaburubiyahe sa tanya Banwat Kalibo Probinsya Itaclan. Good morning, good morning, good morning, good morning mga katropa. Uy magdurudahan sa tanya mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Well, good morning man. Happy, happy monitoring man sa mga katropa natin yung mga vendors, negosyante sa May Kalibo Public Market. Sa mga vendors, mga mahugod yung mga vendors, negosyante at mga at the same time, sa mga manugbakal ha, sa mga mga merkado, publiko, tali papabakal sa mga karoon niyong pang-orasyon. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Sa May Kalibo Shopping Center, Kutubit Bagabot, itato niya pagpalakad, pag-inilipa sa May Isla, It, Boracay, Mainland, Malayo. Sa 1st and 2nd District, itato niya Probinsya, Itaclan. Mga kalapit ka, probinsyahanan, Kabilugan, Western, Visayas. Good morning, mayong aga, meron niya gahon mga katropa. Uy, sa mga katropa man nato ng overseas Filipino workers o OFW sa mga parte at kalibutan na naman niya oras sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening everyone. May download na ka mo mga katropa ha, XFM Radio Mobile Application for free roon mga katropa. Pwedeng pwede din nyo roon ma-download for free. Kay man feels like home, gitana kong everyday. Naka-monitor tutok sa XFM Kalibo ka man naman. Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa man nato. Yan, nakatutok online. Of course, karapang gems. Sa Baco or Cavite, good morning. Karapang Gemma Kiswani. Kay nung Samuel Tiad, sa Bilogan Tiad family sa Bulata, Kawayan Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning everyone. Sa Bilogan Tiad family, good morning. Keep safe always and drive safe nung Samuel. Kay katrapang Aljun Dirilo Navarro sa Ruelan Junior Barbershop. Good morning katrapang Aljun. Ag sa mga katrapa natin una. Uy ha, Webes makaroon, pick up time. Doon na karon niya Udro Adlaw, 12 noon sa Ruelan Junior Barbershop. Itato niya Dropbox, ato niya Santo, na XFM, libo-libong papremyo nga ni Hingabot Kinakamuhugog mga katropa. Para mapag-keep rin yung kanyang mga entry para sa weekly draw tomorrow. Siyempre, tomorrow is Friday, it's a weekly draw.
1: Exciting!
0: Well, good morning man ha, kay katropang Wowi Season. From Ganzon, ha, Mindan, Capiz. May nagkita nga pag-monitor. Well, good morning man sa mga katropa naton ng mga nag-apropamaw sa mga karoon niyang pangulasan sa mga bagong bugtaw di karoon na sa mga nag-amat-amat hikot sa karoon niyang mga banggirahan dagapugan. Good morning, good morning, good morning mga katropa. Kamusta man? Kamusta rin yung karoon niyang mga bugtaw mga katropa? Kamusta ro imbukada kinyo ita adlaw it webes. Ano, ginasubok ka gina yung pasensya, ginatistingan yagi ro kahaba on itinyo karon nya pasensya. So dapat mahaba.
1: Exciting.
0: Manami permi, most of the time manami ro mahaba mga katropa. Dapat mahaba ro aton nya pasensya, especially sa aton karon nya realidad di ba? Sa aton nya pakikibaka, sa aton karon nya pagpangabuhi dapat hay mahaba ro aton karon nya po pasensya. So dapat ay askin agahon pag ang ginasubok ko no yung karon niya pasensya ay haba-haba igid ninyo mga katropa it pag intindi sa mga bagay-bagay. Okay, o way, ha, sa mga bagong liso, di karon sa mga radyo, bagong tutok sa aton karon niya Facebook live streaming. O koin sa bagong liso sa XFM Kalibo Megahertz 96.5, mga katropa, magwas inyo karon niya mga radyo, live na live, ha, ro aton karon niya pagpangalagad, ro aton niya pag-ililiba sa amon niya, official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, magwas inyo karon niya mga radyo, mag-monitor tutok man. Samon karon niya Facebook live streaming XFM Kalibo 96.5. Uy ha, good morning idaanay sa mga solid katropa naton sa may Barangay Kabayugan, Malinaw, Aklan. Good morning, good morning, good morning sa mga suki naton una. Well mga katropa, 20 minutos makataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Sa ton karon niya pagpangalagad, pag-ililiba. Aton mga katropa nga pag-aw istoryahan, ray ka nga sang ka maestro nga manami sa mga characteristics kay mga maestro maestra nga magwas sa pagiging teacher nanda manugturo may tagipusoon gid sa andaman sa anda nga mga estudyante not only nga andang katuyuan ay makaturo but also may anda gid nga pagkabagakas anda karon yung mga estudyante especially sa mga wala nagasugod. Grabe ro anda nga pag-monitor. Hamban uwa nagasugod. Alin? Karon mo man nabi masayran eh sa grabe nga monitoring kung naga-cutting ro imong estudyante, ro imong karang intervention. So or may mga rason imaw ha man itway mo nakakasugod sa klase, di ba ga? So dahil ka nang manugturo, gin-check na ng mga katropa manit wa nakakasugod ro anang estudyante. To be find out na kaya galiwa nakakasugod daro unga nga ra sa eskwelahan hinag-aalaga tagal imaw ita na nga nanay nga may cancer di ba ga so di kara mas na kinumos ro tagi pusuon mga katropa try kara nga manugturo so mas naintindihan na rurason hamanita wa nakakasugod sa eskwelahan. Raya ka nga, unga, wa nakakasunsa ng klase. Hay gali, nag-aalaga galit anak karun niya, nanay nga may masakit. So mga katropa, standby tutok, maka-o-istoryahan natin makaroon, makaibahan natin si Sir Rex Season Revuelta. Raya ka nga, siyang kamanugturo, naging post na sa social media, ro, sitwasyon makaroon, anang estudyante, nga, wa na nakakasunod di klase, bangod niya ni sa kinahangan alagaan nana ruana karon niya nanay niya may cancer. Magkatropa sa mga dugang nga detalye sa pihak nga linyada na si Sir Rex Season Revuelta siyang ka manugturo una karon sa may Banwait Libacaw. Sir Rex, good morning, welcome sir sa ato niya programang serbisyong katropa.
2: May dahid nga agahon man katropang Claire, gimamasaan imo nga mga supporters sa mga manugpagamati it ato nga XFM Kalibo.
0: Grabe gid sir no, imo nga nga ging post sa social media no sa imong Facebook nga nangawa ikaw man nitwa ta nakakasugod sa klase ray kara imong estudyante ag karon katot ani mo na diskubrehan nga gaalaga tagalimot ana nga nanay nga may masakit. Ano kara sir do mga dugang nga detalye ag pilang adlaw ta gid ro nga ging nagdesider yun ikaw nga agtunan bisitahon sa andang bagay haywa nagasugod sa klase sir.
2: Well, roan na bikaroon katropang Claire, hay, kung roi mo nga estudyante, hay, wa nagasugod, hay, uso yun gita ni mo imaw. Siyempre, anuhon yung babagado rason kung naman iwa yung mga nakasugod. Kasi previously, may akon man nga case nga parehas kara, nga siguro, hay, nag-lead gita ka akon nga ubrahon it, umantag, na-ubrahon akong dati. Before, abi, may estudyante ako nga makaroon man nga, wa imaw nakasugod, kaya... Di nga, something like, medyo naakig baga ako nga, ay, pinautangad lang nga, absent, ikaw, absent ang estudyante nga rahay. Parang, di nga ni, medyo naakig ako, kaya, at the, kwan baga, pinang, nagsugod sa ang isip nga, ay, bukong nagal dapat it makaroon dayang obrahon, dapat galay, sayuron ko kung ano ro, ano nga,
0: pinakarason.
2: That's why, nag-add to ako sa anda, maskin magayo pa nga ni, bukong tagdayara, mama, tag-previous pa na ako nga ano.
0: Kumbaga, natutugid ang, do yun dapat do yung himuon sa mga masunod pagid.
2: Kasi previously tag ano pa nga ako medyo siguro mga dayong dagon pa ako sa serbisyo. Makarabi hay 18 years ko ta ako nga teacher. ay balik na kundi ka to ano yan katropang Claire hay do yun nga ni nga nag-adot ang bigito ka saan ng kwan saan ng bagay maskin magayo mga ano maskin magayo ay
0: tagasin nga nira sir
2: dahil nga rahit taga poblasyon mataimaw taga poblasyon libakaw so ibalik na kung ka to hay do yun nga do yun man galiro do yung case bali namatay taga lira ng kwan pero bukong atayan do kay katropang Claire
0: iba mat
2: hay kaya do yun naging pattern ko ni Mao nga kun madugar o kun di magsugod estudyante ay dapat ay usuyon which is kamanduan matagamon na kaanya nga katropang Claire it DepEd nga hindi pwede nga mag ano abi man hugon or ano nga wa it rason ang dayang sa gilog nga rason nga dapat ubraho namon nga mode of verification baga hay daya nga home visitation which is tagro yung ginubra ko baga kay John Carl Tabon nga ra tagro yung estudyante which is dato tagaliro na diskubrihan na kung tagrato nga gin post na kung sa social media baga katropang Claire
0: nga may galaga tagalimot ang nga nanay
2: nga may stage 4 ang cancer
0: anong grade imaw ra sir
2: bali grade 6 nun imaw ron makaraiya sa Libakaw Central Elementary School katropang Claire
0: so bali estudyante gida ni mo imaw ra sir ilang days nga ni mo sir nga no absent yut ah
2: kasi last week may ano nag parang straight kita ba nga 1 week tapos ay ag previous pagin nga to bago nag-start bagaro klase sa June nga to ay medyo may pangilan-ilan ba imong absent ma-present magkaraagan the following day ay absent yung mandayon ay do na found out na kon nga gasalitan gali imaus gasanda sa ana nga maguga nga sa bilog nga grade 10 nga magbantay sa ana nga mama.
0: Okay, so bukod niyang manggalimaw ron naging in-absent, ano man niya ron niya, igmanghod?
2: Oo, maguwang na nga grade 10, bali makaraw. Oo.
0: So pag-abot ni mo ito, sir, kamusta ron ang sitwasyon? Kamusta ron kondisyon ni nanay?
2: Ma, ano kita, nahabag kita ba magpamantaw ba katropang Claire nga? Maging makaturo sitwasyon. Kung mapansin niyo tag sa akon nga, picture sa akon nga, Facebook page ay baka akong tanganit iba kung nga yung nubilizer ba rin ginagulitan. Which, kung tagal iho, tagro yun nga, butangan ni pagkaon nga
0: rabi. Kaming ko host.
2: Nga kato ginabutang tag pagkaon na nga. Karang nag-agay baga saan nga liog.
0: Oo.
2: Ay tama kitang nagapasugod baga ako. Ay, naabutan ko kitang parang gina, kasi di mo ni makadughambay tag misis. Di mo kahambay kasi may bukas na nga para sa may ano. Oo. Ay, tamang-tama baga naga, parang gina, dawat na nasa akong estudyante ngaroon nga grade 6. Rutag rato nga itong butang at pagkaon nga rukun sa euro na tunduan ng butang bagong is butangi it daturon tagin blender nga to ay naguwigit ako magpamantaw ba kanya katropang Claire makatong sitwasyon na
0: So stage 4 cancer da sir
2: oo ay di ko nga ni maano kita man basta di ka somewhere sa may truth ay di ako makaano yung mga medical term tabi nga rin ito kabuglay tabi nga katropang Claire ano hon di yun nga intindihon kaya ginpicturean ko lang gin daturon gin send na sa ano na kun sa akong Facebook post na to.
0: Oo. So pilang dagon diyan ni sir daya karang imong estudyante.
2: Kumagay ano on maron. Oo, diyon nga grade 6 ay mga 12 mo something
0: diyan. Oo. Kamusta imo ra bilang estudyante mat a?
2: Ay, diyon na gadiron ma'am ang katropang Claire ay diyon kita ju mabudlay ay siyempre medyo may liban sa klase ay siyempre medyo gina mabudlay ka na mag-coop up baga kaya may mga remedy man kami like aral program nga radin lang gid ang among gina ano ron kana para maka-coop up man ba imo sa anang mga classmate nga syempre ay mabudlay tabi kon wa ka timo ga sugod adlaw ag permit imo nga absent
0: may mga na-miss imo nga lesson
2: may mga na-miss aron imo edi gid aron
0: Pila sa daras yung magmaganghod ag do yun daywat ag isa nagasalit-salit.
2: Oo, daywa. Tapos ay ginabuligam na imo saan nga ano, saan nga tita, abali manghod ni nanay na. Ay according abi saan nga nana sa tita na nga to, tagkistorya ko kita baga nga, diyan kita nagkistorya kagot mayad. Ay single parent imo giniwanan imo ito nga kwan mo. Ay gidi nga ning nga habang naga drive ba ako pauli alin sa nang bagay ay nagatuwo taranguwa ka na mag-inisip ba sa kabudlay ito ang sitwasyon niya.
0: Yes.
2: Which is supposedly di na kinahangan na ko tara nga ro asawa sa di yung sitwasyon na iuwa pat a. Kaya ka ano
0: kita. Siyempre gatuon pa ro mga unga nga ra paali na medication imo may sakit. So sino nag-maintain nag-sustainer sir sa anak ka nga medication?
2: Ay di nga ni ron nga di nga ni na nagsugod sang isip nga manawagan lang gid kami ay ako ko isang balik kahapon, kaibahan ka akong mga kaibahan. Sa bilog manabi ako sa Apostolic 8, din nga St. Catherine of Alexandria Parish. Yes, ano, ay parang nag-chip-in ba kami nga 12. Nakaabot man kami pilang ano nga to na one six siguro last ay din gintao naman kahapon ito kahapon bago pagkatapos itbuhi na kung baga iya sa school ag bakman wala makadugang-dugang ag according mo sa ana nga tita ay I mean igampod nga tag gin anuhan ba nakon nga tong ginbutangan it gin post ba nakon na, pag ano baga tag Gcash number ay according ka na ay may nag ano mata may nag send mata na gin post mata nga ni nanay din makon ay magit pinasalamat na nakakon ay bukon makon ay din nga publikasyon ubrahon malang man akon makon do akong maubrahay siyempre ro teacher makon ay bukon magit kami it ano I was ano malagid man among sir do abi
0: oo ang ako nga ni sir ay raya ng mga manami nga characteristics pagid no ita mga manugturo nga bukod niya tatandang gulay makaturo maka paabot it mga bag-o nga impormasyon or kasayuran sa mga inunga but also ay kamuhay may ano gida may natud jud aron sir nga pagkabaga kag tagipusoon sa inyong mga estudyante outside the school so doon gid nga niro ano nga ginbisita gid ani mo sir ag bukod niya tat may mga although bukon tanan pero may mga una gidabi mana sir no nga ay kung hindi ka mati magsugod ay bahala ka mating ngayon makaroon gidabi eh
2: oh during our time kat kami nag-eskwela katropang Claire ay maurong gitaro kung hindi ka mag-eskwela hindi
0: oo pero kay mga ta eh
2: oh hindi ka tabi pwede o makaroon doon eh dito patay sa yuron mo gitimo do rason nag as much as possible ay pabalikon gitan imro nga pabalikon gitimo no what should be left behind abi
0: ag doon yun sir no manami sa katon iya sa probinsya nga maskin magayo sa tanan man sigurong eskwelahan pero napapansin ko gid most of the time sa mga probinsya nga mga teachers maskin sayon man aton sir do aton yung mga bagay nga mga estudyante ko matay kapin kinyo sa Libakaw sa ipat nga mga kabukid-bukiran agtunan gid ani teacher man para bisitahon
2: oh kita ron ay dili gid ro kamanduan abi ay hindi pwede nga wogon or ano ro estudyante nga wa nimo na sayran durason kun ano
0: ay okay dati gid matabi katon sir no sa tunya tiempo ayo hugog kong hugog kung
2: hindi ka timo mag-eskwela
0: yes hindi. So agad ako gid automatic ay tano rin niya puwasay gid ang grado so makaron gid ay
2: hindi dapat pwede ano dapat masayran gid ang moderasyon nang karon kay bahang Claire
0: hamanit makaron do performance it nga or hamat makaron imo sa eskwelahan hay basi gid man nabi sir no kuha matabi ay kuha matay may mga problema tagali sa sugod bagay ngani ay si teacher dayon dro nagagiya man
2: din pa abi din basang bilog nga ron kasi din nga ni ginhinambay ko pirmi kanda nga ambahan ninyo ako kon ano inyo nga pinagdadaanan din nga medyo pabiro ang pero may sugod mata katropang Claire nga minatud mata abi kasi sa sangka classroom ay di tanyo mo sayran kun ano matay pinagdadaanan yes. Ba kada isa ra
0: iba't iba pang personalidad imong kaatubang sir sa mga makarang instances sa mga makarang insidente nga ra man o kabugat kalisod bilang teacher nga haba ko nga ni ay bukod niya inyong nga gulay nagaturo eh the same time outside the school minko na attach ta kamo eh sa sitwasyon dito nga sir man o ra kabugat
2: ay actually do daya nga raw mga burden it estudyante parang kung makita nimo kandahay parang nakikairy man ba nimo nga siyempre weak para sa nabukon ay wish ko lang nga kung pwede iya lang man kakon anay ay mabugat para kana basi di na makayanan or makaroon pero gina inadvise na naman namon tag-unga tagrayang tag-unga na nga adbali ako ra nang adviser na sige at ano padayon kagat ay diyan nga gusto kita si Lord ipaagi nga may mga kabliton git ibang mga tawo ba nga may mabinugawanon nga tagipusoon para magbulig kay nanay mo kay mama mo
0: agsang bilog kon sa kablit nga ron sir ag naging instrumento gid no good nya makaabot pa gid sa iba raya karang sitwasyon adang pamilya kasi kalisod single kalisod parent may sakit pa raya karang nanay
2: ag siyempre anong bagay mat ay wa man ako nag ano man na katropang Claire no pero ay
0: kalisod gid ah
2: eh, oo malisod gid ako nani ay ka di nagano kita nagtatak kita sa akong tagipusoon nga buligan kita ro di nga daya nga di na nga ra she's young she's just 34 years old with dayuwa nga ka unga grade 10 and grade 6 di yun pag mabuday single parent ay kung isipon ni may ano lat paalin lat yung ibang nga may trabaho ag na kuan hey, nabudlayan ba ay samantalang imaw wa pa trabaho may masakit may dewang kaunga wa pa asawa.
0: Mm-mm.
2: Paling gata ho.
0: Kaya syempre grade 6 pa ang sir imo nga rang estudyante. Kumbagay kahaba pa ta ro anang tahakon.
2: Oh, aron. Hoy, siyempre, do yung napakabata pa.
0: Oo. Oh. Sir, na nabasa ni mo sir, nalingling ni mo kung ano klaseng cancer da.
2: Doon ta ni ro according sa anak ko, hindi ka sa may truth, sa may laris, something di ka ron bagay. Kung tanawon ka, hindi ka to sa ginpicturan na ako na hindi, mabudlay, hindi yun, mga medical term ba nga raha, kanya nga, katropang Claire, ay, doon naging siguro ron, dahil wala na nga mask, no, di ka to, di ka sa may puwak.
0: Ano ra, tracheal mask, ano,
2: tracheal, something makaroon ay mabudlay, intindihon, di ko maka, ano, di ko maka, kwan baka kanat mayad.
0: Ikaw, ikaw sir, pilang dag-on yun ikaw nga sa serbisyo, pilang dag-on yun ikaw nga nagaturo?
2: 18 years.
0: Wow. Bali
2: 18 years and 5 months to be exact, ma'am.
0: Mm-mm. Una sa Libakaw at aro 18 years nga ron.
2: Bali first na bihay na itut ako na assign sa pinaka gayo gid nga kon baga nga lugar it Libakaw. Bali Maytaro Primary School. Maytaro Primary School karon ni Mama Bali. Boundary ko karon ni Mao 8, Aklan ag Iloilo. Do pinaka magayo nga eskwelahan.
0: Bukid jud aron, sir.
2: Oho, kita ron. Bali have to walk for mga siguro mga 7 hours then may stopover kapag karon matugog ka ani mana di karon sa dalagsaan and another 3 to 4 hours nga tikang guman the next the following day.
0: Mm-mm.
2: Para makaabot mo ra yung station
0: makabig si, sige sir
2: right ano don tanan-tanan ta nga terrain hay agyan ani including do yung nga tinabok-tabok
0: at suba,
2: suba nga ron ano mataka sa bukid manaog maagi sa mga tupas sa mga tanan nga mabudlay nga agyan ta namo
0: nga tropa sa 18 years nga ra sir makabig mo nga sambilo gray sa story at imong estudyante nga makasugubo gid agid
2: oo daya dupi na ka kasi ro iba hay mga simple man mga asawa mga karon
0: kadai
2: kitabi hay oh day kumaga sa ano hay daya kita ro pinaka mabudlay na pinagdadaanan dito sa gang ka musmus na unga na makaroon doon yung pangarapang idara.
0: Musmus pag idagida ba sir? Grade 6? Sige. Sir, may ano ka makaroon gustong panawagan regarding sa ray ka lang nga sitwasyon at imong estudyante sa anda karoon niya bilog nga pamilya. Aroy nun dugang nga bulig siguro sir sa mga may mga mabinuguan o tagipusoon pa sa ray ka lang nga Tason, no? Tason family. Una sa Libakaw, sir.
2: Oo. Salamat gid katropang Claire, no? Ag sa pamaagi man sa XFM ay sa akon nga pag sa akon nga post nga to may ito man ka to nga nagabutang nga Gcash number para sa din nga daya nga si Mrs. Joanne Apolinario Tabon aron ni Mao Tabon
0: ano ah, Tabon ara oo
2: niya katropang Claire din nga ako bilang adviser ag teacher it unga na nangaranga grade 6 ay gapangayo gid it ni nga bulig sa may mga binugawanon nga tagipusoon nga may medyo may susubra sa kabuhi nga kung pwede buligan naton daya nga kabudlay nga sitwasyon iti sagang ka ginang nga may daywang kaunga nga single parent ma medyo payag-payag pero bagay mabudlay ka na nga i-finance doon na nga medication nga kung makakita kung imaw according sa nga tita it kwarta ay mag-proceed sa nasa Iloilo for chemotherapy ay siyempre sayod dito naton nga magasto gito aro yung nga process nga ra aside from magasto is painful also pagid ay kasi nakarelate ako dahil ra akong nga maguwang nakaagi man it cancer dati nga doon kita nga naging bawi kita ay kaya
0: ag stage 4 at araya sir no?
2: Oo sa bilog gito sa motivation man ako nga kung ka hindi on maagyan it iba dahil nahaagyan ko gano'n kabudlay nag-uuy gito ang magpamantaw nani ay ga sa mga gabulig ay pasalamatan gid nakon it abo ag pasalamatan gid it abo it pamilya ag sigurado ako nga kun gabulig kita nga ra nga katropang Claire ay it will return to us 1,000-fold it aton nga mahal nga Dios kaya salamat kita nga abo paki sa inyong istasyon katropang Claire
0: dito gid sir no makahambang man si mother nga ra
2: hindi aron kaya grupo pasalamat nakakon is something like ginatakop na naanang kwan ho anang adaywa nga ka nga alima ag nagabaw mo kakon but hambaon saying that thank you so much for the help God bless you. Something makaroon ba ng butang bagon. Mm-hmm. Pero antigo mo mag, antigo mo mag ano chat.
0: Ah, antigo okay. Mo ho. So, sir, sa pag-istorya ni Musa, nagali ka lang nga igmanghod. Manot buhay yun doon ang kondisyon niya ra, sir?
2: Wagit ako naka, ano, wagit ako naka, kwan, nagpaka nakapabuhay, istorya ka na sa party ka ron. Pero hay, di nga, according ka na hay, mga sobra sanda isang buwan yun ito sa, kwan, no, ito sa, ilo, basta sa Iloilo, no, Iloilo doctors, basta something, nga, West,
0: besides, so West,
2: buko na ako, basta ito sa Iloilo, nga, di nga, ni, sa, para ron sa process nga ron nga chemotherapy or whatever ay di yung nag-uli uman iya tapos ay may another uman ko nga session nga maw ron do yun ay siyempre di yung doon ay magasto magasto kita ron na sa aside from di karon baga katrupang Claire ay nag-uwi kita kung bumamantaw hugog kita baga rugawas it ano hugog kita rugawas it ni Mrs. Joanne niniwang
0: iba kita biro atakit cancer nga na sir grabe ta
2: kaya na, mahabag gagit imo ka na nga pamantawon imo sa makaroon dato nga sitwasyon.
0: Sir, aron pa agto ka sa bagay to nga ano ra gadi nagagan sa imong isip? Mga may mga gina-overthink ka nga pwedeng rason manway mo nagasud sa klase.
2: Daywa katropang Claire. Do medyo na akin nga way mo nagsugod ag huring-huring sa anang mga classmate nga. Kasi naghambat ang mga classmate nga gaalaga imo ron sila sa ana nga ana nga nga kuno nga nanay nga may sakit ay amat pwede man nga ibarog alaga pwede man asawa pwede ra nga pwede nga ibang amat imo kuno ra kimakon do ana karao
0: ay okay.
2: Ay tapagabot ito ay medyo bumalik wa ang ako katropang Claire nga oh my god ay minatuod dagali Diyos ko ay pasensya ako it's something like nga makaroon ng ako oh dato lang gidayon nagsugod sa isip ko nga buligan ng imaw on the sa maisot na kong kapasidad na oh. Doon lang gid ako wag gid ako mahimo kundi mag-post lang gid sa anong manawagan doon lang gid ako makamabulig ba ka nakatropang Claire.
0: Sige Sir Rex, thank you man ha sa raya karanga tiyempo ag sa raya karanga istorya nga gin share nimo kamon ag maskin sinog gid abi magbasa magtanaway makasugubo raya karanga sitwasyon niya may mga unga nga na kumaga na di-deprive ka daro education bangod sa kalisod it pagpangabuhi sa kalisod it ada karon nga sitwasyon sir nga gusto man ko ta magtuon pero sitwasyon gid gidoga pugong kanda
2: ay dili na gid pinagi man sa XFM ag katropang Claire ag sa imong makibahan una ay thank you so much gid ag dayang rang kon dayahay nakabulig man kita sa makisang papano sa akuan ay bahala lang si Lord magbalik kinyo it yun nga, thousand fold sa inyo nga din bulig sa daya nga tawo, daya kay Mrs. Joanne.
0: Kunta, maabot it ato nyo rang panawagan, sir. Sir, thank you gid aman sa man sa oras aga, ahino may klase ka pa, so thank you gid sa time nga pagtao man ka mo, maskin masako, ribo nga schedule, sir.
2: Okay, ma'am, di nga, God bless sa XFM.
0: Alright.
2: God bless man. God bless man kay, siyempre, kay mo, katropang Claire.
0: Alright. 42 minutos no kataliwan sa oras it alas 9 sa gaon. Thank you so much kay Sir Rex Rebuelta, siyang kamaestro na karon sa Banwa It Libacaw. Kasubo no mga katropa nga kiro sitwasyon niya ra it o nga kinahangan na nang magsakripisyo. Kinahangan na nang isakripisyo ro anang pagtuon. Kinahangan na nang isakripisyo ro ana karon nga sambilog. Of course sambilog sa proseso. Sa tikang para maabot na naroon ng mga handom which is the education kinangana ng isakripisyo para sa anak karon nga nanay nga may masakit no doon do ginasingan naton mga katropa nga sitwasyon yung tagidro naga pugong no sa tuon it sang kaunga kung tabong makabulig ay single parent inaiwan pat asawa ag sandaron yung mga mga pagamilya nagabuligan mapatuon ay mga unga the same time mapabugong raya karanga ginang so mga katropa kung ta maabong makabulig ag makaabong maabot it ato niya ranga panawagan 43 minutos makataliwan sa oras alas 9 sa gahon well mga katropa standby tutok ato niya karon yung pagpanumbalik duga mga tupikor ato niya pagatalakayin duga mga pagtamyaw ato niya pagabasa magapanumbalik kita after yung magpilang ka mga reminders kindly stand by.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M.L. Willier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all ML Willier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible ML Willier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: Islamista po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kun may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako it Santon, hay manami rang pamatiyag. Gani, hay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.

0: Kaya tiguluhan. Endless love. Lunes tubto Biyernes, Las Jess tubto Las Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara, sa aking kutipa ni Lilo. Ako sa call center agent. Bermigil ako nag-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, hindi madulang pagsakit ang akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

Oras mga tropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 49 minutos. Mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Sa tanyang pagpanumbani, programang serbisyo ang katropa. Sa gihapon, makaibanin nyo katropang Claire Tia. Well, mga tropa sa tanyang pagpangalaga, sa tanyang karanyang pagpurupadanyo, ano? Raya na karanga portion ni Hatod Anay Katon at Premium D3 Soft Gel Capsule. O yung mga katropa, kinahang nato na ito. Kinahangin nato pang papasok sa ito yung ikayong ngawas at the same time sa ato niya tagipusoon. Pero Premium D3 Soft Gel Capsule ay made of vitamin D3, virgin coconut oil, and moringa. Mga katropa, pero Premium D3 Soft Gel Capsule ay ginapanami ito calcium absorption para sa mabaskog nga tugan. Pinasuportahan ro joint ag muscle function. Ginabuligan niya pabaskugon ro natural nga endurance sa natural nga pamaagi. So mga katropa, ro Premium D3 Soft Gel Capsule ay raya produkto Tiesto Health Incorporated. Of course, available sa Mercury Drug Stores sa tanan niya mga branches at Mercury Drug Stores nationwide. So mga katropa, ro Premium D3 Soft Gel Capsule ay pwede man ninyo nga ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, sa umain, para sa mas healthy naton nya tagipusoon, magayo sa mga masakit ay mag-inom ka mo Premium D3 Soft Gel Capsule. Mga tropa, ro Premium D3 Soft Gel Capsule anak lang nga blister ay pwede man ninyo nga magamit as your raffle entry. O di ba, walang tapon sa mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Mga tropa, ro sang ka blister o kun sang ka banig it Premium D3 Soft Gel Capsule ay pwede ninyo nga magamit as your raffle entry sa nagapadayon naton ni Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga tropa, rusang ka blister o kuna sang ka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule ay sambilog ron sa ato niya Yes to Health participating products ka manaman. Pwede man ninyo hanga magamit as your proof of purchase rusang ka blister o kung sang ka banigit Santon plus Gold Herbal Capsule ka manaman sang ka blister o kung sang ka banigit Turbo Dietary Herbal Supplement for Men ag lima nga sachet it. Kaya karanga Santon plus Gold

0: Alpha Mix. So mga katropa, para yung mga Yes Hot participating products nga magtao kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos every week. So tomorrow, Friday and every Friday, ro ato nyo weekly draw ag may magdaog gid it pa premium. And of course, more than 100,000 pesos in prizes man ro nagahugat kinyo mga katropa for our grand draw. Mga katropa, rin yung karanyang mga proof of purchase, isugod sa isang kasopre. Isugat rin mong pangaga na dress. Isugat kung ano nga proof of purchase, rin mong karoon nga ginggamit. And of course, isugat kung ano rin mong contact number at permahan. Ihugod rin yung mga entry sa ito yung mga drop boxes. Iyakaroon sa ito yung istasyon sa may J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. May ato man nga drop boxes sa may Pharmacia Gomez, sa may Calibo Shopping Center. And every 9 a.m., every Friday, ro pick up time. And may ato man nga drop boxes sa may Ruelan Junior Barbershop sa may Poblacion Banga every Thursday 12 noon ro pick up time. So later mahindo na nga alas 12 utro adlaw baga pick up on mga katropa ro aton nya mga raffle entry sa may Ruelan Junior Barbershop. So baka saw ninyo maghingapot ka muhugog bago paro pick up time para mga mapagakip sa rekara nga weekly draw ro inyo karon nya mga entry. Pero worry no more, ako hindi man makahingabot, pwede pa man next week nga our weekly draw ro inyo karon nya mga entry. So mga katropa, ano pa rin yung mga ginahugat, be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon naton nya promo o kon sa nagapadayon naton nya Santon and XFM libo-libong papremyo. 53 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agaw na. Good morning kit Ana ha, sa mga katropa natin nga naka-monitor sa andakaroon yung mga radyo sa mga late tuners natin out there. Uy mga katropa, pwede ka mo ka-monitor tutok man sa aton karon yung Facebook live streaming. Maghingabot, pwede sa gihapon. Karabang Leoda May. Good morning, kita Ana ha. Sa Aliputos naman siya sa Bilog ng Martinez Randoy family. Good morning. Of course, anak karon niya Father dear. Kay Tayo Poldo Martinez Jr. Good morning, kita Ana ha. Happy, happy monitoring. And of course, kay katropang Dong Villanueva, good morning. Karabang Jody Jorfa, good morning. My dear madam, cute na cute. Makita lang kita, nawawala na ang pagod ko. Para kang anghel na sa aking labi na nakalutang sa ulap at nangingiliti. By the way, again, good morning. Grabe kita. Paano kita nangingiliti? Karabang Jory, sana all nangingiliti. Sana all masaya. Happy monitoring, karabang Jory. Karabang Josephine Sistorias Valencia, good morning. From Iloilo City. Sana karon yung mga friends out there. Karabang Rita sa Alok, Salvador. Ruth Salvador, good morning. How are you? Kasi ako okay na okay. Karabang Ruth. Karabang Rita, keep safe always. Drive safe always. Karabang Rita sa Alok, Salvador. Exciting! Kay katapang Arnold Altivo, isang magandang umaga ulit. May lovely princess, mahal there. Masaya ako at nakita ulit kita, my lovely princess. God bless, ingat ka lagi. I love you. I love you more. Katropang Arnold Altivo, I love you more sa tanan-tanan niya mga katropa natin out there. Always gid niya naka-monitor sa aton karon niya pagpangalagad. Katropang ingat ta, katropang Arnold. Wowie season, good morning. Kay Ampod, ba, kampod mo galira katropang Wowie. Kabay abo pa imong mabuligan doon gira ni katropang Wowie, no? Saludo gira kay katropang, kay Sir Rex Revuelta, no? May minatod niyang tagipusoon ag pagkabagaka sa anak karon yung mga estudyante. Bukod niya bilang estudyante na ginakabigot agad na nang mga unga agad anana ni Sir Rex. Karapang Lalin Florencio, Nadura Islao, good morning. Happy, happy monitoring. O yes, sa mga lituners natin out there, good morning. Good morning, good morning, good morning everyone. Mga katropa ha, sa mga nagagabagaba na sa mga karon yung pangorason sa may mga ginahikot sa mga banggirahan dagapugan. Good morning, good morning, good morning. Sa mga bagong bugtaw ay amat-amat na kamo di karon sa may mga paganawon, sa may mga klase, sa may mga sugod sa trabaho for the go mga katropa. Kuha ka mo ni ilang malate or masampulan Thursday na nasampulan ka pa katropa, so wag naman ganun mali ah. So amat-amat na kamo, amat-amat na mga katropa, it hikot di karon, okay? Para Webes ay smooth gihapon aro atake. Manami gihapon ro image nimo sa trabaho. Wow! Exciting! Kumbaga dayang week ay safe ka. Wa ka hapangisgan, wa ka hasampulan. So mga katropa ha, good morning, good morning, good morning sa ato niya mga katropa out there. nga mga nagaano pa gang nagaburo bango naga puro pahaom. So happy happy monitoring everyone. 57 minutos mga taliwan sa oras it alas 9 sa agahon. Bogit anak ka pang jow ha. Good morning gid aki mo. Baka makarnya tutok sa aton nga live sa Facebook. So sa ibay mo nakatutok. So good morning gid ana. What trabaho ha? Scroll lang. Sana all pa TikTok lang ha katropang jow. So sa mga katropa naton ana hindi karon ha nga naka-break sa dagkaroon niya mga trabaho. Deserve nga mag-monitor sa ating karoon niya program. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-iba ka ako, makaroon niya dalat Webes. Sana'y hanggang ngayong araw ng Webes, eh, okay na okay kayo. Okay tayong lahat. Okay tayo buong linggo, mga katropa. Sa mga susunod pang linggo. Mga, dapat happy lang. Kahit ano pa ang mga challenges sa buhay. Pray lang tayo, no, mga katropa. So, mga katropa, thank you so much. Thank you sa pag-monitor ka ako. Pag-iba ka ako, makaranya at Webes. Mag-iliba, mag-aklito man kita hinaga at love it, Piernes. Exciting! Exciting Friday na naman. Di ba, katropang jowo? Friday na naman. So, mga katropa, bantay man ninyo masunod ka ng programa. Karami ito niya drama, hagad ka ito. It XFM Network Philippines. Endless love. Naging ka-partner kabulig naton technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. Overall supervision, ito niya Ever Generous. Malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Remy Lito Uy. Ako man si katropang Claire Tiad. Nga nag-aiwan kinyo tananit maya dahil niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Thursday. Yamang ron sa programang Servisyong Katropa It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santon Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasi.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Intagali mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
10: Mga katropa, excited!

0: sakit sa nawong ko maging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo maging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sunzone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunzone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Sunzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sunzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Ikaw ang clerk nga ginpatigayon ni attorney?
1: Ay, oo.
0: Beh, ano ba natabo sa imo? Nga daw naglangoy ka sa lamawan?
1: Kwan, kabugatabi sang dala ko nga maleta. Gani, nakatipalo ako kag natumba. Samtang nagalakat ako pakadto diri sa inyo.
2: Ha? Beh, hindi ka magsiling agin lakat mo lang halin sa arko, pakadto diri. Beh, sobra duha ka kilometro ang kalayoon.
1: Anadman ko nga maglakat sang malayo, ma'am.
0: Kung na mo, gustuhan gid ang pag-abot mo. Kay masugod ka na sa obra mo sa Lunes. Lima ka adlaw ina, sugod subong.
1: Madamo gid ni salamat.
0: Kagugol
1: eh. Sir?
0: Isa sa mga inadlaw ngayon eh. Malakat kami sa asawa ko. Mabakasyon kami sa ibang nga pungsod. Mga isa kami kabulan siguro dito. Pero hindi ka magkabalaka. Napahibalo ko na ang registrar's office bahin sa imo. Dani, wala ka sang dapat niya kabalakan. Sige na, Anita. Upday na lang siya pakadto sa iya mangin kwarto dire. Para nga makapahuway siya. Antes magpanyapon.

Isa ka na nalang ako dali sa kwarto. Kanag-atubang ako sa dakong espeho. Ay, malaway bala ako. Tindigid lang. Apo nga ginsinab ko sa lalaki nga ito man. Kag-imagine, Pinky, ha? Ginsinab ka sa isa ka taga-uma. Pero, inalang ugaling. Guwapo siya. And, sinuayan ang lalaki nga ito man. Eh, may da. Magsagad ko isang palibog sa iya man. Ang maay pa, masunod na ako sa banyo pag maligo ah. Kibasibala kung manawag naman si Mamanita para nga magpanyapon.

0: magpungko ka diri iha.
1: Salamat.
0: Hindi ka magkahuya iha. Magkaon ka. Kanamit sang aton sudan. Ako mismo ang nagluto sining adobo nga manok.
1: Ay, sigurado nga manamit. Kisa kahangot pa lang, dumabusog ka na.
0: At sige na, makaon na kita.

0: Ano? Manamit man bala ang luto ko?
1: Ay, perfect. Amo na siguro ining pinakamanamit nga adobo nga manok nga natilawan ko.
2: Baol, nakabati ka, Anita. Manamit ka kuno magluto.
0: Nagahibalo ka bala, iha? Nga ang tanan nga mga tao nga nalamian sang luto ko, nanginabyan ko? Gani sigurado nga magahangpanay kita, iha.
2: Gani sigurado. Hindi matapos ang duwa ka semana, mandamo ng mga soltero nga mga luyag diri sa atong bisita nga dalaga, Anita.
1: Ay, hindi ko man sila pag-entertainahon diri, ma'am, sir, kay makahuluya sa inyo.
0: Wala inasang kaso, iha. Mas makahuluya kung sa diin-diin ka lang nila pangaluyagan. O kung base, may nabilin ka na nga nobyo dito sa syudad.
1: Aba, wala, ma'am, sir.
2: Ay, pasinsya ka na sa asawa ko, iha, ha? Eh, balo ka. Daw manugid siya nga makaangkon kami sa anak na babae eh. Eh, nga pala nga hindi mo nalang pagsuguon si Ivan nga magpangasawa na. Para nga makaangkon na kita sang umagad. Total, 28 na siya, hindi bala?
0: Kundi, ikaw istorya sa bata nga ina. Nga wala na sing ginahimo, kundi ang magbungkal sang duta. Ay, kay ambot sa bata nga ina. Kung nga nga ginasubsob giniyang iya ulo sa uma. Sa diin ay kali siya? Hawa nito?
2: Oh. Ara ka naman. Nag-andar naman ang kaulianon mo. Hindi ba lang nga naglisensya sa imo nga madeliver sang humay sa siyudad?
0: Ay, oo gali, no? Ay, ang hindi kumahangpan sa lalaki nga ina, nga ginapahilabdan pa niyang obra sang delivery boy naton.
2: Ano kayo, wala man siyang babae ngayong ginatagan sang panahon mo. Gani, ginahimo nga 30 ka oras ang isang adlaw.
0: Abi mo, iha, wala ako sang iba nga ginapangamuyo sa mahal nga Diyos. Kundi ang makakita sang akon, mga apo, antes ako mapatay.
1: Pero, hindi pa ginun ka mo tama katigulang, ma'am, sir.
2: Amo matuod, Inday. Gusto siya, Anita. Himalay mo, ha? Hindi matapos ang tuig ngayon eh. Malisin siya na si Ivan nga magpangasawa.
0: Mau, kabay pa nga magmatuod ang ginhambal mo, Juanito.

kaina pa ako nagahigda diri sa kama. Abang wala ko ginadapuan sang katuyo. Kainit sang pamatsyag ko. Samtang kabog naman sang hangin na nagasulod diri sa kwarto ko. Apa nagatululo ang balhas, kuya ho? Ay, base kun na mag-uhan lang ko ah. Wala akong maanad sa kwarto nga wala sang aircon eh. Kani, duwinigin ako sa'yo makatulog sa maayo. Anay ka, anong oras na bala subong man? Arang rilo sa kilid sa niligaan ko. Las dos ang kaagahon? Oh, hala! Kaagahon na? Nagabugtaw pa ako? Ang maayo pa. Maligo ko ah. Para mabugnawan ang lawas ko. Madala na lang kong daan sang inislan pagwa

0: ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Selsun Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain, ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain,
5: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
6: X.
0: F.

0: sabi kong pamatsyag ko. Nagbugnong pamatsyag ko. Nagbugnong pamatsyag ko ang lawas ko. Samtang nagato pa ang tubig kali sa shower. Ay! Oh, hala! Sinalbukas ang portahan? Lalaki! Masinggit ako! Tama! Ang tabo ng isang kamot niyang baba ko. Pasamtig niya ako sa dingding. Hindi. Kinalukan niya ako sa bibig. Iyak ko. Uy, iyak ko. Ang tolya, lambuton ko. Pagitabon sa lawas ko. Uy, mayaya ko diri ha. Kung hindi, patuga ako sa gahod para makabugtaw ang mga tao diri sa balay.
1: Okay. Oh, sige. Hindi man ako malayang na tao eh.
0: Uy, nagdistansya sa sakon. Nagatag ang panulo ko sa kadulong. Ikaw?
1: Kagamay matulod sa kalibutan, no? Anong ginabuhat mo, Dre?
0: Siyempre, nagapaligo.
1: Sa alas dos ang kagahon?
0: Naginutan ko mo. Nga ba lang nagsulod ka, Dre?
1: Gubang shower ko dito sa kwarto ko. Gani, dali ako temporary nga nagapaligo.
0: Nga wala ka ginang panuktok.
1: Wala ka man nakalak sa portahan eh. Gani, nagsulod na lang ako.
0: Nabati ano man sigurang kunis ang tubig?
1: Himali ko yan. Abi ko, kunalimtan lang bukas ang shower.
0: Ate, okay. Sala ko. O karon, pamangkuton ko ikaw liwat. Sino ka?
1: Ako si Ivan.
0: Santo Domingo? Ikaw si Ivan Santo Domingo?
1: At your service.
0: Siyang bugtong anak sa mag-asawa. Kagsubong lang sabat ang pamangkutanon sa pensar ko. Kung nalo ka pamilya sang nawong ni Sir Juanito sa akon, ay, karon kapi galing niyang iya amay?
1: May buling bala ko sa nawong? Kung nga agratulok mo gid ako sa ngamusina?
0: Oo, wala ah. Bisan siguro puno sang buling ang nawong mo. Wapo ka man gihapon. Wala. Mamo man to yung ginambal ko yaman.
1: Compliment balay na? O kung ka plastikan? Kaya nakahibalo ka na kung sino ako? Hindi mo ako mahulik. Tugod ang imo mala ang hel nga nawong. Kaya ang imo matamis nga yuhong. Mahimo ka nga makatiplang sang katahong. Kagilala ko ang mga kasubong mo.
0: Anong mga kasubong ko?
1: Nagapatol sa kaibisan sino nga lalaki. Basta may kwarta. Tungod gusto nga mahawa sa kapigaduhon. May mumong mapangita sa diksyonary ang tinaga nga gold digger.
0: Ma! Well, nagapamatuod ng ina nga hindi magigali ako kilala.
1: Wala ako sang intensyon nga pangilalahon ka.
0: Pwede ba na ina? Mag-aupod kita sa isa lang kabalay?
1: Sinong nagsiling?
0: Basta kung wala ka makihibalo, diri ako maestar.
1: Naugot ako sa mga ginikanan ko. Tungod sini. Pwede man sila nga magpa-estar diri sa tigulang. Nga kasubong mo pa nga.
0: Babayi? Woman hater kagali.
1: Wala ka sang labot.
0: Nga aman.
1: Tungod tanan nga mga babae. Mga manong tonto.
0: Oo nga ah. Naintuan ka na bala sang girlfriend mo?
1: Shut up!
0: Kung
1: tapos ka na, pwede ba lang magkuha ka na? Kaya magamit man ako sang banyo.

0: pinke.
1: Ba, may nagkapanawag.
0: Day! Nagkapuntaw ka na bala, Day?
1: Ay, manang, dali lang. Mabangon ako. Kabuksan ang portahan.
2: Mayong aga, Day.
1: Ay, mayong aga man, manang. Ano, Tani?
2: Ginapatawag ka na ni Inday Anita kag ni Toto Juanito. Kay handa ng pagkaon. Makaon ako, no. Mamahaw na, Day.
1: Ah? Ay, nga man. Anong oras na?
2: Alas 7 pasado na sang aga.
1: Oh, hala. Ay, sige, manang. Masunod na ako. Mahimos na ako sa makadali.

0: Anak, Manang, nangako lang isang makaon. Sa di na mag-asawa.
1: Ay, naglakat na sila, Day.
0: Ay, reliyoso galit sila, Manang.
1: Ay, oo bala, Day. Sa sulod sang 30 anyos nga pagpangalagad ko dire, amo na ina ang naanda nila nga buluhaton. Kagkahibalo ka bala? Nga adlaw-adlaw sila nagasimba?
0: Ano?
1: Oo, Day. Daw ila na inapanata kun sa Tagalog pa.
0: Panata?
1: Oo, Day.
0: Ay, nga may pulo panata pa sila yahaw.
1: Gusto gid nila nga makaangkon sang anak nga babae. Kay makatatlo na kabisis nga nahulugan si Inday Anita.
0: Wala, nga aman.
1: Kay us-us kuno katamang iya matres. Gani sang ginbusong niya si Tuto Ivan. Pwerte gid ang pangamuyo nila nga mag-asawa nga indi lang ini mahulog. Kag siguro tungod sang ila himpit nga pagpangamuyo, nagwa si Ivan nga mapagros.
0: Umay, kinali lang nagkubakubang tuguan ko. Sangin sambit niya ang ngalan ni Ivan. Dumailaga nga nagdurudalagan sa madumduman kong natabo sa amon sa baniyo.
1: Bay, Day, okay ka lang?
0: Ah, ay, nga manang.
1: Eh, nagapanglang lapsi ka, oh. Eh, nga aman, Day. May ginabatsyag ka ba na sa lawas mo? Ha, Day Pinky?

0: Ito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, Phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
0: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag-Sanzone Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
6: Siguradong sisiglang pakiramdam.
5: Sanzone Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: ng all-in-one sa presyo magaan.
6: Sanzone Plus Herbal Oil.
0: Sanzone Gold Live Testimony.
7: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Sanzone Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akon sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw kung may budget two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Sanzone Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Sanzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sanzone Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Sanzone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Sanzone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
13: Sanzone Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sanzone Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sanzone Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
14: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Sanzone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Sanzone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
16: Coffee break na naman?
17: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal.

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Hair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Taga Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.

0: isang taon plus coffee mix.
1: Ako si Teddy,
2: isang estudyante.
1: Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:50 na sa hapon.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Abita. 4 months lang, Pasko, takatropang Shami. Aga, syempre, mangin alagad ninyo, karar inyo karang katropa. Ako si katropang ninyo, Rujin Tiron. Rato na ni pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga outro adlaw sa aton karon yung mga suke, sa aton karon yung mga katropa nga nakamonitor, nakatutok aton sa aton karanga pagpangalagad, sa aton karanga pagrurat sa aton yung mga suke, ha, sa aton yung probinsya, sa uno ag segundo distrito, ito aton karon yung probinsya karon ni Teknan. Kama naman sa aton karon yung mga suking tagpagamati nga nakamonitor sa kabisera naton Banu White Calico. Sa may isla naton it Boracay, mayad-ayad nga odro adlaw kinyo tanan-tanan. Kama naman syempre sa aton karon nga mga katropa nga naka-monitor, nakatutok katon sa aton karang pagpangalagad sa isla at Boracay, sa aton karon nga mga suki man sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahan.
1: Sentro.
0: Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga odro adlaw kinyo. Kutong magabutan itaton ka nga pag-rura-tsada. Kutong magabutan itaton karon nga signal. XFM Kalibo 96.5. Kung ano man inyo karon ang ginapamatian o nagapamati ka mo sa inyong radio. Karon nga odro adlaw. Hindi ba natin pagkalipatan? Ipagpanamyaw ro aton karon nga mga suke nga nakamonitor ka ito na. Sa tag-sa nanda karon ka mga panimagay kung ano man inyo karon nga ginakabisihan, ginakasakuan nuna. Init-init yung mataro aton karon nga paniyempo makaroon. Wow! May daywang LPA nga ginabantayan sa bilog sa suwod, sa bilog sa Guat Philippine Area of Responsibility. Pero ya sa aton sa Aklan ba, mainit-init ro aton karon nga siya.
2: Wow!
0: I don't know gang sa iba karon nga mga lugar, sa iba karon nga mga banwa, kung ano dodaya karang nga plastada. Mainit, magamig man ayhan, magamig. Or maalinsangan, roraya karang weather sa inyo karon nga lugar. O mayad-ayad nga ultra adlaw kinyo, ha, sa mga nagakinot na karon nga ilabas, sa mga nagailabas,
2: wow!
0: Sa mga what plano nga mag-ilabas. Sa mga nagailabas, sabay amat-amat yun kamo. O patangani man na katropang ninsar, nagakuskus, patamanat ninyo. Nga pang payok mana sa amon karon nga suga, pinamaghan sa payok nga native nga manok. Kanamiton katropang Shamil. Kanamiton mag-alima at mas nagamumantika pangarondo pagkagaha
2: mo. Wow!
0: Sa aton karon nga mga suke man nga nakamonitor katon nga mga mangunguma, mangingis na sa aton karon nga sektor at pribado o pampubliko karon nga opisina. Nga naka-monitor ka ito na sa nga mga opisina ro na. Sa mga drivers naton nga nagasuroy-suroy sa makaroon sa mga jeepney, habal-habal, bus, multi-cab, van. Ano para inyo karon nga ginadriban una makaroon? Sa mga personal drivers, about personal drivers.
2: Wow!
0: Mayad-ayad nga outro adlaw sa ato nga Kalibo, Kalibo Toda terminals naton. Mayad-ayad nga odro adlaw kinyo, ha, nagasigabong ro anda karon nga mga radyo kama naman. Sa aton karon nga Eastern ug Western Terminal, mayad-ayad nga odro adlaw. Kumusta? Kumusta kamo nakaginansya na kamo karon? Kumbaga hay naka boundary na kamo.
2: Wow!
0: Or iba karon hay nagapahilay-hilay anay makaron na raman na katropang nins nagasilong-silong anay mana kami ho. Ay mainit-init pa mana ro aton karon nga paniyempohon. Mainit ro aton nga tiempo. Kama naman sa aton karon nga mga tendero-tendera sa Kalibo Shopping Center, Kalibo Public Market. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan.
1: Sentro.
0: Kumusta ka mo? Kumusta rin nyo karon nga agahon? Ginansyado naman na ka mo. Sa mga public market, sa tag-sa-tag sa karon ka mga kamanuhunan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Of course, di man natin pagkalipatan ipagpanamyaw pag-abi-abi. So, atun karun yung mga suki man nga nakamonitor katon via online. Sa atun karun yung mga social media platforms nga nakamonitor, nakatutok man riya sa atun karun nga palatuntunan. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo, ha, pwede ninyo i-like, i-share, i-follow ro amon karun yung official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Para nga mangin updated ka mo sa mga nagakaganabo, ha, sa inyo karon nga mga lugar. O riya sa atun nga may probinsya karon Itaglan. I-like, i-share, i-follow ninyo. XFM Kalibo 96.5. Pwede man ka mga mag-subscribe sa amon karon nga official YouTube channel. XFM Kalibo. Oo, agad maging, kung gusto ninyo kasi hagos sa makaroon abi, araw kagabanan nyo't ang makaroon hay sa social media. Bisa nga ni magpamantaw it na ikarang TV. sa smart TV ko ta nakakonect sa internet.
2: Wow!
0: Kunyo ta't uso. May mga cable-cable pa mga cable TV nga ginatawag naton. No, mayad-ayad nga utradlaw. Aga, syempre, mostly ka to naka-monitor ko ta online. Ay, like, i-share, i-follow ninyo ro amon karon yung official Facebook page. Para nga maging updated ka mo sa mga nagkakaganabo, mga katropa. Kay Sir TJ, Nuinuig Tanlok Solidad sa California, USA. Sir TJ, kumusta? Kumusta ka muruna sa California? Ayad-ayad nga otro adlaw gida. Nagka-monitor na katuto kriya sa aton nga palatuntunan. Kay Wawi Season, good morning, sir. Good morning. Nagka-monitor sa ato. Nakapaniyaga ka na.
2: Wow!
0: Nakapaniyaga ka na dira sa Hamindan Capiz. Ayong udto sa imo dira kay Aping Sarandin. Good morning katropang ninyo. Shoutout sa mga taga Guangco, Balete, abaw sa akon nga mga kasimanua una.
2: Wow!
0: Sa mga taga Balete, Aklan, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo. Sa mga naga-monitor katon nga mga overseas Filipino workers man, mayad-ayad nga udro adlaw ag sa mga nakatuto katon sa XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Welcome sa aton palatuntunan sentro. Ininyo ako sang oras sa tunga nga pagratsada aton karon nga mga balitaan, aton karon nga mga tagalupang dun nga mga tupiko. Aton karon nga pagacheck yaro, nagaton karon nga pagatalakayon sa aton karang nga pagpangalaga. Well, manuano ro mga balita nga aton karang nga pagaw istoryahan nagpagatalakayon ha. Sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pagruratsada makaron nga udro adlaw. Unaanay kita sa mga nagagkuan naton karon nga mga balita lokal. May strong nga gintugop it 19 anyos karon nga gagaki sa Banuat New Washington abay ginbawian yun it kabuhi. Istoryahan naton na padangman naton dudaya karang nga mga isyu nga ra nga ro involve may mga maestro, mga estudyante. O na dumduman ninyo taginhamba ko taga raya karang nga nag-viral online. Naging kabuligan karon niya sa putihon it anak karon nga mga estudyante sa Davao nga lugar nga nag-viral online. Abay ginsita malanggali na na tag-estudyante haman kunot may aritos. Ay saan da galing school policy, bawal do may aritos. Ginsita na abay ginpulihan taray ni mo't estudyante. Bulig ng mga estudyante, mga katropa. Raya matangaraya sa aton, dahil maestro, nga ginatugop it 19 anyos nga ra, nga, kung katon pa, binatilyo pangati nga ni Rod, 19 years old, pero legal age yut aron. Pwede yut ang mapasakaan it kaso, mafailan it kaso. Mga katropa, gintugop na tabaw, natumbat aro teacher. Dahil maestro nga ra, teacher da imaw it, dahil karang isang ka maritime school, iya sa aton karon nga may probinsya karon itaklan. Gindaga pa man sa intensive care unit. Gin ICU, matapos rupilang adlaw nga pagpabilin sa ICU, nawanat na nakatakure. Mga katropa, binawian tanat kabuhi roraya karang nga manugtuk. Well, istoryahan nato nun. Padang man nato nung mga makarayang nga nga bagay. Mga involved, mga teacher, mga estudyante. Masya, it's really alarming. Actually, mga katropa. Kasi recently, mostly nato karon nga mga ginabalita. Ay involved do daya karang mga juvenile or ginatawag naton nga mga minor di edad. Tapos mga karahasan sa mga eskwelahan o daya karang mga dahas nga involved do daya karang mga maestro or even mga estudyante. Istoryahan naton doon sa aton karon nga pagpangalagad makaron. Samtang sa dugang pagid naton nga balita, broadcaster nga si Carlo Astorias ginserbihan it sir ay it warrant of arrest. Sana karon nga kaso nga cyber libel.
1: Sentro.
0: Interview mat aman niya ni Morat aton karon nga patrol nagtao mataimot ana karon nga statement. Ay matya makapilang beses yut si ano nga ra si Carlo Astorias nga ginfile at cyber libel. Matindit si Sir Carlo Astorias nga ra mga katropa.
2: Wow!
0: Ay ginakayan na taro ay raana karang piyansa gumatahay 30,000 pesos. Grabe tana. Ay kung ikaw abe mga katropa sa amon nga ranga field of or sa amon nga ranga patag no hay kaping kong mga komentarista may okay lang akong mga pares kay katropang siya. Ano taray mo? Entertainment taray mo?
2: Wow!
0: Baga hay, ano taray mo, nagapasadya sa tao. Sana all ginapasadya katropang Shamin. Pasadya gidaro akon karon nga kabuhi kung si katropang Shamin ro akon nga nang kaatubang. Si sige, oo, may piyansa man da, basta cyber libel, may piyansa, pero nag-abot niya 30,000 pesos. Ay, namachaw na patanganin mo, nakahunong, nakakulong sa New Washington Municipal Police Station.
1: Centro! Centro!
0: Kung ako nga ni Kara, pangutanon ko si Sir Carlo nga, may masunod pa, nano? Grabe, tayo. Nag-explain man niya ni Nana nga, kumbaga, hay, hamaan it, may mga riot, ay mo karanga kaso nga, mga katropa. So sige, ato nun yung pag-istoryahan sa aton karon yung pagpangalagad. Oy, dugang natin yung balita lokal. Kaso tayo karang African swine fever. Wa pa, negative pa ro ato yung probinsya. Mucha ginahugat-hugat nyo, gita ka may una. Damdam ka mo, ay base kung maapektuhan do daya, karang appreciate ato yung karon nga baboy. Ako nga ni, mucha utang nga ni, gakaon-kaon nga rat baboy. Oo, magtutinuga lang kita na ikaraguman. Ay, rikara, gin-report it daya karang... aton karon nga Department of Agriculture Bureau of Animal Industry sa probinsya nato ni Taklan, wa pa man itakabutang or nakaplastar nga red zone or infected zone it African swine fever. Rugi na kabaga kanabit iba karar mga hog raisers ay basi baga kun makasugod guman ruraya karang tawag nato daya karang ASF apektuhan ro aton karon nga supply. Pero I don't know kung ano ro monitoring itaton karang Office of the Provincial Agriculture. Kasi may una nga iba nga mga lugar nga nga nagakabagaka ut asanda ay base kuno makasudo daya karang AS. Pagkabagaka pala pagang kasi matya may ano gud man kita may border control nga ginatawag sa aton karon nga mga borders. Pero atong borders yung ara sa Capiz ug sa may bahin it Antique mga katropa. May istoryahan naton doon. Anong lugar di inyo karon? Anong banwa ka mo ag may ginatawag abi ron eh, red, yellow, pink zone nga ginatawag naton mga katropa kun makaruyon nga ron nga plastada. Sige, sa aton karon nga pagrurat sa dadugang naton nga balita national ma. Araho, okay, istoryahan naton kana mga na-recover nga kwarta sa flood control kickbacks. Nagabot yon sa 841 million pagat agaro ginreport karon ko una ay billion kasi taro iba nagagto karon mga katropa awa gid at donat daya karang kunta magbillion man ro no iraya pa ang kuno agin balik ra gin uli sa National Treasury raya karang nasambitan karon nga kwarta sa dugang pagid naton nga balita national. O, si Vice President Sara Duterte ginpahayag na nasa Sangka Free Duterte Now Rally una karon sa may bahin ita Europe nga rodaya karang gun violence sa aton karon nga pungsod Pilipinas higap na ag ang batot busy presidente. Sige, storyahan taron sa aton karon nga pagpangalagad sa iba pagid naton nga balita makaron idugang manaton kara ruraya kara mga katropa ang latest weather update naton ay wa ka mga low pressure area ug ginabantayan sa bilog sa sugod sa bilog sa guwa pero base sa aton karon nga DOST pag-asa mahinay man kara ro chance nga maging sangkabagyo ginagauman man nga malusaw anumang oras
1: Centro.
0: Pero nagabdaga gihapon imaut daya kara nga pag-ugan-ugan no do sa guwa nga LPA what direktang epekto sa aton nga nasyon do sa bilog abiya sa sugod DPA Philippine Area of Responsibility so ruin do magadagadaga it pag-ugan-ugan na sa aton karon nga pungsod Pilipinas sa iba karon nga lugar sa aton nga nasyon hay apektado man it ginatawag naton nga localized standards. Ayra nung mga balita nga aton karon nga pag-check yaron aton karon nga pag-atalakayon banawa sa aton karon nga pagrurat sada sa aton karon nga pag-ililiba makaron nga udro adlaw and of course mag-check man kita karon it mga balita reports it aton karon nga mga katropa patrol reporters nga nakatutok na naka-standby na sa anda karon nga tagsa karon ka mga area of responsibility kinatutukan ni katropang Arayer Culas ag ni katropang Christian Villian Webason.
2: Wow!
0: oras na naton sa aton karanga pagrurat sa damakaroon mga katropa. May 6 minutos na makataliwan sa oras it alas 11. Agray ka nga porsyon na ginatod ka ito. Oy, pagkapi-kapi, anay ka muruna ha. Sa aton karon yung mga katropa, roraya ka nga Santon Gold Coffee Mix. Kasayid ka mong nga Santon Gold Coffee Mix. Ay, bag-urang nga kapit, dahil ka nga Yes to Health Incorporated. Ag kaabot na rin benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas. Rairo kape nga bukod nga mang itmanami rulasa, kundi makabulig man sa aton karon nga kagawasan. Hamaan, rupang utana, hamaan man na katropang nin sa makabulig itamaw sa aton nga kagawasan. Unang-una, ginapabaskog kararo aton nga resistensya o aton karon nga immune system. Uwa ra it side effects sa aton karon nga ikaayong gawas. Kung mag-inom ka mo kararo, at kamabatsagan nga mga side effects, manami tangan ni Ron ang epekto kara sa aton nga gawas. May santon ra, malunggay spirulina at garlic. Kasi ka mo nga ro malunggay, hey, superfood nga ginatawag ron, kabuabo nga benepisyo sa aton karon nga kagawasan mga katropa. May una manda nga spirulina. Ano ro benepisyo itaya karang spirulina sa aton karon nga kagawasan. Kasi ka mo nga ro raya karang spirulina ay nakasentro ra sa pagpabaskog it aton karon nga immune system. Ginapanaba ro inflammation or dahil ba nga rang pag inflammation nga ra medyo mga mga nagtawag nga ni ko na maga nga ra. Ano nga ni ro maga kung katon pa katropang Shamin halok medyo makaroon inflammation agi na suportahan ro aton karon nga ikaayong gawas daya ra hay manggaranon man sa protein sa protina sa iron ag antioxidants pag hinambagabi naton nga antioxidants man mga katropa sa milog karon hay dunya ni no may una ko taimaw nga vitamin C, vitamin E, ag beta carotene nga ginatawag, nga ginaprotektahan ro aton karon nga cell sa pagkasamad. So may una ron imaw nga duyon sa spirulina, may antioxidants imaw nga ginaprotektahan ro aton nga mga cell sa pagkasamad. Kasi kung nagakasamad ro aton karon nga cells, mga katropa, karon kita naba ro aton nga immune system, karon kita madali dapuan it mga masakit. Magwas karon sa mga health benefits na ay may ana pagidrang tawag natin karamay ana ranga glutathione ag collagen o sa mga mahilig una magpa-beauty gid ana mga katropa hay mag Santon Gold Coffee Mix na kamo may adaraya ginainom may ribat abikaron hay nagapi na turok. Oh, uso turok, di ba? Pila ginabayad karon kun amat sa mga nagaturok karon it glutathione, no? So, raya ra, una uta, kaibahan nyo tayo mauron. So, kung gusto ninyong, kung inyo gita karon nga beauty goals, ay magpagwapa, ay mag-Santon Gold Coffee Mix na kamo karon mga katropa. Nagkapi ka nun, nagnami parugawas ag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nag-aamlig sa imong kagawasan panit ag itsura mga katropa. Kama naman, mabakaro raya karang Santon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug, South Star Drug, TJP at Generica Nationwide. Agumpisa ko adlaw't Lunes. Mga katropa, roraya ka nga Santon Gold Coffee Mix. Hay, pwedeng-pwede ut anan ninyo. Available ut sa Mercury Drug sa bilog karon nga pungsod Pilipinas. Iya sa aton karon nga Banwat Kalibog, sa aton nga probinsya karon Itaklan. Adto na kamo sa inyo karon yung mga suki nga mga Mercury Drug Store. Ag usuyon ro Santon Gold Coffee Mix kay man. Ginahambag ko ra kinyo sa mga nagausoy kara available yuta, roraya karang Santon Gold Coffee Mix nga ra mga katropa.
2: Wow!
0: Ay, mga kilaga naga pinangutan. Ito may mana ko katropang nins, naga kung amat man ito ko naga grocery, ag nagabaka itang vitamins mana nga Santon Gold Herbal Capsule. Ay, ginapartneran ko man naroon it Santon Gold Coffee Mix sa Mercury Drug. Ay, kung amat man wasan that stock, makaroon may stock yuta. Umpisa ko July 27 ko Lunes karon nga adlaw. Nga ni isugod na kamo sa pinakamagapit karon nga Mercury Drug Store ag usuyon no Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix nagkapi kagon nagnami paro imo karon nga gawas ag nagwapa ka pa ka pareho ni katropang andi ako magpangalan basta may magsumbad. Oras na naton alas 11 sa Odro Adlaw aton karon nga oras. Mayadayad nga udro adlaw karon anay sa mga nakatuto katon makaron kay Rex Pilayo. Pag-greet sa barangay Yawan, ibahay nagapamatigid. Pag-greet kay Luffy, kay Richard, kay Raymond, kay JR, kay Leo, kay Kobe, kay Bots, kay Direk. Sa pamilya Tayko sa barangay Yawan, sa Prok 2 nagapamati. At sa Prok 2 ko no, barangay Yawan, abaw, nagasinigabong kita runa. Mayadayad nga Odro Adlaw Kinyo. Kay Dang Villanueva, nga said ko yun kung tagasiin imaura makaroon.
2: Wow!
0: Ay, unay mo sa Agbanawan, Banga ko no. Ayan ang comment kahapon, abay, nalipat ako kung siin sa Banga ro, na karon nga lokasyon. Ay, good morning sa Agbanawan, Banga ako, sige. Tama tabi, igtot mo sa Makati. Kung amat, igtot mo sa Taiwan, no? Grabe,
2: wow!
0: Kasi katropang dangara. Basi sa pilang adlaw ay sa Jumerica, kaguting kara. Oo, sa Jumerica or sa China or sa Japan. O, said more meaning it Japan, katropang dang, just always pray at night. O, diba? Japan. Japan ko naroan na karon nga meaning. Sige,
2: wow!
0: Kay Michael Villanueva Solina, oy, masingkang odro adlaw gidmat, ah. Katropang ninyo patamiyaw akong sinakpan iya sa Laginbanaw West no Mansha. Salamat, gid. May kayadayad nga odro adlaw sa mga taga Laginbanaw West no Mansha nga nagapurpamati. Particular gida kay katropang Michael Villanueva Solina, mayadayad nga odro adlaw kimo, ha. Thank you, gid, sa pagtutok riya sa XFM Kalibo. Now, iya na kita sa pagtalakay, Banwa. Nagayumiyum ra akong karang partner. May ana siguro ra nga. May ana siguro ra ano eh. Yan na sigurong good news. Oo, sige. Sa aton karon yung pagrurat sa day, isuriyahan anay naton. Naging national, na national news imaura, actually mga katropa. Ruraya karangasang kamaestro nga ra, nga gintugop it 19 anyos. Sa Banwait, New Washington, kung nagtaliwan nga Hulyo 26, ag natumba, naduga at alintro, gindagas ospital, na ICU, ag matapos ropilang adlaw, binawian it anak karon nga kabuhi. Now, may mga serye, itdaya kara nga mga nagakanabo nga ra, i-connect-connect nato na may igto karon sa Davao region nga ginkuyog it estudyante, gintugop it estudyante man, ginpulihan, ginsapote, kasi ginpuna nana nga may arito sururaya karang estudyante. Asa nga kulihi, tinugop imot estudyante, nagbulig ro mga kaparehong estudyante, agin kuyog ruraya karang now. Dupang utana kara makaroon nga mabaho mga katropa is ano ro nagakanabo sa mga pamatanon. No, balik-balikan naton kasi kun imong i-compile halos kagabanan sa mga involved nga ra nga nagakanabo mga katropa hay medyo makasugubo isipon, no? Ano rong mga nagkakanabo sa daya karang mga eskwelahan? Ginumpisahan it dato nga tunga Tacloban shooting. May una nga mga estudyante nga nadakpan nga may drugs. May mga estudyante nga nadakpan nga nagabit-bit it daya karang baril. Ha? Ano rong natabo sa raya karang lugar kung siin supposed to be daya do lugar kung sa siin ginatawag naton nga ginaedukar do mga estudyante agdo ginatawag naton nga safe learning mga katropa. Kumbaga ay di ba ginadaga ginapaadto mo yung unga sa eskwelahan para nga magkantiguhan. Kasi una mas ma-enhance, mas ma-nurture nga ginatawag naton rusang ka-estudyante. But ano rong mga nagakanabo makaron? May datong atong na-report nga 8 years old nga babayi nga unga ginhampak it notebook it anak karon nga classmate hay allegedly mga katropa ag nakaangkot at brain injury ay matya na ano tangani ito no na kay MJS tangani do yun yun yung insidente. Tapos ara may instructor nga ra dayang nga rang maestro nga gintugop at 19 anyos kasi may mga diskusyon sanday. Yara sa ato niya probinsya na tabo. Maestro it daya karang maritime school. Hindi ko natin pagpangaganan do maritime school pero sa inyo man yan iron ay matiyay mo malangani man isaga do maritime school iya. Pero ginpost man abinanda ron eh, no? Saan na karoon niya official Facebook page nga nag-tao it daya karang pakikipagsimpatiya. And then, daya nga rang secondary school teacher nga ginbagbag. O, oh, aron do, daya karang termino. Kaina may nakita man nga ni ako, ginausi ko nga ni eh, may una karon nga tawag naton, may nadakpan nga ra mga katropa si inda nga lugar nabuo sa sangka estudyante, ruray karang sangka barin sa probinsya it biliran. Bao, kita mo ron, di ba, what a tadlok do mga estudyante nga ra makaroon magbitbit it mga illegal, mga kontrabando, baril. May ito sa may Northern Luzon nga to, nga daywang estudyante na dakpan man may possession man karat baril.
1: Centro, Centro.
0: May iya sa Negros nga to, nga nadakpan nga nagabitbit illegal droga.
1: Centro, Centro.
0: Diba? So, ano ro problema? What went wrong? Ba, what went wrong? Sino mo nga ni nababatian do what went wrong aron katropang siya? Sa drama, what went wrong? Pero seryoso ha. This is really alarming mga katropa. And dahamba gani natin, kung may mga nai-involve nga rin ng mga estudyante or even teachers sa mga makarayang nga rin ng mga insidente, ano rin ginahimot aton karon nga Department of Education? Kasi, daya nga ra is, dapat matauan it nagakaigo nga igtugupangod. Siyempre, we know nga wa kita nag-tolerate sa ginatawag natin karon nga mga kriminalidad. Kasi, krimen is krimen, mga katropa. Nga, makaroon, nag-aisip ako. Siguro kamo man, napapaisip kamo, si in gid-aro ginaugatan itaya karanga problema.
1: Centro,
0: or may una
1: Centro.
0: Gidman kita nga problema. Yes, of course, may una. Kasi nakikita naton. Pero, ano do dapat karon nga solusyon? Do Philippine National Police, kasi namitlangan sa State of the Nation address it aton yung presidente, nga nagatawi mo at pakikipagsimpatiya sa mga sa natabo nga tong shooting incident sa pamilya at mga biktima sa Tacloban nito, no? Hayamba it aton karon nga Philippine National Police mas pananda nga ginapasanyog
1: Centro, Centro.
0: Ag mas pananda karon nga gina kung katon pa ginapanami o anong klaseng panami man bagay or mas ginapahugtan ruraya karang siguridad sa raya nga mga eskwelahan. But the question is, sa ano nga pamaagi? Sa ano nga pamaagi mga katropa? Nga mas naton mapa-improve dudaya karang tawag naton dudaya karang siguridad sa raya karang mga eskwelahan.
1: Centro, Centro.
0: Siin nag-umpisa do daya karang problema. Daya baga is sa kung katon pahay failure sa aton nga sugod it daya karang panimagay. Siin nag-umpisa. Kapasyawan it daya karang mga ginikanan. Or daya karang kapasyawan it eskwelahan. Sambilog pagid impluensya ay hanra it social media or modernong teknolohiya. Dayar mga pamangkot naton. Nga ginapanguta naman it kagabanan kun hamaan si in agpaalit. Nga makarayag utaro aton karang sitwasyon nga may mga involve. Kasi it's really sad. Kakasugubo mga Katriona. Kasugubo gid ana karon nga mayad nga may mga makarayaw ta kitang nababalit nababalitaan hanggang ni Catriona Grey, it's very sad.
2: Wow! Wow.
0: Di ba ga? Doon na yung mga pangutan na siin nag-umpisa. Sino dapat do? Kasi hindi ka man ka na mag-uso it. Sino dapat do imo karon nga basugon? May dapat ayhan kitang basugon?
1: Sentro! Sentro!
0: Sa mga makaraya nga ra, di ba? Doon yung mga mabahong magagko natin karon nga mga pangutan ng mga katropa. But anyway, kasubo man din natabo nga raiya sa menu Washington, makon mo to, may diskusyon anay nga natabo hasta nga gapasakayon kung tat motor do daya nga nga manugturo, gagaspat daya karanga 19 years old nga nga suspect, gintugop, naduga at alintro ro maestro, ginda sa ospital, na ICU, agigto binawian it anak karon nga kabuhi. Sa dudaya karang suspect nga 19 anyos nga nga nga gagaki ay matcha hay failan no pagapasakaan itdaya karang nga kaso
1: sentro
0: para siyempre importante man do ginatawag naton karon nga siyempre hustisya man doon, di ba ga? Importante man do ginatawag naton karon nga hustisya mga katropa. Oras na naton alas 11:22 or 23 outro adlaw ro aton karon nga oras. Good morning ani karon sa mga naka-monitor katon kay Tay Leopoldo Cesar Martinez mayadayad nga outro adlaw gid nakatuto kriya sa aton karon nga palatuntunan. Sa iba naton nga mga balita ang aton karang tagalupang don. Balita nasyonal. May daya karang agin pahayag si Vice President Sara Duterte sa Sangka Rally sa una sa Amerika, una sa daya karang sa ICC or sa iba karon nga nasyon. Kung sa siin may ana karon nga gin pahayag. Ha? Kasi sa raya karang rally it Free Duterte Now rally sa The Hague, Netherlands kahapon, Miyerkules, July 29. Nagaduda dudaya karang vice presidente kung minatudtud nga biktima at drug war dumanga sa listahan it International Criminal Court. Kasi ginisister na nga malala rukaso. Rumanga kaso it gun violence sa aton karon nga pungsod Pilipinas.
1: Sentro. Sentro.
0: Ngani, amba nana, bukon manat sigurado kung minatudtud nga mga biktima itdaya karang nga drug war dumanga sa listahan nga buyot it International Criminal Court.
1: Sentro.
0: Hararuan ang pahayag, pamatian naton mga katropa. Oh, dali lang sige. Sa aton karon nga pag rurat sada, no? So, hamba nanay, maka-hire ka man at gunman para man, maka-hire ka man at gunman sa presyong 5,000 peso. Makon mo ron? 5,000 pesos mga katropa? Iya sa ato niya pungsod Pilipinas. No? So, mga katropa nga, grabe no, parang ha? Si BP? Ha? Wow na. Ay, sinta ba? Nag-agto ba? Missing ta? Ha? July 30, wa? Sa sentro? Wala, ginamuto, takitaya katropang siya min. Wala, naalint, aron. Sige ah. Haba to nana, grabe man at lala dudaya karang gun violence man sa atubang itdaya karang International Criminal Court, ICC. Kadali ito man na mag-hire itdaya karang gunman sa Pilipinas sa haga karon niya 5,000 pesos. Grabe no? So hara, pamatian natin mga katropa, rupahayag nga ni BP Sara. Saraya nga ginpatigayon karon nga Free Duterte Now rally sa The Hague sa Netherlands kahapon.
3: That is the crime that they are saying that President Duterte has done to the Filipino people. And they cannot even say right now if the victims are truly victims of the drug war. Because gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again,
4: tinood,
3: yes, PJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war? It can be that it is a crime against passion. It can be murder because of a third party in a relationship. It can be plain hold up.
5: Possible.
3: So how can they say now that all the victims there are victims of the drug war that is supposed to be a crime against humanity? So that is the crime. And what are they doing right now? This is 1 year past the day President Duterte arrived in The Hague. One year and four months. And nothing has happened in the case. It is an unjust delay and unjust detention of President Rodrigo Duterte, mainly because he does not pose a flight risk. He will never impede, obstruct any investigation. We saw that already when he was president, when he was not president. And third, he will not continue to commit crimes kuno.
4: Correct.
3: Because that was a program during his administration, an implementation of a policy by government. How can an implementation of a policy by government be a crime against humanity? That is the ICC and the case of Rodrigo Roa Duterte. They are holding an 81-year-old who cannot make his own bed, who cannot even clean his own room, who has bed sores, who has so many,
4: oh my gosh,
3: aches and pains because of old age.
4: Oh my gosh.
3: For whom? For the reputation of ICC?
5: No.
3: For Marcos?
5: No.
3: For Trillanes? For money?
5: For all of them.
3: For what? For whose interest is the ICC serving now?
5: Money.
3: That is the case of Rodrigo Roa Duterte. He should be released. And he should be released immediately.
5: Amen.
4: ASAP! PRD!
6: Justice in the Philippines,
5: yes,
6: that is true.
3: Yes, that is true. If we want to go after supposed EJK, supposed murders, we can easily file it in Philippine courts. Sandali ah, i-compartmentalize natin yung ating messaging. Today is about ICC. Yung sa London is about the country. We will not talk about Marcos BBM today. We will only talk about Marcos in relation to ICC. Na tuta ni Marcos. Bakit ko nasabi na tuta ni Marcos? Kasi sumusunod si... Sino yun? Sumusunod sila kay Trillanes at Marcos. At hindi lang yan. Pinapanindigan pa nila yung kanilang pagsunod kay Marcos at kay Trillanes. And so, this is not about justice. This is about politics in the Philippines. Because who was the first to be sent to detention? President Marcos. President Duterte. Next, pwede na. Para wala na akong gagawin niyo. Pagulong niyo na action. President Duterte was next.
6: Bato.
7: Bartoleta.
3: Next.
8: Hari Roque.
3: Bong Revilla. Jinko is the Mike Defenso. You see the pattern?
7: Yes.
3: So this is all about politics. Marcos supporting ICC. ICC supporting
9: Marcos.
3: If the ICC right now is fighting for its life because America, the United States, and its powerful allies are going after ICC. If the ICC wants to
1: Centro.
0: So hato mga katropa no, rupahayag ita busy presidente nga sa The Hague, Netherlands sa Free Duterte Now rally kahapon nga grabe man na no ruraya karang gun violence sa aton karon nga pungsod Pilipinas. Oras na naton sa aton karang pagpangalaga, 34 minutos makataliwan sa oras it alas 11 sa outro adlaw. Standby sa aton nga mga suki, magabalik kita report it aton nga patrol, balikan naton. Pagkatapos gamang itpila karon ka mga reminders, standby.

0: mga tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Hana Angel Castillo. Itmanggan ba nga ako lang nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: XFM.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Dalakuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 Purdue HFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
4: The Secret of Health.
5: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
6: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambag ni kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa di nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambag kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka-adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay diyan nagabatyag nga mamuhin. That's why kalipas nga nagalipas ang inadlaw, adito na sa nagastay sa tonsri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
7: Southland Plus Gold.
5: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
6: Isa Sir Josil, kay suppose hapus lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 kapulgadas.
5: Amo na kalaba ha.
6: Ambot lang kung paano nila takso na.
2: Santon Plus Gold.
6: Ang manami sini sa Santon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya kag of course may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Pun, magamit gali kita sang Santon Gold Capsule pinagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
2: The Secret of Health.
5: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
6: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
5: Oo.
6: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
4: The secret of health.
0: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-ag yapon, may rason yapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod niya di ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga niya nagabulig na siya pahumok sang higko.
4: The secret of health.
2: Santhol Gold Coffee Mix.
5: Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Kari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, at spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sininga lawas? Ang collagen, dakong epekto yung sinito maintain sang manami firm na to sining skin at the same time nagapanami sa to sining mga joints. So Santon Plus Gold for those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix ang kape sa tanan nga pang idaron, pwede bata, pwede tigulang, kay ini wala caffeine, nagapaktibo sang function sa to sining brain.
4: The secret of health.
7: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbat lang ko.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Sa mga butika.

0: Tropang Arrear Kulas sa pihak na karon nga linya para sa anak karon nga mga report. Ya Tropang Arrear, standby.
1: XFM Police Report. Police
0: report. Sa report kay Tropang Arrear, go ahead.
2: Yes, kay Tropang Rogino, sa aton karera tipo nga mga balita police report, bali minahan oray karang asang kagakiman matapos karaga mag-overshoot no sa anak karang ginamanihar karang motorsiklo kabii no mga alas 11 na tabura ka Tropang Rogino particular. Sa may area no ita raya karaga po of diversion road sa tong karaga banwa kara ita kalibo anyway no raya karaga motorista nga katropa nga Rugin nga na aksidente ay isang ka 20 anyos no aga residente itaya karaga bye-bye o barangay Yubuswang kalibo ba aga ginasudi ka sa pag responde no ita tong karaga katapo ita BFP kalibo no, bali nagkaangko no ita gas-gas no sa pila ka mga party itagawas daya karang driver so di karaman baligin dagagagin no sa aton karang provincial hospital para ngani no sa nagakaigo no nga medikasyon aga posible no nga rindon i-refer manyagi mo kara nga out of patient katropagaro din so dugang kali kara bali nagapano no rung katapo naton nga na sa idagom no ita mapangilong karang agak dahil karang driver nga matabo do dahil karang aksidente so syempre kung nakainom gun man aga kung amat-amat abi ay madasig ro pagpadayagan ay nagatuga ita dahil karon niya overshoot no sa aton karang pangar sa daon karang katropaga rojin aksidente man no sa gihapon no di karaman sa may 19 Martyr Street poblasyon kalibo katropaga rojin kasi nakaangkon na ita nina no sa likod karang parte dahil karang isang ka tricycle matapos man nga masunggaban raya itsang bilog man karang tricycle o nakaroon sa nasambitan karang lugar anyway no ray karang driver bali nakainom no aga 29 anyos residente ita barangay Estancia Kalibo no nga ginasugid ba niya ni sa dagoman no ita makagilong karanga igib doon so imaura hay samtang nagamanihar no hay rekaranga driver ag asong gaban at akara do sang bilog man karanga tricycle kami nagagawa sa report magparada punta rekaranga tricycle no sa terminal no itaton karanga linabuan nga gulpi raya karanga sinunggaban or sinunggaban rung ana karanga likod no ita sambilog man karanga tricycle nga alin man sa may area ita istansya aga maghatod ang ni kontara no sa Puyotorong so mas yuwas aga swerte nga waron itay karanga naninahan no sa natabo galing bali nakaangkon gid no ita pila ka mga kasamaran norong involved gara nga yung binog ka mga tricycle. Bali nag-respondi man yagi, noro aton ka nga katapo ita Kalibo Municipal Police Station no para matawaan no ita nagakaigo karoon niya disposition of course investigation ita aton karoon niya kapulisan ang gawaman sa magbuhay bali gintikitan norong hilong ka nga driver bangon niya ni no sa anak ka nga naagong ka nga violasyon no sa pagmanihar samtang bali iga indorso norong tricycle nga nakasunggab no sa aton karang land transportation office parma no sa dugang pagid karang nagakaigo karang disposition katropa nga Rogin sa aton pagid nga dugang ang balita in pasagamatan man ita sangka residente ita aton karanga tangalan rung katapo ita MDRR mo tangalan bangod sa madasig karanga pagtao ita bulig no sa sangka emergency kung siin may sangka nabdus rung nagunga no bago nakaabot no sa ospital aga sa pus abi ni Geraldine Tangunan Bonifacio Engelio no personal no nga nasaksihan na kung gagi kara ang epektibo kara nga serbisyo at aton kara nga MDRR mo tangalan matapos nga mag-responde no sa sangkan nabdos no nga sa aktibong labor so bangod karon wagon ka ambot no sa

0: hospital o dai karaga pasyente bago pa ginunga katropaga rutin. So gagi nga ginbuligan lang itaton karaga rescue team itangalan dai karaga nabdos nga nakaunga no sa anda mismo karaga panimagay sa bulig man no ita aton karon nga katapo man ita BFP tangalan. So matapos karon guwas no ag normal delivery no raya karaga magnanay nga gindagan no sa ospital. Of course no bangod nabdos da or kakaunga kinahanglan gyapon nga dagon man sa ospital ka tropa nga rutin para sa padayon karon nga pag monitor ka tropa nga rutin. Anyway no ka tropa nga rutin wal manit daya karon yung mga na respondihan no ro aton karon nya katapo no ita tagsa-tagsa no ka mga police station sa pila naton karon nga makabuan makunan sa aton karon nga probinsya kara ita aklan minit init no ra aton karon nga panyempo no magkaron karon nga adlaw no daya karon nga Webes. So rintaran ka tropa nga Gino aro aton karon nga natipo no nga mga report direktamente sa aton karon nga area of responsibility with ka tropang Christian Villanueva, ako man si Katropang Aral Colas na XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo.
1: XFM Police Report, Police Central.
2: Thank you, Vicky Katropang Aral Colas. Sana karoon niya natipon yung mga police report update sa mga nagkaganabo iya sa ating karoon niya may probinsya itaklan with Katropang Christian Villanueva. Nakatod ka sa oras, alas 11.54 na sa Udro Adlaw. Agdoyin karoon nga balita ay ginahatod ka mga katropa itay karang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kasayid ka mo nga Santon Plus Gold Herbal Capsule ay panglimpyo man na sa aton karon nga kagawasan. Mabugat bagaro imo karon nga pamatsyagan bangod sa toxin sa gawas. Rose spirulina, a garlic sa Santon Plus Gold ay nagabulig sa pag-flush out it mga higko sa aton nga atay ag kidney. Limpihan nato no inyong sistema para mas presko og maugan nga pamatsyagan mga katropa. Kama naman, kasayid ka mo nga Rosanton Gold Herbal Capsule hay pang pa-protection sa aton karon nga atay or liver health. Kapin kung mahilig ka mo sa mga mantika, masami nga nagainom kamot mga agak, lagaan ro inyong atay ro kombinasyon it garlic, spirulina, mangosteen sa Santon Plus Gold ay nagabulig sa pag-regenerate it liver cells ag pagbuo itambo sa atay. Para sa malimpiyong atay ag mahaba nga kabuhi, mag Santon Plus Gold yun kamoro. Santon Plus Gold ay sarang mabakay sa mga suki ninyo karon nga mga butika. Pwede nyo rin mabakay sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP at Generica Nationwide ag sa mga magapit nga butika sa inyo karon nga lugar. Santon Plus Gold, ikaw ang laging una. Well, sa aton karang pagrurat sada, oiro aton manggihapon kinyo nga pag-inganyo maghugog kamot inyong entry sa para sa aton karon yung papromo rong raya karang Santon and XFM libo-libong papremyo. Siyempre, hinaga, ika-22 na ro aton karon yung winner. So nga ni makaroon yung adlaw hingabot ka mo kaina, abo yung nag-agto, no? Para nga maghugog it anda karon yung mga entries para sa aton karon yung papromo. Sa gihapon, apatiyamang karon ka mga produkto iti Yesto Health Incorporated. Ro pwede ninyo nga ipasakop karon mga katropa. Una, Rosanton Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, at Santon Gold Coffee Mix. Sang kabanig, it Santon Gold Herbal Capsule, sang ka-entry ron. Sang kabanig, it Premium D3 Softgel Capsule, sang ka-entry man ron. Sang kabanig, it Turbo Dietary Food Supplement for Men, sang ka-entry man. Ag sang kamaningit Santon Gold or limang bilog, limang sachet at Santon Gold Coffee Mix sang ka-entry man ron mga katropa. Sa puti karon niya sobre sugat inyo karon niya pangalan address, contact number ag pirma ag ihugog ron sa mga drop box nga makitaan sa inyo karon niya lugar. Daywa, tatlo ro pwede ninyong hugugan iya sa stasyon sa XFM Kalibo sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo sa Anahan Kamit Barangay Health Center ag daywa sa Guwa, may aton karon sa Pharmacia Gomez, una karon sa Kalibo Shopping Center, kama naman may aton karon sa Ruel and Junior Barber Shop sa Poblacion Banga mga katropa. Ngani ano pa rin yung ginahugat? Mas maabo ng entry, mas maabo mano chance nga magidaog sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Basi ka muna, ro aton nga sunod nga winner ag magadaog itumataginting na 3,000 pesos.
1: Centro.
2: Alas 11:57 na sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Sa aton karang pagpangalagay, ginakugang agkugabos na ro aton karang oras sa aton karang palatuntunan.
1: Sentro.
2: Ang karon nga Webes nga edisyon. Webes na naman. Webes nga edisyon, it's Sentro. Standby ka mo sa masunod karon nga pagpangalaga at XFM News Nationwide. It's XFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner sa technical side katropang Shamina Carr, sa patrol katropang Ari Herculas, katropang Christian Villanueva, sa supervision at amon nga station manager katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager katropang Sir Edwin Gay. Sa ngangan at amon karon nga Chief Executive Officer Dr. Melito Uy, ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nagaiwanag nagahamba kinyo mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunario from July 1 to September 30, 2026. All M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Ang hindi ka po, ito po ako. Ginahalo po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro mega bulig it paginomit sa Santong Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santong Plus Coffee Mix, may kape kagwan, may buong kapa. Rus Santong Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Pili na!
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Charges. NGCP Sinisi.
12: Senate President Win Gatchalian at Pro Tempore Tito Soto ipinagtanggol ang pagbibigay ng committee chairmanship kay Senador Jinggoy Estrada.
13: Senator Jinggoy Estrada nagahain naman ang petisyon para mapagpiansa sa kasong plunder.
12: Defensor at espiritu humiling na makapagpiansa sa Sandigan Bayan sa 75 million peso plunder case.
13: Bureau of Internal Revenue, mga katropa, nagsampa ng tax evasion cases laban sa Pogo Link Firm at iba pa. Mayigit sa 416 million pesos na buwis sinisingil.
12: Pangulong Marcos Jr. pinayagan ang paglabas ng tax records ni VP Sara para sa impeachment trial.
13: Balitang regional, DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang munipalpak na flood control project dyan sa Davao City. Congressman Pulong Duterte umalma.
12: Sa balitang international, death toll sa magnitude 7.1 na lindol sa Japan, umabot na sa 17.
13: Balitang showbiz, Department of Transport o Department of Tourism magsasagawa ng watch party bukas para sa SB19 Chicago performance.
12: Sa balitang sports, Alex Ayala pasok na sa quarterfinals ng DC Open matapos patumbahin ang defending champion.
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
13: Alas 12:02, katropa. Pananghalian po tayo ngayon ng Webes 20 o 30 ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan ninyong napapahinggan ng XFM News Nationwide sa Palawan, Cebu, Davao at iba pang lugar sa buong Pilipinas.
12: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
13: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
12: Ako si Brian Depart.
7: XFM News Nationwide.
13: Sa detalye ng balitaan mga katropa, tinalakay sa Senado ang issue ng system loss charges. Kasunod doon ang panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin na ang pagpapasan nito sa ating mga consumers, kung saan pinaunahan ni Senate Committee on Energy Chairperson Erwin Tulpo ang pagdinig. Sa pagdinig, binusisi ang mga panukalang pag-amyenda sa Electric Power Industry Reform Act, ayon tiyatawag po na EPIRA, kabilang din yung mga reforma na naglalayong pababain ng singil sa kuryente. Palakasin ang Energy Regulatory Commission at protektahan ang kapakanan ng mga consumers. Sa kanyang privileged speech na system loss and its impact on electricity consumers, iginit ni Tulpo na hindi dapat ipasa sa publiko ang gastos dito sa system loss at itinuro ang NGCP bilang isa sa mga dapat managot sa mataas na system loss charges.
5: Bakit hindi ho ninyo dagdagan yung linya para wala na po tayong line renta? Diyos ko po Panginoong kumbayan, meron ng systems loss, may babayaran pa siyang line rental, patong-patong na po yung binabayaran niya. Pero mo line rental, magbabayad pa yung tao, may babayaran na siya sa Cebu na systems loss, may babayaran pa na line rental. Problema ba ng consumer? Yung pati linya ng kuryente, babaya. Alam niyo ho, I'm very disappointed, inabuso niyo yung mga consumer. Kasi walang imik si Juan si Maria. Can you explain that to us, NGCP? Pati line rental, sinisingil sa consumer. How?
13: Kabilang din sa mga tinalakay sa pagdinig ang lifeline rate, pagbabawal sa cross-ownership ng generation companies at distribution utilities at iba pang hakbang para mapababa ang buwan ng bayarin nating lahat sa kuryente, mga katropa.
7: XFM News Nationwide.
12: Suportado ng Philippine Exporters Confederation Incorporated o PhilExport ang panukalang alisin ng system loss charge sa singil sa kuryente. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni PhilExport President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. na matagal nang hinihintay ng publiko ang naturang hakbang at naniniwala siyang magiging malaking ginhawa ito hindi lamang sa mga negosyante kundi pati sa mga ordinaryong consumer. Bagamat kinikilala niyang maaaring hindi ito agad maipatupad dahil mga kailangan ng pag-amyenda sa EPIRA law at may pagtutol mula sa ilang power industry players, naniniwala siyang maisusulong ito ng pamahalaan. Dagdag pa niya, makatutulong ang pagtanggal sa system loss charge upang mapababa ang gasto sa kuryente, lalo na sa sektor ng negosyo at manufacturing na matagal nang umaasa sa mas mababang halaga ng electricity.
13: Sa kaugday pa rin balita, naniniwala si PhilExport o Philippine Exporters Confederation Incorporated President and CEO Dr. Sergio Ortiz Jr. May ilang benepisyo o pakinabang ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas. Pero hindi pa daw ito sapat, mga katropa, para matugunan ang mga pangunahing hamon sa ekonomiya ng bansa. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ortiz na maaaring makatulong ang bagong status na yan sa pagpapabuti ng credit standing ng Pilipinas at sa pagkuha po ng mas magandang lending at financial terms na posibleng magresulta sa mas mababang interest din sa mga pautang.
10: Meron naman, meron mga disadvantage din, diba? Maganda pakinggan, pero hindi enough mapu-recover natin yung loss today sa atin. Dahil medyo nahuhuli tayo sa mga kapitbahay natin sa in terms of investment, in terms of tourism, yung classification ay disadvantage. Well, itong malaking problema nga natin, ay kumala sa buong mundo yung ating iskandalo rito. Dahil hanggang hindi natin nasosol at hindi kumbisido magano na masosol natin.
13: Bukod dito, iginit din po niya na bukod sa bagong income classification, kailangan pa rin tugunan ng ating pamahalaan ang mga issue gaya ng korupsyon at iba pang hadlang para makahikayat ng mas maraming foreign investments at mapanginabangan po ng mas maraming Pilipino ang pag-unlad ng ekonomiya.

0: nalaga si Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms at si Senador Dante Marcoleta naman bilang chairperson ng Senate Committee on Tourism. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, isinagawa ang pagtatalaga ng mga committee chairmanship upang maipagpatuloy ang trabaho ng Senado at matugunan ang kahilingan ng majority bloc na maayos ang operasyon ng mga komite. Ipinaliwalag naman ng Senate President Pro Tempore Tito Soto III na isinuko niya ang paumuno sa Committee on Electoral Reforms dahil nakasanayan sa Senado na ang bawat senador ay may komiteng pinamumunuan. Tiniyak naman ni Senate President Win Gatchalian na hindi maaantala ang trabaho ng mga komite dahil ang mga naitalagang vice chairpersons ang mga ngasiwa sa mga pagdirig habang nananatiling nakaditine sina Estrada at Marcoleta.
1: Senate President Win Gatchalian at Senate pro tempore Tito Soto pinagtanggol ang pagbigay nga ng committee chairmanship kay Senator Jinggo Estrada. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
0: Report. Pinagtanggol ni na Senate President Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Vicente Soto III ang desisyon ng Senado na italaga si Senador Jinggo Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation sa kabila ng kanyang pagkakaditine at 90-day suspension. Ayon kay Gatchalian, nananatiling senador si Estrada kaya maaari pa rin siyang italaga bilang committee chairperson. Anya, sa pamamagitan ng naturang posisyon ay magpapatuloy din ang pagpapasahod sa mga empleyado ni Estrada dahil ang kanilang sweldo ay magmumula sa pondo ng komite. Dagdag pa ni Gatchalian, hindi maapektuhan ang operasyon ng komite dahil maaaring gampanan ng vice chairperson ang ilan sa mga tungkulin ng chairman. Samantala, sinabi naman ni Soto na alinsunod sa patakaran ng Senado ang pagbibigay ng committee chairmanship sa mga senador. Ipinaliwanag niya na ang pondo ng bawat komite ang panggagalingan ng sahod ng mga empleyado ng isang senador. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita,
0: naghain ang kampo ni Senador Jinggo Estrada ng petition for bail sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng kinakaharap nitong kasong plunder na may kaugnayan sa umano'y maanomalyang flood control project. Sa kanilang motion, iginit ng kampo ng senador na walang matibay na ebidensyang nagpapatunay na nakipagsabwatan si Estrada sa kanyang mga kapwa-akusado sa naturang kaso. Layunin ng petisyon na payagan ng senador na makapagpiyansa habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso. Nakatakda namang pag-aralan ng Sandigan Bayan ang petisyon bago maglabas ng desisyon ukol sa kahilingan ng kampo ni Estrada.
2: XFM News Nationwide.
1: Nagain po si dating mamabatas Mike Defensor at negosyanteng Joseph Espiritu ng petisyon, mga katropa, para mapagpiyansa sa Sandigan Bayan. Kaugnay ng kinakarap nilang kasong plunder na may kaugnayan sa mga hindi pagdedeklara ng 75 million pesos campaign donations ni Senator Rodante Marcoleta. Sa kanilang petisyon, iginit ang kampo ni na Defensor at Espiritu ng arrest warrant ay binatay lamang sa probable cause na nila hindi sapat para ipagkait sa nila ang karapatang makapagpiyansa. Iginit po ng depensa na wala umanong matibay na ebidensya na nagpapatunay na ibinigay ang muna'y mga donasyon bilang kapalit ng posisyon ni Marcoleta o nagsabwatan ang mga akusado para makalikom ng ilegal na yaman. Sa kasalukuyan, wala pang tinatakdang pagdinig ang Sandigan Bayan sa mga petisyon para sa piyansa ni na Depensor at Espiritu na kapwa nakaditine dyan sa Quezon City Jail sa Payata.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng tatlong kasong kriminal sa Department of Justice laban sa isang Pogo Link Company, isang construction firm at dalawang VAT-registered real estate sellers dahil sa umano'y tax evasion na umabot sa mahigit 416 million pesos. Pinakamalaki sa mga kaso ang sinampa laban sa Zun Yuan Technology Incorporated na may tinatayang pananagutang buwis na 402.74 million pesos. Matapos umanong hindi ideklara ang malaking bahagi ng kita nito mula sa offshore gaming operations. Kinasuhan din ng BIR ang AEP Construction dahil sa umano'y undeclaration ng taxable income na nagresulta sa 6.2 million pesos na kakulangan sa buwis, habang nahaharap din sa kaso ang dalawang VAT registered real estate sellers dahil sa umano'y maling deklarasyon ng

0: transaksyon na nagdulot ng 7.31 million pesos na tax deficiency. Ayon kay BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza, patuloy na hahabulin ng ahensya ang mga individual at kumpanyang sadyang umiiwas sa tamang pagbabayad ng buwis upang mapanatili ang patas na sistema ng pagbubuwis at mapanagot ang mga lumalabag sa batas.
1: VP Sara, absuelto, welto o convictado. Convictado.
2: Mga katropa, inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalabas po ng Bureau of Internal Revenue ng income tax records ni Vice President Sara Duterte para isumite sa Senate Impeachment Court bilang bahagi ng patuloy o nagpapatuloy ng impeachment trial. Kasama rin sa piniyagang isumite ang tax records ng asawa ng Vice Presidenteng si Attorney Manscarpio at ng mga kumpanyang may kaugnayan sa mag-asawa. Alinsunod sa itinakda ng National Internal Revenue Code na nangangailangan ng aproba ng Pangulo bago mailabas ang nasabing mga dokumento. Ayon po sa impeachment court, hiningi ang mga record upang makatulong sa pagbusisi kung may umano'y unexplained wealth na hindi naaayon sa lehitimong kita ng Vice Presidente. Ngunit nilinaw ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magsisilbi lamang mga ito bilang financial baseline at hindi bilang ebidensya ng panibagong impeachable offense. Sa kasalukuyan, pinoproseso pa ang mga isinumiteng dokumento bago ito maibigay sa magkabilang panig.
0: Sa iba pang balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program sa lalawigan ng Tarlac. Ayon sa President's Report to the People 2022-2026, layunin ng programa na palakasin at pabilisin ang suporta ng pamahalaang nasyonal sa mga lokal o local government unit o LGU. Hanggang Hunyo ngayong taon, umaabot na sa 22.22 billion pesos ang direktang naipamahaging pondo sa 1,266 na LGU sa buong bansa. Pinalakas din ang tulong sa mga barangay sa pamamagitan ng Socio-Civic Project Fund ng tanggapan ng Pangulo. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat barangay ng 100,000 piso para sa mga proyekto sa kaunlaran at kaligtasan at karagdagang 100,000 piso para sa 5 presidential scholars. Hanggang Hulyo 2 ngayong taon, nakapaglabas na ang pamahalaan ng 4.69 billion pesos para sa 23,431 na barangay habang patuloy ang pamahagi sa mga natitirang barangay. Sa nasabing pagtitipo, nakipagkita rin si Pangulong Marcos sa mga presidential scholars mula sa Tarlac. Nasaksihan din niya ang pamahagi ng bigas sa ilalim ng Local Government Support Fund o LGSF at pinangunahan ang pag-aabot ng cheque na nagkakahalaga ng 102.2 million pesos sa 511 na barangay sa lalawigan ng Tarlac bilang pinansyal na tulong mula sa SCPF.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit sa 400 na mga titulo ng lupa ang naipamahagi na raw sa mga magsasaka. Ang DAR ay pagpapatuloy ang reformang agraryo. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Higit 400,000 titulo ng lupa na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa nakalipas na 4 taon. Kasunod ito na binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA 2026 ang patuloy na pagsusulong ng mga programa para mapalakas ang karapatan at kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon sa Department of Agrarian Reform o DAR, magpapatuloy ang pamamahagi ng titulo at pagbibigay ng suporta sa mga agrarian reform beneficiaries upang mapaulad ang kanilang kabuhayan at makatulong sa pagpapatibay ng seguridad sa pagkain ng bansa. Iginit ang ahensya na tuloy-tuloy ang kanilang trabaho hanggang sa lahat ng mga magsasakang naghihintay ng sariling lupa at mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos at tatatag na kinabukasan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Breaking.
2: papasok lang ng balita, mga katropa, kinumpirma ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon na pinayagan na nga ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ang BIR na isubmit sa Senate Impeachment Court ang tax records po ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manases Manscarpio. Ayon kay Ridon, inihatid na ngayong umaga na mga kinatawan ng BIR ang nasabing mga tax records sa tangkapan ni Senate Secretary Ray Bantug na nagsisilbing clerk na impeachment court. Isinagawa po ang pagsusumite bilang pagsunod sa subpoena na inilabas ng Senate Impeachment Court.
1: Breaking news! Breaking news!
2: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po ay napapahinggan din sa iba pang XFM station sa Wow FM 94.1 Canlaon, Y101 Cebu, at XFM 95.7 Bayugan, at sa XFM 104.7 Malay-Balay.
1: Balitang, balitang regional, regional.
2: Unahin natin ang balita galing Davao. DPW Secretary Vince Dizon ikinagalit ang umunoy palpak na flood control project dyan. Si Congressman Pulong Duterte naman ay umalma. Katropa natin sa balita, Jobet Espanyol, XFM Davao.
4: Kinagalit ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y palpak na itinayong dike sa Bangkal, Davao City matapos na pag-alamang ilang taon na palang pinoproblema ng mga residente ang pagbaha sa lugar, ngunit wala pa rin aksyon. Dahil dito, hindi napigilan ang kalihim na questionin kung saan napunta ang bilyon-bilyong piso na inilaan sa nasabing proyekto.
5: Nakakagagit talaga eh. Kasi nangyari na pag ito 2019. Last time na umangat yung tubig, 2019. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya ang gagawa ko nagagit sa diin natin kahit na bago siya. Kasi meron na pag ang pagpapataas nung dike doon mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Alam mo, bilyon-bilyon ang pumasok na pera dito ng DPWH. Tapos ito, ini-estimate ko, napakagit lang na gastos nito at hindi ito mahirap gawin. So ibig sabihin, kung yon nagawa sana na 7 years na yung dumaan, hindi grabe masyado yung peruisyo ng mga kababayan natin dito.
4: Ibinunyag ni Dizon na 10 taon na umanong hindi nalilinisan ang nasabing dahika na siyang sanhi ng pagkabuo ng makapal na putik kaya't hindi mapigilan ang pag-apaw ng tubig sa kabila ng laki at lapad ng dahika. Agad naman ay iniutos ng kalihim sa Department Engineers na tugunan ang problema ng nasabing proyekto at imbisigahan ang mga nagpatupad nito. Matapos ang pahayag ni Dizon, agad itong inalmahan ni Davao City 1st District Representative Congressman Paulo Pulong Duterte at sinabing ang problema ng palpak na proyekto ay nasa loob mismo ng opisina ng DPWH. Iginiit ng kongresista na walang ginawang aksyon ng pamahalaan kahit na isumite na ng JICA Davao ang flood control master plan nito noon pang taong 2023. Kaugnay naman sa malaking baha na tumama sa Bangkal, Davao City noong Hulyo 14 ng gabi, nagpahayag din ng pagkadismaya si former PNP chief at kasalukuyang MMDA chairman na si Nicolas Torre III matapos ding mabiktima sa trahedya ang kanilang bahay sa binahang lugar. Ayon sa Davao City Social Welfare and Development Office, abot sa 13,000 na mga residente sa Talomo District ang naapektuhan sa nasabing baha. Mula rito sa 89.1 XFM Davao, katropa niyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Cagayan Valley NDRRMC nagbabala sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa Long March 6A rocket ng China. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tukigaraw.
6: Naglabas ng babala ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRRMC kaugnay sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa raketa na ilulunsad ng People's Republic of China ngayong araw, Hulyo 30. Ayon sa Memorandum No. 64 Series of 2026 na inilabas ng Office of Civil Defense na pirmado ni OCD Regional Director Alberta Mogol, magpapalipad ang China ng Long March 6A raketa at may posibilidad na ang ilang bahagi ng raketa ay babagsak sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone. Batay sa naturang memorandum, tinatayang babagsak ang mga debris sa layong humigit kumulang 83 nautical miles mula sa Dalupiri Island, 88 nautical miles mula sa Babuyan Island dito sa lalawigan ng Cagayan at 104 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte. Dahil dito, mahigpit na pinapayuhan ng publiko lalo na ang mga mangingisda na iwasang maglayag o pumasok sa itinakdang drop zone upang matiyak iyak ang kaligtasan. Samantala, inalerto na ng CVDRRMC ang mga miyembro nito na mag-monitor sa mga nasasakupang lugar habang pinapaalalahanan din ng publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling makakita ng hinina ng debris at huwag itong hawakan upang maiwasan ang anumang panganib. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: May guro ang patay matapos pong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa New Washington, Aklan. Katropa natin sa balita, Mariani Tolentino na XFM Calibo.
7: Makalipas ang ilang araw na pananatili sa intensive care unit o ICU ng isang ospital sa bayan ng Calibo, pinawian ng buhay ang isang lalaking guro na Aklan Polytechnic College o APC matapos itong suntukin ng 19 anyos na lalaki sa Barangay Mabilon, Washington, Aklan noong Hulyo 26. Kinilalang biktima na si Second Officer Timoteo Tim Humayaw, faculty member ng APC Maritime Department at residente ng Barangay Poblasyon, Calibo. Ipinahayag ni Police Major Dande Gonzaludo, jefe ng Washington PNP, na kapwa na imbitahan lamang sa isang advance celebration para sa graduation ang dalawa, kung saan sa gitna ng kasiyahan at inuman ay nagkaroon ng mainitang argumento ang dalawa hanggang sa nawi ito sa matinding komosyon. Agad namang responde ang MDRMO at mga kapulisan sa area at itinakbo sa ospital ang biktima matapos itong magtamo ng mga sugat sa katawan. Samantala, agad ring na arresto ang suspect matapos ang insidente. Kaugnay nito, kinumpirma umano ng pamilya na binawian ang buhay ang biktima matapos ang ilang araw na pananatili sa ICU. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Washington PNP ang suspect habang hinahanda ang kasong frustrated homicide. Mula dito sa XFM 96.5 Calibo, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, XFM News.
0: Kaso ng dengue sa Cebu, sumipa sa gitna ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Patuloy na binabantayan ng Cebu Provincial Government ang pagtaas ng mga kaso ng dengue sa lalawigan matapos makapagtala ng 381 kaso sa 25 lokalidad sa nakalipas na 5 linggo. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Janina Canoya, posibleng dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ang pagdami ng kaso dahil nagiging paborable ang kondisyon para sa pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue. Dagdag ni Canoy, nakabilang sa naitalang kaso ang mga outpatient at inpatient na ginamot sa mga ospital na pinangangasiwaan ng Kapitolyo. Pinakamaraming kaso ang naitala sa Toledo City, Barili, Talisay City, Consolacion, Carcar City at Medellin. Samantalang 2 pasyente mula sa Consolacion at Compostela ang nasawi dahil sa dengue. Sa kabila nito, nilinaw ni Capitol Piso Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan na wala pang itiniklarang dengue outbreak sa lalawigan. Aniya, mahalagang maagang maipalam sa publiko ang pagtaas ng kaso upang makapaghanda ang mga pamilya magsagawa ng mga hakbang sa pag-iwas at agad na magpakonsulta kapag nakaranas ng sintomas. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
2: At panghuli po, 69-year-old na lola ang natagpong patay sa isang abandonadong bahay dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
4: Natagpuang wala ng buhay sa loob ng isang abandonadong bahay ang isang senior citizen na babae sa Barangay Dubinan, East Santiago City. Kinilalang nasawi na si alias Leti na residente ng Barangay Sagana dito sa lungsod. Ayon sa investigasyon, na diskubre ang bagay bandang alas 7:30 ng umaga ni alias Bising na 60 anyos na lola na pansamantalang naninirahan sa naturang bahay. Batay sa paunang investigasyon, 2 araw bagong insidente ay bumisita si Leti sa kanyang kaibigan na si Bising at nagpas siya na manatili muna sa lugar. Kinaumagahan na magising si Bising, nakita na niya ang biktima na nakahandusay sa sahig sa tabi ng kama at wala ng buhay. Agad itong ipinagbigay alam sa mga tauhan ng Police Station 2 at City Forensic Unit na nagproseso ng bangkay at lugar kung saan ito natagpuan na nagresulta naman para makitang walang indikasyon na pinagmalupitan ng lola. Patuloy pa rin naman ang investigasyon ng mga otoridad na matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkasawi nito. Mula rito sa 104.8 Access sa Sam Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News. Weather
2: update. Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang dalawang LPA, kabilang isa na nasa loob ng bansa na nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon.
0: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, tumawid na sa Southern Luzon ang naturang LPA at inaasahang magdadala na lamang ng mahihinang pag-ulan bago tuluyang malusaw sa loob ng susunod na 24 oras.
2: Yung isa pang LPA, mga katropa, nasa labas pa po ito ng PAR ay namataan sa silangan ng Eastern Visayas. Halos hindi gumagalaw pero asahan daw po na malulusaw din ito sa mga susunod na araw at hindi magkakaroon ng direktang epekto sa bansa.
0: Sa kabila nito, pinapayuhan pa rin ang publiko na maging handa sa panandali ang pagbuhos ng ulan na posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
2: Sumikat ang araw today, 5:39, lulubog 6:26. Mamayang gabi.
1: Balitang International.
2: Atid po sa atin to ng Santon Gold, katropa sa International. Umabot na sa 17 ang kumpirmadong nasawi habang 6 pa ang walang vital signs matapos yung magnitude 7.1 na lindol na tumama sa Kumamoto, Japan. Kabilang sa mga nasawi ang 4 na kataong na-recover mula sa gumuhong Aeon Shopping Mall na pinaniniwalaan pong tinamaan ng malakas na pagsabog ng gas matapos ang lindol. Habang nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation. Nagdulot ang lindol ng malawak na pinsala sa Kyushu, kabilang ang mga bumagsak na bahay at tulay, sunog at pagkawalan ng supply ng kuryente at tubig sa libu-libong kabahayan. Habang patuloy pa rin pong nararanasan ang aftershock sa lugar. Showbiz
9: News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inanunsyo ng Department of Tourism na magsasagawa ang kanilang ahensya ng watch party para sa gaganaping performance ng P-pop group na SB19 sa Lollapalooza sa Chicago. Ayon sa DOT, gaganapin ang watch party bukas sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila kung saan kinakailangan lang ng mga dadalo ng online registration para makapasok. Bukas ang venue para sa listening party at pre-show program ng 1:30 a.m. bago ang pinaka-live stream performance na magsisimula naman ng alas 4 ng umaga. Matatandaan na kamakailan ng inanunsyo ng DOT na isang SB19 bilang kanilang bagong tourism ambassadors. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang sports!
2: Atid sa atin ang sports ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Pasok na po sa quarterfinals ng Mubadala BC Open ang ating Pilipina 10 star na si Alex Ayala matapos talunin ang defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. The score na 6-2, 7-6, 6-1. Matagumpay pong ipanalo ni Ayala laban sa loob ng 1 hour and 53 minutes. Ayon kay Ayala, naging susi sa kanyang panalo ang pagiging matyaga at matatag. Sa kabila po ng mga mahihirap na sandali sa laban, kasunod ng naunan niyang panalo laban sa Olympic champion din na si Sheng Quinwen. Sa susunod na yugto ng torneo, mga katropa, makakarap po ni Ayala ang mananalo sa laban ni na second seed Elina Svitolina at qualifier Polina Kudermitova para sa pwesto naman sa semifinals.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon niyo na po ang XFM News Nationwide ngayong Webes, July 30, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nation.

secret, secret of hell. Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: At malusog na araw mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa mag-atid sa inyo ng mga sekreto solusyon sa kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang Santong Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating buti Hina CEO, Dr. Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makasaya po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin pong mga kapanayam, ang atin pong kapartner dito sa atin pong talakayan, Doc Ronald Paler. Magandang araw po, Doc.
1: At magandang tanghali, mga katropa. Enjoy kayo sa inyong pagkain na ngayong tanghali pong ito kasama sa atin pong sa inyong pagkain, ang pakikinig po sa ating programang The Secrets of Health. And panibagong araw, panibagong talakay naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito, na kung saan ay may in connection doon sa ating microbiome or gut microbiome, at kung paano mapapaganda ang mga good bacteria sa ating tiyan, na kung saan ay nakakaapekto din sa ating overall health. Yan po ang ating tatalakayin, mga ka-wellness, mga katropa, dito lamang po sa ating programang The Secrets of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Ron dito sa ating puntalakayan. So, magiging ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, text nyo lang yan sa atin pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. At kung hindi po ganyan kamasala niyo po mga katanungan, napakalagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, ha? Siyempre tayo po na pakinggan sa lahat natin po mga XFM stations and Solid FM at sa mga ibang partner stations po natin nationwide, ha? At paumanhin, wala po muna tayong Facebook live streaming. Medyo nagkaroon ng technical problem ang atin pong pang live stream. Ayan. So, sa mga listeners po natin sa atin pong programa, welcome po tayo muli sa panibagong talakayan. At pag-uusapan natin itong mga kapakipakinabang na mga punto sa pangangalaga at pag-iingat ng atin pong kalusugan, ha? Kaya kung meron kayo mga ano dyan, mga inquiries patungkol sa pag-uusapan natin, nako, tanong nyo lamang yan sa atin pong programa, ha? Mahiyang magtanong, mga ka-wellness. At sa mga kababayan natin, ha, nagsong makasubok ng atin pong mga produkto, sa mga hindi pa nakatry ng mga products ng Yes to Health, bisitahan nyo ating mga authorized dealers, especially ang Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, and South Star Drug. Ay pwede rin mabili dyan ang atin pong Santone Plus Gold at ang atin pong mga healthy coffee, especially yung Santone Gold Coffee Mix at yung Santone Plus Coffee Mix natin. Ang mga healthy coffee po natin ay mabibili na rin sa Fisher Mall Supermarket. Ayan, putahan nyo po yon, mga ka-wellness, ha? And of course, sa Shopee, ano, pwede kayong makabili ng atin pong mga produkto sa atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
1: And of course, mga katropa, ang atin pong mga Yes to Health products ay mabibili rin sa ating mga Yes to Health clinics. And of course, hindi lamang yan, doon po sa mga pupunta sa ating klinika para bibili ng ating mga produkto, ay meron po kaming mga special discounts, lalong-lalo na sa ating mga senior citizen. Ang gagawin lamang po ninyo, pakidala lamang ang inyong mga senior citizens ID para kayo ay maka-avail ng ating special discounts. Sa Yes to Health ay pwede din kayong magpakonsulta, mga katropa, no, mga ka-wellness, doon sa mga bibili at gusto ninyo ng consultation ay pwede po kayong magpakonsulta. At ang Yes to Health ay meron ding mga unique na mga programang pwedeng makakatulong sa inyong mga pangangailangan, target ng inyong mga karamdaman. Meron po kaming programs at mga services gaya ng cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugukbuyang, Korean therapy, bizapper therapy, and of course, terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating pong mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Mm-hmm. Yes, mga nagbabalak pong sumubok at gusto po ninyong matry ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ay bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Father Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Yung adlaw naman sa inyo tanan mga suki, ginaton sa ninyo mga tagpalamati nagasunod sa programa The Secrets of Health. Ululupod kita sa isa naman kedisyon sa ato sa ninyo pagparagad parang itong istoryahan. Kung number one, makalikaw kita nga magkamasakit sang malala. Sunod sina kung paano naton ina malikawan pinagi sa ato sa ninyo mga ginakaon kaginainom. Kagkon, ano nga aton makuha sa masami naton sa ginakaon kaginainom? Kalakip man ang kondisyon nga nag-occur sa aton. Ang mga balatian, bala nag-igo sa aton. In terms of food supplementation, ano bala ang aton pwede mahimo para malikawan ini? Kay pinagi sa bastante sila nga pag-supply sa lawas ta sa mga vitamina kag minerals. Kung bastante lang ha, hindi dali-dali kita magmasakit sa mga malala mo. Kaya nga, ang lawas ta may aragin man tawag, bala nga pasungaw kung kaysa. Pero hindi maglala ang ato sila ginabatsyag kung bastante lang aton lawas sang nutrisyon. Kaya nga, mabaskog aton immune system. Kaya immune system naton ang natural iya nga nag-aaway sa mga nagadala infection sa aton viruses, bacteria, fungi. Parang hindi maglala ang balatian ta. Ang pagpakaragad sang programa The Secrets of Health mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Bilog Isla sang Panay kag Negros Island Region. Kag sa ato sa ring pagpakaragad, pwede ka mo makapasakop, pwede ka mo makapadala sa inyo sa ring mga palamangkotanon, party sa inyo sa ring ikayong lawas sa kutob sa masarangan. Pinagi sa insaktong supplementation. Sabto ni na sa ato sa ring consultant. Ay, sa ato sila nga pagparagad, upod ta sa

0: Only kawan ang mga kumun nga mga masakit nga ginabatyag naton. Pareho sa abiso bung adlaw ang ato sila nga topic. Pulo pasensya lang sa naga pinanya nagakinaon subong ha. Kay ang topic naton is party ni sa ginatawag naton nga hemorrhoid, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josil. Tidri ni sa ubos-ubos nga parte or shall we say siguro, Sir Josil, natunga-tunga nga parte sa lawas ha.
0: Kay ang hambal sinisang una sa mga malam, sila nga nagwa ang buwa. That's the term used. The old term nga ginagamit, nagwa ko nung buwa. In short, sini, sa sobra mo ko nung apamursa, gagwa ang imo buwa. Actually, ara bala sa punta sa imo sining rectum. Instead nga magbalik na pasulod, nagagwa ang iya sining inner part. And that's what we call as hemorrhoid, Doc Leo. Or almoranas.
1: Correct, Sir Josil. Di man lang tani eh, kung lubi lang inestoryahan ta kahit eh, damo na kauyon sina mo. Sang buwa, sang lubi bala.
0: Ay, mahal galit na. Ginabaligya si Banya Pungsod na ang buwa sa lubi.
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. Kaya damo ka man galit na nutrient siya makuha, Doc Leo, aside sa watery. Bota malusin ni fluid may makuha ka dara. Pero tidiri kita sa problema gining istoryanta. We'll be talking about hemorrhoids o con almoranas. Sinyo-sinyo nakaagi dara nga nali gani ka mo may ara pagihapon traditional nga naga gamit balas ang CR. Labi na gid ko magpamuhin. Ambot ko may kagamit pagin man subong sang lipak, Doc Leo. Ah. Kalabanan siguro, ano eh, tawag na ito sini napkin
1: tissue
0: oo tissue so kaya napkin iyak babae na no.
1: May ara man napkin sa lamisa man. Table napkin.
0: Oh.
1: Sa una, Sir Josel, kadamo lang, no? Muna lang termino sa iba sa una. Kundin na abtan, dito ipautwas.
0: Oh.
1: May mga dahon-dahon dira.
0: Ramay kasaging.
1: Ramay kasaging. Daw medyo...
0: Kung kaysa ganun, lipak.
1: Or, sa una, Sir Josel, sa madumduman ko, typical sa uma.
0: Oh.
1: Niblang sinukdapan pala. Gina hungod gina reserve gina set aside gina para sa muna nga purpose. Pasensya sa nagakaon pero ang mga uling tubo sila may naman sila guro kang chinde may kaabot sila kasi anad sila sa mga toilet bowl. Wala sa una yung Sir Josil ti squat gina o si kungkong gina sa una
0: shoot to the hole.
1: Correct, Sir Josil, direct tagi da no. Amun isang una ang ginatawag pamaagi pagabot sa evacuation akong bowel movement and speak. King of ining hemorrhoid, Sir Josil, kadamo ang nagabatyag kung may ara sini nga hindi nila as much as possible ha, hindi gusto mahibalaan kahit amugin man tuod ning isa sang ginabatyag nga hindi lang halata no, pero may kilala ko sa Sir Josil nga siling niya daw nagapamulanon siya.
0: Oh.
1: Tungod na may spotting, bala may spot-spot sa siling underwear. Pero tiyan mo ni Sir Josil, dira ka plan siya makakita sang nagapamulan nun nga lalaki.
0: Kay budlay matuod din eh. Kay, for example, could you imagine that? Ang pamagi subong para maglimpyo kita after mag, ano kita, magpamuhin. Either ginagamit na ton manually tubig kagamot. Pero prior to that, trapuhan mo na isang tissue paper. Tapos tubig kagamot ang ina pamunlaw para masipot. Gid kag, well, why odor nga mabilin. Or may ara na subong sang bidet. Ara na bala sa inyo sa inyong mga CR. Nga pisliton mo lang mapuswit ang tubig. Pero kamuton mo gihapon. May ara man niya konfloper sa dong bidet. Pwede man niya paapok na lang sa bidet.
1: Pati gani ko na daw ang balonggay, Sir Josil, maapok mo.
0: Kag may ara subong, mga modernized nga mga lugar, kag mga teliniran, just like hotels, may ara na sang built-in bidet sa sulod mismo sang mga toilet bowl.
1: Correct, Sir Josil. And even there is aton sa Pilipinas, may ara na mga toilet bowl nga... Kuan ni Sir Josel tanan, matik na tanan.
0: Oo. Oh,
1: oh. Pungko ka na lang pagpalapit mo since sensor siya ma-open na niya sa cover.
0: Mm.
1: Pagkatapos pungko ka na lang na pagkatapos mo hugasan niya imo sa nga latrasan.
0: Oo. Oh.
1: And then after that, i-flash siya kay saraduhon or saraduhon kag i-flash siya ang toilet bowl. Why ka na Sir Josel sang

0: Moon sa nasa mo kagalingan kundi husto ka na lang magpungko o magtindog.
1: Mm. How about Tabihidok Leo? For example, could you imagine ha, sa matag panamati, tagi na imagine na naman sa may mga hemorrhoids, bisan pa mo na nakamoderno, subong gulpi lang pimisuit. Pagkatapos, medyo forsado ina in order also to cleanse sa imo sining higko. Pagkatapos may igo na nagaulbo mong almoranas, Dok Leo, sa pagkasakit kagkapdi sa gihapon?
0: Ma-irritate, Sir Josil, eh. Tika'y pressurized na nga tubi mo. Daw hindi man na maglayo, Sir Josil, sa una sa hambal, sa kilala na ton nga, bawas niya daw isa kadako nga silot. Kung nabuton ka sa kalangalangan, sa imo sining call of nature, ginatawag ka sa kalikasan, kung hambal nila, kagway ka sa iban, sining nga mahamros nga makuha, bla Sir Josil. Pili ka lang sa dua, either bunot o kon kayan sang mais.
1: Could you imagine ko na ano ka uncomfortable, painful, masakit para iya sa natungdan. So dapat nga kaibalo kita, paano na ton ma-prevent ini? Kay speaking about tabi una kita sa hemorrhoids o kon almoranas, ano gid man ini Dok Leo how if we speak about hemorrhoids o kon almoranas?
0: Pero bago ina Sir Josel diri kita seri sa mga causes.
1: Okay.
0: Kati
1: okay.
0: Why man na, siling na nagkadto lang kita sa almoranas nga why sing kamangdanan mo? Kundi samat amat na ton bala Sir Josel nga mga pangginawi nga hindi paborable sa rawas nagresulta sa nagkalain-lain nga kondisyon ng mga problema isa na diring hemorrhoid. Like for example, kung ikaw si ni Sir Josel ang masami constipated or may chronic constipation. Isa ini.
1: Pero may lang primira kung magpamuhin ka.
0: Correct, Sir Josil. Ati laban-laban sa nakon sa slakyan, dali baldalining mo eh. sitting too long sa toilet. O pwede magani Sir Josil, sa kabaliskaran sa constipation na mo ang chronic diarrhea. Masami ikaw sa ni nagapamulog aton. Mao kapin pa ng iban kung kaysa Sir Josil nga nagapanghakwat nga daw hindi man magpakwan. Hindi man magpapirde pa kita-kita man siyang pursa. Balang hindi lang kung dito isaksako mo.
1: Oo, yun siyang pawis niya kaya pakahawa ko.
0: Sa mga nagabusong Sir Josil, te, may ara, gaman niya din malikawan, te, nagakaalmuranas gaman sila. Nga nagakuha man o pagkatapos rin nga makabata ang ibang sari. Obesity, ang pag-edad, kag ang kakulan Sir Josil sa pagkaon sa mga utanon, prutas, tungod nga may fiber kung tani sila nga makabulig para makalikaw kita sini sa almoranas. Punto na sini Sir Josil, the more pressure, ang ining ugat, dira sa latrasa ng ma-experience siya nga the more pressure o kung puwersa o kung kabugaton, the higher the chance of the developing hemorrhoids.
1: Now, sa mga nagapinamangkot, anong masami sining nga gina, ano bala, nagakahemorrhoids o nagakalmoranas, babae o lalaki. Pero before discussing that, ari kita kung sanday sino bala, babae man o lalaki, ang prone o kon botamalon sini, most likely magkaalmoranas, Dok Leo. Ano ang mga kondisyon ini?
0: Ari kita Sir Josil, no, sa mga tao bala, o kon mga individual, nga kung may amuka sini, laban-laban gid malapit ang emosyon kung dako emosyon ng risiko sa almoranas. Number one, ang mga tao Sir Josel nga kulang sa physical nga paghulag. Laban sini ang pungko sa bilog nga adlaw.
1: But ang balon sini kaon lang ka mag-ibok-ibok?
0: Correct.
1: Oo.
0: Tukon nagakaon ka Sir Josel, kaon lang kulang ka sa hulag. Ang tendency mo sini Sir Josel, overweight, kagpakadto sini sa obesity.
1: Kag kung nag-opisina ka, for example, be cashier ka karon. Ang imo tindog, kung sundon mo na gida, tindog mo, pagkaon lang kag pangihi mo.
0: Correct, Sir Josil. Like for example, mga teller mo sa bangko,
1: cashier,
0: sila na nga dapat magtutok, gidira sila sa ring opisina, sa ila sa ring task, nga hindi sila basta-basta makabiya. Bauti ka pinbo, Sir Josil, kung ga-release kasi isang minilyon, ano? Basta mo lang tindog-tindogan,
1: ha? Sabi ko, minalita, minilyon.
0: Isulod mo na sa malita mo.
1: Oh.
0: Ang punto sa ni Sir Josil, ang tuman nga pagpung ko, ha? Especially sa mga tao, Sir Josil, nga waay kung kaisa sing choice, kundi nga magpungko tungod kabahin sa ila sa nga trabaho.
1: Drivers.
0: Yes. Dala ang gapad ako inisang risgo. Magluwas iya sa mga tamaran, gid iya Sir Josil maghulag.
1: Oh.
0: Bisan pa bastante ang tiyempo. Muni ba lang gintagaan, magitas ang 24 oras, bala kung tani. Pero nga may iban nga nagadamo ila sakit, may ara man nga ang iban nga mas naga-healthy sila. Depende sa pag-manage mo sa imo sa nga time. Kung gusto mo nga magpunggo, halos sa tanan yung oras sa adlaw, kung sa bilog nga adlaw, tingin na pataas mo risgo mo sa rin sa hemorrhoid. Mga masamiya nagkapamulog aton, Sir Josil. Amo ni sila ang mataas nga risk sa hemorrhoid. Kag ang mga masamiya magkakaon o kung nagkakaon sa isang processed, especially ultra-processed foods, talagsa magkaon sang pruta sa mga utanon. Dutay pa inumon sa isang tubi. Overweight. Siyempre, nahambal na mong tagina ni Sir Josil ang mga nagabusong. Kung nag-edad ka 45 anyos pataas, kag yadong masamiya nag-experiensya sa pabalik-balik sa nga kabudlay sa pagpamuhin o constipation.
1: Sa mga prone bala kon masamisin niya and most likely tubuan sa hemorrhoids. Daw isa lang gid diri ang hindi naton sini mapaiway. Ang mga babae nga magbusong,
0: yes.
1: Iti alang-alang mo man apunggan, confertile siya kag may partner mabusong gid na. Pero ining iban pwede naton ni mapunggan mo ang pagpungko all day, buta mo sini or masami kag talagsala nagahulag. Pagkatapos ang sobra nga pamulog aton inang mga nagapangunduksyon lamhambal nga kaya pakawa ko dugangi pa duha na kasampaw mahambal pwede pa ni siya isa pa gi kasampaw amo nang hambal nila magwa gid buwa mo kun sigion mo sa sobra nga pamulog aton tapos pagkaon sang mga vegetables. So, pwede na ito ni na makorekta na ito sininga diet o kung na ito sininga food preferences. Ah. Luwas lang niya sa pagbusong kay tiwai tat may mihimong sinandara. So, pwede ni mapunggan pa ano and ano ang mga supplementation ni kinang lanon. Takaroon, dugay-dugay, ha? Ari, prevention tips. Samtang wala pa, pero balaan nyo, prone ka mo. In short, sa mga pang-enumerate na ini, pungko, halos ang ubra mo lang, huwag ka halos nagahulag, tapos pala grabe ikaw magpamugaton, damo ikaw maginahakwat, tapos pala kaon ikaw processed foods, may utan man da, pero hindi ka kauyon, pagkatapos hindi ka pa pala inom sa tubig, overweight ka, nag-amat-amat ka na edad. Now, paano na ton ini mapahagan-hagan ang pag-set-in sang almoranas. Prevention tips. Pwede na ito nini ma-preventa. Antes pa man kita magka-almoranas, pwede na ito nini mapunggan. Anong mga kadapat siningihin mo, Dok Leo?
0: Antes, Sir Josil, may ara kita sa isang hihatag nga tips sa mga kulang sa physical activity ukon tamad gid yung maghulag, Sir Josil, nga nagaresulta sa constipation. Kay kung tamad kita maghulag, at tinamad man, Sir Josil, maghulag na ton sa nga tinae, man ginatawag na ton nga peristalsis movement.
1: No.
0: Hindi niya, hindi maproseso maayo o kung ang pagpagwa sa higo na ton nagahinay man. Pero may mga, abim, Sir Josil, isa sinisang tentasyon sa mga tao nga kulang sa trabaho, more sila spungko, magpinsar, Sir Josil, kung anong inumon, kung anong kima-kimaon.
1: No.
0: Muna kalabanan, basta way kobra. Instead yung instead yung maminsar ka, ano man, mamiod ko to sa mga lilabhan ko, o mga laba ko to na yun, o mamlansa ko to na yun, o mga lampaso ko na yun. Talaga sana, Sir Josil, ina yan nagapinsa, ina yan kapaminsaron sa mga taong mapisa na, pero stawong matamad.
1: Mm.
0: Kapin ba ko na may app ka mandara nga maka-order ka lang sa online?
1: Aba, oo, okay.
0: Isa sang inyo sa nga himuon na binyo kong nano, kung may app malang kamodera, like may Shopee or TikTok, Sir Josil.
1: Delete app.
0: Or hindi gani, kanto ka mo sa Yes to Health Inc. 2011.
1: Oh.
0: Pwede ka mo dira magpili sa nanari-sari nga coffee, Sir Josil. Oh.
1: Kaya
0: total mga api, nag-ibalang ka mo, isa sa ginapinsar actually sa mga tao, ngayon sa ngubra, pang-api mo.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa sa minipisos ng cafe, Sir Josil, ang cafe nag-stimulate sa bowel movement or peristalsis movement eh.
1: Oh.
0: Like 5, 10, or 30 minutes after drinking coffee, tamo manotis ang iban nga daw ma-itsara sila.
1: Oo. Oh.
0: Daw mamuhin sila.
1: Siya dogalyamar.
0: Na, dogalyamar. Mm. Tikon mainom, nag-iman lang ka mo sa cafe, magluwas nga nag bulik pa sa stimulation sang peristalsis movement dira may health may beauty benefit pagid. Pwede sila, Sir Josil, makainom sang Santhon Gold Herbal o Santhon Gold Coffee Mix.
1: Oh. May ano pa, collagen kag glutathione aside from mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina.
0: Correct, Sir Josil. Kay kung constipated ka, isa sa resulta, Sir Josil, gamalapanit mo.
1: Mm-hmm.
0: Dali magkurinot. Samantala rin, may beauty ingredient, Sir Josil. Nagabulig pa yapahuben ang Santhon Gold Coffee Mix. Malami, pagkag ipapatamis is stevia.
1: Mm-hmm.
0: So isa nisang ginarecommend natin, Sir Josil. Kulang ka mo trabaho, I mean, huwag ka mo sa ngubra, pungko lang, laban pungko. Ito huwag natin gina-encourage. Pero kung liba, may temptation ka mo sa pagpangafe nga gusto niyo gamay inom kafe, try nyo, i-considerar nyo ba ang Sanson Gold Coffee Mix.
1: Amo ni balang, may mga tao gidya tuod niya daw masami ginahidlaw sang mag mo. Mm-hmm. Nang makatalikod lamlam, hambal nga, te, may kape patada. Bago yan na ubus isa kamag, may kape pakita dara. Sa mga mahilig bala magpangapi, may harap kung siya nagapangapi tag apat ka beses, anong correct ka beses in a day. Kalabanan sini tatlo. Duha, tatlo ka beses.
0: Sir Jos, silang kung ano, ang average, gina-considerar nga ma-handle sang lawas naton nga beses ang pagpangafe. Mm. Apat ka beses or apat ka tasa. Isa ka adlaw, kung sang lawas naton, na baton sang lawas naton ng mga proseso. Pero depende sa tolerance ang tagsa-tagsa, Sir Josil. Mm-hmm. Kami ara nga okay na siya ang once, okay na siya ang twice. Pero may ara, eh, Sir Josil nga ba, matyag mo, nang hambalan nun wala Sir Josil nga, ano man, ano na nagpandalay tayo sa ugatan ko man? Dugo pa blay no, kung kafe na.
1: Aba, si Arabica. Actually, it's a classic kape na.
0: Yes.
1: Amo nang masami nga ginatanom na ito sa Pilipinas, mm-hmm, mo, Arabica. Mm-hmm. Hindi, kay Brasilia, ha? Mm-hmm. Now, lagko na yung Brasilia. Now, pero kung may, ano na, Doc Leo, if you are already convinced nga, daw masitinan, daw magwa na ginbuwa ko, daw magwa na ginalmuranas ko, pwede pa sila kainom, abi, for example, Sanson Plus Coffee Mix, Doc Leo? Why pa man, ha? Why pa man magwa?
0: Daw magwa, no? Bati, kung magambal, abi kita, Sir Josil, yung buwa, abi, sa aton yun, sa una, sa barana ton, kalabanagis na, sa mga babae, balang may mga anak. May mga bata na. Kaya ti, balan mo ti, ang buwa, ngayon ti, ang balon yung ba na ton, sa babae, kaya ti, pelvic organ prolapse, kaya manin mo. Kaya, ko na balon yung ba na ton, ang ginagwaan niya sinaya sa pihak sang alatrasan, ang alatrasan sa likod, ti, sa tubang gagwa. Pero speaking of hemorrhoid, may ara man, Sir Josil, abi nga sa sulod, may ara man nga sa sagwa. Kagariya, lalaki, babae, why niya pili?
1: May ara nga wala, may nagagwa. In short, sini, wala siya naga go out sa gwa, pero may mabatsyagan ikaw ang simptoma, Doc Leo. Sakit, gadugo, kamo na, Doc Leo.
0: Kagang iban, Sir Josil, why man si may mabatsyagan niya symptoms gani? Matingalan na lang may dugo, nga nagupod sila sining hinko. Tungkol sa irritation dito sa sulod. Kag may ara man, nga hambal sang kilala ko, si Mel Moranas ko, Doc, pero obedient niya. Kaya nga man, siya kumagwa, ginabali ko lang sulod.
1: Magandalo ka lang kung sa man, Doc, hambal nga, ay, balik to sa sulod. Kadilikado na rin sa gwa.
0: Diba, si maipit ka.
1: So, why a problema ang pagpangapi? It could not, tawag na ito, sila irritate further. Pero mas maayogin niya, samtang wala pa ka mo almoranas, samtang wala pa ka mo sang hemorrhoid, kung magpangapi ka mo, make it a habit niya, Sanson Gold Coffee Mix, Sanson Plus Coffee Mix, or hindi gani, Premium D3 Coffee Mix, kay may sustansya o nutrients ka mo darang makuha.
0: Correct, Sir Josil, especially speaking of fiber, ha? Fiber, kinang lanon yun na parang maghapos ang aton sa nga bowel movement, magluwas sa kombinasyon, abi kag blending sa iban pagid sa nga mga sangkap, dala na dari, Sir Josil, ang real nga coffee, may beneficio gid sa aton sa nga lawas. Ina, sa mga mahiligon sa kafe. Pero Sir Josil, kung ang imo yung hilig mag-inom sa pampainit-init pero hindi kaya gusto nga caffeinated, yara man nga ito sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang aridri iya is soya bean, pagkatapos malunggay and spirulina upod sa ibang pagitsin nga mga sangkap na magluwas ng may fiber, Sir Josil, mahatagan pagkita sa isang nagkaigo nga protina. Ang protina kinanglan, Sir Josil, sa repair sa lawas na ton, lakip sa aton sa muscles, ha? Pero, kung gusto mo gidya, especially sa mga mahiligon, iya mag-inom sang tsaa, then may ma-recommend magkita, Sir Josil, pwedeng-pwede ka mo makainom sa sinisang Sunthorn Gold Herbal Tea. Kaya nga man, ang manami sa Sunthorn Gold Herbal Tea, ginapanami niya ang digestion, ginapanami niya ang nutrient absorption, kaya nagabulig man sa Sir Josil para nga maghapos ang aton sa nga pagpamuhin. That's why, manote Sir Josil sa nagainom sini sa gabi, bala?
1: Oo.
0: Like, isa ka oras antes sila magtulog, ainom sila sa isa katasa nga maalabaab ng Sunthorn Gold Herbal Tea. Magluwas ng tawhay pamatsyag nila, sila sa nga tiyan, naghahamuok ila pagtulog, pagkaaga, gahapos ang ila sa nga bowel movement.
1: So, importante ini nga pahapuson ta aton na tawag bowel movement. In short, pahumukon ta. Hindi bala ka mo mamursa nga kung kaysa ginapamahulay na magpamirsa daw hindi gihapon magwa. So, importante sa pagpahumok sina ang insoluble fiber, Dok Leo, nga intake na to, no?
0: Correct.
1: So, sa if we speak about insoluble fiber, parehas ni sa mga pagkaon, bala nga damukid man kita, wasi bala, fiber ang tawag sina. Just like for example, pagkaon ha, ang kumon, tangkong, balunggay, pitsay, talbos o kunugbos ka kamuti, ampalaya, okra. So, kinanglan na ma-maintain na ito nga makakaon sina para nga pahapuson ta nga ito sina nga pagpamuhin. Labi na gindok, Leo, kung nagagwa ng almoranas mo.
0: Correct, Sir Josel. Kati imagina, bala, nagahubag na kag-irritated ng ugat dira, Sir Josel. Sa imo sining alatrasan pagkatapos itulod pagid karon sang siado katiga karon nga higo dito sa sulod. What do you think? That's why iban Sir Joseph sini literal ha nga daw ginahadlukan na magadto sa CR. May mga hemorrhoid Sir Joseph, especially chronic na ha. Kag iban may bleeding na gani. Daw ginahadlukan, ya daw ginakibang, nagakabalaka kun magpagwa sang higo tungod sini Sir Joseph. Kahit hindi na mayong condition nga daan pagkatapos tig-a pang imo sini nga ipagwa. That's why recommended kag highly recommended gud Sir Joseph ang dugang sini nga pagkaon sang mga utanon. Kag damo man Sir Josel eh. Ang balon yun man ato na ang naka-appreciate sini sa ang aton sini nga Sunthorn Gold Herbal Capsule.
1: Oo. Oh.
0: Nga man, ang Sunthorn Gold Herbal Capsule kon fiber aton pag-istoryahan. Ginarecommend gani, no? Nga high fiber foods like balunggay. Like ampalaya. Tiara ni Sir Josel sang caps nga aton sini nga Sunthorn Gold Herbal Capsule para sa supply iya Sir Josel sang ginatawag kinanglanon nga fiber and nourishment man sang aton sini nga lawas kag ugat mismo Sir Josel. Ara siya sa iya sini nga mga sangkap pagkatapos manami sini nga recommend namo ni Sir Josel para bla kumpleto ang inyo sini nga ginatawag approach pag-abot sini sa almoranas kay sa almoranas Sir Josel nag hubag kag irritated sini nga ugat dira.
1: Oo.
0: Pagkatapos Sir Josel kinanglanon sini nga mapahumok ang higko. Pagkatapos amat-amaton pahumok o kon pakupos sini ang hubag Sir Josel.
1: Oo.
0: Kay kon may irritation, may inflammation, may irritation, damo Sir Josel sing discomfort nga mabatsagan sa katao. Titirigi sampat gid Sir Josel fit gid dere nga aton sini nga ultimate trio. Nga man, ang Sunthorn Gold para sa fiber and nourishment naton. Ang vitamin C, pampabakod sinisang ugat. Nagahubag ang ugat, Sir Josel. Nagabalun tungod nga nagahina siya mo. Ginabuligan pabakod din na sa vitamin C. Kagpara naman, Sir Josel, iya sa anti-inflammatory. Kag sa chronic inflammation, ukon sa mga irritation. Diri naman masulod ang aton, Sir, nga premium D3 capsule.
1: Oh. So, kung na mo may makabulig, no? Pahumok sang higko sang tao, labi na gid kon may almoranas ka na. Or para ma-prevent, ha? Kaya again, mahambal ti oy pamangkot almoranas. Amo gani ginapalikaw kamo sa atong ginpanghambal nato sa ringin man nakagawian ta bala. Pungko lang ubrata, pagkatapos pala grabe kita mamugat, hindi kita pala inom sa tubig, overweight kita. Makatulad sina, ginapalikaw kamo sina. Kay base kung nagsete ng almoranas sa inyo, to whom it may concern ni why may ginapili, babae kag lalaki. At the same time, ginapakaon sa mga healthy nga mga pagkaon. Damo to kagain na para maghumok ato sina nga pamuhin amo to mga rich in fiber nga mga pagkaon, prutas for example, masamigid man and tested and proven to sang kalabanan sa aton, papaya o kapayas, munggo, banana o konsaging, guava, bayabas, dako mabulig yun sini in terms of providing fiber sa ato sa ato sa ringilawas kagamon ng hambalin, Dok Leo. suplementuhan sa Santon Plus Gold Capsule, Premium Detox of Gel Capsule, kag Santon Vitamin C. Gabulo ligay sila para ma-chipag inaton nukleo ang mahumok nga pamuhinon.
0: Correct, Sir Josil. Kag since nga ti Pilipino kita, ang aton yung pagkaon, permigid, hindi kompleto, Sir Josil, kung may kanon. Sa mga Pilipino. So dapat ang kanoon na ton, pilion man na ton. Hindi lang kita sini magdepende sa white rice. Sa aton sininga, kwan, sa aton sininga mga tagpalamati dira. As much as possible, pilion na ton ang damo iya sang fiber. Pwede kita sini magpili sang brown rice instead of white rice. Magambal kita nga brown rice, Sir Josil. Pasi lang yung kuha sini. Why si makiskisan?
1: Hambal ni nanay sa una siya nabilin bang kulit ka green o kung ano na, binilog sang bugas.
0: Yes, Sir Josil. Ang yablang brand layer bala. Actually, why ka man sa may makita ang variety, Sir Josil, sang brown nga rice mo. Ang punto lang dira, nakuha lang pasi, why makiskisan mayo brown. Pero kung pakiskisan mo na mayo well-milled, mahimo sa nga white rice.
1: No. Ang iya sininga covering, mahimo na siya nga daw pulbos, powdery-like. Amo na nga mabalaan mo na kung nakaagi sa polisher ang bugas ninyo ang inabakal, why na siyang powdery-like nga nagatapik sa imo sininga palad kung hakpon mo. Kung gusto mo mangita sang regular milled rice, tapos locally produced, hakpon mo anay kung may mabilin nga daw mga pulbos-pulbos sa kamot mo local rice ni locally produced rice.
0: Kagbalaan mo ganyan, Sir Josh, yung well-milled eh, kati puti ganda siya.
1: So, sinaw-sinaw, no?
0: Yes, mas piliyon tayo ang brown kung ang brown rice ganyan kay may aras si Sir Josh sang fiber kag low glycemic siya, why pa sang worry o kung hindi pa tanto ya ang impact niya sa ni pag-abot sa aton sa ni glycemic index, especially kung imaginable, Sir Josh, may diabetes ka na tapos may almurana ka pa.
1: No.
0: Pero ito, Sir Josil, in discomfort sa naikang perwisyo sa aton sa ikaw galingon kung hindi na ito na-manage.
1: Ang tubig, abi, water intake na ito, na ano ka-importante ini, Dok Leo? Sa prevention at the same time sa pag- minimize ang pain kung may ara ka ng gidman almoranas.
0: Sa panahon, Sir Josil, sang tigilinit sa mga taga-uma, bladra.
1: No.
0: Try nyo, bla, kadtos talamnan, bla. Or sa mga nabungkag nga mga lupa dira nga nainitan, Sir Josil.
1: Inarado. Sulay karado.
0: Na pugab lang yung siling na to. Pwerte katiga, Sir Josil. Pero ano nga time naga cultivate o kung nagpreparar sang uma ang aton sa mga mangunguma sa panahon, Sir Josil, nga damo sang tubi. Kay nga man mahumok sini ang duta. Amo man na nagkatabo sa sulod sang aton sa nga lawas kun mala aton lawas tungod kulang kita sa ni sa tubig, ang isa nga resulta sa ni is constipation. Nagamala ang aton sininga higo. Kapin pa kung ara kamo sa ni sa taglima, anong, pito kaadlaw, nga hindi sini makapamuhin, Sir Josil. Pero may na-encounter ko, Sir Josil, sa niya, siya mismo natingala, di doon nagkantong akong sininga higo man. Yakaon man ko, adlaw-adlaw, pero believe it or not, isa kabulan.
1: Away ka pamuhin.
0: Sa pulo pamuhin.
1: Wow.
0: Kintry na mo, Sir Josil, sang hatag o kung na kitatawag pilas ni ka mga pamaagi bala para nga mabuligan yung pagawa ang yas ni nga higko. Pulo pasensya ha, Sir Josil, ka kadamo sa nagmaka perte ka isog sinisang baho. Imagine on, Sir Josil, month nga ginsupport mo na sa iyo sa nga lawas. Pero pinakapunto, ang isa sa kinanglano na ton para mapagwain na tubi. Tapos fiber, Sir Josil. Specifically, ang tubi kinahanglanon gid naton para hindi maglala ang constipation. So kinahanglanon gid naton yung mag-inom sa tubi, hindi lang kita magdepende sa aton sininga kauhaw, especially kung tuman ka init ang panahon, masami ka ginabalhas. Kagbantayan mo gid, especially kung nara ka sa air-conditioned room, kay basi bala bisan na, kulang ng tubi mo, pero kung uhaw lang ginahulat mo, basi bala madelay o kung makulangan ka man sa tubi.
1: Ang iban si ni Dok Leo, hinakabig nila ini kung nga nagdugang ila power. The power to control themselves. Siling niya, pwede kaya mapunggan ako niya palamuhinon siling niya mo. Aliya Marcia sa pamahaw, pwede nga mapunggan ko na niya. Kaya ko na niya punggan na sa pala niya punon. Mga amo na bala nga mga ginahimo bala, Dok Leo. Napunggan nila bala ang ila siling palamuhinon bala. That could lead or maka resulta na sa pag-develop sang almoranas or mahambal nga sakit. Sakit nga daan, Dok Leo. Punggan ko, anay, si Kutub, mapunggan ko. Sakit naman ni Karon Almoranas kung mag-poop ko.
0: Nagapalala sa constipation, Sir Josil. Kung masamin naton sini gina ignore ang pirasa ni ka mga pagpabatyag nagapanawag na kuntani nga magkadto didto sa pagpungko sa imo sini nga naandan nga pulungkuan kada adlaw pero ginabaliwala mo Sir Josil mas labi nga ginapatig-a mas labi nga ginapamalamo ang higo dito sa surat.
1: Oo. Oh. Tinang gabalon bala isa ka telenovela bala Doc Leo sa si Arambal nga lugar mo sa puan kong kaysa pila na kaminutos tag isa ka oras na kung sa sulod sa CR abi mo nagapup paghihapon abi mo nagapamuhin paghihapon ay ginapatapos yung lintin ni novela ginatanaw siya sa cellphone niya
0: masadya siya na Sir Josiel kung galalain ibang sa guwabla gahulat gahulat ng blakong tani actually ang tuman nga pagpunggo sa toilet bowl hindi gin favorable Sir Josiel sa tao nga constipated I mean sa tao nga may almoranas kagkalabanan si na Sir Josiel sa nagadugay may constipation o kung constipation kay kuntani ang pinakamalawig na ton Sir Josil nga pagpungko sa CR is dira sa 10 minutos
1: 10 minutes ha
0: 3 to 10 minutes from start to finish typically considered typical Sir Josil dira sa mga 5 minutos pero kumusta sa ton mga tagpadamati dira no ano ka mo kalawig sini na time man nyo bala kung namukan ano ka mo kalawig nagapungko dira sa inyo sa ring toilet bowl every time nga naga move kamo o nagapamuhin kamo
1: naka-extro na kuno si idol nila kuno sa pelikula. Yehoy, pasyak tapos niya kapupo.
0: That's why, Sir Josil, why na ito? Ang gina-encourage niya magdala sang balasahon or gadget sa sulod sinisang CR para nga maka-focus ka mo sa inyo sa nga pagpamuhin, hindi sa inyo sa ginatanaw. Samtang ka mo sa ni ang nag-pamuhin.
1: Ang kalabanan sinipag-idok na is this, kung kaysa nag-aliyamar, ginmana, tawag na ito niyamar, no? Nga daw mamuhin ka na. Ang problema sini all of a sudden, kung sa kadasma ka lang gani, kasandad ka lang gani, kung kaysa bugnohan ka, ay, di ka makadto. Lipatan mo na kag hindi na magwa. Pero dumduman mo, ay, gabatsyag kokaina. Halaka ka pungko sa toilet bowl. Halaka ka pungko sa sulod to. Kaghalaman ka kambya, no, kliyo ka. Katatlo mo na ikambya, kalima mo na ikambya, huwag gihapon. Is it advisable? Hulaton mo lang pungko ka na, hulaton mo na lang kung saan uliwat mag-liemar, at least tara ka na gapungko sa toilet bowl.
0: Manasiling nila, Sir Josil nga, kung na lang alang, hulat-hulata, hindi pagpilita. Hindi pagpilita, no? Ang iba ka na ni Sir Josil, nagagawaan na sa CR, kag mag-inom sa tubi, lakat-lakat, pagkatapos, try nga magbalik liwat. Hindi pagpiliton kay hindi gina makapaayo, ma-stress lang kita. Try nga hulag-hulag ang laing lawas, stretching-stretching kita dira, kay makabuli gid na. Ha? Para nga mapahapos bisan paano ha, ang aton sa pagpagwa sang higo. Ha? Kung tigaga ni, try mo inom dugang sinisang tubi. Warm water, makabulig kag. Try nga ugalion ng pagkaon sinisang, kung regular nga pagkaon sinisang mga utanon, balunggay, ang palaya, kag iban pagid nyo mga madahon, kag berde sinisang mga utanon. Kag para bala malikawan naton Sir Josil lugang pagin niya irritation kung naga squat or naga pungko lang kita dira ah, sa aton sa ring toilet bowl kapiyan ba kung naga pila sa sagwa konsideran mo naton ang aton sa pila kaupod sa balay magluwas lang sa nag-message tari sa aton nga Guru Doc dugay kung ginahimo pa content top pati ang pag siyari ni Mon content hindi na healthy sa aton sa ringa alawas especially kung ikaw sa ringa ang may almoranas
1: so hindi nyo pagpiliton mahambal nga daw ka panibitibi na to kagay na bumalik pa
0: siya lusot na ulo daw liog na tanidok mo pero tungod Sir Josil sa katigas ang higo dapat may mga pamaagi ka mga tikang kung mahimo pa lang Sir Josil mga home remedies nga mahimo anay naton para hindi kita magkanto Sir Josil sa dugang paglala kag masib na mabot sa punto Sir Josil nga kinanglan gibala Sir Josil sa surgery although minor man lang ni pero tilain gid akong tani kung malikawan naton
1: actually tidamo sina nagpautod kinutod na lang yun actually pero kung imagine that niya utdon pagkatapos pila kasi manang antos mo sinadara ang iban gani sina daw in GT style na lang mo ang ginapakaon na lang sila mga prutas nga gin blender na lang gid bla napainom liquid form na Ay napakaon sila, makon mo tig isa semana, dua semana bala. Nali ka gani magliamar ang imo pala mohinon, mahambal ka mo, Diyos ko.
0: Mm. Tama.
1: Kuhaan na lang ang sakit.
0: Abi ko kuhaan na lang ako.
1: Kay tituod ba, tama gimana ka sakit mo? Istoryam lang ang aton, pero damo sina actually ang naghambal nga hindi gid sila niya pagpangamuyo akag hindi gid sila niya maghimos ang bagay nga magkaalmoranas kasi niya kay tanan sila pala nga muyo mapangamuyo mo gid.
0: Correct Sir Joseph, actually preventable gid ning hemorrhoid o kaalmoranas nasa sa ato ng pagpili.
1: Mm. Pero ang pag-exercise Dok Leo sa may mga almoranas kag parang mapunggan tabi nga hindi ka magkaalmoranas makabulig abi parehas ni uso subong sumba-sumba ang mga kababaihan kag kalalakinan subong tiripon-tipon magzumba kada aga o hindi gani kada hapon kag iban pag sila nga form of exercise for example ning lakat-lakat bala walking-walking ka Dok Leo
0: tuman ka dako Sir Jose lang papel sang ehersisyo sa mga may almoranas especially pag abot sa prevention Sir Josila, kaya nga man, kung nag-exercise kita, nagahulag ang aton lawas, laki pa ang aton sa ningi intestines, ma-prevent nato ng constipation, mapanami nato ng blood circulation, ma-reduce nato ng pressure sa aton sa ningi pelvic area. Bisan pa ganin Sir Josila ang paglakat-lakat lang, kung mahiligon ka mo dira mag-bike, cycling, makabulig man, kung sa inyo dira ginaistaran, sa subdivision ka mo, sa kondo ka mo, may swimming pool, or hindi ganin, kung sa uma ka mo, may suba, o kung may sapa, ang paglangoy langoy. Zumba, ang bali Sir Josil, ano, pagsaot, light jogging, stretching, yoga, makabulig Sir Josil. At least, 150 minutes sa isa sa ni kasimana Sir Josil, nga makuha naton. Bisan pa, ha, ang paglakat-lakat lang, once nga consistent kita dira, makabulig sin dako for prevention and support Sir Josil, nga hindi magbalik-balik ang ginatawag irritation sa may mga almoranas na.
1: Oh, kag sa mga ning tama balaka trabahuso, ang mga nagapangunduksyon, maghamagitan nagapangunduksyon, ining nagapangontrata, bala karga, ano ba, karga, naog karga, tawag nila, bugas, siminto, asin, kagiban pag sila mabugat sila nga mga trabaho, hindi nyo man pagpatami, labi na gid kung kamo nagapasakay, kung kaya ninyo nga pasakayon na isa kasako. So be it, hindi nyo na pagdugangi doa kasako, kaya base mo nang hambal nila nga, base gua almoranas mo.
0: Correct Sir Josil, kag pati man ha, kundi uso na sumun Sir Josil, mag, sige na inom na ton nga tubig, may mga delivery na, hulat ka na i-deliver, ang mineral water nga nanda na, itong lagi na tawag Sir Josil, masami ka man nag-acquat sila Sir Josil, hindi man advisable, especially kung may ara ka na sinisang almoranas. And even sa mga naga-gym Sir Josil, mga naga-bodybuilding pala, hakwat sila sa mabugat dira, weights dira, hindi man sa advisable lang tuman Sir Josil. That's why kinanglan kin ako naga-gym kati guided tagad sa imo sa nga coach. Kag isa gid Sir Josil, bano magtaon naman eh ang imo sa ning mismo kapasidad dag imo sa nga kaugalingon. Ilabi na gid kun may ara ka na sini iya sang almoranas.
1: Mm. So da Monica, ano ha? Amonika budlay kun may almoranas ikaw. Kun sa mga lalaki pa nagabalik ikaw sa pagka baby. Kaya nga, kung may almoranas ka, naligani gumawa, why kat may mimo, da sokso ka gina adult diaper.
0: Mm-hmm.
1: Kaya naligani pumilit sa brief mo, hindi ganit sa dilargo mo, Dok Leo. Oh, sigurado, gid, maluha kagid kag mahibi ikaw, nga why ka kay balo kung anong kabangdanan, gali mo, kay gasakit ang almoranas.
0: Correct, Sir Josil. That's why importante, gid nga, tinguhaon na ton, pinagi sa ton sa ringa lifestyle, mga food choices na ton, ang pagpili sa mga pagkaon, nga makapahumok sa aton sa ringa higko, makapahapos ang aton sa nga bowel movement para malikawan naton ang irritation, malikawan naton ang inflammation, malikawan naton ng bleeding.
1: Pero ang ultimate trio naton Dok Leo, Sanson Plus Gold Capsule, Premium Detrix of Gel Capsule, Sanson Vitamin C, actually, puno inis ang nutrients eh. Ang nutritional support Dok Leo could also prevent sang mag-set in bala, magka-almoranas.
0: Actually, Sir Josil, ang ehersisyo, kag nutrisyon, lakip ng tulog, tatlo sir Joshel sang mayor sa nga haligi sang healthy lifestyle. Oh. Yung problem na ton, sa nisa ginatawag almoranas, ang isa sa sir Joshel, kakulang sa fiber. Kag kakulang man sa ginatawag nutrisyon. Kati imaginable sir Joshel, kung makulangan kita sa vitamin C, naghihina aton sa kaugatan. Apektado man ang aton sa nga blood circulation. Tidi yung bala naka-defending aton sa nga mga cells, aton sa nga system sir Joshel, how? Ang aton sa nga organs, sa manami nga blood circulation. Didi na nagaagi sa aton sa nga kaugatan. So dapat i-nourish na aton sir Joshel ang aton sa nga kaugatan, ang aton sa nga heart, para magnami aton sa nga blood circulation. Ano ginahimo? Kung nag-circulate aton sa nga dugo, ginadulungan sa nutrients ang aton sa mga system organs na aton, kaya ginagather sir Joshel ang higko nga ginapagwa sa aton sa nga lawas. Didi sa nga masulod sir Joshel ang mga sustansya, nutrients, halin sa mga sangkap sang Sunthone Plus Gold Capsule, sang premium D3 capsule, kag syempre sa puro naton sir Joshel nga Sunthone Vitamin C.
1: Oh. Hambal sang isa di Dukleo siguro langulango yam lani. Sa tikon magamo gali sina indi ko anay mag-inom silingya sang turbo eh. Kay silingya nagatiga gani performance ang pupa.
0: ang problem sa kalabanan, Sir Joshel, nagatiga ang hindi dapat magtiga. Pero ang kinalang patiga ho, nagahumok. ano mga hindi dapat magtiga? Ang ubo. Dapat mahapos na mo para nga mapagwa na ton ang higo. Dira? Ang aton sa nga bawal movement, dapat mahapos na, hindi na magtiga. Ang pag-ihi, dapat mahapos ni Sir Joshel, hindi na magtiga dapat. Pero sa mga kalalakinhan, di dapat ang ginaagyan sang ihi, kundi sunon gyud dapat eh. Parang wife la reklamo, Sir Joshel, ang partner dira, kung si Mrs. dira. Ang problem sa iban, Sir Joshel, sa nga makainom sang turbo food supplement, may mga basol-basol nga matabo. Tungod nga hindi makatulog ang partner nila. Kainom sang turbo, sa nga sako lang panguhit, hindi makatulog mayo. Pero sa lango-lango, sa nga ton, sa nga, kwan nga, texter dira, why niya sing labot ang turbo dira ah? Sa pagpatigas ang imo sa nga higko. Actually, ang constipation niya, bisan way turbo niya, kung kulang kaya sa tubig, kulang kas fiber niya, matigagin na iya.
1: Pero apiktado performance mo kung may almoranas ka.
0: Correct, Sir Joshel. Paano ko karon makahimo sa nagakigo sa nga mga paghulag o kung paggiho dira? Kung kada ito minintindihan na ng Sir Joshel. Kada hulag mo na karon may irritation ka or may sakit ka nga na batyagan. Bisan pa gani ning mga may arthritis Sir Joshel eh. Nga nag-inugtas mo.
1: Basi mo si Karan. Wala ilang sini ka may almoranas ka, Dok Leo. Inang mahambal ka blas partner mo. Ga, anaman na mala, basi matandog mo siya ninyang
0: marit. Marana, naghubag na ho. Naghubag ng almoranas.
1: Sa so, importante ni ha, again, waya labot ang turbo. Pwede ka mo kagamit gihapon sa turbo. Bisan pa nga may almoranas ka mo kay way man niya nagapatiga sang inyo sininga higko kundi kapatigalan ni sa inyo performance. Na-mention mo kagay na, Dok Leo, nga kun may almoranas ikaw, most likely, isa sa mga kabangdanan mas yun yung constipation. Kag kun constipated ka, amo ning kalabanan nga nag-ari kabo kuno ang ilang panit bala. Naga dry skin Dok Leo. So kinanglan tagali may bulan basi kon constipated ka. Mahambal ikaw nga mabakalan ko Sunthone Plus herbal soap ini gani clear skin beauty soap. So dapat nga mabalaan mo nga bulngon dapat una ang imo being always constipated Dok Leo.
0: Correct, Sir Joshel. Kasi kung constipated ka, butang balon, ang isa sa nasang ginapabalo sa aton, kulang kita sa fluid sa lawas. Kulang kita sa tubig sa aton sa nga lawas. Di malagan niyang higo mo dito. Di mo panit, affectado man, Sir Joshel, eh. Nga nag-dry man ang aton sa nga panit. Bisa na, no, muna ka habon, Sir Joshel. Especially kung di ka makabalo magpili sa imo sa nga habon, may mga maisog pang ingrediente. Matingala ka nga imbis nga gina-expect mo nga bisan paano malang mo-moisturize imo sa nga panit na dugangan pagin ang pagmala karon. So speaking sa pag-dry sa aton sa nga panit or constipated, kinanglanggit Sir Joshel sa nga ang pagtughong na ton sang tubi. Butang balon, pag-inom sa nagkakaigo sa nga tubi. Pero tubi, Sir Joshel, nga puro. And kung kaya, malang Sir Joshel, makainom kita dira sa may mga electrolyte drinks bala. Para bisan pa ano, ma-retain man ang fluid sa lawas naton. O kung hindi man gani, kung dehydrated ka, pag inom mo sang isa ka baso nga, I mean pag prepare mo sang isa ka baso nga tubig, pitkan mo gamay nga asin. Para nga may fluid retention ka sa lawas, mabuligan niya maghumok ang aton sining bawal movement o kung ang higko. Pagkatapos, mabuligan man Sir Josel ang panit naton, ma-lessen bala o kung nabuhin-buhin na ng tuman niya pagmala hasta nga maabot ang panahon Sir Josel nga maulian ang aton sining panit. Kapin pa kung ginagamitan no pagin Sir Josel sa skin friendly sining sabon tungod ang mga sangkap natural like bayabas, kapayas, balunggay nga dira sa aton sining Sunthone plus herbal soap.
1: Kaya actually pwede nyo pagin na ma-augment gani kung na maglakat ka mo double purpose. Pwede pa ka mo kapaman nyo sa Sunthone plus herbal oil. At least tabog pang lamok. Daon na moisturize pang inyo sining panit.
0: Angela Sir Josel nga daon ni moisturize.
1: Na moisturize
0: kaya ang VCO nagabulig moisturize sa panit. At the same time ang VCO Sir Josel may antibacterial, antiviral benefit pa ini. Sa aton kagang isa pagid ginupdan pagid ni Sir Josel sang isa pagid ka good fat nga muning moringa oil. Nga manami gid sa aton sininga panit gin combine na sila. Masiling kang magluwas nga malikawan pang pag-dry sa panit, gina-nourish niya pag Sir Josel tungod sa healthy nga mga oils nga gin-combine dira.
1: Pero hindi niya pag-ibanyo sa inyo nagagawa nga almoranas sa it's not advisable.
0: Why gigita nag-recommend sa Sir Josel?
1: Ang isa karason ko nga nagkakalmurana sa iba sa sobraman tuod nga pamulog at tondok layo mo nagagawa ang imo sininga almoranas. So para nga ma-avoid ina, kinanglan di kamo tama magpamugat kag hindi kamo magpamursa gibla tumas kaysa pagpamursa nyo tumas pareyos na be for example na mabudlay ninyo sininga palamuhinon grabbing inyo sininga bun-a kung kisa galuluha pang mata ninyo with dunong sobra na to sininga bun-a kung kaysa kagpamursa Dok Leo could also affect our eyesight.
0: May arang it, Sir Josel. May iban gani sininga ang pinong ugat dira sa mata Sir Josel nag-burn first. So sobra sininga pag pamwersa. Yung pinaka basic na ton nga hibuon sa Sir Josel. Tumaran na ton. Alam ba, sa Sunthone Plus Gold Capsule, premium D3 capsule like Sunthone Vitamin C. Ang purpose niya para sa nourishment. Magluwas, ti kaon kita sa bastante ng mga utanon kag laswag di exercise kita, tulog kita sa temprano, inom kita sa bastante sa ringa tubig. Kung mahimo na ton, Sir Josel, ina, no, ang foundation nga ina, pati ang mata na ton nga naapektuhan tungod sa tuma na ton nga pagpamersa, kundi ma-prevent na kung tani na ton. Ang ginatawag, diferensya dira sa ton sa ringa mata. Pero may ara, diferensya siya sa mata Sir Josel nga kakulang gadiya sa nutrisyon amo gadiya ang pinakapunto dira sa subong pangadaan Sir Josel nagaamat-amat pahuben nga pahuben na may mga diferensya sa mata. Sa unaya nagaedad siya sa sinta Sir Josel gatanog panago mo. Why pa yas ang antipara mo?
1: Si Sinta sa una, gatanog kadagom siya pag sources ang karsonsilyo niya.
0: Correct, Sir Josel. Subong niya, may nagatanog na dagom pero mga sastrin na lang yun, Sir Josel. Panimalay subong, kabataan, tutok sa cellphone. Isa pagid din ang Sir Josel sa nagapataas pagid sang risgo nga nagapaproblema pagid sa ton sa ringa mata. Nagapahina pagid sa ton sa ringa mata.
1: So kinanglan na tunda for supplementation, Visionix Plus.
0: Correct, Sir Josel. Kaya ang Visionix Plus, suplemento ini nga ginhungod gidiya himo para sa mata. Hindi niya Sir Josel nga like si yes to health yan, dinis siling na naghimo na sa suplemento nga basta lang mabaligya mo. Why blessing goal o kon purpose gibala? Kaya nakitaan nga susubong kapabata nga nagpabata na Sir Josel ang mga afektado o kon may problema sini sa mata. That's why the reason ni Avisenex Plus soft gel capsule sa purpose Sir Josel number one sa prevention. Para nga masuportahan ang adaan nato ng aton sa mata, ma-maintain ang mayo condition sa aton mata. Makalikaw kita sini sa nagkalain-lain niya problema kapin pa sa mga risk of factors nga ara mismo sa aton kaugalingon, sa aton mismo kamot, Sir Josel, ang cellphone, ang gadget. Why pa nalabot, Sir Josel, kung may mga kaliwat ka na nga may mga cataract, may glaucoma, diabetes, hypertension, nagapataas pagkat sa risgo sa pagdiferensya sa mata. Pero, kung di ka pala kaon sa utan, diri Sir Josel, amun yung makabulig sa imo para mahatagan sa nagkakaigong asustansya, lutein, siasanthin, beta-carotene, and vitamin E, ang Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: May palagas ka pa, mangkot ni Dok Leo. Siling niya, 47 years old ako, lalaki. May almoranas ako. grabe siling niya nali gani magwa nagangat-ngat, pwede ko siling niya maimnan ini pain reliever para sa assist the pain?
0: Pwede gid Sir Josil, kay tuman gid na kasilot mo. Base ha sa mga ginatawag na ka-experience siling ginareklamo sa aton, nabuligan man Sir Josil ang isa man sa ginrecommend na ton ang pag-inom sa nisang assist the pain. Pero kung dali ba Sir Josil, nung kaisa may mga irritation dira sa inyo siling anal part, ang iba sa nagabatsa nga mainit, makatul o kung masakit, ako isa sa gina-recommend ko sina kung may ara ka mo sang ice. Like ang ice bala, himo ka mo sang ice nga ang malaba ni Sir Josel ang gagmay bala.
1: Ando
0: sa ice candy bala.
1: Sulod lang na ice candy.
0: Yes. So amunang inyo sa rin himon. Pero siyempre put sonyo anay sa cloth or sa panyo kung sa matinlo nga tela. Hindi nyo pag i-apply direkta. Kagitutok dira sa irritated nga part. Dira sa inyo sa ring alatrasan eh. Makabulig yun na pa-shrink sa nag-inflame sa nga veins dira.
1: Okay. Kabay pa sa mga kauturan ta, nakakuha ka mo sa mga tips and informations. Gapamangkot ka mo din, ka mo pwede kabakal sini. Actually, makabakal ka mo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Labi na gid ang ano ha, Sanson Gold Coffee Mix, available sa tanan nga branches sa Mercury Drug Stores nationwide. So, din lang kamo da makadto nga branch ng Mercury Drugstore, may Sanson Gold Coffee Mix. Ang iban pa gisini mga produkto sa Yes to Health, mabakal man sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's, even maka-order ka mo sa TikTok Shop kag sa Shopee. Now, sa Bacolod City, may store kita dara kompleto ng produkto sa Yes to Health. Arad sa Barangay 39, Lizari Street, at ubangin na sa Marayo Bank sa Bacolod City. Ngalan niya Yes to Health Store. Kompleto na tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Dari sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic, may libre nga konsultasyon sa A. Young Building, Yulu Street, Iloilo City Proper, at ubang sa Midtown Hotel. Ang pangalan, Yes to Health Wellness Center. Bukas ina, 9 o'clock in the morning. Again, libre dira ang konsultasyon. And ang Yes to Health Incorporated would like to announce that aprobado na yung operation sang Yes to Health Laboratories. Aprobado na sang Food and Drug Administration at the Department of Health ang operation sang Yes to Health Laboratories. Ang Yes to Health Incorporated will be the one already to tool, mag-process sang tanhan niya sining mga produkto. Hindi na kinanglan magpanglibod ka pa kundi in patunga laboratories. So, para sa kasayuran ninyo tanan, sa iban pagin sining mga produkto soon sang Yes to Health Incorporated, just listen to your favorite nga XFM station sa inyo sining lugar. Galing kiti daw alang-alang nagigita sa Chimpo, abi. Lastly, sa ato sa ring pagparagad, we would like to give sang mensahe sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Bago kita, Sir Josel, magpaalam, basahon ko na yan ang message nila magpakilala. May nga, Lander, ya, pero siya, Doc, hindi lang pagbasaha sa kahanginan. Siya, ako, Doc, may almoranas, kag tig-agid man ang pagpagwa sang higko. Pero sa nga, hindi ko pa perdi, Doc. Ibalansi ko, gid. Kung gatig ang akong sining paghigo, dapat tig-aman ko sa tubang.
1: Para ko nupatas.
0: Para ko nupatas.
1: Kaira.
0: Nag-inom sa Sir Josel sa turbo. Once a week lang ganito ng Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kag-okay, gid ang iya sining nga. Pamatsag efekto para sa iya. Though, kinarecommend na ito nga pwede twice a week. Pero sa iya, once a week lang. So may mga mahina, dara. Nag-ahina ng ila sining nga sexual performance. Kag-pampanamis ang blood circulation. Kag sa aton sa mga tagpanamati, ano, sa aton sa maginabatsyag sa lawas, why ini nagaresulta o kung naghalin sa lagko ng mga kabangdanan, kundi sa mga maggagmay naton ng mga kapabayaan, kag mga kakulangan. That's why, ang gagmay naton na kakulangan sa sustansya, kag mga nutrients, makuha man naton. Ang iya sila nga support or supply, pinagi sa adlaw-adlaw ng pag-inom sang Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Sanson Vitamin C. So, baybayan na masunod naton sa mga talakayan para sa dugang pag sininga kaayuhan. Sa kinandan, ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Hannah Angel Castillo, itmanggan ba nga akla ng kapasalamat sa XFM magkay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 Purdue HFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ang tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Balanced diet?
10: Check.
9: Regular exercise?
10: Check.
9: Vision X Plus?
10: Check.
9: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM. XFM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma.

0: may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaan lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan sa sakit ng katawan.
1: Santone Plus Herbal Oil.
14: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
15: Ako si Hannah Angel Castillo, itmanggan ba nga akla nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santone kay XFM, libu-libong papremyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santone and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santone Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santone Gold Coffee Mix. Santone and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape,

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santone Plus Herbal Oil.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
5: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga dropbox nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: mga Katropa Philippines Standard Time in punto alas 2 na sa hapon. Good afternoon mga Katropa. Happy Thursday everyone. Nabagidaan na July 30, 2026 na kita. And welcome, welcome, welcome na sa tanyang programang X-Rated! At syempre, kami mga kaibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa. Tutok na naman ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. Sa iba niyo man kami Katropang Menggay. Sa talas na sa medyo makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating kanya Facebook pages. RoXFM 96.5 Kalibo. Agro XFM Kalibo 96.5 ang Katropa mga page. So, pwede ko muna comment, makapa-shoutout. At sa taman yung mga katropang nakatutok sa ando kanya XFM Radio Mobile App, especially sa taon yung mga overseas Filipino workers around the world. At taon yung mga katropa man na nakatutok sa ando kanya mga radyo, abaw pwede ka makapa-shoutout. Magkapabot inyong mga greetings sa taon yung hotline number, sir, 998-591-5186. Katropang Mangay, happy Thursday!
1: Yes, katropang Yani, happy Thursday! Good ano, syempre sa mga katropa, una nga nakatutok na ka-monitor sa ando karang mga radyo, sa tingkarang Facebook page, makaroon niya hapon. Kumusta ka mo mga katropa? Madasig mo mag-anar at tingkarang inalo kasi naagaw.
0: Yes.
1: Pinakinawatuwat itanan.
0: Katapusan.
1: Weekend.
0: Yes. Agararo, sambilog sa manami nga adlaw, di ba? Maliban sa last week of July, ay syempre swell today.
1: Ay, yes. So, all. Maroon kita, raya ro, katapusan, no? Galing, eh, na, dali, yang, may birodis pa, di ba? Medyo, buko pa manit laya kasi buko man na sure na eh.
0: Yes, pero gaban-yaban gita na mga katropa. Ag, siguradong hinaga. Kung may panaw ka, may bagon ka.
1: Ay, yes. So,
0: manifesting.
1: Manifesting gita, no? Kasi, 30 has na patabi mga katropa. Ita, 31. May ano, yes. Patano, may kablit, patano.
0: True. May sawad.
1: Hindi pa, ano, pwedeng mapadiridiritso.
0: Hindi pa, pwedeng magsaya. Oh. May isang adlaw pa. Matyabawi rin mga katropa kasi nga ni record niya February, di ba, sa mula kama 27, 28, or 29. Oh. So, agad mo gaabot, i-30. So, gabawi-bawi mo mga 31 bugan
1: yan. Yes, oh, oh. Kaya ano, mga katropa, isipo niyang naton haya, magano man kita karaa, mag-ausad kita sa panami matanang pinamaagi.
0: Yes. Pupahaong-pahaong mga kamuruna mga katropa, syempre, pag month of August, ginagkabigrang pets. So, kung may pets sa dipiligro, hay haraman manaro, tiyempo tiguto.
1: Oh, yes, so,
0: kasi
1: no?
0: Tigugan, wa manata anihan, so, kailangan na ito mag-imbakit pagkaon. Pero, bukod niyang dapat mga katropa sa month of August, kundi every time.
1: Every, oh, yes. Diba? Ay, di ba naambal ni naton niya? Hala, August, sumata. Kasi, na-feel naton niya, raya, rupit sa dipiligro.
0: Yes.
1: Naambal, ito naton pinakamabudlay nga.
0: Tagmaga.
1: Oo, tagmaga. Nagin man na nga bugan. Kasi, may kita, manabi rin namin ko na, ano man kita, natatamad, di ba?
0: Yes.
1: Naapektuhan kita, oh, makatropa, oh. Pagkatamad. Kaya kung amatay, maambal naton niya, ay, uno, wag, dabi man nakaroon. Mm.
0: Patitigo ka pang huya.
1: Kita.
0: Yes, kaya dapat maging prepared. Kasi, ro, kakuangan niya mga katropa, hindi man natin mahambal ro, ni anytime gaabot doon. Pero kung ikaw ready ka, maskin paalin, may imo bang tinipon,
1: yes, so,
0: like pagkaon, tubig, di ba importante ron sa
1: yes,
0: tanang oras?
1: Pero importante, tabi tuod mga katropa, itagay, hindi kita gidaan maabot sa puntong ma-short kita.
0: Yes.
1: Kasi bukod tabi tanan niya oras, may dagaganan kita, may pwede kitang hugaman, may pwede kitang magapitan.
0: Yes.
1: Ay, ikaw gapati, gapan o karapang yan, miskin mag-inalin pa, ikaw manggahapon.
0: Oh.
1: Ikaw ang salbar sing sarili.
0: True.
1: Sing sarili.
0: Isipo lang natin karapang menge, nga bitcha brown out imaw. Di ba baro brown out nga unscheduled tagwa about announcement ay gulpe.
1: Oh, oh.
0: Pero kung ikaw naka-charge ka, may power bank ka, tapos rin mo kanya electron, like may rechargeable fund ikaw ay full, di ba magamit mo anytime?
1: Yes.
0: Kasi di ba brown out ko amat ay unannounced.
1: Oh, oh.
0: Pati ko amat gaugtas kay ko sin man ang nag-pray to na ko eh.
1: Oh,
0: diba? Oh. Electric
1: yes.
0: Stove ka pa ha?
1: Oh, pag ganyan yung mga problema natin mga katropa eh. Kaya kung kita latana, medyo ato lang man niya, banaon ah.
0: Yes.
1: Balanse ang natundutanan. Miko, hindi man natin kinahang i-press sure ato sarili.
0: True.
1: Di man niya ito kinahangan gidaan ng mga katropa nga ipursigi gidaan naman na ro pinaka kung katuro
0: dapat advance
1: oh,
0: kita
1: advance yan kita mga katropa mag-isip
0: mag back up di ba kapin sa atin kanya mga gamit sa sugudit bagay ay sige na pa Rita sa good afternoon grabe kita panguna gidaan mo sa atin niya pihak nga
1: yes.
0: Ano, wow ganda talaga sa kanila ng outfits thank you so much
1: thank
0: kada
1: you
0: Rita
1: sa pihak mo siyempre kainap at ano man si Auntie Andrea nga nakakomment hello good ganda ni Kimo Auntie Andrea. Good afternoon. Krapang yan ni Krapang Menggay. Pa-shout out. Iyakal sa may Marshall Store sa Poblasyon Madalag Public Market. Nagsa family na Bayran Nieves sa Ilog sa Kabahan Madalag Aklan. Kayan yan. Kay Tuto, kay Nananita, kay Terodi. At syempre kay Auntie Raquel. Shout out. Yes. Inyo na sa mga katropa natin ro na nga nag-purpamati ka to.
0: True. Thank you so much. And of course, Krapang Rosang Babaeng Palaban. First runner up Miss Gay pwede.
1: Wow.
0: PWD salamat kay Nene Abby Alexis Ratay, kay Christian Pabel Retiro sa Triboli na Buwanon sa Linabuan Surbang. Oy, shout out kita kay Marapang Rosa and congratulations.
1: Yes, congratulations si Danak. Ang iba may tuot no karapang yan pag ginambal naton nga confidence rubasihan eh.
0: Yes.
1: Iba kita makatropa kung ginatawag naton nga dapat ay ano kita na feel naton nga agwapa kita kasi raya may makatropa nagatao kimo it kanami it pamatsyagan.
0: True. Agkaya mong dahon yung sarili. Diba? Kung para sa iba may kugang
1: yes.
0: kimo or sabi habaw na bukon kalimanan bagay ro na ay ayot sa pagpamati eh. Dapat ga intra ka kasi
1: yes.
0: gusto mo. Diba? In the first place mga katropa isipon mo hamad nag-intra ka kara.
1: Agar iba malabi ka karang pangyari gataot negative nga
0: yes.
1: mga comment.
0: Kasi naibog sandaron kasi hindi sa naka-intra.
1: Yes. Diba? Diba? Kumbaga mga katropa haya. True. Ang dami karon ni gusto itag maapektuhan ka.
0: Yes.
1: Kung tag ma ano kalikning kanto magmakaguoy ka
0: true.
1: Kanda tag medyo para kanday isandaro maghagaghak.
0: Tama. Aga kasi mga katropa kung kaya nanda hay dapat una man sanda kaso hindi. Kaya gusto nanda sama-sama together kamo sa likod pero hindi at sugot ha.
1: Yes.
0: Dahil ikaw taro may mabas kong itbuot kaya nga ni nag-intra ka not just para to win the crown but i-share din mo kanya talent, di ba? Ipakita rin mo kanya wisdom sana. All.
1: Kasi tuot sa matuot mga katropa na nahuya malang iba kasi may mga tawa binga nagatakadaon kanda.
0: Yes.
1: May mga tawa binga nakikialam
0: o.
1: Kung saan dat araw nagadesisyon sa isang katao man na kung
0: ang saan daga problema, di ba?
1: Ginaproblemahan ang daro mga bagay nga o may ginaproblemahan itag-ana.
0: True.
1: Ang
0: babayin nyo tabi kung gainta taro tawo, di ba? Ay kung gusto na ta, kamuro garampay bukod man. Ang manami man meron niya ano, stepping stone para sa inyo mga katropa ma-overcome ni mo rin mong fear mag-atubang sabong tawo. Siyempre pag hinabang na tong pageant garampa-rampa abo kita ang crowd di ba?
1: Ag isa pa may karang garampang yan ay kung nagarampa ka ay makita agad na nakimo nga ring syempre confidence.
0: Yes. Garampang Arl Sukugalyon good afternoon hapa-hapa listening kita nakimo kugang it cake ring confidence.
1: Yes. So mamat-mat-cake sino nakubos sa cake nga ron
0: may black birthday goro ay si garampang dang bilin waba hapa-hapa listening man kimo karampang dang ag syempre si Yoda May.
1: Yes. Si Yoda May kita narimo papabalis karon ng pangangan ha sinano pang pangalan imo kada pang Leos kay makilaga ka man sa gihapon namo
0: nahuhugom kat igagi namo
1: kung taga alputos ka kung magwara ka sa iba karang lugar makilaga ka man gihapon namo wa katakas.
0: Yes, si kada pang Josephine Valencia good afternoon mga katropa pa shout out lang sa nung sana ko nung friend sana di siya magtampo opo magtampog sinong friend ron
1: ay miski barkada abi man kada pang yan kada pang mengke kinahanga ko pa man ng suyuon.
0: Yes, ako amat kalisod pa suyuon ibagaway ko kasi kung paano at sigara pang jewelry month of August walang gutom nun maraming piyesta na paparating sa month of August sa Balaktasan Madalag sa Dingli Banga ag sa Puok sa sana ag Agustin Kanday DJ Chan ko na sa Mabilo lahat yan nabanggit piyesta doon marami pang lugar sa barangay na may piyesta kaya maraming kangay
1: abaw ay paldo
0: dahil kay mo karapang jewelry wak makami kasayo ay salamat gid ana
1: oo paldo matato mga kilaga karay aron yan ni may okasyon na kara sa may
0: ibang lugar
1: no sa Madalag ay la timing gid ana kasi ro man ro ginamitinga bu mitinga
0: oh, wow, gid istoryahan
1: istoryahan ay bay ko ro medyo ano tabi mga katropa so, sa Balaktasan ingan ay nasa 14 or 15 August
0: yes
1: so bay ko ay mikol ang kama ko na ko makaagtro na ay pwede ba siguro makong putusan
0: yo makaabot pa siguro kung hindi man hamakan pa mangi ko hindi kakaabot siguro ro handa pwede kaabot
1: yes.
0: Diba?
1: Pag libahan nanda ako but ay ikaw man gusto man nanamon na itay ray ba nga makaagto ko no ako sa para makasamit ko na ako handa nga pagkaon
0: handa o
1: ay hinambay ko rin niya ano pwede man sa gapon makon ako makasamit ito galing ako na take out ito buong handa
0: si Auntie Diday ang Uncle Melchor will do
1: yes oo
0: diba
1: ay pero sa Uncle abintot ay masa Pampangay si Auntie Diday kaya o ni Auntie Diday ro
0: yes ago naman si Andot
1: kita gahin
0: oo
1: ay pero to nga ni sige at ama kong try at ama ko na to makagapos kita. True. Pero kung hindi, ay padaghan lang ron.
0: Yes. Bahala na taro pagkaon mag-usit dagan makaabot sa naman siya.
1: Sinutan ako. Amo gid ma kontinyo katuting nga ginahanda ti uwa man di pa gaano ni kita. Kung ato karo pangyani ay uwa ko sa datanda sa kami tanan naga ano lang ko no.
0: Gambagan.
1: Buko ta
0: ay gaano ko gambag.
1: Grabe patabi to man.
0: Christmas party yarn.
1: Nagambagan tamana. Ay, at kumbaga, ay,
0: nagkasama-sama.
1: Oo, tapos kami, man kuno mismo ro naga, pamiesta.
0: Yeah, ay, manami. Aron, kasi mo siya bonding together. Manami, abis mga kabaryuhan, mag-agto at pangmengay. Kasi very welcoming, diba, yes. Tawo. As in, mo mga pagkaon rito, tagbihira mo na sa samitan. Barugaha.
1: Kung man imaw mga katropa at puro karne, pero may mga iba, anong pagkaon niya. Yes. Mahambang ni mo nga. Ay, isa galiraya sa pwedeng ihanda.
0: True. Agro ka kanin, gida. Kasi sa mo, gida nga, sa mo mga katropa, iba, gida, na kanya feels very nostalgic. Kapin ko mga ato niya mga katiguga nga ro ka obra. Ay, perfect kid ana. Buyo di kid ado yung tang gustong puston. Ago ni buta ay sausaw sa kape, no? Repartner sa kape mga katropa pag umuli ka sa inyo. O ama na katapang Leos, kinag-jogging ka, di ba? Katapang Mengay sa Aliputos, nag-agi.
1: Ayun,
0: mabuhay yun ato ha.
1: Ako yung katanda or pang Leoski nga nag-hapit ako na pero babasin doon ng gabi eh makita mo ako nagkaso gagupad ah charo. Ako nakaagi at umal yung pang Leoski nalipat yung ako pero kagabanan abirikatot ah, kami sa
0: Chapin
1: area
0: hack.
1: Ay okay oh, natandaan ko
0: o diba naging muli anon ka pa
1: sorry yun sorry yung takarapang Leoski last ano gali rey karanga Domingo tagkaibahan kami ni Clarita
0: wow o diba at least tama si karapang Leoski
1: yes so, oh ay base sino tamang nakita mato. Diba? Pasensya ko, anara pang Leoski. Madali, ibigit na makalipat.
0: Manabi. Kabatas, manabi ka na pang Mengay. Nag-comment one week ago.
1: Ayon.
0: Diba ga? Siyang adlaw, iya marimaw.
1: Oo.
0: Pero makarat, anang nalipatan.
1: Kaya nangawam ako na ako nga man, nag-jogging. Nag-jogging, makarang adlaw. Ay, station.
0: Tapos si Fran, alas gisit aga ako nag-jogging.
1: Oo, oras, ba't ako ga uli, mga katropa?
0: True. At sira pang Mary Jean Andrade. Abo, good afternoon. How watching from Turalba, Banga.
1: Oh, thank you so much. Inanang nakara sa may, Turalba. Nga rin nakatutok mo siya. Pero mo yun ato ng sanda. Pahit-pahit yung tarasanda. Karapang yan yun. Nakikijoin yung sanda sa
0: madalag. Yes. Shout out kay Nanay Welma ha. Agabaw, mamista. Gitana ko nung kamo ni Ante. Bow, gitanay. Nami, tarunting. Banding-banding. Kamo ni Karapang Mengay sa pistahan. Sana all.
1: Ay, kung tang makagapos siyang kita tay. Rang kabudlay-budlay. Ato niya rin nga schedule.
0: Pagkabutang yun.
1: Ay, medyo miski gusto ko. Manatong kong amat. Medyo may nagahawit. Sa ato niya dapa-dapa.
0: Yes. Si Karapang Ellen Timtima. Abaw, good afternoon from Makato.
1: Abaw, gitana.
0: Feeling hello, sinakpan ni Karapang
1: yes, Jomar.
0: Jomar.
1: Ni Karapang yes. Jomar da. Hello lang nga kandaya. Karapang Ellen sa mga sa Timtiman family gitana. Nakara sa may Dumgang Makato. Especially gitana lang syempre kay Karapang Jomar Rapis nga.
0: Yes.
1: Permi, na kami nagapumapamatiki mo. Permi, kita
0: gitana.
1: Pasko, gramon ka nga radyo.
0: Radyo. Thank you so much ha. At si Karapang, abaw gitana, nagsinggit ka pa nga ni
1: ay,
0: Bak.
1: Ay, paingsinggit pa. Siguro, bakar wala siguro yung singgit ka pang Leoske. Nagsinggit ka pa. Ay, what naman habati nga, nagasinggit ka.
0: Feel ko, ikaw taro nagsinggit eh, pabakal.
1: Diba? Diba nga? Gabati ako kung kasinggit si Nay Elda kasi magrabe ro energy ni Nay Elda kung
0: yes.
1: Makita na nako eh. Pero ikaw, may kududa ko tayo. Ito ba lang siguro yung imong singgit? Tapos,
0: hasta na sang dako.
1: Oh, ito nga tayo, makabati. At ito, naging kaiping.
0: True. Oh, pa-shoutout ko na sa Randoy Agropa family ha, sa Barangay Turalba, Banga. At sige na pang Ben Melbel Clabel Bartulo. Mm-hmm. Good afternoon, good Anna Kim. And happy, happy
1: yes,
0: listening.
1: Thank you so much, good Anna Kim. Ay, kadali, good Anna ko tayo makita nga rabisan. Ay, oo, oh, at agaling katrapang Leoski. Ay, masisin ako nga doho kay madali, may gapon ako makita.
0: Yes. Dapat, haya, mahayag ang gidring mata.
1: Oo.
0: Pero thanks gidagi mo katrapang Ritas ha. Pero sa mo katrapang Ritas sa sobrang ani hamba mo puti-puti. May na ano nababother ako sa raya ho basi ko ano yung isipon.
1: Basi ko
0: inaunahan ko malang ha punggot ng mga
1: isang ano abi ko amat katrapang yan no isang sensitive sensitive gid mat ah. Ay basi maisip ninyo alam man na kinagot no or kinagot to di ba? Ano yung sino nagubra ka to?
0: Basi man sinugdat ot namok pero bukod mga katrapa this is a pimple.
1: Yes.
0: Kaya namin ito, ginawa kong daan ng ano man.
1: Timing.
0: Oo, graan na ba? Peeling portion.
1: Yes. Isa iba, kitabi kong mga nasa liog nga rano, mga katropa, paagtugin, asa likod ba?
0: True.
1: Pero niya man kinangan i-reveal kita, no? Pero sa'yo, yes. Manamon doon, nakakabatsyag, man kamukha makatropa eh. Oh, buko niya mang it-permeita, nasa uyahon.
0: True. Ang katagama doon ka mas sa likod pa. Ang kusin pa nga, nitag, mas sensitive part.
1: Yes.
0: Or maalanganin, you know? Oh, anyway.
1: Pero tauwang kung ina, kita sa pinaka, ano, na target lang. Ay, tauwang paalin, arayin to.
0: Grabe, taka, discomfort to. Sige na pang Warren Rodriguez, good afternoon, happy pa listening kimo. O, ikaw, tako nur nagsinggit, itabakay!
1: Lipat ako. Abis, susunod ka na pang Yoski, kung ikita mo, kagapita, lataki ako, ang kablita.
0: Agod
1: sure bolt, anagod. Hindi lang ako mag-jogging, ina lang ako, kinyo mag-dismiss.
0: Basta pa ka na ako,
1: ha? Hindi ka rin lata ako. Kasi ang nakita ka to last time, si April Joy. Sa April Joy, may nagkaibahan niya, Marites. Samtang Sunday, nagabarligya, makusalo-halo.
0: Ay, kanamiton, tara, maskin, tig-uhugan, tara mga katropa, kinamiton, tagyapon. Matcha ice cream, all season dapat,
1: yes.
0: No?
1: Ay, kay Auntie Marie Crispo, nakamantong si Auntie.
0: Watching
1: si Auntie. Hello, Kimo Ante, kandi Uncle Boy, una ako na, Auntie Ligia, kandi Uncle Orlando. Good afternoon, kandi anak kinyo. Ay, kay Lola Dida, ay, basi kung magsunggo, naman, kamuha, tama na rin ang gigret.
0: Ako, tama na yan, nakababad sa radyo ko.
1: Ako, tama na nga, kuha na ako pa man ang gamit niya radyo rin yung ginapamatian.
0: Yes, ay, sira pang Randy Santisa, speak of pamati, hara,
1: may
0: listening yun.
1: Ag may dugong ganyot, ah.
0: Isang beses lang pala yun, kandi pang Mengay, tagmahaba na nga. Yes. Tama, i-shout out, yung mao.
1: Pero tinugakan yun, natugunggan, agradyo. Thank you, kita karapang Randy Santisa sa...
0: Yes. So, oras na mga katropa, alas dos, this is size na sa hapon. O, diba? Medyo ginahapo-hapo ito kita. O, sige na pang Macho and Wolf, ha? Good afternoon, Kimo. Aba, perfect. Wow. Ito mong timing, ha?
1: Pero grabe, ito na haya, Nico. Ano mo tagal sige na pang yan mo aga
0: yes
1: so wota ita pwede pang
0: mag-agaw
1: agaw imot agaling di ba
0: na para bang may karapatan ka
1: oo ay gidana
0: charot balag pero wag ka tropa timing umataan na ro pag butwa ni karapang Macho and Wolf ni karapang Jory ay may amo niya bikin yung i-share umataan na hara abo gida karang matamaan sa mga mahilig ro na ha mahilig ang anay oh ay dapat mga katropa mag-andam-andaman ka mo kapin kung medyo nasubrahan yun siguro para sa iba ay hararo anda karon nga say mo pang pa-relax or hararo anda karon nga gina-ubra kung bored sanda
1: yes kung napipil nanda ka ropang hiling nag-iisalhan
0: mo ang nagamigan sanda tapos may nag-tindog
1: oo ay kung may nag-tindog dapat kuno pakalmahon
0: sabi ko laruin mo
1: hindi ko mapagambaw ka, laruin mo, tagkanta ka, laruin mo ang Barbie Cos, di ba? Sa ito ng mga katropa.
0: Sabi kayo, buksan mo, papasukin.
1: Ay, lang dahil sa mga music, kaya ako amat, ay, unano ra, atong kaya mga katropang naiisip. Pero ay,
0: yes.
1: Ay, katong yan, eh.
0: True, hato niya mga katropa, sa iba runa, ha, nga mahilig, kaya mahilig ko nang magpamantaw it, mga X-rated.
1: Yes,
0: ano. O, aral lang, X-rated. Puro bukod, kami hey, maayos man siya. Kasi paalis siguro maayos.
1: Grabe matabi ko. Ayos, X-rated ba na huro? Dayuwag ito man nakaroon.
0: Bukod mga katropa, tag mga, sa inyo ron, tag X-rated, aga pang-adult nga mga tagan-awon buha to na.
1: May inabi ka, karo pang yan, kung amat nag-aagi ko no si imong newsfeed.
0: Yes.
1: Kung yan, masubuk ka to sa kita mo to. Mas nabadrip lat na ro mga sumbin. Na mas makita na, ay, na, no, man na Facebook
0: ka. Kaman, tara.
1: Kamat, yung kaibahan, man na mamawarayang araw. Video.
0: Dapat sa iba lahat ara gagawa. Pero, ro iba man mga katropa, is ginaatunan kita mismo sa website.
1: Ay, yes.
0: Ibaga, so, may mga website
1: may
0: ka rin.
1: May gina-click sa ndaro mga katropa nga link.
0: Oh, no. May gina-search nga rin ho. Siyempre, gahampang-hampang.
1: Tapos mga utana, sama sa yun yun, ah.
0: Di ba, study first bago ka mo mag-discuss. Doon malang rin, di ba? Pwede nga. May gina-plaster kami. Kaya medyo isipon ito lang mga katropa. Reporting sa eskwelahan. Di ba, before ka mo mag-report, ginatawa ni teacher, kinyo rin yung topic.
1: Yes.
0: After that, you discuss din sa yung mga classmate kung ano rin mga raya nga ra. So, baka magawin ka na pang menggay. Para maskin paalin, may isang kirian ni kaming insight. Pero, sa tuod yung mga katropa, hirap na hirap rin kami. I mean, nahihirapan kami kung paano i-execute.
1: Yes.
0: Ano,
1: kung paano namun mahambal, kita na kinyo rin mga
0: katropa. On air kasi ra. Pero kung on air.
1: Ay, hindi. Mas, ano, kami rin. Kami kami. Dapat rin makabati.
0: Yes. Kaso on air, syempre, may iba kita ko niya mga listeners nga sensitive. Aga iba-iba nga age doon nagapamati, nagapupumantaw ka. Aga. So, kailangan na ito magdahan-dahan.
1: Yes. Ang iba, diba? Bigarang pangyanir, andaman ka rin mga pagpati.
0: Yes. Kaya doon pagit. Kaya po, pasensyaan ka mo. Kaya di man namon madirect mismo ro, word by word baga. It mga bagay, gusto man kung tanamon kinyo nga hambagon. So, anyway, mga katropa, good mas maintindihan ta haraharo explanation ni Dr. Lulu Marquez ha, sa mga tao lang hindi kita mag-specify it gender, sa mga tao mahilig magpamantaw it mga X-rated thing ag naga-masturbate.
2: Masama ba daw ang nagma-masturbate?
0: Yes, kaya doon pagit. Kaya po, pasensyaan ka mo, kaya hindi mo namon madirect mismo ro, word
2: wala
0: by word.
2: Wala ibang magawa, kuya. Nagma-masturbate ka na araw-araw, wala ba trabaho? Eh, nakaka-addict minsan yung masturbation eh. They don't even know ang drawback niya if you always is, if you always do that.
0: Mga tao lang hindi kita
2: later on, nag-asawa ka na. Iba po ang solo sa partners. So you are now addicted. You forget about eating.
0: Masama ba na? Doon pagit. Kaya po, pasensyaan ka tayo mataan na mga katropa ro ako nira nga bagay-bagay riya. Pero sige lang, anay, siguro lods maano lang ni kita. Commercial break kasi nagka-gulo-gulo mataan na ro ako kanya computer. May sariling mundo mataan na. Anyway, mga katropa, ikat lang anay natin to, no? And later lang, iplastar natin to kinyo. Ay, grabe. What? Nakikisabay ro ato nira mga katropa ng pagkabutang riya makaron. So anyway, oras na to. Alas 2:21 na sa hapon mga katropa. Magpanang balik kita, makataliwan nga, mga rapilang ka mga reminders. Pero sige lang, anay, siguro lods, maano lang ni kita. Commercial break kasi nagka-gulo-gulo mataan na rakon kanya computer. May sariling mundo mataan na. Anyway, mga katropa, ikat lang anay natin to, no? And later lang, iplastar natin to kinyo. Ay, grabe. What? Nakikisabay. Ruato niya rin.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario from July 1 to September 30, 2026. All MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807. Patapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na.
1: Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium. Dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber. Vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
5: Hina ng katawan D3 dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glote Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong
8: magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
1: XFM.
10: Yes, to help.
11: The secret of health.
12: Nga dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
13: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kunami gidi hilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahina yung pagdinas sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn kag especially kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
2: Santon Plus Gold.
12: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
13: Nagabulig li pa nami sa aton sa nga pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sa nga sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josil nga makabulig man siya sa aton sa nga digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, ka nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagiging aton sa nga digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josil sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sa nga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic. Kag magabulig man ni Sir Josil para nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod niya may calming effect ang garlic kung sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod niya sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
11: The secret of health.
13: Ang premium D3 capsule Sir Josil with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sininga serotonin. Makabulig man sa pa-improve sang sleep kung sige-sige ang aton sininga pagkatumar. Okay gidang ila sininga tulog.
10: Yes!
13: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatsyag kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josil ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid yung mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josil hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
11: The secret of health.
12: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede kamo ka pangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
13: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
11: The secret of health.
12: Kung wadaan ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
11: The secret of health.
12: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
13: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan, Sir Josil, nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa tingin lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Yes!
12: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sininga lugar.
11: The secret of health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUelier customers nationwide can join, mag-transact gamit ang eligible MLUelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Yes, mga katrapa Philippines, sa third time, alas 2:31 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanumbalik kita sa ito niyong programang X-Rated! Agsagi hapon, kami magkaibahan. Ako si katropang Yani.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa. Tutugsagi hapon ka ma sa programang X-Rated. Yung mga ron sa XFM 96.5 kalibo ang katropa mo. Sa paling ka magtutok, mga katropa, sa ito niyong live. Pagpupasensya, ang gid ka mo kaina kung insigida naton niya gin commercial break anay para ayuso ng mga bagay-bagay react. Ikaw mat, abay, may mga papansin din ako.
1: Sige, damawaga, mga katropa nga ko. Amat, may mga error nga ra, may mga something kita nga ginakayaan.
0: Yes. Oh, diba? Tama, gidaan sa Antikriso. Hay, good afternoon, gidaan ako ng mga katropa. Iya kami sa idamit mangga, gapahuway-huway. Hay, grabe, init.
1: Wow. Mayan dyan, tayo may tuto, rin ka ng manggay.
0: Hindi pa mahugog.
1: Hindi pa mahugog. Kasi iya ka mo, abay, kay uncle, ka ng manggay. Medyo na pilang beses, ako nadalik, rin pangit, may tumambo, gidaan ka. Kasi sa'yo, mayan, bukod man, kon i-try kaya nga guto gitang literal nga guto kasi ko amat man nagagi man kuno karon si Garapang Trisha sa dagat ay maaman na nakubaan oo di ba pag iya tagit ko sa ana nga timing yung tagit sa nang printe
0: sa may dahe di ba
1: pero kuno kami ko amay Garapang yan itaguto gitang aron
0: yes.
1: Nga tagmapuwasak ka di ba syempre sa dato pagbagsak itiuto makaramay mahumok malang man
0: tingaw gatalsik gid ana ra ino ana karon mga bagay-bagay sa sawod it ba indian mingga at same time ko nakaputi kapat gampong di ba delikado dogged. Oy si
1: Uncle mo ko no.
0: Dro si Nung Angelo.
1: Oh, grabe. Si Angelo rin. Grabe na biyagi ra ano pangagan uncle mo. Dito ka ang kita nga
0: gumakabalibad.
1: Gumang kon na tanan-tanan ro nga base sa ana nga pangagan.
0: Dro sa Facebook. Ay hi ko ni Nung Angelo ha. Good afternoon. About git ana technician. Abigid abi yon kay SM. About git ana. Good afternoon Nung ha and shout out kita na Kimo aga. Iya ko tingali. Di ba nakibot ba Kimo siyang adlaw pag but siya na ano pa ako eh nagloading pa ako sino to diba ga kasi abi ka bay sa Dubai gihapon ni mo wow. Sana oh
1: at sa kauli ano mo yung kahit pa paano sa Aklan
0: true ag sige na pa Algie Navarro syempre shout out kinyo na sa Rowell and Junior Barber Shop ha ag syempre kaya na pa Robert ag kay Cap Junior sige na pa si Tay Leopoldo abag ito kay Tay Leopoldo shout out kinyo tay ag kay na L Dog sige na pa Anthony Castro good afternoon shout out gid ana kuno kinyo thank you so much.
1: Good afternoon, kita kinyo mga katropa ha. Say, kita namun niya. Mga makarang oras nga rin, nagihile-hile.
0: True.
1: Iba, kakatapos siyang itkaon.
0: Ay, kanami ito.
1: Pwedeng ipamahaw.
0: Ay, kanami kita.
1: Abo-abo kita.
0: Basta gusto ko nga.
1: Sabi ka na pangyani. Karamuman man, ano, reset nga, kakatapos mong sa agahon niya
0: yes.
1: Trabaho. Panghapon man.
0: Ramdam mo na ang hapon at stat gabi. Ang gusto ko nga maging problema, rugay na isip ko lahat akong ano, akong merienda.
1: Yes.
0: Diba? Doon natagin mga katropa. Doon natang maging problema.
1: Diba? Nagatado, kalating nagabukto. Ano man baga marami? Oh,
0: ang kaunon. Yes. Galitik na tayo mong ulo. So anyway, mga katropa, hindi itong pagpabuhayon haray blasta down kinyo. Runaun siya min at kayo na naputol nga gina-share kinyo about sa mga tao nga mahilig nga raha magtanot mga X-rated thing ag mag-masturbate.
2: Masama ba daw ang nagmamasturbate araw-araw? Hello, no?
1: Tagad-tagad, kala tayo nagagusto. Ano man?
2: Nagmamasturbate kala araw-araw. Wala ba trabaho? Eh, nakaka-addict minsan yung masturbation eh. They don't even know ang drawback niyan if you always do that. At later on, nag-asawa ka na. Iba po ang solo sa partner. So you are now addicted. You forget about eating, working, and everything, okay? I don't even know kung anong edad ka. Usually, ang na-addict sa masturbation ay yung nanonood ng porn. So, in other words, mayroon ba tinatawag na addiction to porn? Ma-explain po yan ng neurochemicals ng brain can actually drive you crazy and masturbate because you love porn. Ang problema nito, pag namamasturbate ka palagi, yung penis mo, everyday ito ah, yung penis mo could bend. If you're right-handed, your penis would bend to the left. If you're left-handed, your penis will bend to the right. Believe it or not, it happens. Marami na ako nalalekturan. Mga overseas workers, mga asawa na overseas workers. Pag uwi na kanilang husband, napapansin ng babae, bakit parang maliko ang iyong ari, sweetheart? Because sinasabi ng asawa, eh kasi naman kung saan-saan ako pupunta ang mga babae, eh di magmasturbate na lang ako para sa you, sweetheart. At the same time, if you love masturbating, you don't even love making, don't want to make love with your wife anymore. Kasi mas gusto mo yung grip ng ari mo eh. Ayaw mo naman sa asawa mo, di ba? So you're destroying your married life. So marami pong disadvantage yan. So you be careful, kuya. Kahit na masarap yan, no? Ang ending yan, wala eh. Kawawa ka. Kawawa din yung partner mo. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po ay isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: Tropa, tuhana, pati anaton, rumanami, kita nakaroon aga very clear nga explanation ni Dr. Lulu Marquez. So, sa mga mahilig runa ha, magtanaw it mga X-rated
1: yes,
0: things.
1: Oh.
0: Maghampang, anda karoon niya mga
1: bagay.
0: Ano, mga gitara.
1: Ay, nangawa, kakaligid ba, no? Siyempre, darun man na biro anda. Pero gusto ko man sa next karapang yan, nero-size man, no? Explain na ni Dr. Lulu, no? Pero ayaw, mga katropa, di ba, ayaw, ang babi na nanda, huwag ba't ako doon nagain kung ikaw ay nagahampang?
0: Yes.
1: Siyempre, kung gabantaw, kabigid man. Minggo nadadala ko, no?
0: Natitrigger ka.
1: Trigger ka ba? Yes. Siyempre, kung ano yung nakikita rin ka to, di ba, may mga video, mga katropa.
0: Macho naibog ka.
1: Video mga katropang sa isang hanon imaw.
0: Yes.
1: Ay, wasanda, di ba? Minapanik kong mga natatlo.
0: True. Grabe, ah.
1: Depende, mga katropa, kung sa ano matanang klase rin na pamantaw. Pero ato, anik kung pwede mo kunong galawon imo nga. Siyempre, yawas. Kasi, karong kung kakabatsyag ka, ita, init.
0: Yes.
1: Kakabatsyag ka, mga katropa, ita.
0: Ibang kagam.
1: Kilig or kagam si imo, karang
0: yawas.
1: Karong mo man natry, natatry mo, dumamakaroon niya bagay. Pero,
0: aga, papahong nga birang factor para matrigger na imo karong niya. Sabi mo, arousal mga katropa to do the thing nga mag-masturbate.
1: Kasi nga ba, binanda mga katropa, mapapabayi man, mapagakim. Kita ang tawo, mga karoyon.
0: Yes, may baga tiyagon.
1: May tiyagon, nakapatsyagit mga karoyon.
0: True.
1: Pero ang ba naman ni Dr. Lulu, wamat ako na ita, magain kong nagad. Pero ang may anang abirin kondisyon, di ba?
0: Yes.
1: May ina ko nung nagatiko.
0: Oo.
1: May kapag may...
0: Kapag kong permi-permi mo.
1: Oo. Kaya hindi ka mga ako, mga katropa, di ba ni Dr. Lulu, ina, mas isipan nyo kung nung babayin inyong mga asawa.
0: Yes.
1: Dahil tanaroon sa adlaw-adlaw, mas grabe kita nga nila ng pagpaliwanag kasi sa left ko, no, depende
0: yes.
1: kung left or right.
0: Right.
1: Pero kung siin ko na iwaw ka to, makakomportable, sa ayod mo kung
0: Tama.
1: Yeah. Pero ang na-imagine ang mga katropa, kung may makilala kang yaki.
0: Isipan na ro, talong.
1: Diba? Kung may makilala ka man ang yaki, mga katropa, tapos sa iyan man ang pangsugat niya gamit ay sa wagat.
0: Yes, wagat.
1: Maisip ka, ay, wagat, pawagat, siguro manaraan ang direksyon, tara, diba?
0: Nag-inoverting, inisipan mo kagagi. Pero ato nga, kumbaga, ano mo lang ka itong mga katraparo point, okay lang, pero hindi pag permi-permi ha.
1: Yes.
0: Dapat disiplinahon mo rin sarili.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mga katrapa, kung masanay ka ko, no, kasi nausoy mo tanaro grip, di ba ga? Kaya pwede abing madugaan ikaw it, tawag ka ron, gana si imo ka nga partner.
1: Yes.
0: Kasi mas gusto mo, isip mo, kaya ko man ang sarili, di ba ga?
1: Taga, imot, abing kang batsyag, makapautwas ka, makapaguwa ka, di ba?
0: Yes. Wow, ta ikaw it, paki alam kasi kaagare abi nga bagay nga ra ginaobra mo sa private place wa masiguro karot di ba tag growing ginarin ni port
1: yes,
0: mga katropa
1: ang dapat nakita
0: tag ma what at disiplina ag senyor ron hindi to masayran kung ano ro anda nga dagagan sa piniino pero syempre kung may ginaobra ka mong mga pribado nga mga bagay or pribado nga mga sports ro na
1: ay
0: dapat kamuat aron nakasayod para wa kasi what magain ka ni kung kamuat ana nakasayod di ba ga pero kada tawo may mga bagatsyagon man ay nagiging magahain malang ima kung may expose sa
1: diba?
0: Iba.
1: Pero grabe, si grabang machin, well, kunhol, ana, tanawal, ana.
0: Abaw, yani do akong tadlong tama, alim, alima, tudlo.
1: Nagtadlong, ging plan siya, ging kwan.
0: Basta ging bilinira mo, ta?
1: Basta, naka-focus at anak ko sa isang direction.
0: Nagtadlong, taro tadlong nga ron, grabang machin, well, kaya ba, naanda man namin, man na, kung medyo sanggot. Kasi may ginakawit-tawit.
1: Yes, at least, kahit papaano, may ana, matabaga man ng kukapyutan.
0: Yes, kasi yung diretso, abig na pang may game ko, thrill.
1: Ayun! Ano kung katot-hatot? Diretso,
0: literal,
1: mga katot-hatot, commercial, wait, sideline.
0: Hatot, manami mo, kaso medyo boring, habang iba? Wow!
1: Ay, pa,
0: tama na kayo, ha?
1: Medyo episode, nakarasira pang watch and walk, both left and right.
0: Mala, yes.
1: Ano left, to the left, or to the right?
0: Basta pinaktis, ito kamuro na, hoy, ano ba ni doktor? Magdahan-dahan yang, baka kayo'y masanay. Mga ba ni nung Angelo, ay, tao, dok, ah, maalin ko na natag, abogit, Anna. Oo. Ay, nako, ag nag-alsaw, taro, imbotito, gatiko, taro, abogit, Anna. Ay, dipindi mat, Anna, ro. Ay, basta nga, ni, with regulation yang, yes. Dahan-dahan yang, ag, hindi man pagsanay ang sarili, eh. Malisod man doon mga katropa, nga, di ka na ka maging dependent. Okay lang, di ba? Medyo pagkaon, okay lang magkinaon ka mo, basta hindi magpasobra.
1: Yes, oo. At least sa gihapon, itag na-enjoy ninyo mga katropa. Aga, ina man sa gihapon doon, pag safe man sa gihapon.
0: Yes.
1: Kung abusuhon mo man, abi, runay, ikaw man gayon sa ulihi.
0: Pero kag-uoy. Tama. O, siguro pang jury, hindi pa natapos ang explanation ni Doc Inad, ha? Ha, alam sa ko na at gets ko pa. Tama ang sinabi niya, nakaka-addict ang pagmamaster. Hawak mo ang beat. Lalo na sa tuwing may makikita kang X-rated thing. Masarap din kaya ako pag-uwi pahinga ng konti sa sala. Tapos kunwari papasok sa CR, minsan sa kwarto, sa puntay tabog aga, or sa umog. Tapos bawgitan na dalawa sa gabi, tapos isa sa umaga bago pumasok sa work. Masarap siya abot langit, pero minsan naninigas yung mga paa sa sobrang concentration.
1: Ayun, diba?
0: Grabe, nasa sang adlaw ra kada pang jowry.
1: Paltok out eh, kada pang jowry karon.
0: Grabe tay, bilib ng kimo kung habang gatrabaho ka pagid.
1: Oo, mo persa, di ba? Karon termahan bo nato niya. Minko, hindi mo kuno abi ma, hindi mo ma-predict makatrabaho kung saan o ka makaabot,
0: yes,
1: or makabatsyag it makaroon.
0: Pero ro problema kan ba si mamahal ko tigara pang jowry.
1: Yes, so mga ano takara pang jowry mo ko ma-feel mo.
0: Oo, yon yuta. Putat imo alimar ginaoy, imawot amismo.
1: Oo, may bigla ka uting sumuko.
0: Yes.
1: Paano kung ikaw at anay, swerte ka niko inari-imo nga partner.
0: Yes.
1: Siratot, ano ro.
0: May kaibahan ka.
1: May kaibahan ka nga nagatrabaho sa makaroon.
0: True. Ag masadya ka mo pareho. O, kahit andyan pa ang partner mo, pwede naman siya ang humahawak sa pagbit. Siya ang mag-abawgid, Anna, pero nakadepende naman tayo sa tao yan. Kahit ako dati, kahit may partner, hay ko mag-surrender man si partner, masakit na daw. Kaya, para walang sakit, hand carry mo na lang pa ag-ibit.
1: Ay, naman. Magbabaliso.
0: Very good, kauting makang ka na pang jury, ha? Naiintindihan mo yun.
1: Ha, okay. Grabe, gitara na pag ano man, ho? Pag-explain. Oh, kung mag-aoy ko, no, syempre, gamiton, ro left, agro right,
0: bus.
1: Yeah, ako, no. Ay,
0: tama
1: sige,
0: man, no? A good balance. Ano yung tabag nga, the art of balancing.
1: Yes, di ba? Makaroon niya ako, nabutlayan ka, oh. Balance yung gitman.
0: Yes, agro man namin, no? Kasi kita, to, anakar niya, opinion. Hindi man na tumasayan kung kakinagas ka kasi ka na pang jury, o kuwa. Pero at least na-appreciate namon kasi boy imaw eh. Tapos kami ni Karapang Mengay girl and sometimes ba na asiwaan man kami or medyo discomfortable man,
1: yes,
0: kami sa rekontang topic dahil panimbang man kita mga katropa. Pero grateful kami sa mga tao just like Karapang Jody. Gatao it anak niya personal experience, personal thoughts and opinions pag-abot sa mga maurayang bagay. About git amat sa bilingon ako te.
1: Ayun!
0: Grabe ano? Haman ah!
1: Ginalin yun, tari yung sansiki. Karoon na
0: eh. Magmagutana. Sobra pa sa nag-swimming ka.
1: Maguwag-uwag, panabi. Ay, base kung ging nag-sinedit, anak ka mo.
0: True. Ay, base sumisid, gating nong, dahan-dahan, iyang. Ay, base kung grabe, ting gunip.
1: Ay, gidana.
0: Sag-apa. Aba, wala mo yung hapon. Karapang Wawi season. Shoutout, gidana, kimo karapang Wawi, ha. Thank you so much. Gidana, simo kanya pag-comment. So, aras sa mga katropa, alas 2:45 na sa hapon. At syempre, dahil maabok kami nga bagon para kinyo makaroon. So, hindi na pagkalipatan, ha. Second part, mga katropa, itaton ko niya istoryang ginplastar kinyo kahapon about sa kalahati or kabuuan. So, syempre, dahil mag-awig para itong karnyo oras, pwedeng-pwede gid nato na umpisahan. Ruan na karnyo second part para masundan nyo pagid. Rudagagan karnanat istorya, mga katropa. At pwede gid ka mo ka-comment sa inyo man yung mga expectations sa andang istorya nga to, ha. Itaywa nga mag-fuck buddy. Sana all!
1: Diba? Ano ra yung mga istorya, mga katropa, nga relate sa iba at kung ano pwedeng ubrahon.
0: True. Kaya na mga katropa, mamatigon ka mo para dire-diretso aga. Hasta parahin aga, ha. Ruan na karang istorya kasi tatlong episode ra, mga katropa.
1: Mahaba-haba.
0: Kaya mas manami kung nakapamati ka mo kahapon, makaroon aghin aga para buo na buo nyo gitaro bilog nga istorya.
1: Sana,
0: oh. So, hindi tayo pagpabuhayin, mga katropay. Haraut a pamati iro kasugpon, it kalahati o kabuuan.
3: Kausapin mo ako, lahi ka. Isang linggo ka nang hindi nagpapakita. Hindi talaga ako sanay nang wala ka. Laika. Laika, please. Tumawag ka naman. Pag-usapan natin to. Yung mga sinabi mo,

0: 라이카? 라이카? 목사 문에만 또 빈토. 알람 꽂는 잔까?
1: 안옥 방이나가와 모리토 마르코.
0: 왜 뭐 바고 라깅 이니이와산? 바깥 뭐 인디 시니야사고 치마 타와고 고?
1: 다힐 이언 앙 타마. 신하비 코나 사유 농 가빙 이언 디바? 나후훌룩 나 아코 사유. 앗 dahil ayaw mo naman ng relasyon, mas mabuti pang tampusin natin to. Ayaw ko ng pampalipas oras mo lang.
0: Hindi kita pampalipas oras.
1: Kung ganun, ano? Bakit natatakot ka rin aminin kung may nararamdaman ka?
0: Dahil natatakot ako. Laika, natatakot ako. Alam mong nasaktan na ako nun. Alam mong ibinigay ko ang lahat sa nakaraan ko. At iniwan rin ako, di ba? Nasanay ako na mas ligtas kapag walang commitment. Na mas ligtas kapag walang obligasyon dahil walang masasaktan pagkatapos.
1: Pero hindi ako ang nakaraan mo, Marco.
0: Alam ko. Alam ko. Yun nga yung nakakatakot eh. Kasi sa'yo, di ko may pagkakaila. Like, tuwing wala ka, hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Tapos pagkasama kita, parang ayoko nang matapos yung araw ko. Hindi lang naman yung katawan mo yung gusto ko eh. Gusto kita. Gusto kita sa buong buhay ko.
1: Marco!
0: Laika, please, huwag ka namang lumayo. Please lang, hindi ko na alam kung paano magmahal na tama ulit eh. Pero handa akong matuto basta't ikaw ang kasama ko. Huwag na nating ituloy yung kasunduan natin. Gusto kong palitan natin ng totoong tayo.

0: Akin na nga yung pancake. Ikaw talaga, pag nanakawan mo pa ako ng pagkain.
1: Mas masarap kasi kapag galing sa plato mo eh. Babe, babawi ako sa'yo mamaya. Sunduin kita pagkatapos ng trabaho mo.
0: Siguraduhin mo lang ah. Ayoko naghihintay sa labas ng building.
1: Ihipit ko ba sa kontrata? Rule number one, laging susundin si Laika. Oras-oras.
0: Tumigil ka nga. Nakaraan na yung mga rule na yan. Ngayon, pagmamahal na lang ang hawak natin.
1: Laika, at hinding-hindi ko na yun papakilaman pa.

0: anong ginagawa mo dito?
1: Marco, pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Matagal kitang hinanap. Alam ko ang napakalaki ng kasalanan ko sa'yo nung iniwan kita. 2 taon ang nakalipas.
0: Karen, tapos na tayo. Nagpatuloy na ako sa buhay ko. Wala na tayong dapat pag-usapan pa.
1: Mali ako. Marco, nagsisisi ako. Narealize ko na ikaw lang pala ang lalaking tunay na nagmamahal sa akin. Bumalik ako mula sa abroad para sa'yo. Para ayusin kung anong sinira ko.
0: Ha? Nagpapatawa ka ba?

0: car ko.
1: Laika, pakinggan mo muna ako, please. Mali ang iniisip mo.
0: Ako lang naman ang babaeng unang minahal ni Marco ng wakas. Ako si Karen. At ikaw, sino ka? Ikaw ba yung pangpalipas oras niya nung mga oras na wala ako?
1: Karen, nahimik ka nga.
0: Pampalipas oras?
1: Laika, huwag kang makikinig sa kanya. Nakarahan ko lang siya. Walang kami. Ikaw lang mahal ko. Ikaw lang.
0: Paano ko makakasiguro, Marco? Panimula pa lang ng relasyon natin, itinayo lang sa kama at sa alintuntunin. Paano ko malalaman kung totoong ako na ang mahal mo at hindi mo lang ko ginagamit para makalimutan siya?

0: Laika! Laika, Laika, please! Please, buksan mo to! Please, Laika naman! Papaguhin ko lahat! Basta huwag ka lang mawala sa akin, please! Pagbuksan mo ako!
1: Nung pumasok ako sa kusunduan natin nung una, Marco, tanggap ko na nakalahati lang ng puso mong maibibigay mo. Pero nung sinabi mong mahal mo ako, umasa ako na ibibigay mo sa akin ang kabuuan.
0: Laika, binigay ko sa'yo yung kabuuan. Laika, please. Si Karen, nakaraan ko na yun. Ikaw ang kasalukuyan ko. At hinaharap ko. Please, Laika, hindi ako aalis dito. Sa lilim ng ulan hanggat di mo ako pinapatawad. Ikaw na ang tanging babae sa buhay ko.
1: Marco!

0: Marco, pre, matatapos mo na ba yung laptop ng girlfriend mo?
1: Jan, alika nga rito.
0: Kakain na tayo ng tanghalian.
1: Tignan mo nga to.
0: Ano yan? Audio files?
2: Day 45. Ang subject na si Marco ay ganap ng nahuhulog. Gumagana ang psychology ng no strings attached rule para mapasuko ang emosyon niya. Bukas, isasagawa ko na ang huling phase ng eksperimento, ang pagpapanggap na may selos at banta mula sa nakaraan.
0: Puta, ano yan, Marco? Boses ni Laika yan ah!
1: So hindi lang pala siya basta nagtatampo sa akin. Pinag-aralan niya talaga ako. Lahat ng galaw niya, lahat ng pagkakataon na aksidente kami nagkita, nakaplano.

0: Good afternoon, mga katropa. So, kamusta? Kamusta yung pagpupamati ha? Sa kasugpon or sa second part? Itankar niyong istorya ro kalahati or kabuuan.
1: Yes. Sarabi, tabi no, kung may bumalik, inaanahay, sinuro pili mo. Bumalik ka. Or do yes. Bago.
0: Kasi ro bago, ha, babe, bukong tat. Sure, eh. Mm-hmm. Kasi wapatat label, di ba, ga? Ag si dati nga to, may nakaraan, tabi, santa, eh. Bukong niyang, eh, syempre, say more, nag-loving-loving, kundi may andagit ang pinagsamahan, yes. Relationship.
1: Araw, pag ganyan, ko amatro, na feel it iba nga pag once nga may umabot tapos yes. Na 3 years ang galima na 4 years bilang years amo na sana nagbuhay tapos true. Kita nga ra baguhan pagat
0: bukod pa not sure kung ano kita nga ra di ba ga kay mga katropa iba gihapon rumay title ka di ba iba gihapon rumay karapatan ka kaya hindi ka magsettle kung sa tingin ninyo ay may tsabukon tat worth it yes. Nga maging harnyang fubugang or maging friends yang kamo kapin pa kung

0: nauhog kagun sa sangkatawo.
1: Oh, oh. Kasi harun yun, no, karapang yan, nga, habang nanda nga, hindi yun nanda kaya pa, mm-hmm. nga, taguun run. Kasi yes. gusto, naging nanda mga katropa nga, masayaran mm-hmm. sa kada isa nga, ginapahalagan santa,
0: ano palang nanda.
1: Ako oh, na, ano kita nga ra. Yes. Ano itong kara nga status.
0: Gusto na to, iwa. Clarity, ro, kaklaruhan ba mga katropa sa inyo karun nga, syempre set up, mm-hmm. diba? Pero hato, sa ulihi, abo, kita ka namin, tarahin aga abangan. Kasi may ano te, medyo may twist agad.
1: Yes. Yes.
0: Kasi may na-discover si boy, diba? Sa nakaroon niya computer, laptop ni babayi. Ag may itong recorded,
1: oh,
0: diba?
1: Ano, alin to, diba?
0: Ano yung pre?
1: Diba? Kasi, isipo niya, ginin yun, makatropa. Ang manamat, tatabong. Mm-hmm. Abi ko, okay yun.
0: Yes.
1: Kasi medyo, nagkakasugtanan sa dang, mag-aayos yun, mag-upisa yun.
0: Kasi ginahampangan do feelings, no? Mm-hmm. Nga, huwag kita kasay kung ano, gimaro direction kara.
1: Halampangan, tagalirat ka matyagan, haron. Yes, ano yun, kayo maging end kara? Masubo or may mabuking kung nano?
0: Or mapadayon, di ba? Kasi kaya pag si Joseph Castan, good afternoon, hapa po listening, pa shoutout gid a una kimo sa ing shop sa barangay San Isidro Ibahay. Thank you gid ako. Thank you so much man sa pag highlight kaya pang Joseph. At kaya pang Jory, mali talaga si boy, dapat sa una sinabi niya na may naging relasyon o karelasyon siya dati. Syempre ang iniisip ng babae siya lang talagang iisipin ni girl to timer siya, pero dapat naman kay girl, kung magmamahal, dapat tanggap niya lahat. Kung sa kanta nga ni Charlie Max, mahalin mo ako kung ano ako at kung sino bilang ako.
1: Sana,
0: singit mo pagid ano?
1: Kasi asagot, nagihapon. Nakaisip, nagihapon. Pero syempre, bago galing kita karapang yan, mag-commercial. Ay, siya ako tayo natarong mga kagwapahon, gita na karasa may Tigayon store. Wow. Sandali na ng madam, kay madam, gita na una nga. Permi, gita na sa
0: supportive.
1: Season.
0: Supportive.
1: Oh, oh, yes. Or season,
0: sason.
1: Sason. Sorry, yun, aharaw mo. Iba-iba,
0: mix and match.
1: Sa Sason family, gita na. Una rin mga katropa sa may Tigayon store. Na mga gwapa, mga beautiful ladies o nagrodendrops, boys.
0: Yes. Aghan din yung maging Google Map kung gaagto ka mo sa mong iskasyon.
1: Yes.
0: Pag nakita niyo yung Tigayon store, tanaw ka mo sa pihak mga katropa. Rukorsada nga ron, do yun, pasood iya ka mo.
1: Yes. Kung kamo mga katropa nag-uusoy it, mga product it, pares ba na sa kape, sa something
0: yes.
1: good. Si Antio, karong bahala, rin mga ladies na kasi kompleto per yung Tigayon store.
0: Oh, true. Oh. Kung ka mo pakita sa pharmacy, agto ka mo sa atong kanya Tigayon store. Yung mga barangay Tigayon Kalibo, Tigayon store niya.
1: Yes, oo. Yung palisoliso, pagkidamana.
0: Yes. Si Nung Angelo, ba, mapadayon gihapon sa andaro niya daywa. Ano da, mapabarina, patarunit. Ito.
1: Umano, gitaan.
0: Ay, manami, magsiguro gamit, no? Basi kumahaba, gita.
1: Oo. At least, sanda mo, daywa. Sanda mo, nagkasugtanan niya daywa.
0: Oo. Labas na tayo dyan. Pero rin yan, kung nasasaktan ka yun, feeling mo, ay, dapat, tutanawon mo man, kung kaya mo pabaga ra or dapat niya
1: sumuon
0: yun. Diba? Isipon man natin kamat mga katropa para ato niya sarili. Kasi bukon itanan niya gusto naton hay para gidgaton. Kapin pa kong tawo. Kasi di, bukon naton ita buyot randa ko niya baga tiyagon eh.
1: Yes,
0: pwedeng gusto mo pero bukon kat gusto.
1: Para kanda nalilistan yun. Para kimo, okay lang.
0: Yes. Kung para kimo, gusto mo sanda maging jowa pero para kanda, barkada ka lang.
1: Yeah.
0: Ganun lang talaga. So sige lang, mag-itindihan lang kamuruna. Anyway mga katropa, oras na to. Yung punto alas tres na sa hapon na huwag ma-commercial break man ani kita and of course may atong parang na 3 o'clock prayer so magpanambalik yung programang X-Rated makataliwan gamang rupinang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades at sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Dalakuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa premyo nga nagabalon tubtob 2 million kapel. pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Sonny Villaneva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nainom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
10: Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
12: XFM
13: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
14: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
13: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
15: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
16: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
18: Sister Pain.
19: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sister Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
18: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist.
18: Sa mga butika.
21: Wow!

Oras mga katropa, alas 3:08 na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Ay, good afternoon na sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda karang mga radyo. Padahal sa gihapon kitang naka-live sa itong karang Facebook page, iya sa XFM Kalibo 96.5. At sa mga katropa man natong nakatutok sa nakarang mga radyo, pwede man sa gihapon ka mo mag-message at itong karang azang number 0998-591-5186. Oy, good afternoon sa mga tricycle drivers natin, Abir Masila, Abir Maugan. Sige, sige, hapon na dakarapag arangkada makaroon nga hapon. At sa mga katropa natin, yung nag-ausoy, itmor merienda makaroon nga hapon, nagapamahawot, ana, ay, padayunat, ano mga katropa, ay, isa-iba, agihapon, kung busog-lusog, gita na kita, no, aga, may energy kita mga katropa, may puwersa kita kasi kung maguya, bi kita mga katropa, hindi kita makatrabaho, itmayad. Ay, mga katropa, mas manami magpamahaw nga may kaibahan kita na kita nga kape. Ro kape nga makabulig kinyo mga katropa katon. Kasi raya nga kape ay produkto it Yes to Health Incorporated Rosanton Plus Coffee Mix. Raya mga katropa may sangkap imaron ita. Raya karanga moringa and soya powder drink mix. At isa pa raya karanga mangustin. Nga kung sasiin mga katropa, pabuligo na na, pabagskugo na itong karang kagawasan. At kung may higko sa itong karang gawas kaya hindi mapagawa, ay pwedeng-pwede ka na nakarang mga katropa pagabuligan. Mag-inom ka karang mga katropa, mapabata man, may edad yun, raya, purong-purong yun mga katropa, safe, natural, ag, uwa, rait, side effects. Kaya sigurado yun mga katropa, nga mapahealthy kita sa pang-adlaw-adlaw. Mas manami nga may pang-pabaskog it gawas, ag puros nutrients ra aton nga sugod sa gawas. Mga katropa, Rosanton Plus Coffee Mix, pwedeng-pwede ninyo mabakal. Una ka sa may Mercury Drugstore, ag pwede masagapon ka mag-order sa atin ka lang online shop, ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Oras naton mga katropa, alas 3, just na sa hapon. So yun kita mga katropa sa pag-chill-chill lang. Pag moment-moment lang mga katropa, magapur pamati, itatun ka ng mga sunata, itatun ka ng Aklan, Aklanon Band. Kasi kapartiot, abi mga katropa, itatun ka ng programa, magapur pamati, sanda ka ng mga kanamiton nga kanta. Kaya hara mga katropa, yaman ani kita ha, sa kanta nga Figura by the Muses.

Oras mga katropa, alas 3:21 na sa hapon. Nabatian naton mga katropa, ro pila karang mga kakanta it aton karang aklanon banda. Ngagong sa siin magatukarda sa iba ba karang area iya sa aton karang pungsod Pilipinas ukon sa probinsya it aklan. Kaya suportahan gid ato mga katropa raya karang mga lokal. Ay good afternoon kay Tatay Bog nakara sa may Bajangan sa Ingala family gid ana kanday Lola Merly. Unaman kara sa may Venturan sa Banga. Iya kay Lola Didang sa Mercedes Village, New Buswang, Kalibo sa Family Flores Aglaw. Shoutout naton the AJ Food. Una man kara sa may New Buswang, Bogidana. Sa mga manami, ro ng mga ginaburbaligya. Ay go with anak kamuro na mag-grocery na mga katropa. Oy kay Auntie Arlene. Hello, gidana kay Auntie Arlene. Na virus ako, gidana ng tiya nga gwapa. Good afternoon, gida kimote. Pag-greet lang ko no kay Kuya Aldrin. Birthday na makaroon. Happy, happy birthday, gidana kay Kuya Aldrin. God bless, gidana te. Aga, more blessings mag-aabot gid ana kana aga mas manami nga future aga shoutout pa nato si Uncle Bibot na may sa Tabangka anuman siya sa Kawaling family kay Dinong Donong Eric ng Ivy aga Rexy kay Ninong Ninia aga kay Nao ng Dona eh shoutout gid ana kay Pilbet do Aspart aga kay Joma Rapi sa Uman shoutout gid ana Kimo nakatuto kandente will see na kada sa may Volkita no wow na kita okay Uncle Nido pagid shoutout man sa Tobiera family at kira pang Tix Roldan yaman kara sa may Bacalsur. Mga katropa, thank you so much kita na kinyo ha. Kurkulabos na kita sa Tsempog. Siyempre, naging ka-partner natin karong technical side si karopang Daddy Lods Noel Estillero. Sa support, itamon ka nga station manager kay katropang John Allen Ascanio. Sa amon ka nga general manager kay Sir Edwin Garing. Sa pinakamabuot, pinakamaaluan, pinagidana sa tanana. Ramon niya Big Boss, Doc Remelito Uy. Kay Banyong Karara, nakarang beautiful life kay Madam All Levine. Uy, mga katropa, naging kay banman natong si katropang Yani. Aga ako mga katropa, si katropang Mengay. Magkilita, matakita karahin aga ha. Same time, same station, same katropa man sa gihapon. Naging kay bahan nyo ako mga katropa, si katropang Mengay. Iyamang ron sa programang X-Rated RXFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sana.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santom Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santom Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: libo-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
7: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

oras, mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:41 na sa hapon. Apat nga pasahero nga nagabot maghalin sa Bangkok, Thailand, ug ginaresto matapos nga mabug-an it ginasuspetsahan nga 41.551 kilos it marijuana nga ginabubanta nagabalor it 62.326 million pesos sa wago nga mga bagahe sa Naiya Terminal 3 ko Hulyo at 30. Suno sa Bureau of Customs na iya, ginpaidagom sa masusing inspeksyon ng mga bagahe matapos makitaan. It kaduda-duda nga sugod sa x-ray screening, it aga canine inspection, nga ginpatigayon ng Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA. Padayon man nga gina-examine agro-investigasyon sa pagpangunit Bureau of Customs, PDEA, Bureau of Immigration, at iba pa nga law enforcement agencies, agud matumod ro bilog nga rapad it insidente. Sa iba pagid natin karoon yung mga balita, ginkompirma ni House Prosecutor Agby Colasaro Representative Terry Redon nga ginpasugtan ni President Bongbong Marcos sa Bureau of Internal Revenue kon BIR nga isumite sa Senate Impeachment Court. Pro tax records ni Vice President Sara Duterte agroana nga asawa nga si Attorney Manassas Man Scarpio. Suno kay Redon, ginhatod yun, makaroon or kaina nga gahon. It mga katapit BIR na sambitan niya tax records sa tagatapan ni Senate Secretary Ray Bantug nga nag-serving a clerk of impeachment court. Ginpatigayon o pagsumite bilang pagsunod sa subpoena nga ginpagawa at Senate Impeachment Court. Para pagid sa dugang naton yung mga balitaan, mga katropa. Oras naton alas 3:43 na sa hapon. Ginpayag ni Communications Undersecretary Claire Castro nga hindi magiging sabgag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpaguwa it kamatuoran matapos karang agin pasugtaan ro Bureau of Internal Revenue kon BIR ang ipaguwa tax records ni Vice President Sara Duterte agroanang asawa sa impeachment court. Suno kay Castro, ginapakita it presidente ro anang pagsunod sa layi. Agpagtaot otorisasyon sa BIR sa ginsumite nga ginapangayo nga dokumento. Tagagin pangutana sa posibleng pananaw sa politika sa likod itatikangara. Ginpahayag ni Castro nga bukon it batsyag it presidente ng mga batikos sa roana nga ginaobra ay nakasunod sa layi. Para sa dugang pagid ng mga balita, nagdihon it petition for bail sa Sangdigan Bayan 5th Division. Rokampo ni Senator Jinggoy Ejercito Estrada may kaangtanan sa ginapangatubang karanga kaso nga plunder. Sa petition, ginisister it kampo ni Estrada nga nagakadapat nga gamang na pasugtan nga makapiansa bangod sigon sa kakugangan ita mapagon nga ebidensya ro prosecution kontra kana. Suno pa sa anang abogado, bukon it bastante ro pagkaangko ni gamang it probable cause. Agud ang hindi itaoro kinamatarong ni Estrada nga makapiansa. Oras na naton, alas 3:45 na sa hapon.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: FM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
8: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
7: mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.

0: libo-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kaysa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol, ganun din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang pyrrolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan ito ang mga kidneys mula sa isang isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
7: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
0: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Europa? Yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Hannah Angel Castillo. It manggan ba nga ako lang nagkapasalamat sa XFM. Magkay Dr. Emilito oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa. May chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
2: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
4: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayo Yugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. It's Santon Coffee Mix. Ay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: XFM.
2: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Chronic pain?
9: Ang sakit.
8: Mag-assisted pain.
9: Muscle fever.
8: Acute pain.
9: Kahit ano pang pain.
8: Basta pain.
9: Mag-assisted pain.
8: Kamkarang pain.
9: Fast and safe.
8: Yahoo!
9: Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Sister Pain.
8: Mabibili sa mga butika.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong pa premyo.
2: Ako si Hannah Angel Kasi.

0: libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko nag-huben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: FM libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamay.

0: Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
4: X FM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid
8: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain,
9: symptoms persist.
8: Sa mga butika.

tropa, alas 5:03 na sa hapon.

0: Muli, good afternoon sa mga katropa natin nga naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, ang pag-kiay-kiay si katropang Menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin nyo karang adlaw itwebes? Punta okay pa kita. Punta nagahibayag para atong mga busa. Ang punta may nagabugat pa. Ay basi ko na nagabugat ana. Ay raatunt anang boy on. Ay mga katropa sa atong nga programa. Makapautuwas, makapahugas. Mga patugo, gid kita mga katropa. Kasi nga pinamaagi sa mga sunata nato nga ginaplay makaroon nga gabi eh. Ay nga gabi eh, hapon. Excited gid. Oy, rush hour na mga katropa. Shoutout nato ng mga tricycle drivers nato na mga empleyado, mga estudyante nato na pauli pag ang mga katropa sa halin sa dakarang trabaho, pahalin ang pasugod. Ay kung may pagawa, may pasugod man kuno mga katropa. Balance ganyan. Magdahan gidag sa mga katropa pagid naton. Runa nga na ugot na irita na akig. High traffic na naman. Ay mga katropa, kinahanggan na to't mahaba-haba ha. Nga pasensya. Kasi ni kung may matagod, pareha sa imo. Ay grabe. Sa imo, paano? Sa imo pagpalangga gang. Diba kung matagod, ratong karang pasensya mga katropa. Madali kita magkaangkot it, pagkaugot, pagkairita. Kaya chill gang. Pero isa gitabi mga katropa no, sa ginaistoryahan nato. Pag itawag nato niya, nakukugangan kita at kuwarta, bad trip kita permit. Masawag at sugo. Ratong kahita nagainit ari mo karang ingkoy, di ba? Naugot ka pero wa kadat mahimo mga katropa kundi hugod yang ag magtrabaho lang kita mga katropa. Kasi kung hindi kita magtrabaho haron gid ron raton nga maabot ag medyo matulala lang, di ba? Natutulala sa mga gastusan no. Ang bananda magganabaon kuno rubugas ay mas gapati pa ako sang height mga katropa rayat aro literal nga indiot ang magtaas, di ba? Guys kabudlay ut ana makaron mga katropa no, miski gabakay kang siguro it sabon nagataas ut ana ro presyo, miski siin ka magagtom, miski pamasahe ang imo karong 100 bow gaging English kid ah. Imo 100 pesos saan na abot? Medyo pangpamahaw mo at ano, boss, sana all. Ay, miski hambaw natin kung amot makatropa magtipid kita, miski hambaw natin nga hindi kita magastos, huwa man gihapon eh, waldas kung waldas man sa gihapon. O boss man gihapon makatropa raton nga kwarta. Diba kaya nga ni, haya kinahangal at anaton na, nga miski kabudlay raton ka nga pangabuhi, kabudlay makatropa, ay sige ang iraisipon niyang naton, aber kumporme yang nga tipon, kumporme yang mga katropa nga kahit pa paano may may imong pang emergency, di ba ga? Kasi ayan, nagapati ako mga katropa nga pag once may isang kurot ka nga mga tipon ay magapulig gid na kimo. Bukod man it as in mabaho nga bulig, pero at least mga katropa nakakaano ikaw eh, nakakadugang man mga katropa itraya karanga solbar si imo karang mga pagkukugang po, pagkukugang. Makaroon gid anar mga katropa, inubtag inubra mo man, narutanan, pero kuwang nakugang, tas gihapon man na. Nagusin tabi gihapon man at iba. Ay, babay ilat aro mga katropa. Ay, intindihan lang ninyo, ro, pagtaas, sumatana, makara mga katropa, eat gas. Mingko, haraut anar ro, mahambo, pagid nato niya. Ay, diot agid ako. Diot agid man ako mag-walking latang. Majaging latang kara mga katropa. Kasi nga yung mga katropa sa pagtaas si Trey Karangagas ay impas gid. Impas yung pataanar aton karanga kahita. Literal, umataanang masubo, umataara aton karanga busa. Kaya, sige yung ro, importante ang mga katropa, nakaka-survive kita. Kaya palakpakan man aton ro atong mga sarili. Buhid, ana. Kasi nga, ne, nakaka-survive at ana kita, di ba ga? Isipon yung mataan natin, hindi na kara. Ano matabaga manar o panibagong adlaw hinaga? Ano matabaga manar akong problema? Ano matabaga manar o pwede na akong karanga pag-aubrahon? Ay, ganyan talaga bilog ang mundo. Ay, kung oblong ro mundo, ibalin na ka. Kaya sige yang where mi laton nga ang bagod nga sige sige yang laban. Kung kaya Rufa, hay go go go. Bisan ko amat hay low low low un kita. Ay da. Oy good afternoon na sa mga katropa nato. Ani una sa Mikalibo Shopping Center, sa Mikalibo Public Market. Yes, it's Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya maabot, itatong ka nga programa. May dayad nga hapon, kinyo mga katropa. Ano matabagaro ginaprepara nga ihapon? Ano matabagaro ibaro ng bit-bit? Ay makarabi pa niya po mga katropa. Ay inoga panindahan it iba. Ano matabagaro manar atong karang suga? Araw matabagaro na kita no, sa suga o matabagaro na kita. Kung pwedeng hindi lang kita magkaon. Ay kung hindi ka man magkaon mga katropa, ay paalin ka lang. Paalin ka man magkaangkon ita puwersa. Ay kung ikaw man mismo, ay wa kagakaon. Alin at affirmil at kita nga rang diet. Pero kasi ikaw mga katropa, diba? Kung manami rusuga, manami i-flex ko manami rimusuga, diba ga? Kung amatani ka rin, ginapost ni mo sa rekara nga social media ni mo eh. Ginamay day ni mo nga iyakahalin sa Mauraya, iyakahalin sa Maurato. Kasi okay lang dun mga katropa eh. Kung amat manabi, batsyag natin nga, kinahangan man natin nga. Nga, bukod na gid is as in ipabugaw sa iba. Kung bagay, dahil napaproud ikaw sa imong sarili. Kasi nababakaw mo rung mga bagay, rung mga pagkaon. Nga dati, hasat view mo nga, hasat stock mo nga, hasat pamantaw mo nga. Makara, kahit pa paano, carry mo eh. Kasi ka nakaka-LL, bo, nakaka-LL. Kahit pa paano, may imo matabag agahapon mga katropa nga natatabi or may extra kagid imo. Okay, lat ana nga mag-flex ikaw ron sa social media. Pero kagabanan, abikol mga katropa, isipo na day, kumbaga nag-agto ka sa may coffee shop, bo, grabe gid, imo nga may day, aro, matcha day, di ba? Or ramanan, yung caramel day, coffee day, di ba? May imo gid, mga katropa nga, ano eh, kaya paan mahambaw din mo nga, adlaw ko ra, agraya ro akon gid, ana nga, pamasyagan, medyo malaya ako. Ay, haron gid, mga katropa, kaya kung amat, nagiging, ano eh, nagiging iba ro meaning sa iba isip danda karon ay haro mat man si kuman ro bugaw-bugaw mat man haro mat man si kuman mamura mga to okay lang ro ni kasi ya anda bi karon gusto mga katropa ay libre han mo ko no anda bi karon gusto ga pabati-bati sa daga dapat kami man iba gagambog-hambor iba ko ni sana all man may mga karaya sana all ta man ga kuwan-kuwan ah ay hugod man kamo eh para may inyong i-my day di ba para may inyong i-flex sa social media. Pero parang takakon ka, mga katropa, kung may mga magawru yun, baga it my day. Di mo kinahangang maibog. Kasi iba-iba kita eh. Di ba? May mga kanya-kanya kita, mga katropa, kung ano itong ginakahiligan, ano atong gusto. Di ba? Example man, may namatana nga nag-bash sanday. Ay, ama na, magkilinapi, manabukon, manmaniit, manami sa gawas. Ay, okay lang ako mag nami matimong suggestion niya. Oy, dandahan ka lang. At may kalma, matabang mga katropa. Oy, kalma ka lang mana sa pag-ilininom it kape, ha? Ay, paalin at abi kong may dagat. Abi nga, raya ka lang. Libak, huwag kakasayad ang mga katropa kung ano rin pinagkaibahan. It libak. Aga, raya ba ang mga katropa? It raya ka lang ang mga gataot opinion. May mga nagataot opinion mga katropa. Nga, may pahamboy ka matingin. Di ko, anak, kinahangan ron. Kaya, yung mga naga ano kinyo ro nagamugo or uko nagap napansin yung mga sangkurot na lang bagay nga para kimo bukod man yan ni ita importante pero para kanday gina big deal gid ha go at mga katropa kung may mga nabakay ka mo kumbaga may mga para kinyo deserve sa inyong sariling i-flex sa social media go pero kung grabe matada kung pati manara among suga adlo-adlo ginamay day ko ayro no kagabanan sa atong mga nanay di ba gabi mga nanay matada kita nga nag-post matana nga haraman na for 2 days ulam di ba for 2 days menu ay okay at aron makatropa at least ayro atong mga nanay at tatay ay may kalingawan sanda nga ginatawag kahit pa paano matahaya naga ano matasanday eh naga flex matana sanda gwa matananday halin sa takaw bukong matahalin sa akong kupit ron importante sanda bat amis mo ron nagbakal was na naging pangayo was na naga was na nagpangayo it bulig magpakaguoy ibagay okay lang abi ko amat makatropa kung may imo man gatao ka pero may ina abi makatropa nagatao may ina tarang halo nga sumbata rano bulok eh di ba ga? Tagi na pagmalaki mo sa ibang, ay ako dahil manaka ako naging buligan, kay mo man na magmauruyon. Dahil manakakon doon ay naging makaruyon imaw. Mas manami matan makatropa ros at datong tawot at mismo mag-open. Sandalat a mismo nga naghambay nga dahil kay Kuwan may makara. Dahil manakana o, para skin nyo. Dahil kinyo, iya ako may trabaho. Pumakat ako sa gihapon, ginapagos. ayaw man. Di ba mamakaroon ba mga katropa? Ay paano na't abi, hey, pagbabaan at abi kung may mga utang na loob nga rin, delikadot ay. Di ba nga, usapan niya makara, medyo mahambal kitang magang-agangan, gina kita. Ay, pero by the way, dali ang ano yan, ikinas sa atong karang mga katropa sa comment section. Eh, katropang Elky Nabas, hello, gina mong watching, gina mo nakara sa may Kalibo Public Market. Shoutout kita na Kimo ah. Ay kiropang Vilipiano Taladro. Good PM gid ana katropang Menggay. Oy, hello gid ana sa mga katropa nato na. Agiya man mag-greet man kita sa mga nagapa shoutout. Yason kara iya sa aton kara nga TikTok live. Naka-TikTok na ka live na kita mga katropa sa aton kara nga TikTok. Kaya pwedeng-pwede ko man mabasa rin inyo karang mga komento katon. Kay katropa nga. Bo pa shoutout kid ana ko no. Hello kid ana Kimo ha. Kay ano ra basahon? Ay may mga pangagan abi nga hindi naton ma. Hindi o naton nga mabasa ita. Mayanda. Kay garo pang Avin Kula. Good hello kid ana Kimo. Good afternoon Kimo ha. Gid ay kabati ka mo di ba? Ay makaron gid lata ng mga tropa. Gaabot gid abi sa punto nga napupuno ka man. Nagaabot gid ana ro oras. Ya kinahanggan mo man magpautuwas sa imong nabatsyagan. Kay ninyo, hello gid ana Kimo, karapang ninyo, karapang April. Pa shoutout mom, hello gid ana kuno sa taga na Look. Pa shoutout ta una karon sa na Look. Maghaling gid ana kay karapang April. Kay Jay, pa shoutout gid ana kuno kay Journey Villanueva. Nakatutok man imo katon. Kay Sherry, pa-shoutout ko no kay Angel Nicole Rofin. Sa mga katropa naton riya ha. Kira pang Chelly, pa-shoutout ma Menggay ho. Bo, gidahuhugid. Hindi kong kahawag. Atong gidahang pangsahon tanan. Good afternoon, gidahang nakimo. Kira pang Chelly. Nami nga may kahibahan nga sweet. Kay Ward, hello, gidahang nakimo. Good afternoon. O what the or wah RD bo baka mga iba-iba gid mga pangagan na daya karakaton. Aga syempre mga katropa kita haya sa aton karang nga programa dapat ma-relax-relax yang kita di ba? Kahit paano magano lang kita pinamaagi sa mga sunata nga ra. Kahit paano malikaw-likaw kita sa stress. Kay karapang ice latte yo di ba? Hambag ko kay nakaka-speaking ng it mga kape nga rami ice latte. Shout out from Capiz. Oy good afternoon. Shout out kita na Kimo na kara sa may Capiz. Sa mga katropa naton riya. Aga syempre di ba hambag ko nga ni ay kita nga ra kung nagasaot, may mapamatian kitang mga bit nga ra, may halo nga bit. Ito paano, ay, rato nga piniinom at anay napapa-relax-relax mat, or mapahambol sa daki mo, malaman na katapambay ngayon, umana kami pagdamaya, kumagay. Ito paano, nakaka-good vibes mat, ana mga katropa. Agarap pang Toto Valdizon Escalada. Good afternoon, kita na Kimo, ha. Agarap pang Dong Villanueva. Good afternoon, nakatutok kita na mo sa anak ka nga radyo. Ang nagapur pamati gid ana katon makaron nga hapon. Shoutout ko man si Uncle Bibo to nakarasamit na bangka no man siya sa Kawaling Family gid ana kaday nung Don ng Eric ng Ivy kay Rexy kay nang Donna at kay nang Ninia. Hello gid ana una karas may fishbowlan. Diba gid ana mga may fishbowlan yara no? Mga makarang oras mga nagapamahaw. Nakaras may mga street foods. Mga naga I'm sure man na ma-date kita nakita sa street foods ba? Gid ana ay okay aron. At least iba sa gihapon do quality time mga katropa. Karon mo ko no ma hambay nga baton ka kung nagakaon gid ana ko na imaw it street foods. Pero kalabanan man nato niya, di ba? Paborito mat anaton ray kare nga street foods. Di ba ga? At least ay nasasamitan ninyo ro mga bagay mga katropa nga may maslo, may matamis. Depende ko no sa sauce ron. Kay katropang si inyong kita nga ra, kay katropang Cherry. Hello gid ana. Syempre, yaga kita sa Aklan don mga katropa. Aga kay Lola Dida nga nakara sa may Mercedes. I-shoutout nato si Lola basi kung magsunggod ana katon. Kay Lola Merlin na makara sa may Venturan sa Banga. Agi na karama katropa sa may sa Ingala family gina kay Tatay Bog o nakara sa may Bajangan. Aga kay Tix Roldan o naman kara sa may Backhouseware. Shoutout kita na kinyo kaya pang Joma Rapiz nga radio at akong nuran ang tuhod. Radio tabi kara pang Mengira akong tuhod. Rain mo lataman ang musika rumah akong ginahugat-hungat. Ay kalma nga. Aga sa makara no, medyo kadasigot anaro raya karang mga karaya mga katropa nga piyestahan. Di ba ga? Kanyo ba? Bakit karaman na mamiyestahay? Baka naman sa inyo ka na mga kilaga ro na. Kaya ra isa na tumahamba na tong paldo kita. May pang Monday, Tuesday, kita tasta kita itry ka ng week. Basta pasugtan kita at motos. Ay, bugto gid mga katropa. Kaya kanira iba karon kung mag-agto itapiyestahan. May nasutsut gagi nga mga plastic, di ba? May plastic, ana dayon nga daga. Para kung hambangon niya, ay Mars, paborito gid man sa akon karang unga raya karang salad ho. Paborito gid man ako nana raya karang kumpleto gid man ingredients ra imo karang hagaha. Ay sige man na Mars, bol kang mana. Kaso manawat man nakita sugodlan. Ay hindi ka man magkahog bit ang plastic. Ako na tama galing bahala. Ay din nag-unli pay mawa katrapa bo kunyang it salad ra nang haputos. Kundi tanan pa nga putahe habuon na. Kay pa diskarte lang kita karang makatropa. Bis di ba mama karang ara dati hay bobo ko takatot big deal kung may mga birthday. Ay, so, ay sige mana kung inakangay ka ngaron mga katropa. Ay sige mana at least para kimo ging kangay ka. Ay sige mana ay magtugaling man ako mana kung may oras pero makaron kung kang ikaw tagid nagahinyo nga kangayon ka. Ikaw tagid gipabati-bati nga. Abi kangayon man abi man ako. Or kagabanan pa karon ay gapit na tama na birthday ni Kuana. Ay mapano bat man sanda ro? Mawarang bat man sanda? Ruin ro mga pabati-bati mga katropa. It inyong mga kilaga ro na nga ginano kamo eh. Nagusto ba mga katropa maka so maka-attend or maka-agto sa kung siin niya okasyon gid-ana sa inyo. Okay lang taron at least baga mga katropa may imbitado kamating baga at least para matanaki mo mga katropa hindi kamating maagang-agangan. Oy mas malipat pagid ako ha sa mga beautiful ladies na karan sa may Tigayon store agro mga matimsog mabahog itang palangga pero na karan sa may Dendrops boys iya katon shout out kita na kinyo ha kay madam magwapa mo kita na imaron mga katropa tag naka blondie mo ha hello kita kimo madam hello kita kimo ate kagwapa-gwapa kita na. Siyempre, ina kita gaba ka, itanan ang mga customer na nakon, mga gwapa-gwapo. Dari santa man mismo ay mga mabuot, ag mga manami kay isto, mga magrabi, gin manami. Manami kay istorya, basta ayaw ang ninyo pag-utangi, ha? Oy, shoutout again, ha? Una ka na sa may Bulkitan Boys, kandi Auntie Wellsie, nga makarang oras ay nag-muni-muni, yun. Ag sa iba na itong mga negosyante nga nag-amat-amat na itpanarado. Kasi anan, maabot manarato nga. Gapin ng utang ato. Kasi ay inagap at ana noro payday.
1: Sana.
0: Ay, kumusta man baga ang mga inaga karang may payday. Ay, manami inaga at ang suwa karang may mga paletsyon manok. Ay, kung raya nga rat, istiis anay, pizza pedigro, kita kita nga mga katropa. Literal nga nagakinahangan, kikita anay ita pang malakasin nga puwersa. Pero oras natin mga katropa, alas 5:23 na sa hapon. Dali ang mga katropa ha, ay ma-commercial break ani kita. Agod sa aton karang pagbalik ka. Ay dire-diretso, uwat preno-preno. Pero aton karang pag-a, arang kada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by!

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: para sa malakas na buto. Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
7: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.
8: XFM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

mga 5:32 na sa hapon. At syempre, manumbali kita ha sa aton karang programa ng Extra Drive. Chung pa X-rated at ako nakita nga raya. Pero syempre mga katropa, good afternoon gida na ha. Especially gida sa mga katropa na itong kakabukas siya man. It anda ka ng mga radyo. Abay, nakalive kita ha sa ito karang programang Extra Drive. It XFM 96.5 Kalibo. At pwede masagyapag ka mo magpadaga it inyong mensahe sa 0998-5915-186. 0998-5915-186. Ako sige da sa gihapon mga katropa. Rawa itong pag-arangkada ag pagkini ay kiay. Oy, good evening. Umat-ana kita nga raman. Good afternoon, kikiropang. Sin kita nga tubasahon na itong iba na itong mga katropa riya. Ay, katropang! Glenn Zaya, or pa shout out gid ana kuno si inyo to. Shout out gali sa taga Bagto kay Sofia May Abelio. Oy, thank you so much gid ana. Una ra sa may Leso, sa may Banwa kara it Leso. Good afternoon kinyo. Ay ka tropang Andre, shout out gid ana Kimo or Andrea. Una kara sa taga Altavas. Oy, shout out gid ana kinyo na sa mga katropa nato na. Aga. Kay katropang Shell, pa shout out kuno ma'am kay Lola Heidi Recampo from Tiga. Ayun, nakakahawa ko nuri imong energy. Bo, thank you so much. Gidana kay Lola nga ra. Sa'y ko gidana si Lola nga tigot, ana magkiay-kiay. Sa'y grabe tayo Lola, karang energy. Kasi mas daig pat anak kita eat aton karang mga lolag-lolo. Kaysa katon nga sangkurot nga huwag, ay agay-agay-agay. Pero kaday lolag-lolot, ana ron ay mabagsik, ana ron karang kagawasan. Ay very good, gidana ron la. Pero mas manami, gidana karon mga katropa. Miskin na ano, para imong pang-idaron. Kung nagakape ikaw, rukape mga katropa. Kasi syempre, makabuli gid ana sa imo karang ikaayong agawas. Maka tropa, reprodukto it Yes to Health Incorporated. Rosanton Plus Coffee Mix. Raya nga kape maka tropa uwa ra it caffeine. Pwedeng-pwede ra sa mga chikiting kasi gani maka tropa may ana karang sangkap it mangosteen, moringa and soya powder drink mix. Raya maka tropa, natural ra ha uwa ra ita side effects. Kaya perfect na perfect it maka tropa kung nalisdan ka maguwa it higo sa imo agawas. Kasi ano ra tropa, kinabuligan na nara nga mapaguwa ruhigko sa imong gawas. Kasi kinahangan na binato mga katropa ay mag-CR man kita permit, diba ga? Para ipaguwa ruhigko nga ron. Para kahit pa paano mga katropa, ma-feel man natin nga mauga natin karang pamatsyago. Nagbukon kita it, bloated. Sa uman mga katropa, Rosanto Plus Coffee Mix ay available. Grabe ta, available. Available raha. Una ka sa may Mercury Drug Store. At pwede man sa gihapon ka mo mag-check sa inyong mga suki nga butika. Ang pwedeng mag-order sa atong kara nga online shop. Ru Lazada, Ru TikTok, Agro sa Shopee. Oy, good afternoon ha sa mga katropa natin ro na nga naga-jogging, ang naga-walking, o na kara sa may diversion. Yan kara sa may Tigayon. Bakasat, ano mga katropa, bakbakit, ana, para hindi na ay manami na ito pamatsyaga nag nagiging fit, gida na kita, di ba ga? Bukon niyang itang pa-sexy, kundi pang pa-healthy, gida na ro jogging. Pero oras mga katropa, alas 5:30 is na sa hapon. Ay iyan na kita mga katropa, maarangkada na kita ha. Ay makanta, masaot-saot na kita kasi si Lola, si Lola yung nagusto at anad na mag-arangkada. Natagsaot yun, ana. Ay sige. Pahauman na mga katropa, ra imong buh! Busog-pusugan! Ra imong buh! Botcoin! Ay, maarangkada na kita. Ay, dali ang basi malapat ako susunggod. Gali, dali ang ha. Shout out to Galero AJ Food. Una kara sa may New Buswang. Sa AJ, gid-ana kay Nung Jun. No? Diba ga? Nakilaga ko gid-ana si Nung Jun. Yara. Ay, dahil gid-aman sa anak kara nga pinalanggag, pinakagwapa nga asawa. Dahil permigot, anak kung saan na nakatutok ka, ag nakamonitor. Ay, sige mga katropa, Bomba Marilo! Hano, Trolando, Birahi, Anselmo, Kaguta, Carlota.

0: tropa, alas 6:37 na sa gabi. Ay, kumusta ro pag-arangkada? Kumusta man ro pag-was-was? Kumusta man mga katropa ro pag-silinaot ninyo ro na? Punta nakapatugo, gida na kamot inyong mga hugas, no? Agad kayo pa paano mata naka-burn kita, eat fats and calories! Pero dali iyang mabasa ni kita at atong karanga comment section. Abogit ana kay Auntie Arlene Navaira bo nag-comment kina si Auntie. Pagret po it happy birthday si Aldrin Swamen. Bo happy happy birthday gid ana ha kay nung Aldrin. Kumusta ikaw Auntie una? Abo ah. Sano ka tay goli tay uli una bete. Pagulo tay hidlok Miss Carita o hamboy ko na ho. Kumusta ikaw kay Auntie Arlene? Alright, mga tropa, yeah. May gagreet ana hey. Syempre na miss abinana kara si Auntie Arlene. Kaya kaya ma ano na mo mga istorya ako. Great mo si Auntie Arlene Gogon. Oh, it happy birthday. Syempre happy birthday kay nung Aldrin, birthday ko nung karami nung Aldrin. Oh, okay, welcome naton si. Ano pangalan?
1: Clarita.
0: Oh, bogi, that's sweet din ako no. Great mo won. Great mo won si Auntie Arlene.
1: Happy birthday kay nung Aldrin.
0: Oh, tapos
1: magbakasyon yung kamoy.
0: Wow, ginano. Oh, ante, uli yung kunote. Iyot, ano si Clarita ho. Ginahugat ka kununana. Na-miss ko ang kununana. Ano sino yung nung nag-greet? May nag-greet ikaw? Ay, mara mga katropa ako na nag-income po dahil gusto na na kung i-greet ginana ita through radio si Auntie Arlene. Ay, kung taga pamati pa si Auntie Arlene sa makarang oras, be. Good. Mabatian na imong comment ka na. May na-shoutout ikaw, imong classmate, imong friends, or sino Gogon. Go, hindi mag-yahuya. Sus, gidana. Go. Atay, nahuya tayo mo mga katropa si Clarita nga ra. Pero sa'yo, kita na ito mabuot. Kita nga, unga ra, nagatoon ni mo, regahampang, imo ira ita, badminton. Entrance, sumbaga sa raya, karang nyo sa NIS. Ay, tapos yun, the entrance. Ay, kumusta man? Daog ka mo?
1: Wow, kampang.
0: Ano inyong team?
1: San Sinukob.
0: Wow, San Sinukob ka. Sukob, gil. Ay, uwa ka ka. Uwa ka mo ka hampang at badminton sa imong classmates. Sino imong klase? Si Blaze? Si Bliss?
1: Miss Margaret.
0: Oh, si Miss Margaret. Shoutout mo man, abi si Tala.
1: Shoutout kay Crystal.
0: Uwa, tapos?
1: Kay Ivy.
0: Agkan nyo pa?
1: Kay Bea.
0: Wagon?
1: Uwa.
0: Okay, nahuyat. Tabi mo mga katropa sa pilakadlaw. Sa pilakadlaw lang galing. Wow, hindi ka tinong shoutout. Tapos yun to?
1: Yes.
0: Okay. Baklik on to, hampang on to. Mag-tiktok ka guno na. Ay, yung mga pero mga katropa, mag-wait on gitanay. Pero kung sa tiktok, taray, yung mag-arangkada, gitay mo ra. Ay, kay auntie man. Ay, katropang, Lalint, Lorenzo, Nadura, Islao. Good PM, katropang Mengay, pa-shoutout. Sa family Nadura, at sa Islao, nakara sa Arcangel Norte, Balete. Good evening, gitana kinyo, una katropang Lalint. Shoutout, gitana sa Nadura, at Islao family. Pero pang Bert Herman, pa-shoutout, gitana kimo, kumusta, katropang Bert Herman. Juway ko, kabutuwa, yakatun eh. Pa-play it, si Siwet Doll. Ay, sige, unaragun, masigyawit ka, gina. Pero pang kay Tyler Pauls. Good evening, Kimo Tyler Pauls. Shoutout lang man kay Nay Elda, kay Leoski. Kay Dlo, gitana ko no shoutout. Kaya hugat-hugat, gitana ko na si Leoski sa atong karang music. Ay, sige mga katulad, paro request yung karang pang Bert Herman. Rai ka na nga sisiwit. Bo, gitaw mo niya, ikaw na yung sisiwit ra. Pero pagkabati ko yung nami, nagaling mga ko. Ay, basta request ni karang pang Bert Herman ron ay manami, gitlat natanan. Alright, mga katropa. Sisiwit. Cha-cha by DJ Eric Nem.

0: pwede na. Dito tayo. Over sa sulit. Over sa iyaw sarap. Ang inasal, chicken inasal.
1: Professor Kikotes!
2: Zinky, my Zinky. My Zinky, my Sechi. I am with

0: The Secret of Health.
1: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Dok Leo?
2: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Tikwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon kag biyerde.

0: Mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulusi mo sa tingat yan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The secret of health.
0: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest. Kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system. Halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon niyang duga. Mambala ari ako kinanglanon duga. Awo gasip, ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule. Premium D3 soft gel capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sinikag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension. Among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa circulation kag magpanami pagid ang pag-functionar sa aton sa ninyo kurason. Ang garlic nga nag-angkon niya sa allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josil, nagabulig panami sa aton sa ninyo pag-circular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sa ninyo pag-pahanunot kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sa ninyo lipid profile, sa aton sa ninyo cholesterol, sa aton sa ninyo triglyceride, kag nag-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production. Nga isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
0: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka maprodukto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo da sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
5: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The secret of health.
5: Santone Gold Live Testimony.
6: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santone Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santone Plus Gold base yun lang pa. Agad ikara, ay magmayad ka mo.
5: Santone Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santone Plus Coffee Mix.
5: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At

0: ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin.
4: Santan Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sakit ako ang center agent. Burmig. Ako nagkakamigrain. Tungod sa pulaw sa trabaho. Igbal gaya pwede sa akong sang Sister Pain. Nasigda. Sige di matulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: libo-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong
9: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sakit sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, gali. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is gulo na, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako galis-ilis. And I'm proud Sister Pain Mister. But one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kaya may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pang-depensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-system pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-system pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo! System pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: System pain.
7: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: ng all-in-one sa presyong magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. At kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagpalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier. Nabuti yan, gigpusang una. Kay Dofermi lang maluya ako lawas. Dofermi, wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagbakalman ko. Kanami, kidbala. Kay Batyag, tugid ang pagsik sang akon lawas. Ganado, gigpus sa akon ubra. Tiluhin nyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Mapala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Sample Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
3: Mabibili sa mga butika.

0: 26 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Excited!
2: No hyper ta subong ako. No hyper ta subong.
1: Nakainom sa Sanson Gold Coffee Mix.
2: Welcome, welcome, welcome, welcome sa programa nga
1: Phone Pal.
2: Gab isang
1: July 30, 20 and 26.
2: Adlaw?
1: Adlaw nga Thursday.
2: Ba, perfect. Hindi, hindi na sa madipat ka ba sa Webes na kay pagka-Biyernes, ano gani?
1: Eat it, eat.
2: May nag-text niyo, kadugay, man sila magsugod man. Mamay, ilang kami yun. Enjoy lang kamo dabala sa music, bala. Kaya ginapili, gininamon ang mga sonata nga para makapaurok-urok mga muda kanta.
1: Yes, ginatimpla pa namon ang gusto nyo mamabatian.
2: Tapos umagsagad kami di kakata, mamal, kalawig mo na sila nga. Dabay kita pilihan.
1: Correct. Kasi ilang, gakalingaw man ka mo, diba?
2: Oo, Ilabi lagi kung may lakalangka ka color.
1: Correct.
2: Diba? Dahil lang yun, mapasalamat ko, Anay, sa mga taga, Tagasagay Component City Police Station sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores ang XFM Sagay nakakuha sing award most promising hot, heartthrob.
1: Bato.
2: And they are outstanding media partner.
1: Abi ko ganyan ay kuan matini idol of the century.
2: Thank you again sa pagpanyapo na sa papanyapo ni Police Lieutenant Colonel Alvimar Flores. Gipatilaw ko siya sang premium D3 coffee mix. Namitan siya.
1: Ba?
2: Buwas padalaan ko pagid siya isa ka karton.
1: Continue drinking lang ah.
2: Oo herbal man na iya. Wala na iya singhalong iklabuya, no? Tikita mo mga picture kay ina.
1: Of course!
2: May gintandaan ka to, wala?
1: Ha?
2: May natandaan ka na?
1: Atong nagkato, di ba saan nagkato? Ang nadulong sa press release.
2: Sa tanan nga men and women sang Sagay Component City Police Station, madamog nga salamat, kabalo kami nga ang inyong mga salakyan naka-tune in sa 87.5 XFM Sagay. Salamat, Ged!
1: Thank you, thank you!
2: Kagi, welcome tanan nga XFM Radio Station sa bugos nga NIR Kagpanay Island. Naka-tune in na ang mga taga Iloilo, Radio Patrol, XFM Radio Patrol, Iloilo, 100.7 upunta si Katropang
1: Alex.
2: Hindi agad malipatan ba? Correct! Sa Bacolod, XFM 103.9 with Katropang
1: Generate
2: Chris. Ariay, sa Kabankalan, XFM 106.1 with Katropang
1: Siyempre, si Papa Rodel.
2: Correct. Sa Canlaon, XFM 101.7 with Katropang
1: Baby Ron.
2: Correct. Sa San Carlos, XFM 98.9 with Katropang
1: ang nagapangunang KKK Supremo.
2: Correct. Sa Sagay, back to back kita mabatian kag makit-an sa 87.5 kag sa television, analog channel 13, IPTV digital channel 29 via Star Cable, Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manaplac, Adi Sagay kag Iskalante. Kag dinatagani sa Rojas City Capiz, XFM 106.5 with Katropang
1: Neil.
2: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with Katropang
1: Noel.
2: Correct. Sa Antique, XFM 93.3 with Katropang
1: Kuya Jay.
2: Are you sure?
1: Kuya Jay.
2: Are you sure again?
1: Charmaine.
2: Final answer.
1: Si Kuya Jay.
2: Correct. Yun, hindi ko sure kung si Kuya Jay subong do. Basi si ano bala? Si sino gani subong ga duty sa ano man? Eh wala pa sila nag-acknowledge sa GC. Sige lang, ipalagas na nakaroon na kay acknowledge na namon dugay-dugay. Alas 9:30 na ang phone pal nga programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tiga-tigana.
2: O doon nalipat ka na, how?
1: Ito, abi ko rin kung ikapay matugpon. Only what?
2: Ang phone bala programa ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men.
1: Tig-a-tig-ana, tindog-tindog pa. Ah, eh, eh, oh.
2: Ubogin siya.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Second Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Second Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sama panit.
2: Second Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Second Plus Herbal Soap.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro-puro

0: supplement for men.
1: Oh, exciting.
2: Food supplement for men.
3: Mihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Mission X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Ko si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Nalabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
4: Mission X Plus. Epektibo, mabibili sa mga butika.

0: Balik na sa phone pa, lupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol, sis kang tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga naga sa prayer sa nanay. Sari, nga balatian.
0: Sara mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Si Lee punta ang FB Live nga Troy Tisoy 2.0. Ari na akon a mega nga gupagwapa single mom nga may alom sa puklo.
2: Charot lang, charot lang.
1: May hanggap iman sa kahit.
0: Wala ka na, malangalan.
1: Oh, sige, yung
0: no other than Sheena Shine, Radasa Bangkaya.
1: Oh, okay, si Sheena Shine, galing.
0: Sang kabankalan. Mm-hmm. Okay muna.
1: Hello, kag may hanggap iman sa kay Ma'am Remedios, sang Cotabato.
0: May hanggap iman kay Rosalie. Belly Larana, Larama, mayong gabi sa imo kag Lee Fardigno, natultula lagi ko no, nakatultula lagi si Sheena Shine ko no, kung sa diin naman ko subong.
1: Oh.
0: Kay sa dugay-dugay ko no nga nilisuay niya sa radyo, nakatuon gid sa 106.1 sa Kabankalan.
1: Wow, ti mayo eh.
0: Kag daw nagulpi ko no kalamang iya nga ilok.
1: Mayo na kay ilok pala.
0: Kita ko sa masimotor ko sa sakon ilok. Papilion ko pa na sa di nga masimot sa ilok sa ita.
1: Oh. Ako yung masaring kuya nga, pwede both.
0: So, aling gigili sa ilok, padalam sa hita.
1: Oh, sure.
0: So, tuwa-tuwa sa hita.
1: Ha?
0: Tuwa-tuwa sa hita.
1: Ay, mayo kong simot lang maagyan niya eh.
0: Kung babae?
1: Ha?
0: Kung babae? Patapusa ko wala na yung hambal bala. Kaya kadali-dali ka dahil lamoy. Ang tawa na bala kay abi mo lalaki na ha. Masimot ka sa hita. Asas na matunga. Abi mo lalaki na.
1: Gani.
0: Gali-gali babae. Nag-ano ka na yung kung babae ka.

0: Totoo na. AI ka din sa puta.
1: Mayo na kay Gisan Pano si AI. Yung...
2: Wisi, tingin mo lang dolby mo. Hindi ka ba na nalagay ka matapusan ko na yung ambal. At least ka magdugang-dugang. Kaya galiwat pa na sa dalalayo ng istorya. Ngayon gabi, line number 2.
3: Hello, Troy, man. Gabi, Troy.
2: Hi, good evening. Sino ni?
3: Si, ano ni Troy ang gagabi, Troy? Si Mark, Troy?
2: Si Mark, taga-diin ganun si Mark?
3: Taga-Silay, Troy.
2: Taga-Silay. House life?
3: Why man, Troy?
2: After death? Nagkadlaw na sila kaya abot sila. Teka, musta? Ano oras ang imo nga out time?
3: Out na ko sa bang Troy. Pakuloy naman kami.
2: Oo. Di makakita ka pa man.
3: Wow, Troy. Siyempre, ito na gusto mo.
2: Di kay balaan mo. Wala na sing adlaw mo. Medyo, di siyempre, hambal mo nagligat. Ako kagab, igali. Medyo, ano lang, makasanaaw lang ikaw.
3: Yun ko ako to sa Troy ang sa silat ka tower para yung sugaw.
2: Ang payong. Grabe abilidad mo. Tika musta. Tika musta to kagabi may ano, may nagtawag sa imo gabi.
3: Wala tra, yung siya ni Sawagid.
2: Ay na, no, kaya wala umang giplastar abitarong mo. Kaya ginhambal mo to sang una, mapinalanggaon, pagkatapos. Lately, ginliwat naton kay wala na na di may ga-intra sa mga...
3: Tanda pa muli ah.
2: Na. Pero ginliwat na na, di ba, kagab eh?
3: Banda na ako mabay.
2: Ano, oo, oh, gani. Ano na gani ang ginapangita mo subong?
3: Ang kabalo na lang mamuli. Ang kabalo na mamuli.
2: Pero kung sa artista daw sini mo ka look alike abi kung normal ka hindi ka abnormal di ba?
3: Hindi sir, hindi tre matama lang dito rin kasi ako pero kasi tre may gabot na pag normal mo na.
2: Oo, pero daw sino kuno imo ka look alike kung sa artista? Paigan, mabungguan ka na karon. Kung sa artista daw sino mo ka look alike?
3: Hindi man, pwede nga madulpe, Troy.
2: Dulpe man? Ang komedyan?
3: Oo, ang komedyan.
2: Ah, do chabi-chabi ka gali?
3: Ay, hindi man dito. Sa muna, Troy. Galing nagamay ko sa bong.
2: Nagamay ka?
3: Nagamay ko.
2: Red Ford White.
3: Gamay man kwan mo.
2: Red Ford White.
3: Ano ka lang, Troy?
2: Kay iti siyempre sang una, daw si Dolphy ka sang chabi-chabi. Red Ford White, kaya nagniwang ka naman, daw paras-parehas?
3: Nan, daw ang itang gitroy.
2: Hindi ka kay Carding? Hindi ka kay Carding?
3: Hindi,
1: hindi sa ulo. Kay Jimmy Santos.
3: Pwede.
1: Kay Jimmy Santos na lang ko ah.
2: Charo Santos.
3: Regalsyon ba kuno kay Dolphy lang? Kauno tro.
2: Uy, may kilala. May kilala ka kuno to.
1: Amin kasi, una.
3: Amo
1: ka rin sinungalan niya.
2: Ah, basi amo maniguro ng masahe sa isang pag-uli niya sa silay ay.
3: Kilala mo ni Troy ah.
2: Sino?
3: Ah, si Idol. Kailang ka kilala yan ni Kuno.
2: Sino gani?
1: Sino ngalan niya?
2: Si?
3: Ang wapa-wapa ko nung si Tiray, Troy.
2: Si Tiray ko nung
1: Ano pa ni Tiray na?

0: Agire.
1: Ay, oo, oh, kilala ko gidna sa Bonifacio.
2: Titutulan mo?
1: Siyagit. Kamusta lang ko na kay Tiray.
2: Sino na yan si Tiray? Ano na si Tiray? Aga, masahe man. Bayi na?
1: Oo,
2: Guapa.
1: Guapa na si Tiray,
2: Abi ko yung lalaki. Babae, gali ang gamasaya sa'yo mo. Babae.
1: Kung wala nagiti, babae.
2: Di, mabalik ka to si Mark ang mabira sa'yo mo, okay lang ko si Mark.
1: Mark?
3: Hi.
1: Mark my word.
2: Pamasahe sa kanila.
1: Ikaw na ako mapamasahe ko ba sa imo? Pwede lang?
4: Pwede to, ya. May siyang patikwan pa.
2: Kung may unugbayad ka.
1: Ha?
2: Pamangkot, may unugbayad ka.
1: Siya nag-iikap ako pa mabayad.
4: Lala,
2: sige, ang number liwat ni Migo Mark sang silay 0924-139-0756 liwat 0924-139-0756 isa pa 0924-139-0756 okay na Mark?
4: Thank you, Gitra.
2: Salamat. Halong, bye. Okay. May isa pa to, Gina, nga nagpa-reserve nga may intra. Nagsalot. Abi si Mark mo, hindi ko kadayan.
1: Sa mga Agiri family, da, sa may Bonifacio, si Laya, may yung gabilang.
2: Kilala mo, gid man gali. Napamasahe ka matagal sa ilang,
1: sa muna pa.
2: Sa ilang massage center. Suki yung isang masayian, no? Ano pag yung masayian ng imo na sudlan man?
1: Ha? Ano? Sudlan mo man?
2: Nakasulot ka sa bani?
1: Sa Kingsway ka lang.
2: Di na.
1: Ha?
2: Di na.
1: Along da sa kilid sang isa man da Blackhead Station sa unang lapit sa...
2: Ay, di na. Manugid ka man Japon.
1: Sa hospital.
2: Di na kuya pagan ha.
1: Ano?
2: Ikaw man ang Japon na mapatay sa akon.
1: At hindi na lang iya.
2: Kung tako niya to, taga Kingsway nga, bidyo na sa kumasunod sa monitor. Para mabalanta kung mamasahe giman sa nang ganon. Ate, wala na. O, daya lang iban nga gusto mag-intra ang amon nga XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
2: 0915-831-1431. Manananggal di Amor, welcome sa FB Live, Troy Tiso 2.0. Kag Helen Blauro Tapang, good evening. Kag, ari na nga to na caller. Hello, good evening.
5: Hello.
2: Hi, sino ni?
5: Sana sa alam, Pitela.
2: Ha? Hindi pag i-loudspeaker mo cellphone, kay ga cutting off.
5: Okay, hindi man i-loudspeaker.
2: Okay, ngalan mo liwat, ngalan?
5: Si Michael Gane.
2: Si Michael. Teka, utod-utod ka mo, akig ka. Taka diin ka, Michael.
5: Taga, sir.
2: Taga?
5: Kawayan, Kawayan.
2: Ah, taga Kawayan. Sa Kawayan ka subong o kung ara ka sa Bacolod?
5: Kawayan, sa Kawayan.
2: Ara ka sa Kawayan. Di, kamusta mga taga Kawayan?
5: Ang mga taga Kawayan din.
2: Ano kita ganay ang pangabuinan sa mga taga Kawayan? Pangisda, no?
5: Oo, pangisda eh.
2: So meaning, wala naman iba niyo. Namangkot man lang kuya, kapilosopo sa iyo. So meaning, ang imo nga work subong dira sa Kawayan, kapangisda man ikaw? Pero nagapangisda gid ang imong imong pangabuinan, hanap buhay. Oo, manangkag hindi ang imo isabat kada mo damo kinapalawig mo pa. Mangingisda ka, sir?
5: Yes,
2: ana ara man lang galing, hindi na pagsukpo ni. Kay galawig naman ta do, paras ka man sang color ko gabi. Damo-damo sa explanation pa. Okay. Pila na edad mo, Michael?
5: 26.
2: 27 pa lang.
1: Uy nga, nga do ka matured na sang tingog mo.
2: Oo, sako iaguro pang isda mo. Hindi man balabas sa basta. Hindi man balabas sa basta ang magisda, baladol.
1: Kung sa bagay.
2: Makapoy man abala. Mm-hmm. Pero nami, na sa mangingisda, kung magpadagat, mabalon gid sang bahaw. Tsakto, Michael. Kay para may mga preska nga makuha nga isda, rikta kilaw.
1: Nah. Oh, Adrik, sana lang.
2: Madala kapag itgali si Namak, nga rang kangkahang gid bala. Namit na mo. Ti, sa edad mo nga 27, nakanubya ka na?
5: Wala, pagod ko sa nakatilaw.
2: Ay, maayo gid. Kaya hindi pa para sa imo.
1: Yan ano gusto mo, tilawan mo ko?
5: Ano sa piso, babae, rin pala yan.
2: Ah, babae, gadya gusto niya. Babae,
1: gusto niya.
2: Pero base kung gusto mo magtilaw-tilaw, base sa agi ka lang anay, okay managuro.
5: Ay, di lang yun.
1: Ay, di lang yun.
2: Tiyo na hadlukan ka, gid.
1: Gani.
2: Ti, hindi yaman ka ni pag-anhon. Wala man sa kapangagat. Kapanopsop lang.
1: Kung hindi ka sa agi, mapatol ka sa kataw.
5: Ang gula mo na yan. Gusto lang babae. Dito na
2: ah, babae. Hindi ya gusto. Sige ah.
1: Sige ah.
2: Ano na pangita mo sa isa ka babae?
5: Ito ko sa isa ka babae. Ang sabi lang. Ano pa bla ulay? Pag-iblaw?
2: Ulay man?
1: Virgin.
2: Ha?
5: Oo, nang kumakagawa.
2: Wala pagit ka, ginobyo?
5: Oo, wala.
2: O sige, damo na lang niya. Kung amugi mo na yung mga pangita, try to anay sa ibang nga istasyon basi magaan ka sang wala pagit ka agi migo
1: gani man.
2: Tapos kung makakuha ka to mo na ng pagtawag mo di sa amon.
1: Oh, correct.
2: Edo ginapakabudlayan mo kami ha. O
5: sige siya, bisan na lang, okay na lang.
2: Kunde, bisan ano na lang, okay na lang siya.
1: Ara malanggali nga.
2: Kito ka imposible naman na ang arang ulay na pangita mo. Wala ka na naiya may makita, subong. Oh, dali lang. Are, ang pamangkot. Sino ang imong kalook-alike kung sa artista?
5: Ang kalook-alike ko, mga Isberhel.
2: Isberhel?
1: Wow, ha?
2: Oh, Isberhel.
1: Action star, man.
2: Action star na siya. Dahil lang, taon ko ba ang tsura ni Ace Berhel nga nalipat na ko mo. Dahil lang, gida, i-double check ko, anay, ha? Ace Berhel. Be? Ula, tapak, guwapo, gali.
1: Oo, eh.
2: O, galing kay ikaw lang ang Ace Berhel nga nainitan, tsakto.
1: Ang Ace na alas na mo.
2: Oo. Oh.
1: Diba?
2: Guwapo, gali. Pila height mo.
5: Ang
2: ahit ko
5: sa mga
1: 5'8".
2: Ataas? Oo. Ang panglawason, medium belt, chubby, o kung maskulado, gid?
5: Dito sa may maskulo, sa side ay bukala
2: mong may maskulo sa diin na, sa agtang na.
5: Sa
2: biceps? Oo, dire yun. Amo na, oh.
1: Why ka mas kulo sa ita?
2: Okay, sige. Pilang edad sa babae na pangita mo?
5: Ano, mga 25.
2: Okay, number mo, 09?
5: Ini 0919-793-8011.
2: Baw tama gitani kung naka-message sa akon si Miga Koshina Shine bala. Katag sa tayo isang number kay taga-Kabankalan lang sa tani ba galing kay nagambal siya nga ay hindi lang ko na siya Troy ah mangita lang ko sing iban. hindi ako no gusto ang mga ala Ace Berhel ko no nga mga muax kay may pagka ano ko no. May pagkamanya ako, no?
1: Dito, mama.
2: Bala niya gino. Sige, ah. Wala to lahat. Talanda, may manawag na si Imo, ha?
5: Oh,
2: next year. Toto-toton signal. Yabi mo, 9 minutes after 10, mabalik pa ang phone pa. Doon po si Katropang Troy Tisoy.
1: Si Katropang Dolphy Langka.
2: Ginadulong sa inyo sa... Santon Vitamin C. Pabaskuha imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang premium D3 coffee mix, stay sharp and focus with premium D3 coffee mix.
2: Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Excited!

0: Madalas akong puya sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Alas 10:30, nagbabati ka mo sa phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kao, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kao, ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric kag cinnamon bark na tumanggid ka namin.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Mayong gabi kay Mama Kicks Malundo, nagapamati si Ma'am Kicks Subong, upod niya si Jeron.
2: Hello, Jeron.
0: Hi, Ma'am Kicks, ngayong gabi na salamat kayo sa pagpamati. Sa mga gusto mag-join, XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi, ano man iya pangalan daw? Iya man ika Arabo nga ano?
1: Iya si Isule.
0: Si Isule. Hindi ko maintindihan. Hindi ko siya mag-greet. Ay, off ang imo cellphone.
1: Oo.
0: Diba. Dial ko 928. Ah, sige, arin na lang. May nagsulod nga bago. Mayong gabi.
1: Hello.
3: Hello,
0: gabi. Yes, sino ni?
3: Si Christopher Glitter.
0: Teka din si Christopher.
3: Taga Bata, sir.
0: Bacolod. Sa Bata, gin man ikaw?
3: Ano, sir?
0: Sa Bata, gin man ikaw, Subong?
3: Yes, sir.
0: Pila na edad mo, Migo?
3: 30, sir.
0: 30. Naga-ubra.
3: Yes.
0: Bata?
3: Manong bata?
0: Ano, ubra mo da, Christopher?
3: Anong scrap, sir?
0: Sigurado ka? Hello?
3: Yes,
0: oh, sigurado ka nga manug-scrap?
3: Hindi, sir, ah. Naano, sir, nang may project lang ginagmay, sir, ah.
1: Wow, ang ginagmay na.
0: Lagko mo na, Japon, pagkat to.
1: Yes.
0: Ano nga project na? Man, share man sa amon, ba? Basi makarakit man kami.
3: Blood control, sir.
1: Ate, mga kwarta kita sini.
0: Oh, makaganit kita ng ilis. Maka-save lang kami sing lima kasako sang ano, simento. Okay na kami. Migo Christopher.
3: Yes, sir.
0: Pila nakabilogin mo na nubya kay Doka Chick Boy man si imo?
3: Wala pa, sir. Wala pa.
0: Araw, tapa mo ng imo nga pang sales talk. Wala pa may manubya.
1: Oo, eh.
3: Wala pa, sir, ah. May araw daw.
0: I-mute mo lang na imo radyo kay para diriretso atong istoryahan, ay. I-mute imo radyo. Christopher, saan mo nang imo nga inambalan? Na, hindi ko magpati nga. Wala ka pa may nagsertihan,
3: eh. Wala pa, sir. Wala pa, sir.
0: Basiguro kung gin priority mo ang agi kaysa babae, ano man. Kadlaw sa ako.
1: Ate, amugin.
0: Amugin. Napanagupnupan mo man.
1: Gabukal na ako sa mga.
0: Sigurado ka nga mo ginatihog mo, Christopher?
3: Oter.
0: Basi ko nagtigbaliw ka sa buong gabi, muna nga daw lalaki yung tiyong pero kung mag-aga, ano gani?
4: Hello, sir!
1: Basi mula karoon itong hanggap, iba na, si Christina.
0: Alin sa Christopher na Christina?
1: Oo.
0: Pati ka na. May Facebook, amigo Christopher?
3: Yes, sir.
0: Barere lang. Tawa na mo ni Dolpo, okay lang?
3: Hello, sir.
0: Okay lang nga makita namon Facebook mo.
3: Ay, ginanlan gid, sir.
0: Uy! Hindi po ideal. Nag-Facebook ka pa, hindi mo malang pag-ipakita.
1: Oo, ganit man.
0: Oh.
3: So, doon tayo lang to picture, sir. Instagram lang ko.
0: Boy, Instagram?
1: Wow, social.
0: Sige, ano taka i-follow? Taka si Instagram. Ano Instagram mo, aw? Be?
3: Christopher, sir.
0: Christopher, ano?
3: Dillion.
0: Dillion?
1: tinampa talang karon.
0: Eh, agaw, artista ka?
1: Agawan mo pa si Nora Honor karon.
0: Kasi gana, hindi ka ginawa, hindi ka ginawa magtigayunon karon.
1: Sige, ya, ginabala.
0: Pwede man lang i-off the air nga wala may makabati. Kami lang ni Dolphy mga kita. Para kami na lang ma-describe.
1: Mm. Ano,
3: Christopher
0: Dillon.
3: Nara,
0: na naman. Nabudaw mo din may gagawa ang Christopher Dillon. Dasiga na. I-off the air lang namon para wala may makabati. Li.
3: Gani. Okay, Tod.
0: Christopher Dillon, artista na gagawa. Gani mo.
1: Oo. De. Panugid na lang ba sa insakto?
0: Na, ikapitalan ka namon pa 500 ah.
1: Oo ah.
0: Siga. Oh, ari na oh, may nag-message na di oh, uyab ngalan niya si Silva.
1: De.
0: De, ata ka hindi. Hello,
1: Christopher.
3: Sir.
0: Oh, sige na, dali na, hatag na.
3: Aray. Chapi.
0: Ah, chapi mo kay karon da. Ihatag na ang imo nga Instagram mo kon Facebook na sig.
1: Nauya pa na sa...
0: Uya pa na sa...
1: Tingnan na, nawag ka pa
0: din ko. Describe na lang imo ka galingon ha.
1: Ikaw na lang describe.
0: Oh, sige, go.
3: Taas, puti, gwapo.
0: Ay, yuga, hindi ko na yung magpati ha. Taas, puti, gwapo ko no.
1: Oo, te, abi, sige, be. Send bisa mo, bisa messenger, be. Imo nga, ano, be.
0: Messenger. Sige ha, kung naka-online ka subong ha. Oh, message lang da sa Troy Tisoy 2.0, ah. Dali, ah.
1: Sige,
0: ah,
1: ara.
0: Kay si Jerome nga daan.
3: Ano nga lang, sir?
0: Ah, Troy Tisoy, T-R-O-Y, space Tisoy, T-I-S-O-Y, 2.0.
3: Okay. Message ko subong, sir?
0: Subong na, yun lang. Ano naman, buwas pa? Dugay. Damo-damo, si Muarte. Balang mo.
3: Hindi, natin badlaw.
0: Subong, ah. Dali.
1: Hindi, agad.
3: Wait lang, sir. Galo, ding pao?
0: Na, nung manaman nga.
1: Ambot, ah.
0: Dapat kung kapangita uyam.
1: Oo.
0: Dapat equip ka sang data.
1: Correct.
0: Permi-permi ka online.
1: Oo, eh.
0: Tapos may ara kasing mga apps like Viber.
1: Hey.
0: Ano, Viber?
3: May ara mo na, sir. May ara mo ko. Telegram.
0: Telegram.
3: Instagram.
0: Oo.
3: Twitter.
0: Twitter? May Twitter pa, haw?
1: Nga, hindi ka ba'y manugid siyang tuod mo nga ano kung may ara ka malang.
0: Twitter ko, no?
1: Oh.
0: Twitter ko, ro. Ara, nag-message na. Kadugay, ah.
1: Te?
0: Di, ana?
3: Wait lang, sir. Hindi ko makita.
0: Sige, sige. T-R-O-Y Troy. Dayon, T-I-S-O-Y Tisoy. Dason 2.0 na ang profile picture ko upod ko boss ko naka color pula ko da kag upod ko boss ko duwa bali duwa kami sa profile picture
1: kadugay man
3: ah. Ay, are, guwapo ba?
0: Dapat tupungan mo nang pagkagwapo ko ah. Basi kung hindi ni karon guwapo ang sa pananawa na mo ni Dolphy ang botsi mo da.
1: Ang lain na sa Troy kon guwapo man ang ginapangita iya. Doa mo amugid mo.
0: Ara na rin nakasend na. Dasiga ka dugay mo naman.
1: Nasend mo na.
0: Ah, hindi na sa uya na sa uya na sa uya na sa.
1: Sige, kung guwapo man ni napangita ya eh.
0: Ang balya nga daan, taas, puti, guwapo. Basta magamo na gani ka duda kung dayon mo na ginapangayuan ta sing ano, sing
1: profile picture
0: para pati kita or hindi gani basi nag ano pa siya, nag-upload pa siya sa AI.
1: Basi kung gamat amat to siya tigbalyo. Lapit na lang daan lang duse.
0: Bebe, pero basi nag-message sa tuod no, dahil check ko lang ah. Dali lang, dumi ka panawag sa tuod.
1: Panawag ko.
0: Dali lang.
1: Nan. No, garing oh.
0: Ako na imo.
1: Imo guro.
0: Ha?
1: Imo.
0: Imo na cellphone nang tawa. Basi GCash na.
1: Wala oh, wala.
0: Dali lang.
1: Na,
0: be?
1: Wala bandi oh. Sa'yo makita.
0: May nag-raging ring kita.
1: Gani. Nabe.
0: Eh? imong.
4: Hindi.
0: Hala? Alam ba, sige na tiyang out, tapos mga gabi nga may kapanawag yun. Hala. Ikaw di bala isa subong mabilin. Ayan tapos.
4: Iyakit ha. Wala, wala.
0: Ang panawag.
1: Di wala gani.
0: Dali lang yun ha. Tawagin man ko idol la ko load.
1: Oh, te, siya. Si Dragon.
0: Hindi, lain niya. Sige, isend lang yung muna number kitawagan. Taka dugay-dugay. Naulat lang naman ang message ni, sinong tugan yung ngalan niya? Christopher.
1: Christopher.
0: Ah, ang iya pangalan gali, hindi si Christopher. Ah, hindi. Nag-message siya gali bago lang. Doti kalon man na color mo, Troy man.
4: Damo gini, di kalon gini.
0: Uy, damo bala may maintra sa atong subong gabi. Yari may mga picture sila. O, sige, send number. Send number. Kaya tawagan ka namon. Go! Pwede ka mo ka, ano? Pwede ka mo ka message sa akong FB page ha. Send ka mo na sa number kaya para mabuko ka mo. Para hindi ka mo iyawan hulat. Enjoy lang kami sa music. Tapos after music, kami na lang manawag sa inyo kaya para dasigay atong transaksyon. Oh, Gilbert. Send number, Gilbert. Kaya matawag kami. Pero sa madayal pa lang, mutong amon nga number ha. 0915-8311-431 kag 09-1200-76793. Nan. Hoy, dali lang gid. Buwas bala. Ma-draw kita sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So, hibaluan nyo buwas sa tanan nga XFM station sa NIR kaysa Panay Island kung nanday sino naman ang nagdalalaog sang 3,000 pesos nga cash sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Kag ang Gold Eagle Beer pagid gali mga katropa 5,000 pesos kada semana ang yes. Inyong madaugan confirm nga 5,000 pesos.
4: Hindi niya kay istorya kuris-kurisa.
0: Preparar na kamo da sa mga tansan kag pamati lang kamo sa mga XFM stations kay dira gina-announce kag gina-advertise ang may kang tanan sa ano Gold Eagle Beer premyo sa tansan promo.
4: Okay. Subong pala panguliktan na kamuda sang tansan sang Gold Eagle.
0: Koko. Kay para piho na. Ay, lain man ni ang nag ako natawagan. Ay, dali na may nagtawag sa piyak. Ayun kita. Adeo. May gabi.
1: Hello.
0: Hello.
5: Hello.
0: Hi, sino ni?
1: Hello.
5: Hello?
0: Batian mo kami, ma'am?
1: Sino ni Paliog?
5: Opo.
0: Opo. Pangalan?
5: Si Cha.
0: Taga saan si Cha?
5: Taga President Rojas Capiz.
0: Wow! President Rojas Capiz. Ilang taon na si Cha?
5: 20 years old.
0: Are you single? Single, ma'am? Or manuglaon? Kaloso mo.
1: Ano?
0: Single?
5: Single po.
0: Really? Ah, nag-work na ikaw or student?
5: Nag-trabaho na.
0: Ano trabaho mo? Ah, sandali. Ano ba yung ano? Yung lingwahe natin? Tagalog ba? Or Ilonggo lang?
5: Pwede Ilonggo lang.
0: Di, ikaw man naguna-una Tagalog.
1: Gani man. Sa diin ka subong, agad sa Capiz?
5: Arita din sa Capiz.
0: Ano work mo, Cha?
5: Wala pa. Rilang ko din sa akon nga, Lola.
0: Hambal mo, nag-work ka na. Man. Tapos ara ka naman na kay Lola mo. O, sige, amo na lang niyo. Para hapos masabat. Ano work mo da kay Lola mo?
5: Doa
0: bantay
5: lang ako
0: sa iyang atindahan. Ah, amo na i-chat itong
1: okay,
0: trabaho.
1: Oo.
0: So, kapangita kasing boyfriend or friend, ano?
5: Hindi ko ay masakitan lang ko.
1: Di ano, ahay. Di ano ang malagad namon si Imo?
0: Ano bulig namon si Imo?
5: Ano?
0: Ano?
5: Loyal man.
0: Dali lang gid bala, hindi kami kaintindi. Iga pangita. Ah?
5: Gapangita ko boy, first of all, hindi manluloko.
0: Si ambal mo gina, hindi ka kay masakitan ka lang. Pero subong mangita ka na naman.
4: Gusto mo naman yung masakitan.
0: Gusto mo masakitan o kung gusto mo matuslukan? Sige, describe yourself first. Oh, sige, go.
5: Maha Salvador.
4: Tuod.
0: Maha Salvador?
4: Ba si Maha Blanca, hindi.
0: O kon Maha Imbalsamador.
4: Abi pakita, abi mo.
0: Facebook!
5: Ibiko Minho.
0: Ano?
5: Ibiko Minho.
0: Ano man? Do what be? Spell out na lang ang first name. Letter?
5: B?
0: Boy?
5: Boy.
0: Okay.
5: Ingapol.
0: Okay.
5: B-Y.
0: B-B. Space.
5: B-O-E.
0: Ano to?
5: Space. B-B-K-O.
0: Ah. K-O-E. Tama?
5: Oo.
0: Dayon space.
5: Tapos, space. Minho.
0: Letter?
5: M-E-N-H-U-E.
0: M-E-N-H-U-E.
4: Minho?
0: E. Minho. Tama?
5: Opo.
0: Be, tingnan nga natin. Parang...
5: Nakalakyan eh.
0: Mali ata yung na-type namin eh. Dali, baby ko, yung sa men, magsispace kami dito or one word lang sa who?
5: Hindi na magspace sa
0: men ho. Spell out, Billy, what imo men ho? M, tapos letter, I nga eagle o kon apple?
5: Eagle.
0: O, dayon, N.
5: N, H.
0: H-U. E.
5: U, tapos E.
0: Eagle?
5: Opo.
0: Dup lang tawad abis yung mudup. Dula di may nagagwa hao. Dahil lang ha. Ari na, kita ko na. Ay, kagwapa. Lado si Maha, giman siya tuod. Padakoon ko ha. Lado si Maha, Salvador, giman siya tuod. Patigin man ko ha. Dahil lang gida. Ari dolo po lang tawad dolo pa. Ari o. 30 na edad mo? Ari
5: Opo.
0: Ari o. Galing kay ang imo kilay. Ano naging kurit mo? Uling?
4: O kung pencil pen.
0: Guwapa siya o, no?
4: Oo.
0: Pero matyagan ko, damo-damo, gidagabakal sa tindahan ni Lola mo ay tungod sa imo. Correct?
5: Damo, gede.
0: Kapangayos lang number si imo, wala.
5: Waay ka, so ang gabakal tanan puro tigulang.
4: Wala kasi ba tanon?
0: Wala kasi ang mga baby boy, yung mga muna.
5: Ni Araman.
0: Ang imo pormahan sa ano, imo pormahan kung magbaligya ga short ka, ga spaghetti, ano ga pa sexy ka,
4: ga strapless,
0: oh, boreless.
4: Ano?
0: Simple lang imo
4: pa lang.
0: Oh, wala simple in the sense nga ga short amo na.
5: Just
0: yours, ah. Ano ang cup size? Cup A, cup B?
4: Ako ang cup low.
0: Hindi kita kagwanta, sugpo na siya kita. Pati ka na, ah. Sige, ano na pangita mo sa isa kalalaki?
5: Ang seryoso lang ka... Ang masaligan, berlayo ka mo bala?
0: Ah, bisan LDR. Sa taga Presidente Rojas gid man ikaw o kun may ara ka pa province nga ginaulian?
5: Dadere man gid ko.
0: Oo. Pero malapit lang dambalay nyo kay lola mo nga ginabantay mo subong Changi.
5: Lapit lang man.
0: Ah. Tinga nga wala ka pa nga nobyo sa edad mo nga 30 oh, man.
5: Ay kay wala man ko gaano mabig na pangita kay Gigi. Kay Gigi pa big sobra mo.
0: Ah, sa bagay kay Iti. Dapat iniran mo ginaang mag-Changi ka doon playa. Bisan magtagpiso-piso lang na dahil mo ginaan siya. Dapat imo ginatutukan. Oh, Iti, paano na bi? Wala ka pa man nagkakadulaan sing pag-asa nga makakita ka pa sing nubyo sa edad mga 30?
5: Damo man ka pangaluyag sa kon, pero ano, nung tambal ko, wala pa ko time.
0: Hmm. Di ka mong pati kayo nun ka namun sa buong gabi pasi mo man ang yambal mo, wala ka man time.
4: Gani. Dapat siya kung tagaan ka namun sa partner sa buong.
0: Amo na nubyuhon mo kung magkasugot ka mo.
5: Ha? Mga bata pa, mga 21, 22, amo na ila, ang napanguluyan sa akin, ay bata pa tanana.
0: Ay, manami gani, ina.
4: Di, base ko lang, mugin ang kapalaran mo ya nga mga batanon ang para sa imo.
0: Oo, kay ang imo nga picture, hindi ka pa man gitigulang ng taon daw, hindi man 30 edad mo, di daw mga ano lang, daw mga 21. Younger ka 9 years, sa imo nga picture subong nga ginsend.
4: Oo, bala.
0: Te?
5: Yan, da lang. Ay, hindi man sila magpati sa akin na amo na ako na akong tsura ay gabi video call man ko sa ano, hambala, ay abo mo na agad mang gali ya.
0: Ari gali oh, may pa-istorya ako sa imo. Ti, ready ka na nga may ka-istorya akong kasubong agabi eh.
5: Yan, o na man, sige ah.
0: Ari, ari, ano. Ari, ari, on air ko ah. Good evening, line number 2. Hello? Ay, balda ka kung hindi ka magsabat.
4: Oo, kagwapa ni Bala.
0: Gwapa ni Bala mong caller. Are na, may gabi eh.
6: Hello, sir?
0: Oo, batian mo kami, sir.
6: Hello, hello, hello.
0: Oo, mabatian mo kami.
6: Yes, sir.
0: Oo, i-mute lang yung mo radyo para mabatian mo si... Sino kayong ngalan niya ni Dolph? Si Bibi ko.
4: Si Bibi ko.
0: Oo.
6: Hi.
0: Okay na, na-mute na radyo mo.
6: Yes, sir.
0: Okay, ngalan mo gani?
6: Rex, sir.
0: Do, ikaw man tukuyin na nga itong ipangayuan na Facebook. Wala ka nag-atag.
6: Pakilala ko, sir.
0: Sino gani ngalan mo? Si Christopher?
6: Oo, sir.
0: Ah, Facebook ka na yan. Hata gani sa Facebook sa amon. Ikaw wala.
4: Gani?
6: Nag-message naman ko.
0: Ah, nag-message ka. Sige, lantawon ko, lantawon ko. Ano ngalan mo? Ano itong ngalan? Ang gin-message mo sa akon?
6: Troy 2.0.
0: Hindi, ano gani ngalan mo?
4: Ano ngalan mo? Da, ngalan,
0: amo ni si, ano? Ano, si Haka, amo ni? Mutsi? Hoy! Agwapo bagay sila nga doa.
4: Oo.
0: Ah, Christopher. Sige ah. Isoryan, na ikaw, dali lang gid. Taga Boracay man eh. Hambal mo, taga Bakulod ka.
6: Sige, naglakad ko sir mo.
0: Naglakad ka, nagsakay.
6: Naglupad.
0: Ah, sige, ara si Bibi ko, oh, sa piyaka din niya.
4: Sige, Suryana, ikaw mo.
0: Ara, mamati kami ha, tarunga, pag-discarte ha, malingaw kami ha, fights.
6: Hi, bebe.
5: Hello.
6: Musta na?
5: Okay lang. Ikaw?
6: Okay lang, Gid. Sa din ka?
5: Taga Kapi.
6: Ay, bata ka na?
5: Wala gani, Migo, bata ka.
6: Pila na edad mo?
5: 30.
6: Kita-kita lang gali.
0: Sigurado ka? Ay, nautod.
7: Dahil lang. Reconeco migo ha. Reconeco si, ano, si bibi
1: ko. Si bibi ko.
7: Ay, lang ita. I-hold na lang kakadali ha. Hindi pag-ibutang ha. Si Super!
8: Oh, sir!
7: Oh, hindi pag-ibutang kay dial ko lang number.

0: Ha? Ay, nadula ka haw?
1: Nadula. Ay, kay ano na to si Jero? Time nap.
0: Ah, okay. Ay, ano ka bilabor? Gusto mo makopi date ka?
1: Ano naman daw bakla, maniman?
2: Siling ko gitaw.
3: Agi ka kuno, pre. Pre. Basi ka pala kilaki ka lang, pre.
4: Pre, basi pala kilaki ka, pre. Lantaw be, toy-toy be, pre.
3: Bye, ka pa ko be, toy-toy, pre.
0: Basi pagika mo, maubo.
3: Don't you gila ka man?
4: Hindi ah. Ang yala na panghambal. Mm. Panghambal yala na...
0: Bibi... Ah, wala na yung paghambal.
4: Bibi ko, panghambal yala lang niya. Ano to hambal mo? Gusto mo, maano ka mo, ma? Coffee ma, date?
3: Coffee date. Te, bibi, masugot ka?
0: Pwede man. Suka, tunta ka.
4: Dali lang git. Pamakutaan ay si bibi ko kung gapangapi siya.
3: Oo.
4: Basi kung hindi sa mga pi.
0: Sila, ini lagi nakapi siya.
4: Mamang ko tagani kung gapangapi siya kung coffee lover man siya like you. Makuta.
0: Eh. Ara ka pa?
3: Bibi? Wala, para pa.
0: Gakapi ka ha?
1: Wala man ko gakapi.
0: May doors eh.
4: Mayo pa.
1: Namian ka mong sila ang isa ka relasyon, hinubugay. Ipa,
4: ano man lang, occasional man lang, occasional.
3: Hindi man lang sila nga pahubugay, ah.
1: Battle of the
0: night. Wow, kung magseryoso kaya, wala gina problema, ya?
1: Ay, wabihin mo, ano, tingog.
0: Hindi, kaya mo amo lang gititingo, Kubi?
1: Diin ka gani, do bakulod, kina mga panghala mo?
0: Oo, oh, bakulod.
1: Mga bakulod. Ano pangalan mo?
0: Christopher.
1: Katuod, do ga, ano mo?
0: Christopher,
1: ano?
4: Dilyon ko no, ambalya kay Napa.
3: Isliman nga alad mo kay Nora Honor.
0: Eh, ano ka bila, Bolby?
1: Wala pa ko, bedtime kay hindi pa ko di kahali.
0: Nga man.
1: Hindi pa ko pwede pala. Ang nabi, wala di abi. Kapan nila?
0: Di pwede man na ako lang guru malagaw, day.
4: Pwede?
1: Pwede man, lulagaw lang, di. Ano rin nilagawan mo ako,
0: di. Dadayin ka sa Kadis, aw?
4: Kapis, hindi sa Kadis. Rojas Kapis.
3: Oo. Ro-ro ka lang.
4: Ro-ro.
3: Tod man, maruro ka lang sa Dumangas pa Kapis.
0: Kapis kali. Sabi ko Kadis.
4: Te, makadto ka sa Rojas?
1: Te, makadto ka.
0: Oo, sir, kung gusto ya.
4: Yeah.
3: Amo naman, kung sa ganit si mo, kung makadto ka.
0: Oo, oh, sir, eh. Pero wala man daswang, sir.
4: Pila na edad mo gani? Pila na gani edad mo, Christopher?
0: 30, sir.
4: Teka, kita ka na aswang sa edad mo, 30.
0: Wala pa, sir.
4: Teka, wala aswang, eh. Dulang ka.
3: Dugay na na iya nga, ano yan sa kapis yan.
4: Sura-surya, mala
3: na. Oo.
4: Te.
0: Eh, makadto ka na buwas?
4: Durado ka nga buwas ka dahil makadto.
3: Oo.
4: Basi kun...
0: Kung gusto niya, sir, matupad ko dahil niya, sir.
4: Ati, ikaw gali yung aswang. Ibabangon mo ba sa iban?
3: Amo gajaya. Ginawa na nakatindo sa kapisangalan nila, imo ya.
4: Oo. Te,

0: Okay man si mo bibikong pamasyaran ikaw da ni Christopher?
1: Basi nagulpihan lang sa kaysa una makadto sa Dazon. Wala ya pag gani ko makilala sa lubos pa.
0: Na.
1: Makadto sa Yeah, may wag mo ko makilala ta sa personal hindi, ako na bahala.
0: Hindi amo ni oh. Kay ti syempre after nyo mag-istoryahan nay mabailuhan na man kamo sing number kamo na lang tigayon na kung saan o gin man makadto si Christopher dira sa Rojas
2: o ti ano si mo bibi
1: sige pwede man istoryahan lang
0: sa istorya-istorya daw dire gin na mabuka ang imo nga banggirahan.
2: Amo gina pagpasira ni Lula mo sa ngayon siyangge.
0: Amo gina pagpoto sa sari-sari store. Manira ko anay kayo mapakalam kami ni Christopher. Sige
2: okay,
0: ah.
2: Okay na ka mga duwa? Bibi?
1: Ay.
0: Okay na ka mo?
1: Okay lang.
0: I-forward ko ang number mo kay ano ah.
1: Wala gana si Bibi ah.
0: Okay na gani.
2: Okay na to gani.
0: I-forward ko si Momigo number niya. Ikaw na lang text o kung tawag siya ha.
1: Okay sir ah. Thank you again.
0: Sige.
2: Oh, sige salamat
0: sige, man. Sige salamat. Or pwede man kay Soriana. Kamu na lang hatagay number.
2: Oo.
0: I-ano okay. Ko lang. I-mute ko lang.
1: Bye Bibi.
0: Okay.
1: Bye.
2: Bye.
0: Oh, love you.
2: Love you na yun ba?
0: Grabe ba? Love you Ana. Isla dayon ba? Hisa naman ang agi.
2: Ay nga may isa.
0: Two minutes after 11 o'clock. Mali ba ang phone? Palubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Dolphilangka.
0: Ining XFM katropa mo?
2: Exciting.

0: Cosmo Katropa, may alas 4.40 sa Gahonda.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines, ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!
0: Good morning, Mayarayan Kerkang Banwa Karat Kalibo. Good morning, Provincia Itaclan. Mayong aga, Western Visayas. Hoy, welcome mga tropa, no, sa aton kinagapagpangalagad. Baga iliriba, exciting Pilipinas. Pagkaroon kita nga adlaw, kita Biyernes, pizza 31 sa bugan kara ita Hulyo dagong 2021. Pero first sa gihapon, ako ninyo karoon yung mangin kibahan, katropang RR Plus. Ay, good morning, Gida. Sa ato nung nagkaroon yung magkatropang nga nagatutok, pinagi sa ato nga yung Facebook Live. Pero first sa inyo karoon yung tagsa ka mga radyo, good morning. At welcome, welcome, welcome, welcome. Dahil sa ato nga nagpagpangalagan, exciting Pilipinas. Kamusta ra ato nung nagkaroon yung mga katropa? Nagtutok ka sa aton magkaraga pag iliba. Sorry ba karekaton ba nagkakapi-kapi? Good man! Pero pila na ito nung nagkaroon yung mahigmang hulbo ko na mito blanda ka nga prestada ho nagkabrikotot pat ana ha. Abe pagbugtaw na! Akin sa may mga gina...

0: kadunan sa ginakasakuhan. Magamat-amat na, maghahimutaan na yan. But anyway, no, may katropa, yan ay kita sa baga topiko nga aton karang pag-istoryahan, magkaroon karang agahon. Sindi karang magbuhay. Pag-istoryahan ta mga katropa, daya karang masubo. Ha? Masubo karang natabo sa sangka maestro matapos makipagsukol sa ICU or intensive care unit. Ha? Imaway nagtaliwa na mga katropa. Kung madumduman na ton, imawra hay gintuo pa itsang ka 19 anyos nga rang raki una karon sa may barangay Mabilo, Banwa Karat, New Washington. Exciting Pilipinas! Ay kung madumduman na ton, magkaibahan niya nag-atender sa sangka okasyon rai ka rang manugtura agrong suspect tag magkangkondro mga raya it diskusyon. So nagsakay rong biktima sa motorsiklo ang pahalin yun kuntare tag gulpi imaw nga gintugop ko suspect ka. Kabangdanan nga raya hay matumba ag madugaan it alintro. Exciting Pilipinas! Bantay tutok no, pag-istoryahan taman drabay ka tropa. Anyway, sa dugang raton karang balita, gintawag nga ang newspal, ha? Mga katropa, unusual, wrong raya karang 125 million withdrawal sa sugod sang adlaw it OVP. Exciting Pilipinas! Ha? Base sa sangka retiradong opisyal it Land Bank of the Philippines. Exciting Pilipinas! Bantay ko to. Kailangan tama, no? Magkaroon ka rin ang gaon. Abay, pwede gin, no? Nga magpadagaman rato no na karoon yung mga katropa. It raya karoon niya minsan. Ay, good morning, guys. Kaya katropang dami niyan may baba. Nga pinamati man magkarekato na. Leopoldo Martinez Jr. Na karoon sa Liputos naman siya. Good morning. Good morning. Ay, Piliba Vicente Pamatian. Good morning, man. Good morning. Ay, Wawi Sison. Good morning. Good morning. Ay, Rowelen Liberato. Oh, good morning, guys. Na karoon sa Kwan. Ginbaliwan, New Washington. Good morning! Maayad-ayad niya ang gahon. Exciting Pilipinas! Oras mga katropa! Minus 4:45, no? Magkaroon ka rin agahon. Okay, Jima Kiswani bo, nagpinamati man. Good morning! Nagkaroon sa Bacoor, Cavite. No? Thank you so much, Gida. Katropang Jima. No, nagpinamatoy always kid. No, sa aton ka rin ang programa. Exciting okay, Pilipinas. Mga katropa. Balikan ta, daya na ikarang natabo. No? Rayang ginatawag nga unusual. No? Or bukon ita maayos nga paggamit it kwarta no? Nga 125 million withdrawal it office of the vice president. Exciting Pilipinas! Sa apat nga dagon. Base sa pahayag sa ikapugo nga adlaw it impeachment trial ginatubang it prosecution si Violeta Constantino, imaurahay dating manager it Land Bank Show Bolivar Branch bilang testigo may kangtanan sa saga karagapag gamit it confidential funds it OVP. Exciting Pilipinas! Now mga katropa, sorodi ka kay Constantino, personal nga gin pangasiwaan rumpag in cash it apat karanga cheque nga tig 125 million pesos. Exciting Pilipinas! Or kabilugan karanga 500 million pesos. No? nga nakapangalan sa OVP Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta. No? Agro mga cheque, may mga pitsang Disyembre 22, 2022 ag January 31, 2023, April 18, 2023, agrong July 13, 2023 man.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Mana raya karang cheque nga ra nakapangagan kay Miss Gina Acosta. Aga nagabalor iting 125 million pesos. Suno kay Constantino. Kasi rayro ana karang direkta karang testimonya sa pag-question ni House Prosecutor of Manila Representative Joel Chua. Mga kamupa. Now, ginambay ni Constantino kay Judge Senator Erwin Tolfo nga uwa imaw kato nakakita it makato kabahol nga withdrawal. Ang ginakabig na kasangka unusual mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: So dugang na di kanaya gin paisayon it OVP sa Land Bank Branch rung mga withdrawal bago rung aktual nga encashment. That's why nga wa imaw nag-question sa mismo karang adlaw it transaction. Ay aminado man si Constantino nga nangin mausisa imaw bangod bukod at sayod sigon nga rong kwarta ay nakabutang sa confidential funds ita OVP. Ah. So sa mana sa personal opinion namon sa bangko. Siyempre si inag pagagamiton raya karon nya cash. Pero wa matamana namon pagkutana kasi may advice matamana imaw eh. So sana karanga testimonya ginakilaga si Constantino ginkilaga ni Constantino si Queenie Masangkay bilang imabe karamay katropa rung cash division no ita OVP nga kumbaga imaw ro nagtawag kana bago rung bawat pag withdraw no. So kagabanan sambises hasta daywang adlaw bago naka pag in cash it 125 billion peso. That's why nga nagtawag si Masangkay agot ipaysayod rung cash requirement ita OVP. So gin klaro nga kinahanggan rung paunang abiso no dahil wa kuamat naga kwanyang naga tabi no? Rwanda karang sangay ita makato kabahol nga halga itraya karang kwanta. So matapos mabaton rung abiso ginpahisayod na si Gon sa branch cashier. Agod makipag-communicate sa cash center itlanbang, agod maipahaom ag maipanidaga kinanganon mga katropa. Dugang pa ni Constantino, sanday Acosta ag assistant secretary ag assistant chief of staff Lemuel Ortonio nga autorisadong naga perma para sa OVP. Rung personal nga nag-aagto sa Land Bank Chow Branch agud buon rung kwarta. Dugang pa ni Constantino, uwa sigon naggamit it armored vehicle aga ginbutang lamang sa 3 to 4 gym bags kong 125 milyong cash sa kada withdrawal. So na dumduma naman nga may kibahan si Acosta sa mga transaksyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Pero hindi na matandaan rong eksakto kara kung pilang bilog sa mga. Ang inamba ni Constantino, garo mga orihinal nga kopya at mga checking gingamit it OVP sa pag-withdraw it 500 million confidential funds pesos hi ha shared na as per bank policy. So di kara tanan nya negotiated checks hay may retention period nga 1 year baga katotoo sir ka patuba naga pangatubang samtang nagigapit ray karang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasi naga pangatubang imaw sa mga ginahaboy nga rekana ha baga katropa Timatika Misios Miss Appropriation and Irregular Liquidation Ita Confidential Funds Ngaraga Valor in 612.5 million to 500 million halin sa OVP ang 112.5 million halin sa Department of Education nga dati na no nga ginapanguna. So ginatubang ita House Prosecution rong testimonya ni Constantino agud mapamatud ad ko nangin proseso. Ha? Rong mga transaksyon sa bank.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ibang pila makaron. Anyway, no nga impeachment ni Vice President Sara Duterte. Agara, ro publiko. Nga importanteng dapat bantayan. Ayan mangin patas, di ba? Ayan transparent trong bilog kara nga proseso.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kasi, rung sugundano itaya kara nga pag impeach. Hay bukong nyamang agod mapanabat ro sid o mapamatud-an nga nagagabag sa bata. Kundi agod mapabilin rung pagsalig it publiko sa mga institution itaya kara nga gobyerno. Ako mapamatud-an nga tama ro mga nangin transaksyon dapat ya mga batunon.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kung may mapamatud-an nga paggabaga, dapat man niya pairalon rong mapanabat alin sunod sa aton karanga batas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, kasi natural nga ba na mag-question kararong publiko. Aman, 125 million pesos yaging pagguwa sa sangdagon mabaho nga halga itaya karang kwarta kapin halin mismo sa ging kabulayan man itaton karang mga igmangon.
1: Exciting Pilipinas!
0: That's why nga ginakabig nga mausisa kung haman ita kinahangan i-withdraw nga ita cash. Paano raya ginggamit ang kung nano nasunod rong tanan nga tikang or proseso sa paggamit it confidential funds. Kasi rong mga sugundanon it pang opisyal it gobyerno hay siguraduhon nga manging klaro ag mapaintindi no sa publiko rong kada sintimo it pondong nagahalin sa tax itaton karang nga mga igmangon.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, hindi mo nga dapat mausga naton kung sin uman ro nakabatay gamang sa bahog, itahayga, or sa daya karay nga word nga unusual. Ha? Kasi ro pagiging bukod it insaktong transaksyon ay bukod it automatiko nga naga kahugugan raya karanga legal.
1: Exciting Pilipinas!
0: May mga tiyempo nga may mga operation nga nagakinangan it special nga proseso. Kapin ko may kaangtanan sa confidential or intelligence funds. That's why nga importante rong masose nga pagtalakay sa tanan nga dokumento, testimonya, aga pila ka mga ebidensya bago rong pinal karanga konklusyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: So, rong impeach, rong impeachment trial, hay bukon dapat mangin kontra

0: katauan ita pagkataon nga iklaro randa karanga nasayra. Samta rumpaning et depensa hay dapat may una nga klaro bastante nga mag-question agud sabton ro mga allegation.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Kasi sa part, no? Ita, daya ka nga publiko. Kwarta na to. Hindi tako ita pwede siya na hindi baga mag-alam mga katropa. No? Mag-hinipos lang. Imagine, kumabaho ba naman matao daya ka nga kwarta nga ra.
1: Exciting Pilipinas! Alam mo,
0: nagpangabugay ka timo to. Mabaho, ginakaon niyan to at buhaya to. Si babo, tapos gito. Diba? So, may dapat yung mataas nga ginaumang antas ita integridad. May pag-asabto ag transparency sa tanan niya sa ngay it gobyerno. Kung ano man rumang yung decision sa impeachment trial, importante raya ay nakabatay or matibay nga may ebidensya wastong proseso ag pagrespeto, no, sa role of law, mga katropa. At isa rin raya ka rin ang pamaagi, mapabilin rung pagsaligit publiko ag mapabaskog, no? Rung mga may mapanabat nga mga opisyal, no? Mga katropa. Ara, 5 in punto, ara, aton ka rin oras, o isa aton ka rin ang padayon. Good morning, gate, kay Delivinga Clavel.
2: Good morning!
0: Okay, Van Melvin Clavel Bartolo.
2: Good morning!
0: Good morning, man. Bago na, kapi-kapi ang kita na yung una, maroon mga katropa. Tristan White Gulay, good morning!
2: Good morning!
0: Mayad-ayad man niya agahon. Kay Angelo Ribusora Vlog, good morning, man!
2: Good morning!
0: Nagatutok sa aton kinagapagpangat. Kay Manuel Nieves, good morning! Bago kapi-kapi ang kita na yun na, ha? Samta nagpamati, no, sa aton karanga programa.
2: Good morning!
0: Etalin Retenio Barit Parado, good morning, Ged. Nagatutok sa aton karanga pagpangalan. Anyway, no, sa pilapagin nga mga mainit-init, no, nga mga topiko, nga aton karanga pag-istoryahan, mga katropa, ay dali lang, Ged. Kay TJ Noynoy Tanlong Solidad, good morning! Yes, nagatutok ako nagkaroon sa San Francisco, California. Kay Lizal Temporasa Tambong, good morning, man.
2: Good morning!
0: Kay Rex Pilayo, good morning, kapi. Bo, magamig. Gadahon, nga, una karon sa may barangay San Roque. Malinaw, ay, nagatutok sa naman mga.
2: Good morning!
0: Aga pa, shout out, no, sa barangay Yawan, no. I don't know kung may Yawan din man sa may Malinaw, ha. sa pamilya Taiko, no, sa... okay, sige. Ano ro, kan kara, pakiayos lang git siguro ro chat, ha? Ro komento, katropang Rex. Hindi na ito mabag kung ubot na nasinghanon, no? Shout out pagid ko no kay Lofi, kay Richard, kay Leo, kay Bots, kay Junior, kay Raymond, kay Frederick, kay Junior pagid. Unay karon sa may barangay Yawan, Ibahay, no? Good, Yawan, Ibahay. No, good morning! From katropang Rex Pilayo.
2: Good morning!
0: Kaya nga pagpanayon sa pilapagin niya, mainit-init niya mga tipikaw nga aton, kaya nga pag-istorya, parang balikan ta. Okay, nga mga itipila, kamaraman, there is kalis, tambay.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan.

0: Dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: FM. Madalas akong puyat sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako na Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Hampton Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga kong nakakagaling ng Hampton Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Hampton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Hampton Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Hampton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Hampton Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Hampton Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Hampton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Hampton Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Hampton Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Hampton Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Hampton Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
10: Hampton at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
10: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Hampton at Vitamin D3 ka pa.
12: Bili na.
10: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Hampton Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Hampton Gold Herbal Tea.

0: Plus, mga tropa may alas 5:12 sa agahon.
1: Good morning! Exciting Pilipinas!
0: Nagkabalik kita mga tropa, no? Sa aton ka nagapag pangalagad magkaroon, Exciting Pilipinas. Okay, good morning and I kay Tita Len Reteño Barita Panado, no? Aga sa pamilya, nagkaroon sa Agbanawan, aga sa Altabas. Good morning!
1: Good morning!
0: Matama kita na si Mister ng Karaho. Ito, prepara. Nao, kanda ka rin yung baligya. Nao, kay Arnel Roberto Redondo. Good morning, man. Katropang RR. Shout out to Roberto family. Sa Redondo family. O, nagkaroon sa may barangay Cortes Balite. No? Nag-propromati ba, no? Sa aton ka nagpag-pangalaga. Okay, mga katropa, no? Mag-check ang nai kita. Ita daya ka nag-police report ni katropang Christian Villanueva. Oh, magalima, no? Saan na karagang area of responsibility? Katropang Christian sa report. Standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report, Katropang Christian. Good morning.
1: Good morning!
3: Good morning, Yudika. Good morning, Yudika. Katropang Arier.
0: Madya, ikaw na rin nagbugos to. Basi lang.
3: Ayaw man, ako rin nagbuhos sa pagpatik, pero sa pagsugod, ay init na pwede, ay masi ko yan. Ayaw gin.
0: Oh, eh, siyempre, makaunin si Chris, ipasa ko, adero ako, yung man nga, mga, kuan, mga teknik, ka, no, kay DJ Chan, na.
3: Abaw. Teknik nila, ayaw, taro teknik ka rin, pagbuna, yata ka tropang arar, huwag ko yata rin.
0: Palin.
3: Ha?
0: Palin.
3: Buong, buong. Buong ko na rin akong tinapang buna ro.
0: Sa kapon ba taro eh. Matindi yun tara. Di nyo
3: tayo. Ay ko na mire. Upbeat yun tara. Katrupang RR makaroon. About kay Sir Carlo Astorias. Sana ka nakasok ka ng live, cyber libel. Waiting for Riot Emorang. Nakapiansa, no? Nakahilway. No, matapos makapiansa no sa kaso karang cyber libel kahapon. Ita hapon gara adlaw karang Webes. So kung sige ni karon, matanda ni tatong gara makatropa no may una karaging recommend no nga piansa ro aton karang korte nga da valor it 30,000 pesos no. Sa nakarang temporary yung kahilwayan. Kung sige ni karon hay kumatandaan ni tatong karang matag pumadi Miyerkules karang adlaw ging aresto no si Sir Carlo Astorias ito mismo sa nakarang residensya sa ato karang barangay Utsando New Washington sa nakarang pabahay sa bisa ita warrant of arrest so si uncle mo hay maka-exercise mo maya dito sa nakarang panimagay hay kahapon nabi pag-abot nato nagaman din tira kay mo sa ato karang huwag banta na ka na pag-exercise ka to pang RR, no? Ay, medyo nag-uoy, makikita ka naman ako nga rin, iya naman ako naman ako nga exercise sa daya ka na nga gugbanta na, ay may naman ako ito ka na sa nakarang panimagay, ay sure mo nga, maabura na ang klase nga exercise nga maubura. Yes.
0: Okay, ay, ba, ano, mabalik ko ba na remote uman or hindi na?
3: Ay, pangutan na ito naman kung may pending pa tayo, matsaabo pa tabi kung pending nga cyber libel na nakarang kaso.
0: Galing sunok ka na, sana yun manimawa.
3: Ay, sana yun manimawa, pabalik-balik, pisa pati Iloilo Rojas, ang mas maabo-abo yung karas na ito karang probinsya Taklan, katropang RR.
0: Ay, what, yung makabail ko nora ita kuan, in the agency, siguro, siyempre kababo na ba yung
3: no, kumbaga ay maabot siguro man naman siguro man na kwarta ay nakakapiyan sa manggihapon man yung mabis kang 30 mil. Ay base sa sunod baga ag may una kuman kara nung kaso man ay base yun dito pag-grant it kortera na kanyang agency kung mag 5 counts sabi man na mag 50,000 ay magtas-taas at katropang RR.
0: Bahol, tama gina matapito drone.
3: Oo, mabaho-baho. Pero anyway, no, hay din drong update anay, no? Sa diya ka lang kay Sir Carlo Astorias sa makaroon, hilway na, temporaryo. Sana ka lang pagka-aresto kung nagkaliwan ka lang adlaw katropang RR. Sa itong pag-inandugang pagiging ma-report, ay kiro atong ka lang Pook Integrated School. No, sa itong ka lang barangay Pook, abay haging suspindi anay temporaryo makaroon ka lang adlaw.
0: Oo.
3: Dahil yung man sa diya ka lang bomb threat nga raag. Kinagumpisa man lang man nga nga katropang RR sa pag- donate no ni Mayor Joris Bautista Socro at diya ka ng mga metal detector agadet ang aning isang kadami account nga mahambal siguro naton nga kalibus pati doon sa bilog sa mga nag-post, naging share do post, at nag-obra no ito dahil karang caption, nga kung sige ni Karon, hay, madagagali ako itbumba kara. O, kung may picture pag inimaw, ha, nga may una karang mga hinangiban, nga daya karang baril, nga karang mga deadly weapon, no, nga nakita naton sa nakarang mga game post, which is ging kaalarmata no patro pangarar ita aton ta mga
0: parents,
3: maestro mga maestra mga parents naton no ita Pook Integrated School dahil ngani makaron ta karaad law na sa yura naton emi na karang general assembly no ita alas 8 may misa sanda pero hindi aralmada yon dahil ngani nga sa daya karang natabo para ka tropa nga aral kay BEAB no hay nag adto no sa police station do aton karang pila na tong mga maestro ug maestra para nga ninga magpa-record no sa de karang kanta na no sa de karang post kada ka tropa nga aral which is nga ninga kung bagahay
0: medyo kon RB Ropos hindi kita magkasaga Facebook page ray mao eh kalibos patid
3: yes oh pero siguro mako mahambay man nato nga dami account ra no ka tropa nga RR kumbaga hay ginghimo tay mo ra para sa dayat ara nga mga pang akon baga pang minalit baga no ka tropa nga ara dahil nga ninga malisod abi kung daya baga kara nga mag pinos kita ag nagyakwan yung tanga ni si Mayor Joris kara nag counter man ita comment or daya kara ang caption nga mahuhuli ka. Oh. Mahuhuli ka rin na katropa nga RR.
0: Oo, oh, si Mayor.
3: Yes, oh. No, katropa nga. Dahil nga ni nga, kwan eh, medyo, wow, tabaga ita na ubra ka rin nga insaktor atong ka rin nga mga igmang hod. No nga, kung sinikor, mabahurong epekto no sa atong ka rin nga manog turo, sa atong ka rin nga mga estudyante nga kung sige ni Karon hay Biyernes o tanigong tangadlaw ra ag one class in agaw galing ay harat ora nakaranggihin mo ag may mga activity pa ro atong karang mga staff una sa Pook Integrated School ag dayta nga biryata no katropa nga RR so kabay pa no nga daya karahay madakpan matrace atong kapulisan masampulan makasuhan katropa nga RR ag wa man nagbuhay nga dito iba nato karang may manghon nga nagapagapta dati may karang mga bomb threat ay may unang nadakpan man sa bahay ni katong karang tangalan so daya pa yung manda ag maabo man sa Iloilo nadakpan nun man daya karang mga igmanghon nato nga mga malit so kabay pa raya nga ra pero nga nagahimo kara no sa aton karang Pook Integrated School madakpan katropang RR tawan it action no uwa uta ita kwana inatawag naton nga abi sorry katropang RR no o at dapat ginabaton ng mga sorry sa mga karon nga klase nga ginahimo kara no ag idiretso ta dahil nga ni nga mambaw tabi naton katropang RR sa mga pangidaron naton ita pagabot ita aton kara 13 years old no yes. 12 years old may mga buot yo taray eh. Kasay sa nakara katropang RR sa nakara mga ginaubra unlike akong mga grade 1 kapat ngayon, grade 2 ay wapat aron ito.
0: Oh.
3: Grade 3, grade 4, grade 5, medyo wapat aron ito mga natawag naton nga buot. Pero siyempre, kami una man karon nga nakakaintindi man, no, itatama agasaga. So dapat nga ikuntad nga ni pag-amend, no, itanayakara naton karang batas, no, katropang RR sa di karang juvenile justice law kung di ako magkasaga. No, para sa atong karang mga imangod ng mga minor de edad nga panabaon no raya karang edad ita mapanabat no sa anda karang mga ginaobra no nga mga kabulastugan kada katropang aray dahil nga ni nga pati tangani kanin kuno parents dapat may unda sandara hinuna yes. No, sa atong Pook Integrated School pero wata madayon daya karang kwan adya. Yes no aga ginapasiguro man ka makaroon karang adlaw nung agtunan no itaton kara kapulisan or base ko ito mangyari sa naon kabi no hay dali nga iya kita sa Kalibo Police Station wa pagin no kita eh dali karang DO nga makita nga pwede naton nga pangutan anabi kung ano ruging himo mo kabi kung may EOD nga nagagto sa aton karang Pook Integrated School inspect no ra karang area so hindi na ron abang-abangan man itaton karang mga katropa rong aton karang latest update no sa daya karang natabo nga bomb threat no, aga kumbaga hay may unaon ka nga pagpamagagun man gid ron matawag naton ka tropang aral kung ikaw kara kay nagahimo nga magadagan no itay ka nang hinangiban no sa sugod aton kara nga pampubliko nga eskwelahan kara ka tropang aral. Anyway, dili naton kara nga natipo no nga mga update maton kara mga report nga ging pagsecure naton no ipila naton mga police station. Yakara sa pangarap probinsya Taklan Report, magaling sa Kalibu PNP, ako si Katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report. Exciting Pilipinas!
0: Thank you so much no, sa report ni Katropang Christian Villanueva, no, mga katropa. Hanungod no sa mga nagkagatapo. Now, Rupuok Integrated School ha, wa it klase. Ginsuspende. No? Bangod niya ni sa daya nga natabo uman karang bomb threat. Anyway, ginakabig naton ra nga makaalarma. Kaguwasan itaton karang mga igmanghod rung nakabutang, especially ro mga teachers, ginikanan, estudyante.
2: Exciting Pilipinas!
0: Pilang bisis yung mandara nagkatabo sa aton ka nga probinsya Taklan. May nadadakpan. Ba't ro iba? Basiwa ka mo na inform nga kaya ka mo karanga matrace.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kaya ka mo nga madakpan? Oh. Ay, do kwan niya ra, siyempre, may mga system na. Oh. Kwan din rin mo karon niya ginjamit karon niya SIM card. Ay, masing tapak-tapakan mo pa ron. Ay, kaya kagyapon karon niya masairan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Dubam threat nga ra mga katropa. Raya ro sing sambilog sa seryoso karang krimen eh. Nga, dapat hindi mo tapagimuon ra nga. Abe, ara, joke-joke malang ra kung ikaw madakpan ka. Joke-joke. Ah, kasi, nagaresulta ra it kaawang, kahadlok, trauma, or pagkapundo sa mga aktibidad sa sugod itdaya karaw niya mga eskwelahan, opisina, or aton karon niya mga airport, airport daya karon niya mga naga hinambag it may haray pasabugon kumana raya karang lugar.
2: Exciting Pilipinas!
0: Wala, so makainsulto. Oh. Nag-aawat ka sa oras. Oh. Pwede man niya ibutang rong sitwasyon. Sa parte kadelikado, kagwasan, it mas maabo karang tao. So importante nga mangin responsable. Ha? Ang importante nga hindi kita magpinaumang.
2: Exciting Pilipinas. No?
0: Kapinay ko may halo kara nga threat. Oh. What class eh? Pero sa wa sa ayos nga pamagi. Ging class suspension bagod yan eh. Sarong raya karang bomb threat nga nga nagakatabo. Ah, seryoso nga kwanda eh. Seryoso nga sitwasyon. Nga pwedeng makapikto sa bilog karang nga komunidad. Masihambaw na to nga joke-joke ra. Uwa ita may nagapamatudan nga intensyong maghimo nga para pasabugo o sang kalugar nagresulta sa gyapon raya. It grabe karang kadlo. No? Ay, sa oras nga may na-report nga bomb threat, napipilitan rin mga otoridad nga gagi karang maghugag. Ako ba siguro, masiguro rong kagwasan, itanan. Ha? At kagabanan. Or ilikas rin mga tao halin sa mga eskwelahan, opisina, paliparan mo, nagapila pa nga pampublikong lugar.
2: Exciting Pilipinas!
0: Bangod ka ron ang talar, anda ka rin ang klase. sa aton karang pagtanaw-tanaw, bukon ita kabagaton ro paghimo or pagpagapta nga ratdaya karang bamtrap. Raya karang ginahimo nga ra. Haywa gama nagresulta be, kadlok sa kwan, sa publiko. Kundi nag-awat ka sa oras.
1: Exciting Pilipinas!
0: Especially ro pundo ka ra eh. Agrong, imbis ka may mga aktibidad pa ro iba, like mga pulis, bumbero, kapila ka mga emergency responders. Una man kimo, no? Bagod sa imo karanga paghimo.
1: Exciting Pilipinas.
0: Imbis dapat nakatuon ra anda karanga atensyon sa mga emerhensiya, di ba? Ay kung ro ba awtoridad, medyo masako sa pagresponde sa runaya karanga pike karanga pagag. Ha? Ay pwede nga maantala. Pero iba nga mga incidenteng matuod-tuod yung nagkinahangan itaya karanga bulik. So importante nga maintindihan nga rong bomb threat nga ay mabaho karang epekto sa emosyonal or mental nga sitwasyon ita mga tao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Maabong mga estudyante, maestro, maestra empleyado at ordinaryo karanga mga igmangod rung pwede maka-experience kara ita grabe karanga stress bangod sa dayang nagakatabo nga ranga bomb trip. Oh, ay kabanyaban tagiyaman doon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, so doon yung manubagan tayo kung mahisikop kung man otoridad kira tapos kagin. Na 5:29 na oras aton kira oras magkaroon kay Chloe Beltran ba nagatutok man makarekarte
1: ng mga
0: nagapinamati kay Noy Oirene oy katropang Noy, good morning gid una karon sa iba highways route to the terminal 2. Aga stay safe always, no? Mga katuda, God bless Aklan. Okay? Sige!
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa mga katropa nga nagtutok, daw pinagi sa aton karaga Facebook Live, inyo karoon nyo tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning!
1: Good morning!
0: Mabuo nga sigamat sa inyo karaga pagtutok pagpamati. Mga katropa, well, okay na kung abos nagit kita sa tempo, sa ton karagapaga, ililiba, exciting Pilipinas. That's why sa mga katropa na to, niya nagtutok, mga ililiba man kita karon at karon niya Domingo. So, sa pila ka mga programa, niya karon sa XFM Kalibo. Ayaw sa may mga ginapanawan, ang saraga higop-higop kaped, hagong-hagong, higop kapehan. Naging kibana itong partner technical side katropang si Pril Kid Palmon. Sakay itaton karaga patrol para sa aton karaga police report katropang Christian Villanueva. Aga sangagan man itaton karaga station manager katropang Janalina Scanyo. Sa aton man karaga CEO President Dr. Emilito Oy. Kumandi nyo karoon nyo naging kibahan katropang RR Colas. Karagaiwan, itmayadayad karaga gaon ni TXFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: Exciting Pilipinas!
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Nganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas, tawag tay na nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan basi kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sining pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Jos Hill. Kagamuman, gina-welcome man ato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa badabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabinigid sa itong mga tao nga afektado sini.
0: The Secret of Health.
1: Ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kay kon makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung nga vitamins and minerals kada adlaw ang lawas niyo.
3: Santon Plus Gold.
4: Yes to Health.
1: Bisita kamo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Diri iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kung may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
0: The Secret of Health.
1: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagis ini. Amon ing problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibly can cause further infections kag dako sininga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo, kung namuning nabatsyagan lugar magwa sa CR, magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon, laban na ba nagapamahid paluha mo?
2: Kagang iban sa ni na magluwas nga makabatsyag sang distress sa tiyan, may mabilin pagid sa alatrasan.
0: The Secret of Health.
1: We will be talking about constipation. Hindi talang siguro pag-ilungguhon na Doc Leo, no?
2: Tindihan naman nila.
1: Kaya base kung ilungguhon namon ng inyo sinamo, hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabun-a, hindi magwa. Ina, bangod mga bian, sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini, Doc Leo, ha?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae, o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magamal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sininga pag defecate o kung ang bowel movement. Magamal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Ang iban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa. Ang iban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na sa nagastay sa tonsringa o colon. Ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga maexperiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kag ang iban sini Sir Josil maka pamuhin man na adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. No. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
1: Amo nang ginatawag nga everything nga ginakaon ta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sini nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina kag ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun. Amo ni nagakadtong duga sa ato sini nga lawas ang sagapra kag ang ugasip kon sa lubi pa mo nang ginapagwata.
2: Mm-hmm.
1: Kung sa mga tubo pa lang, iya sining bagaso.
2: Mm-hmm.
1: Amo nang ginapagwata. Hindi na namapuslan. Mm-hmm. Problema sining kang iban, deposito lang deposito.
2: Mm-hmm.
1: Why ga withdraw?
2: Mm-hmm.
1: Bangko lang yang nisigi ka deposito may interest. Iniya, kung sige mo ka deposito, kagaway gid ga withdraw. withdraw laban-laban sini galastuhan Dok Leo.
2: Kaya gid ang maka-withdraw sini tungod sa gasto.
0: The secret of health.
2: Speaking of constipation, Sir Josiel, ang aton pagistoryan subong ang chronic constipation. Hindi ba lang nakabatsyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatsyag ang mga kaduha, hindi sa nga muna. Kay parte na sa aton sini nga bowel movement nga may mga times nga muna. Pero magambal kita ng chronic constipation, nagasuprer ka sini kung ara ka sa amo sini nga sitwasyon o kung kondisyon sa binulan or iban gani tinuig. Nga amo ni ang ila sini nga kondisyon susulod sa tinai.
1: Pero sa masami, anong kabangdanan sini Doc Leo Hao? If we speak about constipation, nabudlayan ikaw pagwa sang higko, dapat kung tani magwa na through your what we call as excrete, no? Nga ah, may amo sini Doc Leo. Anong kalabanan na ginahalinan sini?
2: Sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle, kag okay. Diet nga ton. Ang aton lifestyle, more kita sa mga kalanon nga waising fiber. More may kita sa ilim nun, instead of normal nga tubig, ang may mga kolor kag may mga kalamay. Among aton sini nga mas na gustuhan. Magluwas pa, may ara gid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sini nga bowel movement. Like pag may problema ka sa thyroid, hypothyroidism, posible makonstipate ka man. Posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experiencehan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man ni. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid nga mga factors, Sir Josil.
1: So with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat naton sining himuon? If we speak about lifestyle-driven sining constipation, bangod ka ti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding manok, pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo doga panamkon balang gadigwa-digwa. So ano ang pwede mahimo sinisang tao suffering from constipation, Doc Leo?
2: Kung lifestyle related, Sir Josil, i-assess mo kung ano ang mga kabangdanan o kung mga factors sini. Like halimbawa, kulang ka sa fiber kaya hindi ka pala kaon utan, hindi ka pala kaon prutas. Amo nang imo sinay correct. Dugangan mo siya, i-manage mo siya. Tapos posible constipated kaya hindi ka pala yung tube. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kay kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagpasulod kita sa fluid o kung liquid sa ton lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ton ng aton tiyogolingon.
1: Balis ka ng epekto.
2: Basta sugary.
1: Pwede naghamba lang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kay doon namin, hindi pa dulun doon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na to na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
2: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa aton lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo kung naman ang purpose nimo. Instead, to be good dapat.
0: The secret of health.
2: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag kita ng peristalsis movement. Nagabalod-balod ang aton sininga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton sininga higko. Kung kulang kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pag yun Sir Josil, no? Anaro na to ng aton tugalingon. Once magbatsya gani kita nga daw makadto kita sa CR for bowel movement, hindi ta na pag-delay. Hindi ta na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once gani karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo. Madula na lang na. Asta nga malakat na lang ka, tingal lang, kaway ka naman nagbatsyag. Asta nga maanad na lang karon ng imo sa nga atyan nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang. Asta nga madula siya saya sa nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sang CR kundi sa ilabalay.
0: The secret of health.
1: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tub-tub 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Ambot lang kung paano nila takso na.
3: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Ang problema, sinigaling, is the design right now. Sa nga ito, sinigaling bowl.
2: Mm-hmm.
1: Ang design sa ato sini nga bowl subong is as if nga tupong ang imo sini nga paa sa imo sini nga buli.
2: Mm-hmm.
1: Unlike before, sang uso pa ya sang una sa uma nga buho-buho lang. Mm-hmm. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Mm-hmm. Di pag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwako. Pero subong ya, Dok Leo, kinanglan mo pa ya kambya. Kaya kung hindi mo pag ikambya, matyaga mo doon kasagod, doon hindi magwa.
2: Ay, bansi na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sa nga tiil samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
1: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
2: Semi-katin-katin.
1: Nga, kung magpungko ka lang straight. Ang imo sini nga anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
2: Yes.
1: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
2: Yes.
1: Pero kung magkatin-katin ka, buta malong conforming kada konsulo, damo man ang kada konsagwa.
2: Manami ang flow niya pag pagwa.
1: Okay.
2: Pero isa pa gitalan sini ka problema naton sa ni Sir Josiel sa subong bala.
1: Mm.
2: Kadamo sang complication. Ang isa sang problema kun nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin kay may mga body aches and pains nga mabatyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa duka budlay kit. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad factor man sa constipation, Sir Josiel.
1: Mm. Kung nag-edad ka?
2: Yes.
1: Why?
2: Kaya nagahina imong hulag.
1: I see. So, number one, you should exercise.
2: Yes.
1: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
2: Yes. That's why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
1: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na, bal nila ti daw kanding kamamuhin ba?
2: Mm-hmm.
1: Gagmay-gagmay eh.
2: May problem na sa sulod, Sir Josiel, sa ngayon sa ring colon.
1: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ito nini mapunggan, Dok Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
2: Ang isa sini, kung lifestyle related siya, di correct na ito na ito sa nga lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ito nga himoon, supplyan na ito ang kulang. Especially kung di kita pala kaon utan.
1: Mm.
2: Kag especially kung nakabalo na kita ang utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi igyapon ta makauyon. Anong ito himoon? Gamitan na ito siya, pasudlo na ito ng utan through supplementation.
1: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
2: Mm-hmm.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
2: Ang manami sini sa Santone Gold Capsule, Sir Josiel, kay gin combine diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kaya isa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gali kita sang Santone Gold Capsule, pinagi sa moringa, may aras sa insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool na ton. Pagkatapos may aras sa isothiocyanates nga makabulig sa para mag-support sa gut motility o kung ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid, amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually, hindi ang pulp o kung ang unod sa mangustin sinikunding niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones. Nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na ito nga direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sininga tinai. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sini amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang San Thondalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos may harap pagkinsasang garlic. Amuning manami ang kombinasyon na ton musampat din sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sa beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josil, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Ando naman nami pagyad kamera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-affecto kung makasulbar sa ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tidiris ni ang mga bacteria, tidiris ni fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
0: The secret of health.
1: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulon o kon kaldiro butangan sang sangkap panakot dira nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
6: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The Secret of Health.
1: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
2: Makabulig, Sir Josiel.
1: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based inisya, may virgin coconut oil, may malunggay oil pagid,
2: yes.
1: And the vitamin D3. Yes.
2: Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman ni sa Premium D3 naton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kon ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kon sa aton sininga colon. Isa na sa sangkinang lanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa dito sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higo. Isa na siya sa ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo kagina Sir Josil, may mga oil ni siya.
1: Oh.
2: Mayara sa sang moringa oil, kag mayara sa sang VCO o kun virgin coconut oil nga makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami Sir Josil, oh, kay may fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule.
1: Oh.
2: Nagabulig to sa bulk kag nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
1: Good ang Premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO, may antibiotic-like effect pa ni Dok Leo.
2: Yes.
1: So makabulig ini di last night.
2: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation, ano, constipated? Taas imo sininga risk sa nagkalain-lain yung mga infection.
1: Sa aton sininga pagpulo-pamangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
2: Maging factor gid sa Sir Josil.
1: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gid. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid? Mo sa galabutan tig sobra isa ka semana.
2: Correct.
1: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to nagarok na ang pagkaon dito nga wala mapagwa.
2: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sininga panimalay o tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karni, anong matabo?
1: Manimaho gid.
2: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sininga tinai kung di kita makadefecate o kung mapagwa sang aton higo, suppose adlaw-adlaw.
1: So kinahanglan gali adlaw-adlaw gid no, makapagwa gid kita higo.
7: Yes!

0: Pharmacy para sa iyo. Sun Zone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
1: The Secret of Health.
2: Ang vitamin C versus amo ining masami kag kinarekomendar gid para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
3: Yes.
2: Most of us nagagamit sang vitamin C. Tikod mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
3: Amo pag ining manami Sir Josiel sa vitamin C. Kay nga man, kun hindi mo pag kumpletuhon ang kombinasyon bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatuwag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Sunthorn Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
1: The Secret of Health.
3: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
2: Okay.
3: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke. Gina-discourage man. Kagiban pagid niyo mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
2: Kay kung mamersa ka, ang imo sining heart nagasunod man, nagpump na sa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kung toon may high blood ka. Tingala ka lang, oh, nagpamuhin lang to siling niya, patay siya iya.
3: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, muna siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
2: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Sunthorn Plus Gold, Sunthorn Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
3: Kagang manami pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa ng sa imo sining higko.
1: The Secret of Health.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatian kong Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
4: Sunthorn Gold Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sining nga kape po no, sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen, dakong epekto yung sining to maintain sang manami, firm na ito sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati, bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini, wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig, agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala, inang nagkakabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josil, timo na yun, maka-experience ng lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH, kung prostate gland enlargement. Although, benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakagawa medyo mataas, concerned to talk to your medical doctor, Gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josel, na kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Oh. Ti ang iban nga muna. Yung ti diabetic ko yung ti premium D3 coffee mix. Templado na siya, pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, balancer Josil, is maluya eh. Although di matanan ha. Wala no, may iba na kabalaw na mag-manage sila sa lifestyle besang diabetic pa. Ang premium D3 coffee mix, nagabulig na magpa-energize sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka-energize, nagpapagsik ah, sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabat siya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pi kay ina-insomnia ko. Pero nami tani mga pi. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initanan niya mga produkto mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A. Young Building, Yolo Street. Atubang nasa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arada nga to sini nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muda sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kasi pinakamanami sa mga may problema, Sir Josil, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas tungod na constipated. Mm. Ginasuggest ko na ito ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo.
2: Oo.
1: Pwede sila makagamit sa the pain na ito, Sir Josil.
2: Assist the Pain is a pain reliever. Ha?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secret of Health.
1: Kung ka-experiensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo nalang isog. masuggest na ton tumar gyapon, Sir Josel, sang tatlo kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: parang mga body odor bla. Gamitan mo sang sabon kay may antibacterial nimo. Mabuligan nga, ma-neutralize ang mga nagasulat.

0: kag Santon Herbal Soap. Sa gihapon sa suki niyo sa inyong butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
1: The Secret of Health.
0: Kung may ginabat siya ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
2: Yes.
0: That speaks about our psychological reaction. Mm-hmm. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sininga pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sininga kamalingking, why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Kaya nagabulig siya, Sir Josil, panami sang blood circulation. Mm-hmm. Especially sa mga kalalakihan, parang may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan ba kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
0: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sininga discussion on constipation. Kabay pa, nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sininga information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sininga constipation.
4: VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ice yan!
1: The Secret of Health.
2: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Santhon Vitamin C, kag Santhon Gold Capsule sa constipation. So, ma-recommend na to, dapat straight-straight gid nimo. Sa isa ka simana, kung nami ang response ng lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gid siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yon ang pagbalik sang kondisyon sang imo sininga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sang soft drinks. Kag iban pa nga kontra sa aton sininga ginabatsyag especially sa constipation.
4: Santhon Plus Gold.
1: The Secret of Health.
5: Yes, to help.
6: X FM.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway, ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po,

0: O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paanila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
2: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito.

0: mga Katropa Philippines at our time, alas 6:11 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Maligadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolini. Yan kasi mga headlines, mga headlight Biyernes, July 31, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. Para man sa kanyang headlines, sigapaw ng balita, lokal, suspect sa pagpamunupatay sa Daasur Banga, presenteng naka-hospital aresta. Dating broadcaster nga si Carlo Asturias, umanya gin-aresto, pangod sa kasong cyber libel. Samtang sang kamanagturo, nagapanawagan it bulig para sa solo parent nga ginang, nga presenteng nag-aantos itsakit nga stage 4 cancer. Sa tamanya headlines, balita, national, COMELEC, nag-apila kay PBBM, nga ideklara nga holiday ro November 3 bilang pagpahaom sa barangay and Sangade ang Kabataan elections. House panel chair nagpanawagan sa financial sector ng isugong ro student financial inclusion. Sa tumaan niya headlines balita international, Trump ginpasiguro pagbagos matapos sa pag-atake sa andang US bases. Pag-avoid human trafficking sa mga online scams sa Asia na ilista it UN. Sa tumaan niya balita entertainment, BTS hindi igon magsumitit nominasyon sa Grammy Awards. At sa tumaan niya balita sports, Draymond Green umanya nagperma isang dagon niya kontrata sa Warriors. Sa tumaan niya health news, gaway itawo posibleng makabulig sa pag-ayos it mga nina.
1: Express Balita sa Agahon, Balitang Dukan, Balita sa Dukan.
0: Ag sa madetalyumant balita lokal, let magkaton ni Santon Vitamin C. Padayon pa ang ginibisigahan ni Banga PNP ro posibleng motibo sa tabo nga pagpamunupatay sa Barangay Daha Sur Banga Kumartes at gabi Hulyo 28. Ginpayag ni Police Mayor Ronald Sasar, hepe it Banga PNP, nga presenteng naka-hospital arrest ro 40 anyos nga suspect matapos sa pagpamunupatay sa 50 anyos nga gaking manguma. Ginapahayag na kainom ng suspect at smooth dry sa payag nga ginatiran it biktima. Ilan sigon raya nga konsiglain sigon na narang ginbuno gamit ro daga nga siyaw kung sino magtawan man o biktima ag nahimo pang makabago sit kabo gamit sa sanduko antes si magubusan niya nagtuan it ginhawa. Matapos yung krimen, dumagagan ang suspect pagayo ag kuli na voluntaryo man niya nag-surrender kay punong barangay Arnold Tihada. Bangod sa pilang last row na angkon sa alima ginpakamayad niya daghon sa Aklan Provincial Hospital ro suspect kung sa CN presente imaw nga naka-hospital arrest. Ginpayagduga nga parang uwait record sa barangay kapulisan ang magtimbang aparte. Sa magkaroon una agon sa kusodiya itba nga PNP ro kutsilyo nga ginamit it suspect sa pagpamuno samtang ginapahaom ng darog kaso kontra kana.
2: Na-identified naman yung suspect kasi nag-surrender siya kay Cap. Ang sa sequence lang ng event is while tulog yung victim, itong si suspect under the influence of liquor, pumasok siya sa bahay ni victim and dun niya sinaksak yung victim. Fortunately naman, na-regain ng consciousness si victim, naka-retaliate. That's why yung suspect natin is may injury sa kamay niya. After that incident, itong si suspect tumakas but definitely sumurrender naman siya kay barangay captain. Sinamahan ni barangay captain yung suspect natin papunta dun sa provincial hospital for surgery ng kamay. As to the update, currently si suspect andun naka-hospital arrest sa provincial hospital natin. May bantay naman tayo na PNP personnel dun.
0: Si Police Major Ronald Sasar, happy it ba nga PNP sa naman nga pagpahayag.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sa pagiging balita lokal, umanya ginaresto matapos nga serbihan it warrant of arrest sa kasang cyber libel ro dating broadcaster nga si Carlo Asturias sa anang housing unit sa barangay Ochando ni Washington ko Miyerkules Hulyo 29. Ro warrant of arrest sa ginpagawa it Regional Trial Court or RTC Regional Judicial Region Manila Branch 28 para sa kasang cyber libel nga ginpasakan ni Attorney Omar Francisco, Municipal Administrator it ni Washington. Usasin 30,000 pesos ro gintala ng apyan side korte para sa nang temporaryong kahilwayan. So kay Asturias nga wa imawit ideya sa pagserbi kana it warrant of arrest it Washington PNP. Apang nagapati imaw nga mat sa harassment ginhimo kana ni Attorney Francisco. Si Asturias ay presente yun ni nakakulong sa New Washington Municipal Police Station.
3: Ini naman kinfile niya sa Manila ni Attorney Omar Francisco ining amon mahugod nga municipal administrator di sa New Washington. Amon siyang complainant sa rayang nagpanaog ng warrant of arrest sang hapon nga daw. May ara piyansa bali 30,000 pesos. Paano ka nangin municipal administrator sa New Washington kung taga Metro Manila ka? Kaya isa sa mga requirements bago ka mabaton ng municipal administrator, dapat bona fide resident ka sa Banway, New Washington. Pero muna mga bagay nga ti questionable gani wagin. Way man aton gina tagaigit sang madalom nga interpretasyon, pero para ka kon harassment niya. Harassment ang ginahimo ni Omar.
0: Bro, dating broadcaster nga si Carlos Turia sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sarapusan man yung balita lokal, narito man katod Vision X Plus, Softgel Capsule, or Capsule nga para gid sa aton yung mamatay. Nagapanawagan, buli, igrusang ka managturo para makatipon ay kwarta para sa medikasyon it sa bilog sa estudyante na may stage 4 cancer sa barangay poblasyon, Libacaw. Impag ni Teacher Rex Rebuelta at Libacaw Central Elementary School nga nadiskubre na narokondisyon it inait sa bilog sa ng grade 6 pupil matapos huwag patigay niya home visitation. Una karan na po na narokapin sa dayong Domingo gon niya pag-absent it ang estudyante rason in pamayad na ng bisitahan raya sa andang pagaya. Di karay din ako pitkaguir tagipusuon ni Teacher Rex matapos masaksihan ro sitwasyon it pamilya. Sa nang pag-usisa, nagasalitan ro anang estudyante ag maguwang karang at grade 10 student sa pag-alaga sa may sakit nga ina nga naging kabangdanan it pasamit na nga pag-absent sa klase. Sige ng Joanna Polinario Tabon, 24 anyos, nga sangka single parent, high presenting nakipagsuko sa sakit niya stage 4 cancer sa Sonia Budlayan Gidro andang pamilya sa mga gastuson sa pangadaw-adlaw kakiproan ng pangmedikasyon na. Nasa Yuran, na confinement ni Mawit Hawos ang Bugan sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo, pangulsaan ng pagatian. Mangod ka rin nag-aapila si Teacher Rex itbulig sa may mga mabinagawa nun itagipusuon para sa pamilya Tabon.
4: Na found out na kon nga gasalitan galiimaw sanda sa ana nga magugang nga sambilog nga grade 10 nga magbantay sa ana nga mama naguwi gid ako magpamantaw ba
5: stage 4 cancer da sir.
4: Oo, di ko nga ni maano gid aman basta di kara somewhere sa may truth. Ako bilang advisor ag teacher it unga na nangara nga grade 6 ay gapangayo gid it bulig sa may mga binugawanon nga tagipusoon nga may medyo may susubra sa kabuhi nga kun pwede buligan aton daya nga kabudlo ay nga sitwasyon iti sagang ka ginang nga may daywang kaunga nga single parent medyo payag-payag pero bagay mabudlay ka na nga i-finance doon na nga medication nga kung makakita kung imaw i-kwarta ay mag-proceed sana sa Iloilo for chemotherapy sa'yo dito natin nga magastugit aro yung nga process nga ra aside from magastu is painful also naguuyigit ang magpamantaw sa mga gabulig ay pasalamatan gid nakon itabo ag pasalamatan gid itabo itpamilya.
0: Teacher Rex Rebuelta at Libacaw Central Elementary School sa anuman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Darta, Malasais, 19 sa agahon. Ag sa malitalyo man balita nasyonal nga tumagkaton Santong Plus Gold Herbal Capsule. Nagapilar ang Commission on Elections sa Concomelec kay President Bongbong Marcos Jr. nga kung pwede deklaragon man ro November 3 bilang holiday agud matawaan it siyang porma botante nga magpartisipar sa pagiwaton niya barangay ag sanggo niya ang kabataan election sa BSKE sa November 2. So kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kung hindi maideklararo November 3 bilang holiday, ay posibleng mag-uuli man ag magabiyahe gon it mas temprano ro mabotante rason para hindi sanda makaboto. Sambilog man si Goan Raya sa pamaagi agud ma-maximize or voters turnout sa pag-iwaton ni eleksyon ag malikawan o pag-abu it mga inactive status it mga butante nga pag-akinanganon pa itrenewal sa magkaroon nagpadayin para pagpahaumit COMELEC para sa barangay ang sanggani ang kabataan elections.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang tapusan man yung balita national, gininggan ni House Committee on Higher and Technical Education Chairperson ag tingog partylist Representative Jude Asidre mga bangko, fintech o kung fintech companies sa iba pang financial institutions na makipagbuligan sa gobyerno o good mapagapad o financial inclusion it mga estudyante ag pamatanon na. Ginhimo ni Asidre panawagan sa ginhiwat nga Regulators Breakfast Boardroom it Global Finance and Technology Network. So kana hindi gamang dapat pa we gonna access sa financial services kundi buligan man yung makabilog it masaligan yung financial identity ng mga pamatanon na. in Talakayman sa Pugong ro House Bill 9149 ukon Philippine Open Finance Act nga ginakda ni Asidre nga magatagan at legal guidelines para sa guwas nga pagpakigbayan financial data it mga consumers sa andang pahinugot. Maabot sigon ni estudyante nga nagagamit it digital payment e-wallet ag nagabaton remittances apang wa sa gihapon ra ginakilaga it formal nga sistema sa credit assessment. Inpunto ka karang kinahangan o pagbuligan it mamamalidha regulators, banko ag fintech companies agad maging mas inklusibo o financial system. Ag para man sa inyo foreign exchange rate update, rotan US dollar nagabalar 61.41 pesos.
1: Express, balita sa agahon, balita sa international, balita sa international.
0: Ag sa malitalyumant balita entertainment, nga taman katon, it's Santong Plus, Coffee Plus. Gin pa siguro ni President US President Donald Trump nga magabago sanda sa Iran matapos mga pag-atake sa US bases sa Jordan. Sabi niya pagpamagagay matapos sa padayon niya kinagamo apisar nga may ginaduso nga peace negotiations. Kung Miyerkules, ginanunsya it Saudi Arabia strike it sa militant bases sa Iraq samtang ginakusahan man it Israel or Hezbollah nga nagabag sa andang negosasyon.
1: Express, balita sa dahon.
0: Ag sa tapusan man niya balita international, nagakabaga ka United Nations kon UN Migration Agency sa pag-aboy mga tawong naloloko ag napipilitan niya magtrabaho sa mga scam compound o kon illegal nga online fraud center sa pilang parte it Asia. International Organization for Migration o kon IOM. Libo-libong tawo halin sa masobra 80 ka manasyon rugi na aligar na dadaga sa makarunday nga operasyon matapos maakit sa Peking job advertisements sa social media nga nagatanyag it mataas nga sweldo og manami nga trabaho. Makit-aro pila sa mga pinakamabaho nga scam compound sa Myanmar, Cambodia ug Laos kung sa sin ginabubanta nga nagabot sa 300,000 ka maempleyado rugi nagamit para magpatigayon online scams kontra sa mga biktima kay bahar mga katigugangan sa Western countries.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News. Showbiz balita.
0: Ag sa madetalye man balita entertainment nga tumang katon it premium dito. Nagdesisyon ng Korean pop group nga BTS nga hindi sanda magsumite at andang kanta sa 2027 Grammy Awards. So sa grupo, ang raya rin naging desisyon ni pinunanda ng mga miyembro. Nagaang sanda ng rumisika ay nababatian at ginasakdag kung ano raya at wala ginaseparar itrehiyon o kung lingwahe. Ginagauma ni kabuan niya magsumite at andang entry sa grupo kay Baro Album of the Year. Magiro bagong kanta nanda nga Swim nga nagapanguna sa US at ginagauma niya magadaog it Song of the Year. Samtang sa social media, ginpasamata ni grupo, randang fans bangod man sa pag-intindi.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalye man balita sports, nga tumang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Umanyo nagpermite sang dag-on niya kontrata sa Golden State Warriors, si Draymond Green. Sunod sa kupunan, niya nagpabor si Green sa kontrata nga nagkakaga it $27.7 million. Kontrata ay ginapermahan nun kunta kato ni Green antes sa istorya nga pag-abuon it Warriors Celebrant Champs. Dahil ngoro pang 15 nga season ni Green sa Warriors agong nakahampang raya sa 51 ka mga games ay makaiba nun na si Stephen Curry bilang tumagsaw niya player sa franchise history nga magawa it 1,000 contest. Nasa yura niya sa Green, Curry agust coach Steve Kerr na bilhin niya mga individual sa Warriors kat nabuunhan darap at ka mga kampiyonato. Kampiyon ro Warriors kudag-on 2022.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa kanyang health news portion, na-discoveryhan it mga siyentista ang may una nga protina ag peptides sa gawa itawo nga may importante nga papel sa pagmayad it mga nina. Sa bilog sa pinakakilaga kara, hyrohastatin sang kanatural nga protina nga makita sa gaway nga makabulig sa mas madasig ang pagmayad it mga nina sa sugod it baba. Sun sa mga eksperto, rohestatin ay posibleng makabuhin it paghagok, makabulig sa paghugag it mga selula paagto sa partit nina ag magasuporta sa pagmayad it nasamad niya mga tissue. Apang inabahag man it mga researcher nga bukon ni tama nga pagkabig nga rugaway ay mas epektibo sa pagmayad it nina kumpara sa kaabo it baligya nga mga buhong o kung pangbutang sa mga nina. Apisar pa nga rugaway makabulig sa pagpamayad it mga nina sa sugod it pa ba o man ginarekomendar o pagdila o kung pagpila it mga nina o kung pagbutang it gaway sa bukas ka mga nina sa panita. Kahit pangod sa raw gawahe may una nga ginatos ka mga classic bacteria nga pwedeng magdugang itrisgo it infeksyon gabihon sa mga bukas nga mga nina.
1: Express Balita sa Gahon.
0: Aras mga katropa Philippines sa their time alas 6:26 sa Gahon. Agri mga balita ang tipon pilong na puwarsa at Axofam Network Philippines 96.5 kalibo mga kanyadlaw kita at Biyernes, July 31, 2026. Thank God, it's Friday. Agri mga balita, dagkat ang Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, nag-premium D3. Kaman ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, kapsula nga para guide sa aton yung mga mata, Santong Plus Herbal Capsule, Santong Plus Cement Oil, like Santong Plus Herbal Soap. Agroma produkto at Yastoholt Incorporated Premium Dietary Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Gold Coffee Mix, sa the pain clear skin glutacogic soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
1: XFM. Mga katropa,

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: and doctors. The secret of health. Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're Reyes family and we're certified premium D3 user.
2: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 food supplement. Ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng paggabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
4: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan ang Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
7: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain.
9: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
8: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.

0: Okay mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:40 na sa agahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM

0: Hoy, good morning! Good morning! Maayad-ayad na nga gahon banwa. Good morning! Maayad-ayad man nga pagpropamati mga katropa. Good morning! Good morning sa mga suki naton nga nag-aamat-amat na pupaha o makaroon sa trabaho. Sa eskwelahan, sa opisina, sinman nga parte, renew ka na nga mga pag-anawon. Good morning! Maayad-ayad nga agahon. Para iba nag-apropamahaw, nag-kapi-kapi para iba. Para iba nag-abobalikutot pa. Ay, amat-amat na, bugtaw na. Agaho na mga katropa. May aton karang mga importante nga mga helikoton ni Limuson sa aton karang pag pangabuhi makaroon nga adlaw it Biyernes. Pinsa 31 na bugan it Hulyo. At tapusan nga adlaw sa bugan it July. Aga is August na. Bagurutan na ato nanay nga pag-abi-abi man, ag pag-welcome sa aton karang mga suki makaroon. Para aton nga mga tricycle drivers sa may banwa at kalibo, nagapupahaon. Sa aton karang may igmanghod man, may mga negosyo iya sa banwa at kalibo. Good morning ha. Sa mga kaiping naton nga mga kaprobinsyanan, probinsya at Capiz, Antique, northern part at Iloilo, Romblon, sa Masbate, southern part at Mindoro. Magandang umaga po. Mayong buntag, mayong aga. Buenos dias. Welcome sa aton makaroon nga pagpangalagad. Sa aton ka nga programang Bullseye. Yernis ng edisyon, mga katropa. Good morning man sa mga naka-online, nagapropamati sa aton nga Facebook Live. Ang kamustidi nga sa aton nga mga suki ro na nga mga OFW sa abroad. Ag mga balikbayan iya sa Pilipinas. Naka bullseye. Morning kay Milanino o Noy Oirin, good morning na. Una ron sa Ibahay West Road to the Terminal 2. Watching gid mga ron sa aton nga live si Michael Villanueva Solina. Good morning man. Rini Rusgal. Good morning. Yan, nakatutok na. Makaroon nga agahon. Aton karang mga suki ro na. Musta ro aton nga dagaganit panyempo makaroon karang agahon. May ginamonitor nga rang low pressure area or LPA sa Guwa ita Philippine Area of Responsibility. Pero manabaro chance kara mga katropa nga mangin bagyo sa sugod 24 oras. Ro anang nga ikog itdaya kara nga LPA. Mabatsagan naton iya sa Visayas Dam. At pati man yan sa may party it Mindanao. No? So iya sa aton sa Western Visayas, magugag umon hasta manami irong tiyempo sa pangkabilugan. May pag-ugan-ugan, nagaroon ita LPA, pero kung uminit, matindi man. Pusat! Pusat! Oh. May chance itugan sa hapon mga katropa. Pag pupangilat at pagpanag-uob dayahay mga localized standards to. Pero kahapon abong ang mga lugar mga katropa sa may party at Mindanao. Ay grabe ta, nagbaha-baha sa aton ginahugat-hugat ritiba na aton nga mga mangunguma. Pero kaganasan makaroon nagabagtik mata kapagang gilta sa matinding init ito aton karang apanyem po. Pero sa aton makaroon nga pagpangalagad. Ano ro mga mainit nga mga topiko nga aton karang pag-augo istoryahan ag aton karang pag-atawan ita agan iya sa aton karang pagpangalagad mga katropa. Well, bantay kamo ay aton nga iga basyada kinyoro raya karang makaron abing agahon ro klase iya sa may Pooka integrated school no. Hay, suspindido ra mga katropa. Bullseye! Na mangutan na ka mo, haman it suspindido. Ro klase iya sa may area it Pook Integrated School. Now, kabi'e, gin suspended ni Mayor Joris Socro ro klase mga katropa. Bullseye! Bullseye! Oh? Una sa Pook Integrated School. Kasi may mga nag well, after nga nag-donate imaw, itdaya kara nga metal detector una sa eskwelahan. May natagupangdan nga may nag-post sa Facebook, sa social media, nga asaan nang post it daya karang account. Pero nakabutang sa account is Kalibo Spotted. No? Wa pa ganit sang oras. May nakabuo it atensyon. Saraya karang nga post mga katrupa sa social media. Nga may pagpamagaguman mga katrupa. Nagahambay aginsyer rong account ana itapuok integrated school. No, ginshare it daya karang account nga nakapangagan is Kalibo Spotted nga madagagali ako it bomba kara. Sabay hagak-hak mga katropa. Era hagak-hak kahapon tangis-tangis yun na hindi na.
1: Ayaw di ba?
0: Saan ka mo na-identify it aton karang nga mga autoridad? No? Kasi sa panahon nga ra, high-tech, madali yung tara ma-identify mga katrupa eh. Abot ang mga pamaagiro aton nga mga cyber operatives. No? Para ma-determine, makilaga kung sino rong nagabuyot it nasambit karang nga account. Bisa mambang naton nga, raya hay dummy account. Ha? No? Ang ito pagani sa anak karang nga post pagid, no? Medsa may nakita nga may nga ginpose mo nga baril. Matindi tarabilidad ka rin. Kasi hindi na ka rin, magtangis-tangis yun rin akong ipatawag. Now, dayarong rason. Kasi hagos tanan nga mga eskwilahan iya sa may Banwa at Kalibo, ginprovidean it daya ka rin nga metal detector for safety it mga estudyante una sa eskwilahan. Nga uwa it may magdaga nga bisan nanong hinganiban. Armas man, siyaw man, or ano man una, nga makahalit sa mga estudyante, sa eskwilahan, ag sa aton nga mga teachers, mga katulad. No? So, gin-providean ro ni Mayor Joris Sucro para sa safety ita tanan, gin-donate, taugang. Daya nga mga metal detector para at least masiguro mga katulad. Nga safe pro eskwilahan. Sambilog da. Para ma-monitor rong mga armas o kung ano una nga nagasugod. Kasi sambilog rang naging istoryahan sa SUNA ni President Bongbong Marcos. Nga pabaskogon rong siguridad sa eskwilahan. Di ba? Dahil ron sa peligro nga dagait social media. Oo. Pero social media, may peligro sa mga kabataan eh. At doon ang mga nagkakanabo, mga katropa, sa iba nga mga eskwilahan, bilog nga Pilipinas, kabuabo nga mga bukon it manami nga makita naton sa mga post makaroon sa social media. May mga ilinaway, bullying, ro mga estudyante. Bullseye! Bullseye! May mga teachers nga gina kuyog it mga unga. May mga unga nagabugunan, nagailinaway sa suod it squid. So, ginmention ra sa SUNA it presidente. Di ba? Sa datong State of the Nation address, nga ginpamilit it presidente, rung peligro, it mga magain nga ra nga impluensya sa mga kabataan sa online platform mga katrupa. Kaya keep going di kararo mga exposure it mga harassment kasi raya rong mga nagiging epekto kung dahil sa hugag at the same time sa mental health it mga kabataan. No? So gin tutukan it presidente nga obligasyon aton kada isa ga sa aton nga komunidad nga para ipatuman at i-implement abirong mga puturo itaya karang mga kabataan eh. Kasi hasta makaroon, nagasalig na gapong kita nga mga kabataan is pag-asa ng bayan. No? So, ara, may natabo. Iya sa may Banwa at Kalibo. Nga gin ka-alarma kupamunuan iti eskwilahan it Pook Integrated School ag mismo si Mayor Jury Socro nga isuspended anay rung klase makaroon ka ng agahon. O makaroon ka ng adlaw, mga katrupa, tuga it daya ka ng post sa social media nga madaga imaw it bumba una sa eskwilahan. Ay sino man nabindi maalarma? For safety itanan, ginsuspended anay rung klase. So raan na malangara is kung ato ni Sipo, man mo naghambal nga sana nga post nga oy may ano una. Diba? Kundi madaga pagang. So, plano pagang. Now, ginadayaw tara aton karanga munisipyo it Kalibo pinagi kay Mayor Jury Socro. At least, di kara pagang pwede naton mapreempro mga posible nga magkaganabo nga bukon it manami mga katrupa. Pariho ba natabo tos takloban nga wat agagi mapreempro rogin o bright daywang ka mga unga? No? So, daya is pamagi para malikawan nato ng mga posibleng senaryo nga magkaganabo mga katrupa. So, suspendido rong klase. Una sa Pook Integrated School, makaroon ka rang adlaw. Tungod sa rayang gin-obra, gin-post, nga gin-share na, itdaya ka rang kalibos patid nga rang account. Ha? Nga nagtuga it alarma sa pamunuan ng eskwelahan. Oo. Oh. Ay tao, sa kabuabo ngon nga pagpaintindi man mga katrupa ita aton nga cybercrime, aton nga mga otoridad, aton nga mga eksperto, but still may mga unga gihapon or mga tao nga wa ta kadlok. Bisan man bang naton nga pwede ka mo ma-identify eh. Pwede ka mo makilaga. Ha? Daya nga ang mga nagapost. Makaron ka dali malang ra agsambilog ra nga ginatawan it atensyon it aton karang cybercrime. Ruraya ka nga madali nga pag-identify sa mga nag-post it mga kalukuhan una or kamatuuran man ha? Kapariho sa maura nga nga sistema mga katrupa. So base kung yes ba naman kalibo kung may mga maura mas mayad nga mag-ubra pag-init matinding nga lagi or ordinansa una para mapadayman. Galing, ro problema ko naman ro involve is mga minor useless man gihapon. Hindi man gihapon makwan doon eh. Kasi yan eh, protektado abi ita layer o mga minoridad. Eh. Din ro problema makaroon mga katrupa iya sa ating Pilipinas. Sa morning, anay kay Gima Kiswani ha. Good morning! Nag-monitor makaroon. Gima Tolentino, good morning. Good morning! Kay Toto Biron Espiritu, una sa Manila siguro. Good morning! Ag sa mga espiritu family na sa ibahay, nag-monitor makaroon ng agahon. Good morning! Roger Delgado Makabalis ha, good morning! Una sa San Ramon Malinaw, dito ko now kay Boy Bukawi sa Bukawi Bulacan. Kay Lulom. Good morning. Nagapropamati makaroon nga gahon. Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning kay Mark Contiveros. Good morning. Good morning. Master Christian Durigo pare, good morning. Ang saton ka nga mga katropang bliss nga nagapunin. Good morning. Yan, good morning gid si Master Christian Durigo. Kay Mama Medina Beltran Tiad, naga-monitor man, o nasa Mercedes Village, good morning. Good morning! Milanino O, ha? Good morning. Noy Oirin yon, good morning. O naroon sa ibahay, sa terminal, naga-monitor, makaroon ka rin nga gahon. Good morning! Good morning. So, bantay ka mo ka rin doon na, daya ka rin, basta makaroon, suspendido ang aeroklase, ha? Sa tanan nga level, elementary ra, hasta sa senior high, o nasa may Pook Elementary School, makaroon nga adlaw, it Biyernes. Aba, randa nga kung gano'n, long weekend. Tungod sa post nga mga katrupa nga nagtuga it alarma sa pamunuan ita iskulahan. No? Kay Piliba Vicente Pamatian, good morning. O kay Mama Sinay, Ma, good morning. Good morning! Una sa kabisiman. Good morning. Now, sa aton pagid nga pag ililiba makaroon, nabantay ka mo ito na karoon ay aton nga check ro patrol nag-senaryo sitwasyon sa Pook Integrated School. Sa makaroon ka ng agahon. Basta white klase, suspendido o klase. Only Pook man lang mga katrupa sa Pook Integrated School. Now, sa aton makaroon pagid nga pag ililiba, iba pagid naton nga mga mainit nga mga topiko nga aton nga pag-aog istoryahan. Dayang pagpamigos no? It iba nga mga traders naton sa pag bakal nga ra it mga baratong nga presyo it baboy. Buhi ta nga baboy ha. No? Kag rupag inabo it mga karne iya sa probinsya Daklan. Now, kasi naalarma biro iba naton nga mga hagrisers sa mga nag-aalagat baboy dahil sa pagag ita African swine fever. So iba naton may mga hodmatik naging pamatay ti agiro baboy basi mabutang man mana sa ang agang kapareho ko dati nga ton tabo. Ah? Nga gin pamatay ang rubaboy nga wag na mapuslan. So makaron, riba gin pinamatay na ro mga baboy nga ra. Kasi dahil sa pagag ita ASF or African swine fever. So gin pamatay, binaligya sa barato nga presyo. Oh, dugangan pa it pag inabo makaron it mga karniya sa probinsya Taklan nga kung siya nagagalin ra although may mga monitoring man siya di ba masyado makasugot pero unamat nakagusot that's why nga nagainabo bo na alarma raton nga mga hagrisers sa probinsya Karit Taklan nagpangayot bulig ito na istoryahan tara sa atong karanga pagpangalagad 38 ka mga police personnel sa probinsya Taklan by gin promote oy congratulations kinyo sa 38 nga nga mga police personnel iya sa probinsya kara Itaklan no kilagahon tara hindu na ibang nga mga police nga ginpromote mga katropa sa pahayag itaton kara nga PIO o aton nga public information na office mga katropa Itaklan provincial police office Arthur Obanye good morning gid ha nagamonitor makaron ka aton na iya sa aton karang pagpangalakas ka. Yon, sige. Now, sa iba pa naton nga mga mainit nga mga topic ko, Aragon, daya nga rang gin pahayag it presidente sa anang asuna sa pagtanggal it system loss. Despite sa mando it presidente, medyo nalisdan gihapon ro mga electric company nga dugaon do daya karang charges or system loss sa aton nga mga electric bill iya sa Pilipinas. Tananda nga mga tanan kita nga mga Pilipino pag mag-abot ro billing may una nga system loss. Di ba? Kahapon nagpatigayon it committee hearing rong Senado sa Committee on Energy. Nga what ani kita pila ka mga senador, what an idea? About sa system loss nga ra nga biglaon mong patanggalon hindi pa tama matabo nga matanggal mo agero system loss kasi may protektado ta bitlayer eh ro system loss kita mo halin pa katuwa gid halos nagawang may nagawang nga lang pero wakat mahimo kasi hindi pwede nga mambagon tangamat may system loss da pwedeng dugaon ra hindi ko pagbayaran hindi man pwede. So, raya is sambilog sa mga nagapabugat sa aton nga mga busa, itaton ka nga mga igmata.

0: Makaya baga it mga electric company nga dugaon raya nga system loss sa aton nga electric bill?
1: Bullseye!
0: Pwede.
1: Bullseye!
0: Ah? Posible ron nga mabawasan mga katrupa. Bisan, mamba na itong mabaho nga amount. Pero system loss gara. Pero bukon it practical nga himuon tagaging nga zero. You know, system loss nagatumod ra mga katrupa sa kuryente. No? Nga naduga bago makaabot sa mga consumer. Di halin to sa babaw, pati to sa aton nga mga panimangay. No? May una karon nga mga parts nga nagakaduga. Missing in action. Paadto sa mga consumer, mga katrupa. Daywa, ginamba naton kahapon, nga mga klase, itdaya nga ra nga system loss. Technical losses nga ginatawag, ag non-technical losses. Sa technical losses, mga katrupa, daya is matsa normal gut anira nga nagakaduga ro enerhiya. Haman, dahil doon sa resistance it mga kable. Mga cable nga ra, linya nga ra at kuryente. And then, transformer. No? Ag iba pa nga mga electric equipment gamit it daya ka ra nga mga kooperasyon. Despite nga iya kita sa moderno nga sistema na. Ha? Sa panahon naton makaron, may maura gihapon nga nagakanabo, mga technical losses nga ra. Nga high-tech na ro iba. Di ba? Imagine kat imo, may nadugat na nga enerhiya to. Dahil may mga problema sa kable, sa transformer, o iba pa nga mga gamit na, nga hagos, every week ka hagos, every week ha, may maintenance, brand out sang adlaw. No, kasi may mga maintenance, ha? Ginamodernize ro sistema, pero still, una gyapon hindi maduga mga katrupa. Ha? May pagkaduga ron because sa mga ginatanaw naton sa sistema ng dauna mga katrupa at mga electric cap. Non-technical losses. Ha? Daya, daga it mga illegal nga nga koneksyon. Oh, ro pag pinanakaw nga rat kuryente. Ro samad or saga nga metro ro na. Agro mga kun amat may mga palpak sa billing or metering nga ginaobra. May mga makarunod nga nagakanabo. Oh, di ba? Pras ka mga sa bilog malabi man nga iwag ro imo na nga ginagamit bilog electric pan. Dayon man lang ha, bilog iwag bilog electric pan may mana remote ang bagay ra nagaabot at 5,000. Oh, doon mga error doon sa billing, sa metering. Nga ginatanaw ta mga katrupa. So, raya ro mas madali nga mabawasan. Sa ro technical losses nga ra. Kasi pwede naton ma-monitor ro mga nag-aobra it illegal ga koneksyon or nag-pinanakaw kuryente. Higpitan ro pag-implementa. Kasi sa makaroon nga panahon, high-tech na ro aton nga teknolohiya nga ra mga katrupa. Oh. Namungutan na ka mo, pwede ba nga tanggalon? Technical losses nga ra, mga palpak nga ra. Ah, hindi masyado matanggal. Pwede nga mabawas-bawasan niyang imaw. Sa ano nga pamaagi? Nga mabawas-bawasan doon mga technical losses nga ra mga katulad. Una is, i-upgrade naton. Roaton ka ra nga transmission at distribution lines. Mga katrupa. Number two is paggamit it mga mas efficient nga mga transformer. Di ba? Ay kabaabot ang mga transformer ta makaron is bulok na, nagalinupok. Tunaan pa kung amat it sunog. Ikatlo is rupag buta.

0: ang its substation sa mas malapit sa mga consumer naton. Ah, ayas aton sa probinsya Taklan, pila tara mga substation naton eh. Altabas, ba? Kalibo, Nabas, nga substation. Ag lastly rong mas manami nga design sa power grid naton mga kapatid. Di ba? Doon sa technical losses, kasi sa technical losses is di kara kita medyo malisod-lisod. Pero pwede naton mabawas-bawasan. Sa non-technical losses, ara kaya ta naton da. Kasi ro mga illegal nga ra nga nagakonekta, ga pinanakaw kuryente, pwede taron. Pwede ro sa da maaristo, pwede sa daro makulong. Ha? Pwede gid ra mapanaba rong mabahog nga gastos naton una sa system loss. Pugna naton ro mga illegal nga ra nga koneksyon. Magbutang kita it mga smart meters. Agmas mayad nga monitoring mga katrupa. May una nga regular nga inspeksyon ag maintenance. Raton nga mga electric cooperative. You know, iabi sa Pilipinas, ginapasugtan it regulator ag distribution utilities nga ipasa katon sa consumer raya kada nga system loss. Ha? Hasta sa gintagana kada nga regulatory cap mga katrupa. Kung gumagpas di karada ro actual nga system loss kagabanan hindi una pwedeng nga ipasa naton sa mga consumer eh. Agro mga utility lang ro pwede kara magsagap kun gapaganubra mga katrupa. So in short, hindi targihapon makaya nga obrahong zero system loss nga ra. Kita nyo bisan ro presidente na nagamando nga tanggalon ro system loss ano hambag Meralco kahapon malisud. Kabudlay. Ha? Pwede taron kung kaya kasi kwarta malaro ginagagas malangit mga electric cooperative nga. Nga kung imong isipon, andang kita, kara bilyon. Kita mo among gagagas o na nga magsugod sa Akilco, sa mga tanan ng mga kooperatiba, sa Meralco. Dahil kabubaho, gro, wad una karon, kwarta. No? So, hindi pwede nga maobra na da kunong zero eh. Ro system loss nga ra, mag-ina tagihapon. Dahil may mga natural nga pagkadugay at kuryente sa transmission mismo halin ag sa distribution. Kaya nga mabawasan. Oh, sa ano nga ba pamagi? Ha? Sa pag-invest naton itaton nga infrastruktura ag mas manami kara nga operasyon. Doon, namiyon tarong ang sistema una sa surit mga kooperatiba. No? So, mabahong nga part, it's para makalikaw kita sa system loss, hayarapagid nga, pag pinanakaw nga rato. At iba pa nga mga non-technical losses mga katrupa. Now, kahapon, abo nga mga senador, nakasayod nga gulpit, ay agi, patanggal. Ag, kung pwede, tanggalon, tagagi. Now, hindi mo man niyagi ron basta-basta matanggal kasi, hambay ko, protektado sa dara itlay. Di ba? Dayarong rason kung hamat nga hindi yagi basta-basta nga matanggal it mga electric company despite nga may order na rong presidente. Oh. Saan na nga itong asuna kung nagtaliwan nga Lunes mga katrupa? So, hambago na, ibawal na, tanggalo na. Pero ano ang bawit mga cooperative makaroon? Ha? Kasi iagi mo para sa pag-amyenda. Amyendahan sa Electric Power Industry Reform Act nga ginatawag. Oh. So, rung mga rason, kung hamat nga hindi iagi rama tanggal. Una-una is kinahangan natin rung layi. Di ba? Kinahangan natin nga baguhon. In short, amyendahan. sa idagom, kuaton karang ipiralo, ag iba pa nga mga koneksyon sa regulasyon, ginapasugtan na ton mga katropa o nasalaye rong distribution utilities nga ipasa ro system loss sa consumer. Hasta sa gintagana karanga limitasyon. May limitasyon man. Ro pag-provide, ag pagtao sa pagpasa katon it system loss mga katropa. No? So, hasta nga wa it pagbag-o or namindihan rong laye, hindi basta-basta nga mapundo it mga electric company rong pagsukot sa system loss mga katropa. Sino rong obrat laye? Una sa Kongreso. Sanda dapat mag-aminda? Or even ng Senado, kinangan nga magpasarong Senado ang Kamara it mga proposisyon. Ag pagkatapos, ag kung maging laye, doyon. Base may pagbag-o sa sistema mga katropa sa pagsinuwoktan. No? Although, kung matabo doon, may epekto kun man sa industriya. Kung hindi maipasa mga katropa o system loss sa mga consumer, ro mga electric utility nga ra, sanda rong magasagap sa gastos. Ag posible nga magtugod kanda nga kuan kita nga para mas epesyente. Pero pwede sanda nga maginyo sa mga iba pa nga mga pamaagi di kara mekanismo o rate adjustment nga matabo. Nga dugaon yung turo system loss pero sa kamatuoran matsa imo maghihapon, matsuro imong bayaran. Nagkuhan yan. Huwag nag-adjust. Gin-adjust nanda sa iba nga adjustment. Depende sa magiging sugod. It bag o nga laye. Kung amyindahan mga katulad. Ha? That's why nga hindi tagagi po hindi mahambag nga naghambag na rin presidente ha? Presidente ano naghambag? Nga dugaon na rin system loss, hindi gihapon pwede man. Kinahangan mo pa rong raya karanga pag-obra it laye. Pag-uhon or amyindahan rin laye. Kasi bukon para it laye nga tanggalon niya ginato no system loss. Hasta nga hindi pa maipasar na implement rin pag-amyenda sa ipira lo. Obligado sa gihapon rong mga electric company agro mga iba pa nga mga utilities nga i-implementra kasi iyat nagihapon sa dasa legal nga kwan eh pamaagi mintras tantong wapat ana na busikad ra na tawan it nagakigong atensyon patuman targihapon mga katrupa it mga electric no? So doon kahapon baha may nagigisahan ito sa Senado. Sa hearing, riba man nga mga senador, matsa lipong man nga bangos ko naman.
1: Ayaw, ima.
0: Alagang minugay ang rumang kwan, rumang taga Meralco. Ay, di ba man pwede agiron nga. Kasi, protektado it laye. Ha? May laye. Mga katropa, kung sa aton pa, may legal nga ginbasihan. Kung hamat nga may system loss charges sa mga electric bill. Oh. Kasi wa pagani itlaye nga nagahambag nga dapat raya ka nga system loss charge dugaon sa tanan nga bill. Mga katropa. Rolaye imaw ro nagatawit gahom sa mga electric company nga magtagana. Ha? Kung ano anda ka nga mga basihan kung paano maduga ag kung paano mananda mabawi galing ron mga katropa. So, yun, andat paagi ron. Dugaon matodo charges aro system loss, pero base kung sa iba, sa siin nga mga part, isugod nanda. Mamanggiha po. Diba? So, wag tat mihimo, kasi may una nga Republic Act 9136 or Electric Power Industry Reform Act of 2001. Gina-provide raya sa Energy Regulatory Commission or ARC. kanda gin provide ro gahom para magtagana it mga pamaagi, no? Bago maprobahan ro ray karang mga sukot ag distribution utilities. So kinahanglan mo una rong raya karang ipira lo nga amyindahan mga katropa. So after that ro ARC magapagawa ron tanda nga ron ng mga regulasyon, mga guidelines, no? Kung ano nakabaghag ito, kung paano mauno ka bahuray ka ng mga system loss nga kaya malang duha. Nga makaron, sa makaron, nga panahon ay ginapasaan gihapon dahit mga consumer. Mga so, hindi nun basta-basta nga mag-imbinto gang man. Pero mga electric company. Kasi may aton nga gina-implement nga layi. May regulasyon ag cap sa gintagana nga ranga laye rong Energy Regulatory Commission mga katulad. Oh. So, kahapon sa committee hearing, ay nagigisahan taron. Tama man, may mga punto maro mga senador nga ra. Kasi kung waro suna nga ra, wararo mga hearing-hearing nga ra. Ha? Nga sa kabuybuhay yun nga panahon nga ginaantos na tunda. Oh. Iya sa Southeast Asia kita rong may pinaka mabahog nga bagayran sa kuryente mga katrupa. Hara makaron no porsyon sa paggisa-gisa nga sa mga taga Meralco kahapon, no? Daya sa panggabilugan man abiray. Kung kaya it Meralco, well of course sa mga kooperatiba under sa aton nga mga probinsya basi may mga pamaagi man nga matabo mga katrupa. Kasi hindi naton mabasuro akil ko kara. Kung naman hindi nanda matanggal, kasi protektado pa sanda itlay. Mga katrupa, ugtas yan kita, gawangag yan kita. Kapag pinakamago ang kita kung makita na ito lumauron, pero wakit at mahimo. Unless kung pumalpak rumitiring una, ro sistema sa anda, karang pagkuhan, sa billing, doon ang problema. System loss man giyapon doon. Anong taman giyapon doon? Ara, si Senador Erwin Tulpo, imaro nagisagisa to, pati man to si Risa Ontiveros. Di pa matiantar, anda ka nga pagisagisa mga katropa sa mga taga Meralco.
1: Sir, I totally disagree with you.
2: Yes,
1: sir. Your explanation. You mean, you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero boss, narinig ko 'yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang wala ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan 'yun eh. Normal po 'yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses at dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management, kaya alam ko ho yun. So ibig ko lamang sabihin, are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin? Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin? Hindi na mo namin problema yun. Hindi na rin ho problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kami pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na para bantayan, walang magnanakaw, bakit kami na naman nasasagot noon? Parang lagi na lang ho kami hong sasagot. Ganito lang, sa bibigyan kita ng example, kung nanakawan po yung tindahan, so sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira, so may mga losses siya. Dapat sir, meron kayong mga miscellaneous na mga losses. Ready po kayo, mga distribution utilities, ready po kayo, mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, di wag ka, lumipat ka na lang negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Ayaw kayo, wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang ho, pinapason. Eh, napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo na lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution para ikaw nga, napakasarap pala ng negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Ang kawawan taong bayan. Sir, hindi po tayo mayaman na bansa. Let us not forget.
2: I just have a couple of questions to Attorney Juan and Yusek Innocencio. Attorney Juan, tama po yun, Mr. Manny Pangilinan saying na pag inalis po yung systems loss, mag-incur ng losses at baka bumagsak po yung industriya ng elektrisidad pag binawasan po, inalis yung systems loss. Totoo ba malulugi po sila? Is that true? Kung alisin natin? Say for example, we start with non-technical systems loss. Malulugi po ba?
3: Dahil po ang non-technical system loss ay mga nasa isa at hanggang 1.5% ng total kabuuang system loss nila, ito po ay magre-representa ng kabawasan doon sa kita nila. Pero ito naman po ay maliit kumpara doon sa kabuuang system loss.
1: So kabawasan sa kita nila, hindi sila mababankrupt kung alisin natin ang systems loss.
3: Ang sa tingin naman po ng ERC, kung ito nang ang magiging regulasyon, mag-a-adjust, mag-a-adapt ang ating mga utilities at maaaring mas magiging masigasig sila sa panghuhuli ng mga nagnanakaw ng kuryente. Nang sa ganon, ay hindi naman maging malaki ang impact sa kanila nung pagtanggal ng halimbawa yung non-technical system loss.
2: Attorney Yusek Innocencio, your thoughts on this?
4: Yes, I fully agree with the statement of the chair that the systems loss adjustment could be a self-regulating mechanism for the DUs and the ECs to make themselves more efficient, and so that the pass-through charge or the systems loss could be more reflective only of the technical for now. And then for the technical, it's going to be a long-term solution that we would have to assist the most of the ECs in their in the implementation of infrastructure improvements so that they can make sure that they can lessen the technical losses. But I fully agree with the statements of the chair that it's a self-regulating mechanism if there will be some adjustments or lowering down of the allowable cap on the systems loss. Thank you.
2: Let me go back here. Attorney Valles Numeralco,
1: ano pong ginagamit nyo? Ano ho yung formula na ginagamit nyo para ma-detect systems loss bawat bahay? Pare-pareho po ba? Pagpunta po ng inyong meter reader doon, yung magkukuha ng bill? Anong klase pong system, anong sistema or formula? Pare-pareho ba yung ginagamit yung computations na para makuha yung systems loss? Or can you explain to us?
5: Yes, Mr. Chair. Pwede ko po bang ipaliwanag muna yung sa system loss ng Meralco?
2: Go ahead.
5: So yung sa Meralco po today, no, ang feeder loss cap na inimpose ng regulasyon ay nasa 5.5%. So ang Meralco po ay ang total system loss cap namin or feeder loss cap namin ay 4.22% as of 2025. So mababa ho kami kaysa doon sa feeder loss cap na sinet ng ERC. At sa aming palagay ay yung 4.22 na yan ay global standard na po. At doon po sa 4.22 na yan, less than 1% lang po dyan ang tinatawag nating non-technical losses. So yung non-technical losses po, alam na po natin yun po yung mga pilperage of electricity. So sa pilperage of electricity po, ang Meralco, agresibo po kaming nagpo-prosecute ng mga illegal connection, jumper, nanguhuli kami niyan. Kaya lang po, hindi talaga maiiwasan dahil siyempre po marami pong nagnanakaw sa ng kuryente. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng example. Sa gabi nila ginagawa. Halimbawa, madaling araw. So, o kaya naman po, yung mga jumper, pagka nakita nila ang Meralco na nandyan, tatanggalin nila. Pag alis ng Meralco, kakabit, ibabalik nila. So, hindi po natin maiwasan. Ginawa na ho namin lahat ng hakbang para po maibaba ang non-technical loss. Tinaas po namin ng metro sa mga ilang depressed areas para hindi maabot. Yet, may nangyayari pa rin ng non-technical losses. So, ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate ang or tanggalin talaga ang non-technical laws, eh kailangan ho, damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to at nakabantay sa bawat siguro ba bawat isang kilometrong poste na umiikot sila o rumoronda sila. At napakagastos po niyon. So tinimbang po namin yun. Kung yung sinasabi niyo po, kailangan namin gawa ng paraan para mapababa yung technical, non-technical losses. Nagkaroon na po kami ng simulation dyan. Kung mas makakabuti po ba yun sa consumers? Kasi po ngayon, yung less than 1% ay within the cap kami. Kung i-improve pa po namin yan below para ma-achieve natin yung zero na sinasabi nating non-technical losses, malaki naman po yung gagastusin namin na operational expenses at saka capital expenses, capital expenditure, no? Na siya naman po ang kakarga na naman doon sa taripa. Kasi po, hindi naman papayagan ng any distribution utility na malugi sila dahil sa mga nagnanakaw ng kuryente. So gagawa sila ng paraan, sabi niyo nga ho, ay para ma-curb ito, para mabawasan ito, o para ma-eradicate ito. So mapipilitan nung silang gumastos. So kung gagastos po sila ng mas malaki kaysa sa magiging pakinabang ng customers dito sa system loss na tanggalin natin or gawin nating zero yung non-technical losses, eh hindi po magiging fair sa consumers yun. Kasi mas yung net po na benefit ma-offset.
2: Sir, I totally disagree with you.
5: Yes,
2: your explanation. You mean you're a business. At the same time, you're catering to public service, di po ba? Pero boss, narinig ko yung sinasabi mo na tataasan kasi systems loss. Parang wala ayaw ninyo magka-incur na losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Pinag-aralan ko po sa eskwelahan yun eh. Normal po yun sa isang negosyo na magkaroon ng losses. At dapat meron po kayong allowance lagi for losses. I had a degree po in business management. Kaya alam ko po yun. So ibig ko lamang sabihin, are you saying na pag kailangan wala kayong losses, ipasa nyo sa amin. Yung pagdadagdag nyo ng mga tao, ipapasa, ikakarga na naman sa bill namin. Hindi na muna namin problema yun. Hindi na rin problema ng consumer yun. Magdagdag ka ng tao mo, mag-expand ka, wala kaming pakialam doon. Ang gusto lang namin, kuryente, bumibili po kami. Bumibili lang kami ng kuryente sa inyo, binibigyan nyo kami ng kuryente, pero yung sinasabi mo na, para bantayan, walang magnanakaw, bakit kami na naman ang sasagot noon? Parang lagi na lang kami yung sasagot. Ganito lang sa bibigyan kita ng example. Kunwari, nanakawan po yung tindahan. So sa susunod na next week, gagawin niya, tataasan niya lahat ng presyo ng paninda niya. Kasi nalugi siya, na-hold up siya, o nasunugan siya, o binaha yung tindahan niya, nasira. So may mga losses siya. Dapat sir, meron kayong mga miscellaneous na mga losses. Dapat ready po kayo, mga distribution utilities, ready po kayo, mga electric cooperative. Hindi yun po pwede. Ayaw magkaroon ng losses, di huwag ka, lumipat ka nalang negosyo. That's what my point is. That's what the people are saying right now. Bakit kami lagi? Ayaw kayo, wala na ba kayong sasagutin na losses? Puro na lang sa tao, pass on, puro pass on. Lahat na lang pinapass on. Eh, napakagandang negosyo pala nito. Hindi ko naisip sana, nagtayo lang ako ng electric company din para na generation at saka distribution para ikangan. Napakasarap pala na negosyo na ito. Walang losses. Sa tao nyo lagi sinisingil. Ang kawawan taong bayan. Sir, hindi po tayo mayaman na bansa. Let us not forget. Yung mga sinisingil yun, ng mga 360 na yan, eh yan po, eh, kita ng isang kababayan natin dito sa Metro Manila, 507 na yan, na imbis na pambili pa ng mga pagkain, eh kailangan ibayad po. This is what I do not understand eh. Siguro, don't give us that reason na tataas ang sisingilin na naman ninyo sa consumer. Bakit po sa amin? Di po, why is it always like that? Na kami yung sasalo. Dahil kailangan nyo maraming tagabantay na mga jumper, etc., illegal metering. Eh, problema nyo ho yun. That is your business. Hindi kami part ng Meralco. Kami po ang mga consumer, customer po ninyo. Yun po, yun lang ho yung sa akin. Ano po? Go ahead.
5: Salamat po, Mr. Chairman Tulpo. Ang pinapaliwanag ko lamang po, yung sinasabi niyo pong losses ng mga distribution utilities, actually po, kaya po ang meron tayong system loss cap na tinatawag kasi po yung mga DUs na sinasabi nating inefficient na lumalagpas doon sa cap at hindi nila ginagawa ng mahusay yung kanilang trabaho para hulihin yung mga magnanakaw ng kuryente. Yung above the cap na yun, inaabsorb po ng buong buo ng mga utilities yun. So, pag ikaw po ang naging criteria, batayan, ay pag ikaw ay bumaba sa cap, medyo sinasabi natin efficient ka na, so hindi mo na inaabsorb yung losses na yon below the cap. Lahat po kami, pagka nagpo-prosecute kami ng pilferage, lahat po yan ng nare-recover ng Meralco na presyo ng kuryente na nawala, no? Yung tinatawag nating billing na nawala, ibinabalik din ho namin yan sa customers bilang kabawasan sa aming generation cost. So wala hong napupunta sa Meralco dyan kasi yung nakukuha, binabalik sa customers at yung buong-buong system loss, actually part ng generation cost yan, binabayad din naman yan sa generation companies. So si Meralco po, ang mangyayari dahil malaki yung magiging expenses niya, lahat ng expenses namin pagka ina-attempt namin na pababae ng aming system loss, I think karaniwan sa lahat ng distribution utility, ipinipresenta namin sa Energy Regulatory Commission, ito po yung mga gastusin in terms of capital expenditures and operational expenditures. At evaluate naman ng ERC yun kung ano doon yung fair na expenses na pwede nilang sabihin na isasama nila sa tarifa.
6: Mr. Chair. Salamat, Mr. Chair. In any case po, Attorney Valles, kung gaya ng sinasabi, 1.something% lang naman ang component na non-technical, itong mga pilferage, etc., sa kabuoang systems loss. Ibig sabihin, 98.something% ang systems loss mula sa technical. Hindi ko po ine-excuse kung may nagnanakaw ng kuryente, but ibig pong sabihin yung overwhelming na responsibilidad at potensyal na i-address yung kabuoang systems loss ay dun sa technical side. So sa distribution utilities po. Ibig sabihin kung fully i-electrify nyo lahat-lahat ng mga households sa Pilipinas and gaya ng sinabi ni SP kanina, maging mas efficient, ma-address po natin, I think in large part, yung 5% lang na charge sa systems losses. If I may, Mr. Chair, dahil on board ang Meralco, may tanong po ako sa kanila at sa ERC tungkol sa consumer protection.
2: But before yes, that, Sen. Risa, hindi po ninyo nasagot, Attorney Valles. Anong ginagamit po ninyo na formula, batayan, para masabi na itong bahay sa number 1, 2, 3 Sampaloc, ito yung systems loss niya, yung kapitbahay niya, 1, 2, 4, ito yung systems loss. Ano hong pinagbabasihan niyo ho roon? O pare-pareho lang? Bahay number 1, bahay number 2, bahay number 3, mas malaki si number 3 yung konsumo niya? Mas maliit ba ang system, mas malaki ba systems loss niya? Paano kung yung maliit ang konsumo, mas maliit ba ang systems loss niya? Hindi po ba uniform or standard ang pagsisingil ng systems loss? At what kind of formula are you using?
5: Uniform po ang singil ng system loss charge, no? Magkakaiba lamang po yan per customer class. Iba sa residential, iba sa commercial or industrial. Pero yung pag pumupunta po bahay-bahay ang mga meter reader na Meralco, ang tinitignan lamang po doon kung ano yung basa sa meters.
2: Yeah, kagaya po nito sa example ni Sen. Risa, 238 ang systems loss. Ibig sabihin, lahat sila sa barangay na yan, 238 lahat sila. Kahit na paano kung wala siyang refrigerator, walang aircon, 238 pa rin ang systems loss niya?
5: Hindi po, Your Honor. Ang ibig kong sabihin, ang rate per kilowatt hour po ng system loss charge, pare-parehas, sumbawa kung residential, pero magkakaiba ho yan doon sa billing, depende ho sa konsumo. Kung 1,000 kilowatt hour ang kinonsumo niya, i-multiply po yan ng rate per kilowatt hour, yun po yung magiging lalabas na system loss charge niya sa kanyang bill. So kung 8,500 naman po ang kanyang kilowatt hour consumption, mas mababa naman po yung lalabas na system loss charge dito sa kanyang bill.
2: All right, thank you, Senator Issa.
6: Salamat, Chair. At muli, i-point out ko na dito sa sample bill na to, yung system loss ay anim lang na pinakamataas na pass-on charge. Di hamak na mas matataas una yung generation, tapos yung distribution, in this case Meralco, yung government taxes na nabanggit din kanina, taxation, pang-apat transmission, pan-lima transmission, and then finally on this bill yung systems loss. So mula systems loss, pwede pa nating i-examine further, mas malalim yung lima pang mas malalaking may pass-through charge character sa mga bill po natin. Pero so, Mr. Chair, may final po akong bill ngayong linggo. Iniintay ko lang pong ma-refer sa committee nyo tungkol ko sa consumer protection. At gusto ko nang itanong ito sa Meralco at sa ERC. Kasi nga po, may nagbanggit na rin po kanina, marami po sa mga kababayan natin nagre-reklamo sa maling meter reading, kaya tumaas po yung singil sa kuryente nila, yung bill nila. For the record lamang po, para marinig ng publiko natin, hindi po ba official policy or official policy po ba na kailangan munang bayaran ang singil kahit pa may protesta? No? Kailangan bang bayaran yung full amount kahit po nagprotesta yung customer na, ay, mali po yung reading na to sa metro ko? Attorney Valles, Mr. Chair.
5: Ang mga consumers po na may reklamo tungkol sa kanilang billing or sa kanilang meter reading, pag sila po ay tumugon sa Energy Regulatory Commission, automatic po hindi na po na-enforce yung disconnection. So pag hindi po na-enforce yung disconnection, na-hold din nila yung kanilang payment ng bills. Pero wala pong official policy to my recollection na dapat ay hindi sila magbayad ng bill. Pero sa Meralco po, ang ginagawa namin, tinitignan namin yung mga reklamo, yung mga complaints, at within the same day or 2 days, nire-resolve po namin yan bago pa ho dumating doon sa due date ng bill. So malaking porsyento ho ng mga reklamo na yan nire-resolve namin in a matter of 24 hours or 48 hours bago pa ho dumating yung due date ng bill, para ho pagdating ng due date ng bill, alam na po nila kung ano po yung tamang bayarin doon sa kanilang kuryente.
0: Okay. Doon ro porsyon sa raya ka nga committee hearing kahapon sa Committee on Energy, no? Nga gimpatawag ro Meralco. Daya nga ra is sa pangkabilugan man, not only sa Metro Manila, kundi sa bilog ng Pilipinas. Kung makaya it Meralco, then pwede magsunod roaton ka ng mga electric cooperative or mga electric utilities sa bilog nga Pilipinas. Kasi ginauso ito di kara mando right presidente nga mararo obrahon. No? So makaya, sa makaya, pero may mga limit. Morning ani kay Mati Tornia ni, good morning.
7: Good morning.
0: Sa Tornia family na sa Ibahay. Good morning, gidaga pagret anit, happy birthday sa nang maguwang uman ba si Margie Tornia Trahi, happy birthday gid ana makaron. Now, kay Joms Atiro watching gid makaron sa Bullseye sa aton nga Facebook live.
7: Good
0: sa Mabilonyo, Washington. Good morning, Divina Yepes, ha? Good morning. Paring Arnold Sastre pare, good morning. Nakatutok man makaron nga gahon na sa Sitag sa Ibahay. Kay Jean Rintilio, good morning man. Iluman kay Nini Ginaline de la Viga, always nga nagapropamati. Una sa si Rodo Banga.
7: Good morning!
0: Morning! Si Dang Villaneba, nagapropamati man. Sa amin nga ni, 1 month and 1 week, walang tao ang bahay, so walang gumagamit ng kuryente. Bakit may 300 plus pa rin ako na power bill? May magic ba?
7: Good morning!
0: Doon nga ni Kun Amat, doon nga ni Ambay Kung Ani, iba nga ni, may isang bilog nga iwag, isang bilog electric pa, nag-aabot at 5 mil, ano ka nga bagayra. Kagawa-gawa kat imo, no, may mga system doon nga nagkakrenabo. Jima Kiswani ha, una sa Bacoor, Cavite, good morning. Nakatutok mo parang nagaan. Sa aton ka nga pag-pangalagad. Kay Jory Jorpo, mayad man nga pagpropamati una sa Puok, Kalibo. impasgid do nagobra karon tangis tangis lang imawron agsa panahon namon dati di karon sa pook matawhay gid ah bali jury Marianita Retinio, good morning. Gapasyarot sa tanan ng mga nagapropamati ag sa kapitan, ag sekretary it ag banawan banga.
7: Good morning.
0: Morning.
8: Bullseye. Bullseye.
0: Daya nga nakaplastada mga katrupa sa system loss. Tanan kita nagawangay kara. O galing wa kita't mahimo kasi protektado itlayero mga electric company. Ropina kadabis nga solusyon mga katrupa nga ginatanaw naton. Hay, bukod niyang basta-basta nga dugaon nato ng system loss. Eh. Dayang charges sa mga consumer members mga katrupa. Now, sa bilog nga ginatanaw ta, pwede ta nga mabag-o. Ro mga pamaagi. It mga sagabton. Saraing isyo mga katrupa. Pero aton nga mga consumers, hindi dapat nga magbayad para lang sa pagkaduga it kuryenteng daga it kapabayaan, pagpinanakaw, or bukon it epesyente nga operasyon it mga electric company. Diba? Di na dapat ron nga kita taro magpasaan ka ron eh. So on the other side, makatarungan man ro nga kilagahon naton nga may maisot nga parte a technical system loss nga hindi malikawan because sa laye. Ah, nga una ginagamit itday karang nga mga electric company. That's why nga ro maobra gilang it gobyerno magtagana it mas mahigpit nga performance standards. Yun ang sambilog karoon nga tanaw natin. Kung manabaro system loss, it mga electric cooperative. Ha? Kasi pwede ron, dahil manamit randang operasyon eh. Yun ang tanaw natin. Ag pwede sa sandang matawan it mga insentibo. Halin sa gobyerno. Pero kung gumagpas ka sa gintagana nga limitasyon it's because sa mahina nga pagdumaga or kakugangan it aksyon di kara mga katrupa kontra sa mga illegal nga koneksyon or pagpinanakaw, sanda dapat manabat sa dugang kara nga gastos nga matiyat akato na ato. Diba? Bukon at dapat ra it kitaro magpasan mga katrupa. No? Ag dapat man suportahan it gobyerno ro mga electric cooperatives nga ra.
7: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Dapat tawanan da it protection. Oo. Ro mga electric cooperatives sa pag-upgrade. It anda ka nga mga linya, mga katrupa. Anda ka nga mga transformer. Ag dapat may una nga mga manami nga mga or mambaraton mga smart metering nga ginaobra it mga electric cooperative.
7: Bullseye! Bullseye!
0: Para mas mapanaba pagid ro system loss. So sa bisan maura lang nga paagi mga katropa protektado ro mga consumer. May klaro baga nga sagabton ro mga electric cooperative. Di ba? Ag dapat makaangkon it mas matibay ag epesyente nga serbisyo it kuryente. Di ba? So consumer dapat hindi ta kita kara magbayad. No? Para sa mga pagkaduga nga ra nga pwede malang gali malikawan naton, pwede malang gali ron maduga. Nga mat padayon ta gihapon una. Sa mga electric cooperatives, may mga time nga dapat siyempre agos kada Domingo may mga maintenance para ron mapanami ro sistema. Pero hasta makaron wa man problema man gihapon yan ni. No? Ro sa gobyerno dapat magtauman it mga tinutuyo nang dauna nga para mapanabaray karang sukot sa kuryente. At the same time, dapat monitoron man at gobyerno nga matibay man ro supply it kuryente agrong operasyon it sektor it enerhiya ya sa aton sa Pilipinas mga katrupa no dapat ma tawan man ra itig tupangod total na mention yung gidman sa suna it presidente dapat ay agaron may mando niya ni eh. Yo ro una nga mag-aksyon is ro kongreso kung kinahanglan nga may amyendahan amyendahan naton kasi sambilog ra sa mga nagapabugat mga katrupa rurayang bagayran naton sa kuryente. Pila man lang ro ginabaton nga sweldo makaron it mga igmanghod naton. It mga trabahador. Agara pa gani ro anda nga 85 pesos nga minimum wage increase sa ginpapundo man yani ita korte mga katrupa. Ha? May mando ro korte ito sa NCR nga status ko order mga katrupa ro pag implement it daya karang nga 85 pesos nga dugang nga daily minimum wage sa mga trabahador ito sa Metro Manila. Oh, wa ani gimpasog tanto okay ta kunta galing. May mga nag-question. Saray karang nga minimum wage itaton karang nga mga private sector sa Metro Manila mga katrupa, no? So dahil sa bilog mga bagantayan dapat sa mga provincial level naton. Madugang-dugangan man, bisan pa pa. Anyway, sa aton makaroon nga pagpropadayon, sa aton nga nga pagpangalagad, raton nga oras, alas 7.47 na, dayang porsyon, hatod rakaton it premium D3 coffee mix. Hara, sa mga gusto nga magkape, pero may mga ginabatsyag, abing nga rasagawas, may mga diabetes ka, ro premium D3 coffee mix, pwede gid arakin nyo. May mangustin, plus vitamin D3, oh, agro, anang at akarang nga pampatamis, is stevia. No? Gina pabax ko groaton nga immune system. Agroaton nga resistensya sa gawas. Ag nagabulig nga makontrol imo kara nga blood sugar level bangod sa mga natural nga asukar. Ro anang pampatamis is stevia. No? Wara it kabagakan. Ro may mga ginabatsyag kara nga mga diabetes sa pag-inom it premium D3 coffee mix. Ginapanami paro aton kara nga calcium absorption sa gawas, nagabulig sa pagpatibay, ituan, agaton nga ngipon, nagasuporta sa pang-adlaw-adlaw nga ikaayong gawas kasi nga ni may vitamin D3 imaw mga katrupa. Kapi malat imaw pero may mga benefits nga mabuura aton karon nga gawas. Daya, nagatao malat protection nga kinangan pabaskugon naton adlaw-adlaw ro aton nga immune system. So, bisa nagakapi ka, baskog tray mong resistance. Premium D3 Coffee Mix. Produkto ra ITS to Health. Incorporated. Ang mabakarya sa mga butika, mga katrupa. Dodaya karang nga premium D3 Coffee Mix. 7:48. Raton karang oras. Aton makaroon nga pag-propadayon. Oy, bago to i-activate ro patrol. Nasa Pook Integrated School. Haraanay, ibasyada niya naton si Engineer John Agrabante. Ro presidente nga ra it Aklan Livestock and Poultry Raisers Producers Cooperative. May ginpadagas ang sugat, ginpaabot sa kay President Bongbong Marcos. Kasi medyo lugi sanda eh, pierde sanda. May mga nagapamigos kanda mga katrupa. Agro mga baboy makaron nga buhi, sus kabarato, tarpisyo. Ah, pero kung karni na, medyo nagmahag-mahag inaw. Kasi ginarason nanda, basit man na may ASF woman. Diba? So, roraya ka na nga mga kuan naton, manog alagat baboy, hay nagpaabot itsugat nga nagapangayo itbulig kay President Bongbong Marcos. Ano ron? About sa ano? Anong klaseng bulig nga i-provide ka rin gobyerno? Ara makaroon pamatian ta si Engineer John Agrabante. Bullseye!
9: Bullseye! Nadala namin to ng May 26. Exacto yung ano date. Nag-reply agad sila. Siguro a week nag-reply sila na i-studyuhan nila, no? Bigyan nila ng time kung ano pwede magawa sa pinabot namin na reklamo o problema.
10: Magawa. Alright. Particular gina engineer, ano rin yung ginbaghag nga problema gidana ito sa inyo karon nga sugat particular gidang ano sa presyohanan itbaligyaan or pagag it ASF
9: sa mga ano, no, sa issue ng pinadala namin doon, sinabot, number one is yung ano nga, yung lightweight price na sa 160, parang hindi kami magubuhay, no? Yung mga grazer natin, parang ang mangyari, parang kami lang yung nag-aalaga para sa mga traders, no? Para bang nag-aalaga lang kami, eh wala kami kita dito, no? Lugi pa nga. Kaya nga kasama ito sa sulat namin na sana ma-increase kasi nabanggit ang national office ng agriculture. 200 ba na mention ng national DA? Pag-announce ka sila na sa parang may study o pwede nilang ipatukad, no, 210. Parang nag-ano lang kami na sinisingil natin sila doon, no? Kasi sa 210 na yan na presyo, most probably may kita na ng konti ang greater. Pangalawa, hinaano lang dito yung pag-review ng Executive Order number 116, yung pag-increase ng volume ng importation ng pork. Sa nila, hindi pa tinamaan na ng problema na kami sa presyo ng lightweight, idadagdagan pa nila ng imported mga pork. No? Diba?
10: Sa pagdating niya sa bilog sa nagiging problema, pero pagbahat imported nga nga mga ano, mga karne, itbaboy engineer.
9: Yes, tama ka. Kasi pang clear na yung isa sa mga factor na nakita namin din, yun nga, importation. Kasi kung titingnan mo sa
11: Boracay, marami ang pumapasok na imported products, no? Lalo na pork, which is wala tayong control kami sa grazer, no? Tinatanong nga natin, pinag-quest actually, no? Kasi may mga stocks man tayo dito na pwedeng sa Boracay supply.
10: Mm-hmm.
11: Problema, national kasi ang permits nila.
10: Yung mga hotel.
11: Oo.
10: Oo.
11: Wala kami control sa sila mag-order. Yung supply din, naka, yung permit sila from NMIS. National. Kaya nakakapasok sila. Tapos, ito pang problema natin, mas mura sila. Isa sa mga problema natin.
10: Yung imported?
11: Mas mura sila.
10: Mm-mm. Pero quality, Abimana engineer, kamusta?
11: Actually, pwede natin tapatan ng quality kasi sa kanya frozen na, maski frozen man siya, naka-stack na kasi yan, di ba? Hindi naman agad-agad na shift dito sa atin, no? It takes weeks or ano. Mas maganda talaga yun sa atin kasi presko pa, no? Kaya dito, i-deliver dun sa Boracay.
10: So, sa bilog sa inyong paabot sa sugat is, especially aray ka ng mga nag-order ng mga hotel or mga supply paagtot Boracay, iyala tagid buong sa probinsya Taklan. Kung baga mga imported niya ng mga karne, may mga gimbagha ka mo ito nga, Abimana, hindi lang gita na ipasudlon na engineer?
11: Wala kaming direct na sinabi. Ang pinakano namin dito, dahil na sa Senate, inano namin na i-review yung EO-116 na increase yung dami ng imported na ipapasok. Actually, ang decision siguro niya kasi pangkalahatan national kasi wala tayong ano doon. Pero sana wag naman damihan. Kung kailangan man ng ano, yung tama-tama lang. Kasi may supply tayo. Parang kung wala tayo, pwedeng papasokin na.
10: Yes.
11: Imported. Parang gano'n.
10: Oo. Kasi makaroon mahamba pamataan natin engineering. Bastante pataro ato yung supply sa probinsya Taklan. Sa piyak na may pagagit ASF.
11: Oo, as of this time, no? Kasi kakaano man lang, kakasara yung border. May supply tayo sa loob. Matay dito sa Taklan.
10: So, kamusta, engineer? Raya, pag ito yung ginawa nga ro, wa man nagahugag, wa man naganaba, no, ro? Pero presyo at karnit baboy sa mga merkado, pero kinyong ginabakan it buhi,
12: ay ano ta, nagbarato ta, rubuokin nyo it mga traders.
11: Yan yun nga, ano, matagal na talagang nagkalakala, no? Clear na hindi na bigyan ng solusyon. Kaya ang solusyon na nakita namin, itong sana magkaroon ng executive order na magkaroon ng minimum price na 210 sa farm gate price, no? Para naman na kikita yung mga grazer. Kasi kung ganito, 160 talo, maraming mag-stop. Problema tayo sa siguro maging ano, rason na naman nila na mag-import sila. Kaya sana maganda yung presyo para tuloy-tuloy yung pag-alaga natin. Actually may mga project yung government na repopulation. Nakabil nga yung co-op natin, yung aggressor natin na association na naging co-op na. Na nakabase tayo ng repopulation project worth 10 million sa Alta Bas ginagawa ongoing, bibigyan tayo ng 38 na sow level yung inahin. Ibig sabihin, papanak lang kami ng papanak, ipamigay namin yung iba doon sa mga aggressors.
13: Okay.
11: Kaya parang naging ano ba, contradicting doon sa ginagawa ng gobyerno ngayon na nag-i-import sila.
13: Alright. Engineer, iba mataruin nyo nga rin nga kooperatiba sa bagong tuko, juman makarang organisasyon nga mga hag-racers man, no? May nabatin na ba kung ibang ano man nila grupo?
11: Actually, itong original nito, ito yung federation, di ba dati? Nagbuo kami ng federation para dun sa presyohan na ipakyat hanggang 150, dati yon, di ba?
13: Bago ASF.
11: Four years ago. Now, ang federation natin, naging association, ngayon, meron tayong binuo na counterpart dito sa association na cooperative. Bali, ito pa rin yung federation. Nagkaroon na kami ng cooperative para yung availment natin sa mga project ng government
13: mabilis
11: natin. Oo. Saka makatulong tayo sa mga hag-racer.
13: So, Engineer Macaron, ano ro update sa pagit ASF kinyo nga mga hag-racers? Ano ro mga nagapanguna ninyo Macaron niya tikang agod niya? Hindi mauman ka dati nga to nga grabing kalugian. Siyempre pagkaduga agad ubusan niya supply it baboy, no? Mga gaalaga it baboy ya sa ano probinsya Taklan.
11: Ito pa clear. Iba na ang scenario ngayon, no? Dati kasi ang mga aggressor nag-asa na tutulungan ng government, no? Tapos ang ginawa, pag may mangyari, magpapatest, yung last na tumamang ASF, ngayon ang ginawa ng government, ikakaling siya within 500 meters. Meaning, maski yung hindi pa natamaan, kinakaling na. Ngayon, sa propaganda, iba na yung nangyari. Yung mga aggressors natin, hindi man natin, yung iba, hindi na nagre-report. Parang hindi na sila nagpapakuha ng dugo, ng sample, para lang hindi rin madamay yung ibang mga baboy doon ay kakaling. Meaning, pwede pa lang mapuslan yung mga katabi pa na hindi tinamaan. Kasi nang una, pinapakaling na ang within radius of 500 meters, which is, di ba, sayang din, sayang, panglilibing lang, di ba, ikakaling, na hindi mapuslan, na wala mang 100% na return doon sa mga nawala. Kaya nag-evolve na ngayon yung mga aggressor, hindi naman natin tinuruan, hindi naman dapat yung gawin kasi maging selfish, di ba, na di ako mag-report, di ba.
13: Ma-prevent.
11: Oo, tapos yung iba matamaan. Pero ang ginawa siguro nila to, na-experience kasi ng mga aggressors, ang limitadong tulong, hindi talaga na nabalik yung mga puhunan na geto. Kasi sa sitwasyon nga na ikaling, hindi man agad magkaroon ng pera, di ba? Marami pang danan. Tapos yung nangyari pa, di ba, nag-declare pa ng calamity, di ba? State of calamity. Merong fund gap, pero limitado lang, konti lang gapon, di ba? Parang ano sa mga grazer ngayon, habang mapuslan pa, ibibenta na nila.
13: Mm-mm. Pero so far, para kinyo, mas effective ra yung pamaagi. Although, hamba mo nga, kung may pagka-selfish no, engineer ay hindi ma-monitor it mayad kung sino gid man do mga affected aga, sino pwedeng madagahig.
11: Kasi kung titingnan mo, nahirapan na ganito tayo doon sa presyohan, di ba? Na mababa, tapos ngayon matabla pa, mawala sa atin, wala, di sila makapera, no? Kaya hindi namin ma-blame ang ibang kasama natin. Pero may nagre-report man din na parang nagre-report.